0: subong imo sugar.
1: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
2: gid. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C. Efektibo, garantisado.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
10: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso!
18: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
19: 5 minutos na kaligad sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe. Saluto kung may mga mensahe ka mo ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para matagan taligwang nyo sininga mga mensahe mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos program. Sa mga ka-K5 naton, mga updates sa Palarong Pambansa 2026, i-follow nyo ang K5 News FM Rojas official Facebook page kag Sports and Entertainment Facebook page para updated ka mo mga ka-K5 sa mga latest informations, latest results, no, mga nagakinabo sa nagapadayon nga hinampang sa Palarong Pambansa 2026. Kag syempre, no, mabatian nyo man inadiri ang mga dugang ang mga impormasyon diri sa K5 News FM Rojas, no, kaya aton inangatagan sang ligwa mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Halin sa hit and run incident, standby K5 Myla. Halin sa hit and run incident sa may Fuentes Drive, or I mean along Ross Avenue down to Fuentes Drive going to Hemingway hasta nakalabot sa Panay. Mayara man kapon sa isa ka motorista nga nabiktima sa hit and run mga ka-K5. Buduuso na gidsubong ang hit and run, no? Makasagae, dayon palagyo, no? May lang subong may mga kamera na, may lang subong may mga cellphone na nga di kamera, makakapture mga ka-K5, maplakahan, makuhaan sa physical description, litrato, ang mga involved nga nagapalagyo mga ka-K5. Unlike sang una, ti kung wala sa mga eyewitnesses, thank you na lang. Thank you na lang ang nagakatabo mga ka-K5. Pero subong, sa gahom sang technology mga ka-K5, kag syempre, may mga cameras na bisan diin, madasig na ma-review, madasig na ma-trace mga ka-K5 ang nagaka-involve sa pila ka mga insidente mga ka-K5. Dira kapon sa may barangay Dayaw, kuan mano isa ka tricycle da na hit and run ang driver na apprehend man sang mga otoridad. May detalye sa balita sa line number 3 mga ka-K5. Standby ka mo, no, kay hatagan ta na ligwa diri sa aton siniga pag pangalagad mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Biotan Power Trio nga suplemento ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Hindi gid pagpabayi ang imo ikaing lawas. Sa tagan tagid kabilingdan, aton sini ikaing lawas, ang lawas taya isa lang na. Ang lawas taya mga ka-K5, kung mag-surrender na, ti waay ka na sang tsansada. Gani samtang wala pa, dapat nag-atagid kita iya sang tiun sa pag-amlig sa aton ikaing lawas mga ka-K5. Tagdira tagid kaupod ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 ni Doc Ramil Uy. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nga mga kautoran nga mga tagpalamati sa may mga kwanda, may mga high blood, may mga diabetes, hindi nyo gid pagpabayan ang imo ikaing lawas. Kay kung kisa gina-take for granted talang aton nga health nga nagakalipat kita, nga importante gali ini, nga dapat halungan ta. Ma-realize nyo na lang nga insakto gali, nga dapat ginahalungan talawas ta, kun ara na nagaligid ka na sa banig sang balatian mga ka-K5. Bala nyo ang isa pagidang oxidative stress. Mambaltaan nun ang oxidative stress. Way ka mo kabalo nga may malain inang epekto sa aton sinikeng lawas. Kapresang mga neurodegenerative disorders, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, cancer, cardiovascular disorder, heart failure, problema sa baga, lung cancer, chronic fatigue syndrome, problema sa mata, katarata, glaucoma, arthritis, kag-inflammatory disease, kidney disease, pancreatitis, inflammatory bowel disease, autoimmune disease, diabetes, kagmadamo ng iban pa. Suno sa mga pagtuon, ang nasambit ng mga balatian, among epekto sa lawas ang oxidative stress. isa ka physiological stress bangod sa exposure sa high levels ng reactive oxygen species, mga ka-K5. You know what? Isa gid lamang ang solusyon diri. Magkaon sang utan kag prutas, mga ka-K5. Importante gina kaon gid kamo utan kag prutas. Kaglimitahan ang exposure sa pollution, radiation, ultraviolet rays, sigarilyo, pag-inom sa makulubog ilimnon, sobra-sobra nga pagkaon sang tamis nga mga pagkaon, saturated fats and trans fats, mga ka-K5. Likawan tana, para malikawan ang nasambit nga mga balatian. Kagdugangan tana sa pagtumar sang DTX 500, mga ka-K5. Ang DTX 500, isa ini ka superior antioxidant, no? Ang DTX 500 superior antioxidants amo ning sabat sa reactive oxygen species o kon IROS nga nagakorrupt sa mga cells leading to cellular dysfunctions and of course disease conditions. Ang DTX 500 na may disugar sugarcane extra o kon DSE isa ka powerful antioxidant nga may 1.3 million ORAC units kaginakabig pinakamataas nga antioxidants in the market. Gani, top na A, ang damage sa aton lawas tugas ang oxidation. Proteksyonan ang imong mga cells. Magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500 ang aton sini masaligan nga suplemento para matap na ang halit nga dala sang oxidative stress sa aton sini nga lawas. Now, magluwas sa DTX 500 nga kapsula, kaupod taman mga ka-K5 ang Mighty C, ang alkaline base ga vitamin C. Amo ni ang immunity booster. Nagabulig papagon sa aton sini nga immune system, mga ka-K5, ang Mighty C. Amo na nga hindi ka madali-dali malatnan sa mga infection, sa mga masakit. Kung naka-Mighty C ka, mga ka-K5, ang alkaline nga vitamin C. Para mapagon ang imo immune system. Magluwas sina ara pagid ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, isa ini ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil, nga baga bulig amlig sa imo kang lawas, hindi niya lang nga tapnaon niya ng epekto sang kagaw sa lawas, tanga, kway kakabaluti, grabe niyang halit sa lawas mo. Magluwas ka tapnaon niya na, magaserbi man ang pagtumar mo sang D3 Bio bilang proteksyon. Batok sa mga masakit, mga ka-K5 gadala sang kagaw. Nga hindi takon kay sa madiparahan, nagahalit na sa aton sini nga ikaayong lawas. Tandaan ning tatlo ka mga suplemento nga madugay na ginasaligan sa aton sini nga mga ka-K5. Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kung palangga mo lawas mo, palangga mo kabuhi mo, palangga mo pamilya mo, halungan mo gidlawas mo para makabakas ka sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Katuwang naton dira, syempre ang aton pahanumdom sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, ehersisyo, kaunutan kag prutas, inumdamo nga tubig, magtulog sang insakto nga oras, bastante nga kalawigon sang tulog kag syempre ara gid. Ang Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. 14 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8 sa Gyapon diri sa Foro de los Pueblos program. May ngagal lang kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor na. Good morning, Ma'am Arlene Onyada Basa. Mary Jane Caputo Burado, nagatutok na. Victor Bustillo Hulasca, Lea Baez sa Tisa, Bekilana, good morning. Kay Ma'am Liwayway Bartiso, nag-monitor naman. Kay Ma'am Belen Zunyo, dira sa Ganzon, Hamindan, sa Zunyo family. Madam MJ Joy Quebrantar Abaloga, kapi-kapi na DTX Coffee Mix. Ma'am Fatima Bercades, nag-monitor na si Ma'am Fatima Bercades. Ma'am Vienna Villaruel, dira sa may barangay Libas, nagatutok na. Reynanti Cam, kay Ma'am Bebe, kay Ma'am Helen, kag kay B-Boy Cam sa may barangay Dayaw, nag-pamati. Good morning. Lindon Hano, nag-monitor na. Salamat, Ged. Kay Ne Matiliano, dira sa may Banwasang Pilar sa Matiliano family da. Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pau Pau kag kay Vic Vic. Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor na. Kay Leo Jan Billiones, good morning Leo Jan, salamat sa suporta. O, salamat gid sa pagtutok. Ma'am Roda Donato Amago, ang linay sang dinginan, nagapamati na. Good morning man kuno kay Vacaro Inocenso Intok, nagapamati. Thank you gid. Ma'am Nika Christine Diseyo, sa Tuburan maayo nag-monitor naman. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga adlaw-adlaw nagatutok nagapamati diri sa K5 News FM diri sa Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5. No, thank you gid sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. By the way, subong padayon ang hampanga sa tunga sang Region 6 kag Region 5 sa basketball. Aban si subong ang Region 6 50, ang Region 5 32. No, gapakita lang ni ngati grabe gid man yang abilidad sang Region 6 sa Western Visayas sa basketball. Pero kabay pa, no, masustener naton ini kag maluto sang Region 6 ang dalagko pagid mga hubon sa palarong pambansa mga ka-K5. Kagang hampang hindi lang basketball ha. Mga ka-K5, hindi lang basket ang hampang, damo patas ang iban nga mga events nga ginatinguan man sa mga atleta naton diri sa Western Visayas nga makasalida kita mga ka-K5. Dugang sina nga mga updates na i-check niyong Facebook page ang K5 News FM kag ang K5 Sports and Entertainment nga page para updated ka mo mga ka-K5. Sa dugang nga balita diri sa Foro de los Pueblos program, sa nagligad gadlaw, isa ka miyembro sang Philippine Army. Or anay miyembro, I mean, I stand corrected. Isa ka anay miyembro sang militar. Ang nadakpan dira sa may banwa sang Panay sa pagbaligya sang iligal kag makahalalit ga droga. Ini matapos nga nakasulod sa radar sang PNP ang iligal nga bulaton sining isa ka ginapayag anay miyembro sang Philippine Army, anay soldado. Rason nga ini ang ginpaidalom sa surveillance ng mga otoridad. And later on, nasulod sa listahan sa mga ginakabig. High value and priority targets mga ka-K5. Nga mga personalidad nga imbulbado sa illegal kag makahalalit nga droga mga ka-K5. Kagang iyang pag-surveillance ini, ang pagtiktik sa iya sa mga otoridad, wala magkadto sa wala. Bangod, nagbunga ini sang positibo nga resulta mga ka-K5. Nagresulta ini sa pagkadakop sa sining subject nga si alias Minong, 50 anyos, taga barangay Kalapawan sa Banwa sang Panay. Nadakpan sa otoridad ta. Si alias Minong ginaligar anay soldado. Siyempre, kung anay soldado ka, gina-presume nga trained ka and you have the discipline in yourself bisan pa magbiya ka na sa service mga gagay-pay. Pero sa baylo, nga kontani bilang isa ka anay soldado, magserbi ila ini bilang modelo, magbulig sa kampanya man sa peace and order sa aton nga mga otoridad. Dira sa ila sining lugar na monitor iya ining si alias Minong according sa report mga ka-K5. Sa iya sining illegal nga transaksyon and according sa datos ari ini komo nga ti anay soldado na bilong ini sa provincial priority target sang Philippine National Police mga ka-K5. Nadakpan ini sang mga otoridad. Dira sa may barangay Kalapawan sa Banwa sang Panay mga ka-K5. Dira man mismo sa ila sining lugar sa Panay. Na-recover diri ang apat ka sa siya isang ginapatian illegal nga droga kaga ginabulubanta ang presyo sining standard drug price ang bilis sini mga masobra 40 mil pesos mga ka-K5. Amo ning na-recover sa kay alias Minong sang masakote ini sa mga otoridad, mga kakaypay. Kag ang pagka-aresto sa iya, pagka-recover sining mga items nga ni, ang naga-confirm sa mga impormasyon nga nabaton sa mga otoridad. At imbulbado gudman sa mga kakaypay mo. Sa illegal nga bulaton, dira sa ila sining barangay. Ang iba niya nga mga amigo naton sa hanay sa militar. Once magretiro ya, gina-enjoy na nilang ila sining pagretiro. Or once mag-resign man sila sa ila sining serbisyo, gina-enjoy nila iya. Kag in fact, bangod sa disiplina nga nakuha nila, mas nagiging katuwang pa sila sa aton mga otoridad dira sa ila sining lokalidad. Pero ining si Elias Minong, napayag karon nga involved iya mga kakay-five sa illegal nga bulaton. Perti mayari ni sa kinamataro nga depensa ng Yako Galingon kag gina-presume ining inosente mga kakay-five. He is presumed innocent unless proven otherwise mga kakay-five. Kag of course, i-file na ni sa motoridad tampanumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 akon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 lantaon sa piskalya kung makonvince ang piskalya nga may probable cause, timasaka ining complaint sa korte mga kakay-five. Kag dito niya tubangon ni Alias Minong ang panumbungon batok sa iya mga kakay-five. Perti mina lang eh. Negatibong impact sinisimahe sini ni Alias Minong na isoldado bangod sa kadamo-damo iya mga kakay-five sa droga pa na involve ang iya sini nga pangalan. Patimaan ini sa ibanda ng mga kautoran naton. Sa mga barangay, sa mga kabanuhanan, ilabi naman diri sa siyudad sang Rojas. Ngang inyo bisyo nga pagsuyop, pagbaligya sang droga, huwag niya sa mayo nga padulungan. Timintras tanto, amo na lang kamuna. Managu na lang kamo sa landong sang kadulom sa involvement niyo sa droga. Pakaunon yung kabataan nyo, pamilya nyo, alin sa pagbaligya sang shabu? Kasangkapan kamuya sa pagsamad sang buwas damlag sa inyo siniisig ka pareho? Tubtub san ogid kamo tagan proteksyon sa mga protektor nyo? Nga ginaimo malang kamo galatasan. Ginainto kamo, kaginaimo kamo galatasan para may isagod sila sa ilang mga kabit, may inigusyo sila, may other source of income ang inyo mga protektor. Amo malang na mo gamitay. Titubtub san o kamo mapagamit sa mga protektor nyo. Kiti mga protektor nyo na, makuha, malang na nga makuha sang kwarta, pero kung madakpan kamoy, thank you na lang kamoy. Pero ginimo kamoy akasangkapan, otro man sa mga nagakapital, kita nyo nagakaladakpan kung kaysa mga witi-witi, mga magagmay, inabangod sila iyang aktual nga naga-intra sa transaksyon, silang aktual nga nagabaligya. But those sa mga dalagko, tingala ka mo nga man di madali-dali madakpan dalagko, kitiway sila yung nagapatad mo. Way sila nagapatad. Gamiton lang na, nila nga gamiton ng isa katawo, exploit ang kaimulon, ang kapigaduhon, mga kakay-five. Para nga, magamit ka mo, dasun kung dakpanay, sila yakita, nga kita, kamo yung nagakaladakpan. Ipainto pa ka mo, hindi manguro ka mo into, mintras tanto. Pero sa mga kulturan, taon tatinyo na na. Sa mga pusher, das punta tabok, barangay 9, sa may barangay San Jose, Humagikik, Lawaan, Tisa, Tangke, barangay 7, Baybay, Kulasi, Dumulog, ang maminson ta, 47 ka barangay mo. Do 46 lang kay so far sa Ulutayan, do ay kada sa may nabatian. So far wala. Ang ara de sa Ulutayan, ila anay kapitan nga nag ila former barangay kapitan na nga nagresign kiti wanted mo. Wanted sa kaso nga syndicated estafa mga KK5. Tinalagyo to si Leia Ninang. Mga KK5 kay may pending sa subong arrest warrant. Oh, amo lang na de mabatian ko pero kon sabo So far, do I kitat may nabatian dahil sa ulutayan? Baligya, ibakal nila droga, ibakal nalang nila bugas kang sudan. Amo na yung tsakto da. Pero sa ibanda nga nagagamit, ibanda nga nagabaligya, hasta san ugid gamo abi, hindi madakpan. Libo-libo ng mga nagkaladakpan, libo-libo naman ang nagkalamatay. Mapainto pa kamo. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. KK5
20: News FM. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Makatapos mga butika.
24: Masakit ang tiyan. Masami na butlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala gina allergy?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masalikan DTX 500.
26: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ila tong score gani?
28: 470.
27: Nagtiko 2
28: sa gabi, 2 sa
27: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
29: DTX Beauty Soap.
31: Pamakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
32: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
34: Di nakabalo manusik?
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
34: Di pre, musta po lang kagabi pre?
35: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
36: Tikasin.
25: DTX 500.
37: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
25: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant.

0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong.
1: Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, nga dito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato, balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
8: 28 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de
8: kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Salud kami mga messages ka mo. Aligay palabot diri sa aton sini nga pagpangalaga. Di padala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Boy, pagid partner tong ginalagat-lagata, alang-alang pagid. O kun ara gid man pindutil lang ko kun ara to sila, no? Ang aton nga connection from Agusan del Sur mga ka-K5. Iti masinulon doon, kita ako nanong nakasulat sa papel kagina padala nga mensahe. But anyway, ma-check ta na, no? Kung may mga updates dito, mga ka-K5, no? Sa pila sa mga hinampang, ha, sa Dagapadayon, nga palarong pambansa 2026, mga ka-K5. Apisar nga may ginexpect kita nga El Nino phenomenon, ti siyempre approaching naman kita sa maulanon nga panahon. Diri sa pungsod Pilipinas. Hindi malipod nga madamo nga mga lugar, especially diri sa province of Capiz, ginabaha. Ginabaha tagsa ka magbubo ang bunok nga ulan, mga ka-K5. Kada magbuos ang bunok nga ulan, gabaha. May mga barangays nga anticipated na sang tawo, once umulan, baha sila dayon. Hindi lang kumo sa manubo sila nga mga lugar, mga ka-K5. Kundi, may mga gina-implementar man nga mga proyekto dira para mamitigate or mapahaganhagan ang pagbaha. Ugaling kun kaisa, ang ginaobra nga mga drainage, wala system. Pinabuang lang. Kapin pa kung nang nag-obra, kapila naging pa-subcontract ang proyekto. Or, wala malang ginlantaw ang elevation, mga ka-K5. Kiti dapat kung nag-obra ka sang drainage, ang disenyo sina, pakadto sa subati, siyempre manubo. Halintaas, panubo. Para freely makailig ang tubig, mga ka-K5, ang rainwater. Oh, isa na sa mga problema. Pangadua, ang mga basura sang tawo. Hindi taman mga basura sang sapat, kiti way managa generate sang basura yung mga sapat. Isa mayo pang sapat, mga ka-K5. Ugali ni mga basura, iya giniya, basura giniya sang tawo. No? Mga plastic, mga botelya, kisa mga guma, no? Mga ka-K5, kagmadamo nga iban pa. Nga makibot ka na lang, ara iya nagabara mga ka-K5, sa kanal, sa drainage, tendency, hindi makailig freely

0: ang tubig. Mga kaka-K5, isa na sa mga rason. Anong pagid? Ang halos kalbo na naton nga kabukiran, duway ka na makita nga mga green subong. Even hindi lang sa bukid, bisan diri man sa patag. Amo na nga ang tubig hindi maabsorb. Daso naga, kuan pa? Silted ng kasubaan, even ang mga kanal, damo na sang bunod. Mga kaka-K5, kiti ko mag-ulan, kung wala malang sa may nagauyat nga ugat sa mga lapok, ti siyempre dalun ginayasang tubig ulan, mga kaka-K5. Di makadto sa suba, sa kanal, sa drainage. Pila ina sa mga problema nga nakita naton. Nga man, may mga pagbaha nga nagakatabo. Diri sa aton sa probinsya sang Capiz, perennial problem tanana diri ang pagbaha. Way patamatawas kalibutan, pirmi na ginabaha ang Capiz. And mas naglala pagid ini nga naglala mga kaka-K5 sa pagbadbad sang panahon. Nga man, tilan tao balang kabukiran ta? Kadto kada sa first district, palaba abalaliog mo, lantawang kabukiran, hindi na yagawa green, brown na yung makitaan mo mga kaka-K5. Amo man sa segundo distrito, sa second district, malala, ginya kay grabe dang quarry da. No? Grabe dang quarry, legal kag illegal. Sa first district, may araman, may nagamina, gani, sa maayon. So, ka-careless katama sa aton, sa pag-amlig ta sa aton palibot. Sige nga pang-utod sang kahoy, sige nga quarry. Resulta, ang tubig galin sa ibabaw, madasig magdaludo pa idalom. Manabaw ng kasubaan, ang pangpang sang suba, nagakalatiphag na, may mga river control projects nga ginabutang, pero palpak man, nga manami ilampo sa taludtod sa mga kontraktor kag mga taga DPWH ang ilagin obra, otro man sang politiko nga nagapangayo porsyento. Dugay na ninyo mga problema. Now, approaching naman kita sa rainy season. Maulanon nga tsimpo, maulanon nga panon, approaching pa lang ta, palapit pa lang. Hopefully, ang mga local government units, amat-amat na kamuda. Paninlo sa mga kanal, no? I-dredge nyo na dang mga sapa sa inyo area. Kay basi umabot naman ang tingulan, amo pa lang kamo maglasalasada. Sa mga barangay officials nga nagaambisyon liwat magpadalagan or mga taga-barangay nga nagaplano magdalagan, abi pakitang gilas na kamo. No? Para makaserbisyo kamo da sang tuod-tuod. Now, in fairness mga kaka-K5, diri sa syudad, nagligad to na labayan ko da sa may Kiabog. Si Cho Kiabog sa ang Kiabog na do, I believe do part pa na sa tunga-tunga na sang Lanot kag Luktugan, no? Ang Kiabog na da gabaha na da, no? Bisan si Kapitana Pani Cordinillo na da yawa na da kisabulig man sa mga residente nga sakop sa barangay kay ginabaha na da. Now nagligad na labayan ta. May mga heavy equipments sa area. Last weekend, ang kalabay kita, may mga heavy equipments kita nga nakitaan. Nga ginakwa na nila, ginaakad. Ginaakad nila mga kaka-K5 ang suba. No? Ti maayo ini nga panugod mga kaka-K5. No? Dira sa may area sang Kiabog. And hopefully, sa iban pagid nga mga lugar. Nang manami pagid, kung sa iban niya nga mga banwa, sa iban nga mga barangay, ang ilang mga sa tupad bala? Tupad program sang dole, ang ibanda maperma lang sa attendance sheet, dasun mabaton lang sildo. After 10 days, 15 days, baton lang sildo after 1 week. Amo nang opisyo sa iban nga mga barangay da. No? Do kulang na lang idaho mo na lang to, hindi mo lang pagpaobrahon. Pero diri sa Roa City, do manami ining initiative subong diri sa Roa City, I believe do pangadua or pangatlo na ning hugna ngang mga benepisyaryo sa tupad tupad program sang Dole in partnership sa city government, amo ni sila ang ginatagan task nga libuton ang mga kanal, pang-akaran ang mga kanal mga ka-K5, no? Bilang preparation sa nagailapit nga pagsugod sang tingulan, no? Timayo ning initiative mga ka-K5, maayo ni kay at least kita yung taxpayers, hindi lang tayo magatag sa tawo, ang aton ginabayad gabuis, hindi lang yatag sa tawo nga dolibre lang, perma-perma lang dayon, kundi ila trabahoan. Kagang ila pagtrabaho, may padulungan gidiya mga ka-K5. In fact, nagligad man, ginpatano man sila sa mga mangroves. Na-appreciate ang value sa mga mangroves, mga ka-K5, mga bakhaw, as a protection sa mga coastal areas ta. Now, ining kwa naman pagpatigayin sang pag-akad sa mga kanal dako man ni mga bagay mga ka-K5. Hopefully ma-sustain ini kag ilugon man ni sa iban nga mga banwa, no? Para maka hagan-hagan man ang epekto sa pagbaha. But of course, let's not forget nga isa ang mga mayor pagid nga rason sang pagbaha, indi ta pagkalipatan kalbo aton bukid, anong sabat sa kalbo nga kabukiran tamnan taman liwat. Mananom kita liwat. Naganabaw aton kasubaan, anong sabat? Dredging, i-dredge ta. Kay grabe na sinada ang bunod. Ang mga basura nga nagabara sa mga kanal, hindi na iobra sang sapat, obra na sang tawo. Ti dapat mangin responsable man kita sa pagtatap sa aton sini nga mga basura. No? Kag kung nag-obra kita sang drainage, dapat drainage nga may system. Sa iba niya nga mga pungsod, kita tayla drainage. Hindi kasulod ang basura. Hindi kasulod ang basura sa drainage, mga ka-K5. Kaysa gwa pala niya sala na, kiti hindi man to, way katuya makitaan nga mga basura nga nagakayat-kayat sa higad sang dalan. No? Diri lang yabi sa aton sa Pilipinas, nga may saprat na nga tawo, nga ipilak lang ang basura bisan diin, may araman mga households nga mga damak, nga ila basura isabit lang nila kundiin, kaya ton sang sapat. Now, may ordinansa man kita batok sa mga layaw nga mga ido, way man aton gina-implementar. May ordinansa man kita batok sa gusto nga pag-dispose ang basura, way man aton gina-implementar. Tendency, ang basura, kaya ton sang sapat, magulan kadtos kanal bara. So, bisan adlaw-adlaw ka pa magdiklaging, kaya mo, mga ka-K5. So, way a problema nga gina-address na or may mga ginaimo kita nga mga measures. Importante ini. Ang dredging kag pag-akad sa mga kanal. But of course, hindi lang man ni trabaho sang gobyerno. Hindi lang man ni obligasyon sang gobyerno. Kundi kita nga pumuluyo sa komunidad. May obligasyon man mga ka-K5 nga mangin responsable sa pagtatap sa aton mga basura. Mangin responsable sa inyo nga mga kasapatan. Kag magbalik kita sa pagpananom, ang problema lang ang gobyerno may control sa logging, ang gobyerno may control, ang LGU may control man sa quarry. However, tingala ka lang nga grabe gyapon ang mga quarry nga nagkatabo. Tingala ka man nga gakalkalbo sa gyapon ang aton nga kabukiran, ang aton palibot. Kag kun magbaha na, mansig tudlo anay mga ka-K5. Otro pagid ining mga projects nga ni. Mga flood control projects, mga river control projects, dira sa panitan way pagidadagani, no? Amot subo nga tingadlaw, duway ko kakita nga may nag-obrada sa river controls panitan dira sa banwa mismo, mag-agi kablas tulay, kita mo left and right, may ara na da. Basi ila naman ni obrahon ko magtingulan. Kabay pa, no? Tsaktuhon nyo man. Kag wala pa da labot ang mga na-expose na naton nga mga substandard ng mga proyekto. Ang na-expose na naton nga mga ginpaawat-awatan ng mga proyekto. Nga ginsinako sa kuan lang mga ka-K5. Ginsinako sa kuan matapos ang Malawi gapag paawat-awat. No? Tinga lagi ko des panitan mo nga man do nagamnan dang banwa sang panitan nga paslakan landas sang proyekto nga mga amo ni. duhalabuyan lang kamuda sa project para matawag lang ang may project, pero ang implementation, hausaw. Galing sa bagay, gasugo, ginabi sa local chief executive eh. No? Kung ang mayor sa isa ka lugar o yaya, nawili lang ka TikTok, no? Mga ka K5, ti amugid na. Amo man sa iban nga mga areas na sa second district, kabay pa mga proyekto da nga gina-implement nyo, na-expose na yung grabing anomalya sa flood control projects. Na-expose na, ti kabay pa, malikawan nyo na. And hopefully, balik ang death penalty mga ka K5. Death penalty sa mga corrupt na opisyal sa gobyerno. Death penalty sa mga pribado nga mga negosyante nga ila kakumplot mga ka K5. Kay sobra-sobra na mga pinangawat nyo. Ang problema, bisubong amo pagidni. Makawat ka na gani, maisog ka pa. Sa iba niya nga pungsod ang kawatan sa gobyerno, kung ma-expose sila sa kahuya, nag-resign. Ang iban gani, nag-harakiri. Diriya sa Pilipinas, hindi. Makawat na, maisog pa. Amo na ang style sa iban, makawat na, maisog pa. Now, ang may mga bubutante, kaya nag-imo sang fandom, ang mga politiko nga ni, kada eleksyon, ang tao ginauto-uto. Ginauto ang tao, mga ka-K5. Kagpag ka-eleksyon, bisan garok ng opisyal, gadaog yapon mga ka-K5. Sanga-sanga ni mga problema, kita nyo, alin sa simple nga bulubaha-baha, nakalabot kita sa muni kadako ng aspeto mga ka-K5, kay connected na tanan. Konektado ina tanan nga mga problema, mga ka-K5. Ang solusyon sina at the end of the day sa gihapon ara sa aton. Sa aton mana sa gihapon. Samtang hindi kita mature magpili sa mga leader, ang mga problema nga ni magabalik-balik lang. No? Samtang may mga garok nga mga opisyal, te mga problema tani balik-balik lang, bisan pila pa na kabilyon ibutang muda ng mga flood mitigation structures or projects, amo managyapon. Isa kabaha, wash out na na. Dire ka lang gani, kita is copy sa mga housing projects na nabutang sa balahaan. O, dira sa Hamindan, lantawan nyo kundi nabutang ila housing dati sa balahaan. Likewise, sa Panay, di nabutang sa Igadsuba. Diri sa Roa City, di nabutang sa may tansa sa Kanipaan. Kagmadamo, pagid yung mga areas. Sa Ivisan, sinong gailistar da empleyado sa munisipyo, pati mga opisyal? Di lantawan nyo bala. Sanga-sanga, ina nga problema, mga ka-K5. Umuna gani, dapat matak-an na ta sini. Na kayamu nga problema. But of course, in fairness, hindi man kita manginbulag sa maayo naman iya nga ginahimo sa mga opisyal ta. There are some officials nga kita ta nga ginahimo nilang ilatanan nga masarangan. Kadamo, we can name names even there is a local. We can name names sa mga opisyal nga kita ta grabing pagbakas. Unlike sa iban, grabe man ang pagbakas nga makapangawat, pating ilang mga kumplot, nga pati ordinaryo nga catering services, ginakawatan pa. May iba naman iya, nga nagatingwa ka nagabakas mga ka-K5. Nga mapaayo ang kalidad sang serbisyo, mapaayo ang kalidad sang pagpangabuhi sang tagsa-tagsa. Kay ko ng leader, gusto lang nga magapabilin sa idalom sa gyapon, mientras tanto, ang mga tao sa idalom niya, isa lang but silingon sina nahadlok na malabawan. Or nahadlok, nga magabot ang tiyempo, ng mga yara sa idalom, amo naman ang magasaka sa ibabaw. Amo nang buta nga ilagin na kadlukan. May mga leader, gid nga amo na. But may mga leader naman iya, nga kadungan sa ila sining handom nga pag-umwad, ginabutong nila pa ibabaw ang mga tao nga yara sa ila sining idalom. And we can name names sa mga munang leader diri sa pungsod Pilipinas. Iatagtang kredito sa mga maayo iya nga mga leader. But makahuluya naman sa part sa mga hindi na gani epektibo, garok pa mga ka-K5. Now, diri sa Roa City, kabay pa ilugon man sa iban ng mga LGU. San o pa kamo mahulag? Ya kung ginabaha na kamo da. Although, iniiya. Kwan pa lang, makabigta. Simple pala na nga pag-address. May dako patang bagay nga dapat atubangon para ma-address ginato ng problema sa pagbaha. But of course, amat-amat ini. No? Hindi sa iban nga mga banwaya, ilang mga beneficiary stupad, pirma lang, dason baton sildo. Diri sa Roa City, mayon ang inisyatibo, ang mga beneficiaryo gabulig sa pag-akad sa mga kanal. At least, araya, kita nga taxpayers, kita ta, mapuslan. Pero sa mga pumuluyo, hindi ta naman ipagamiton nga rason para magbinoke naman kamong ang basura nyo, bisan din nyo lang ipilak. No? Kaya mong bunod, ya, masulod lang ang masulod sa kanal. Mabaha, gyapo na mga ka-K5. No? Pero maayo ini nga panugod kagkabay pa ilugon man sa iban nga mga local government units mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa ton sini nga pagpangalagad. Nagligad to na diskusyonan ta ining reklamo sa mga taga Washington Street Barangay 7 mga ka-K5 ga dulum-dulum to ila lugar kon gabi. Sang Sabado I believe Friday ta to natakol mga ka-K5 pagka Sabado sang aga. Immediately, suno sa mga residente, may mga nagkadto nga mga taga electrical division halin sa city engineer's office. Immediately, ginkayo ang mga suga, makon mo ang mga lampos na nag-star na yakuno sa mga lampos, suno sa mga residente, pis-pis na iya. May pilaya kabilog nga pugad mga ka-K5 sa pis-pis ang ara. Kiti, anom na kabulan nga wala gasiga. Pero after ini nga mabatian diri sa K5 News FM, suno sa mga residente, insigida pagkaaga, gincheck no, ang linya, kag mapawa na mga ka-K5. Ti ang mga gaduso-duso to droga, kay bala mo, dira nagkatabo, dawaanay shabu, sa Washington Street sa Puntada, may dawaanay na da shabu, no, nagahukmong na da mga kabataan, kag ang ibanda, nagahimo pamilagro sa may kwanda bakhaw, na tisubong, Aumalin Sabado sang gabi, Domingo sang gabi, natahap na sila kiti mapawa na mga ka-K5. Nagpawa na natapos ginaksyonan sang mga natungdan. And of course, we'd like to commend those sa mga persona sa likod sini sa madasig na aksyon. Ilan na diparahan. Kay man balaan nyo mga barangay official sa Barangay 7, why kagani daya kakita sa mga larawan nila kung anong mga itsura sini nila mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa mga masunod ga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa atong CEO, Doc Ramil Uy, sa atong station manager ka K5, Ami Berondo. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mamakal sa mga muti. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang 4
4: certified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Kung good kag rashes,
6: mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogali C

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani?
10: Paldo ka na naman, ha?
9: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protect todo. Mabugat pa, gani, daugid.
10: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
9: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinjay.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: iKale Gold, ang mas ginpabaskog ng kapsula para sa mga mata. iKale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iKale Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iKale Gold. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik. Protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid, pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Tinikal.
2: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Calripo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Informasyon sa ika-ayong

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tanan nga nagatutok sining aton nga programa oras subong alas 9:06. Diri nat man naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga manatiling aton nga lawas nga healthy. Bawal magkasakit. Upod natin sa itong nga programa, Sir Boy Zulweta. But before anything else, remind pa lang, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500. Of course, updantasing Mighty C, power booster in sa alkaline nga vitamin C. Kag hindi ka magkalipat, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sa tanan nga nagatutok, kuha na bullpen, papel, kay damo kita pag-istoryan subong about sa informasyon sa ikaayong lawas. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Lorabs, and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. May pang detox aga pa, engineer, no? May pang cleansing not only sa imo lawas, kundi sa imo gin mismo cellula, no?
1: Correct.
2: In an oxidative level, you are cleaning yourself. Kung gitumal ka mo DTX 500 kay super antioxidant ini, no? Ini may ginatawag nga DSE, pinakakusog nga antioxidant nga gatinlo ga protekta sa ginatawag nga premature aging sang imo selula. Mayari man ni sa isa ka klase nga detox man. Mayari man ni sa ginatawag nga detox man ang ginatawag mo ang pancreatic cells, no? Kay may ampalaya extract, no? Ini nga ampalaya extracts ginahagan-hagan niya ang ubras ang imo pancreas nga ga-producing imo insulin para mas nami ang quality sang imo insulin kag ginamimik ka maning insulin, no? Ginasunod-sunod yung maning insulin para magnubo ang imo blood sugar. So diin ka pa sa mga bisyuhan na diabetic, ha, mag DTX 500 pa makabawi man sa inyo lawas. And of course, kung gusto niyo i-boost ang inyo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato sa mga tawag ng mga invader sa aton lawas. Might it be sa halin sa external, mga viruses, bacteria, or it might it be sa sulod nga problema, mga anomalia, mga cancer forming cells, makareact na yun mga soldado sa imo lawas kay bugana sa nga tawag nga alkaline vitamin C nga halin sa Mighty C. Ang paaman, engineer, gamat amat ka puti, increase ang glutathione level mo, and of course gamat amat ka hamis, kay ang collagen level mo depends man on your vitamin C consumption, no? So ara na, and kung gusto mo niya nami ang imo eye health, mag eye care gold. Uy, yung eye care gold na namigin sa mata sa mga tao na gusto ya, sa lalo na sa mga kabataan, subong nga tutok pa rin sa computer, sa mga tablet, sa mga ginatawag ng mga radiation, sa mga aton mga gadgets, mag eye care gold, no? Kag sa mga medyo middle age nga gusto nga layo pag gusto mag antipara, take care of your eyes. Ang eye care gold may anak ni zinc, may anak ni vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, no? Ini yung mga essential minerals and nutrients amuning gapanami isang health sang imo mata para layo ka sa ginatawag ng mga katarak, layo ka sa ginatawag ng mga eye diseases. Mag eye care gold. And of course, just like our body, kailangan hugasan ng aton mata every day, mag eye care drops, no? Yung eye care drops ni nami gini sa pangtindo sa mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes para kondisyon ini permi. Okay? And of course, kung gatang kaso na gaubo, gasipon, kagilanat, kag gusto mong dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Isa Lunes subong na adlaw, damo kita mga topiko kag topiko ta, Sir Boy, para sa ikayong lawas nga anong mabulig sang DTX 500 sa aton, anong pinaka topiko nga dalunta sa ila, Sir Boy?
2: Ang aton topiko sumo simple lang, ang ginahangad sang tanan, engineer. Ano ba ang ginahangad sang tanan? Long life, hindi lang long life, quality nga long life na.
1: Correct.
2: Kanya long life, gagda na.
1: Oh, dapat gagda, happy ka.
2: Gagda na.
1: Happy ka nga long life.
2: Oh, masakit po. Lawig na to, 90 news na, 80 news na po, gahilata lang. Dapat, may quality nga long life ang gina-aspire ta. So, ano pala sikrito sa long life? Of course, no? Because of, no, unahon ta na yung gapadubo sa kabuhi. Because of the environment that we are living in this modern world right now, hindi ta maiwasan ang pollution, ha? May ganisubungki, may amat-amat, may EV revolution na, may electric revolution ng mga salakyan.
1: Oo.
2: Amat-amat na
1: nubo. Tinlo ang kwan, ang palibot natin.
2: Ang carbon footprint.
1: Oo, sa, no, dutay-dutay na lang.
2: Dutay-dutay na, no? And of course, ano pa gin, ang kapanubo sa kabuhi sa tao, mga chemical sa pagkaon. Mm-hmm. Mga artificial nga pagkaon. Ha, inisa,
1: mga unhealthy foods.
2: Unhealthy food. And lain niya ang chemical, kaya artificial ya, kay made of chemicals niya. So it's not natural.
1: Correct, correct. No?
2: So, even though makapabusog siya sa imo, pero ang epekto yan sa imo, sa body mo in the long run, hindi maayo.
1: Ang mga selula mo nagamasakit, Sir Boy, kung correct, nag-take ka sana.
2: Kaya hindi natural.
1: Oo.
2: Of course, ano pag ang problema ta? Of course, ang tawag nga oxidative stress. No, din ang oxidative stress, alin? Ha? Alin niya sa mga bisyot, ha? Alin niya sa, uh-huh, sa pag-iyot lang. Being alive, per se, will make your body create free radicals that causes oxidative stress. Ha? Mismo ang metabolismo mo sa pagbuhay ka lang.
1: Uh-huh.
2: Ha? Ga-cause na yung oxidative stress. So, kayang-kaya na isang lawas mo. You know? In fact, our body is capable to create its own antioxidant. Powerful pa niyong mga antioxidant ini to basically negate the effect of oxidative stress, no? May taga-produce nga tayo, taglutatayon. May ang aton brain, kaproduce melatonin. May mga CoQ10 ginaproduce ang aton lawas just to negate. Pero why niya sa bokobularyos ang lawas ta na maging bisyohan ka?
1: Actually, ha? Sir Boy, yung mga viruses nag-cause in isa sang flu, colds, dengue, no? Mm. Bakterya, pagkid, isa pag ginakakosis nga nagamasakit kita, yeah, Sir Boy.
2: Diba, yun na yung bala. Sakto na engineer, no? Tanang nga factors contribute sa pagtigulang sa tao. That's why kung gamasakit ka, abi mo nag-ayo ka lang, ay nag-cause patugli man dutay sang imog na tawag nga clock on this earth, no, ang imo time,
1: uh-huh,
2: na ibaanan sina. And of course ang hindi mapunggan, aksidente
1: okay,
2: mga unwanted situations, mga calamities, no, hindi niya mapunggan. Pero kung talaon mo gitanan ang environmental factors, kung ay ka nabigin masakit,
1: uh-huh,
2: why ka man gin pambal mo gin dengue, why man nagsulod si imo nga mga harmful microorganisms like viruses and bacteria, oxidative stress alone could basically help accelerate sang imo nga tawag nga aging, no? So paano tani bala, ano, paano tani pungga, no? Damo gagambal nga, of course, kalanlan ang imo lifestyle balance.
1: Okay.
2: Balance gid, meaning to say there's a little bit of exercise. There's a lot of rest dapat.
1: Mm-hmm.
2: Rest gid ang ginapangayo, no? Exercise, ang tawag nga resistance training contributes to longevity sa pagpalawig sang imo kabuhi.
1: Ang kulang tulog isa pa gina nga function nga makalain pa gid.
2: Ang pagkulang sa tulog mo, dako man ni ang epekto sa pagdugay mo o pagpalawig sang kabuhi mo, no? So ini tanan-tanan nga factors we must take into consideration. Isa-isa hon tabi, siguran ta sa imo nutrition. Ang nutrition mo dapat kuno according to research and mga ginatawag ng mga studies, should be also balanced. And you should eat at the right time. Importante gina. Ha? Magkaon, sang imo pagkaon, kung gutom ka na.
1: Correct, correct.
2: Hindi yan nga tungod ka lasiti, mamahaw ka na. O tungod las 12, manyaga ka na.
1: Mm-hmm.
2: O tungod, ng tawag sinigani, alas 8 na sang gabi, manyapon ka na.
1: Bisan busog ka pa.
2: Uh-huh. You only eat when you're hungry. Ang basing isa ka doktor, no? And of course, you need to follow para maglawi ko ng kabuhi mo. You need to fast. Mag-fasting ka, no? as much as you can, kambal nila. Lalo na sa mga capable, sa mga masakit to niya, mga diabetic, hypertensive, at hindi talaga na imobra sa mga tigulang. Pero kung medyo hubin-hubin ka pa, dapat mag-fasting ka. At least, kuno kambal nila, 12 to 14 hours ang muna ginatawag na stage 1 nga fasting.
1: Mayara nga gutom, Sir Boy, para lang mabusog. Junk foods ang ginakarga nila, Sir Boy.
2: Naglain na git. Let's talk about sodium later, no? And its effect. Pero ang story, hantay subong niya, kung ano pagid bala mga factors nga una, anay gapatigulang sa tao. So again, a little review, kulang ka sa tulog, matigulang ka.
1: Okay.
2: Pigaw ang imo nutrients, ang source of nutrients okay. Mo, pigaw ang imo pagkaon, hindi siya natural. May nubo-nubo man ang kabuhi mo.
1: Kulang ka sa exercise. Isa pagin na.
2: Wala kagadlagan, wala ka exercise training, ang bali na, manubo man ang kabuhi mo.
1: May mga bisyo-bisyo ka like smoking, Sir Boy, kag drinking alcoholic drinks.
2: That will also lower your life.
1: Dani.
2: Kung magkasabat, kaya nga, kung tupad balay, 95 anyos, managashot man na adlaw-adlaw. Nga okay pa, yahaw. Nga okay pa. We are all built differently.
1: Correct.
2: Kumbaga, kung sa salakyan, ha, may ginatawag na Toyota, may Hyundai, ha, may BYD, may ginatawag na mga different kinds of brands. And tanan-tanan na klase ng salakyan, nilain na ang tinira nila si mo. No?
1: So, Sir Boy, putsi ko gani, isa ka kilo ng BYD ng salakyan, Bi?
2: Hmm? Ano?
1: Kinilo
2: yan. Okay. Ang punto di is, kitaya, we're built differently. So, ang pag-abusa sa lawas, may diferensya man ang epekto sini.
1: Correct.
2: Sa aton lawas, no? It might be not the same. For example, kami ni engineer. Kung si engineer, ya, ga-inom. For example, ako, ya, ga-pulaw perme.
1: Uh-huh.
2: Si engineer, ya, na-apektuhan da yun. It's because ang lawas niya, lain niya sa lawas
1: correct,
2: ko.
1: Correct, correct.
2: But in general, we're talking about in general.
1: Correct, correct.
2: If gusto mo papalawigon ang lawas mo, dapat mag-iwas kid sa bisyo. So, a little, due tayong evaluation ni Watt. Ano itong inambalta para maglawig ang kabuhi mo? Tulog ka. Rest is very important. Magkaon sa mga fresh ng pagkaon, no? Hindi permi magpa-stress.
1: Okay.
2: Number one, gina. Ha? Kaya kung stress ka permi, equate niya sa kulang sa tulog mo. Kung stress ka permi, ang may ginatawag ka ang anxiety permi, ginatumbaan ka permi, what happens is, ang lawas mo, sige-sige lang release ang cortisol, the stress hormone.
1: Mm-hmm.
2: Anong ginahimo sa cortisol sa aton lawas? Ang cortisol, ang ginahimo yan ginahimo yung lawas mo, mga revolution lang pen. May kita ka sa gusto niya na doon sa motor?
1: Mm-hmm.
2: Sige lang puga.
1: Oo.
2: Kung sa salakyan pa, sige ka lang tumok sa gusto niya na doon.
1: Okay.
2: So what happens is, your body uses a lot of energy. When your body uses a lot of energy, siyempre may latak ini, mas
1: may
2: damo
1: carbon.
2: Ang pag-produce ang oxidative stress.
1: Correct.
2: So that's why, kung kulang ka sa tulog, not only nga kapoy ang lawas mo, kundi do tigulang katanawon, kay ang imo lawas, wala ka repair sang iya lawas. Kumbaga, per se, no? So da mo makita, nga ini mga factors, stress, lack of sleep, lack of nutrition, environmental factors like kung biska ano mo ka healthy ya, pugito kaya sa sulod sang ano sang central ga brasa tanan nga aso kag chemical sa
1: uh-huh.
2: Hindi ka man gapon magdugay.
1: So prone ka sa mga kuan, mga pollution.
2: Ang workplace mo, kabi pa miss the long radiation, hindi ka man gapon magdugay.
1: So correct.
2: Ini tanan nga factors plays a major role in your lifespan, kumbaga. So ano lang sabat, ano ba lang common denominator sa tanan-tanan ini nga kinanlan mo? Antioxidant.
1: Correct.
2: That's why
1: kinanlan
2: mo may DTX 500 ka. That's why, damo gigambal nga kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, kaon ka utan kag prutas. Correct. Hapon it was never explained nga makaon ka utan kag prutas pa bilang ginambal kay puno ng bitamina
1: sakto
2: puno ng bitamina puno na ginatawag sang fiber nga gatinlo si mo gut sakto but little lang ginahambal ang effects ang antioxidant nga ara sa prutas kag-utan. That's why kung kulang ka sa putas kag-utan, most likely nubo man ang kabuhi mo. Tida mo rason nga kulang ka sa putas kag-utan. Kaya ambal mo mahal.
1: Correct. Mahal gibang subong sa Sir Boy. Pero importante, may solusyon kita sa ato nga mga problema sa ikayong lawas.
2: Correct. Dapat naka DTX 500.
1: Correct.
2: Ha, 14 pesos. At 14 pesos, ha, tapos na obligasyon mo sa imo lawas. Kaya nga, ha? 1.2 to 1.4 million nisa sa ORAC scale. Meaning to say, ang imo daily antioxidant need, magaan na dayon sa DTX 500. Pag tumal mo sini.
1: Uh-huh.
2: So anong sikreto para maglawing ang kabuhi mo? Of course, live a healthy life first and foremost. Exercise gid. Ha? Puna ang lawas mo sang antioxidant lalo na ka ano ah, lalo na if you're prone sa stress pan me. Kung pala pulaw ka, hardworking ka, stress ka pan me, do matyagan mo, galibog pan me ulo mo, the more you need antioxidant, the more you need nga magkaon sa prutas kag mga vegetables, the more you need DTX 500.
1: Ang mga kwan ba, Sir Boy, ang mga benefits nga sang antioxidants nga makita sa aton nga DTX 500, makabulig strengthen sang aton nga immune system, makaprotect sila sang mga cellula nga maging damage, Sir Boy, makasupport man sa aton nga skin, makahatag sa aton nga healthy heart, Sir Boy, ang aton puso, bala? Tiyan mo na yung kinanglanong natin, kinanglan ta, mag-take per me, DTX 500, kay damo ina sa mga antioxidants. Like for example, makareduce ang mga inflammation inside and out, Sir Boy, sa atong nalawas.
2: Well, no, ang pag-reduce sa infection, pagpabakod sa immune system mo, ha, part na obras ang antioxidant, no? But, ang antioxidant has its limits, no? Lalo na kung, if you're sick, So but that's a different topic na in the future, no. So di na lang makita, no, pag gusto mo palawigon ang kabuhi mo, ha, amo lang ang bagani, live a healthy life, ha, stress free kung pwede lang, kung hindi na pwede siguro, wala kaya stress sa kabuhi.
1: Gani man.
2: Kini kung wala ka stress sa kabuhi, wala kaya obligasyon, no. May ari gid stress ka lang, may counter stress ka lang, kabalo ka maglingaw sa lawas mo, kabalo ka magtulog kung gitawag kapoy ang lawas mo, no. So kung gusto mo makabawi ka sa bisyo mo, gusto mo maglawig-lawig ang kabuhi mo, buligi ang lawas mo, mag-DTX 500.
1: Okay. No? Salamat, Sir Boy, sang informasyon about sa mga mabulig sang DTX 500. Dugang ta, mga mabulig naman sang D3 Bio para kita maging healthy, Sir Boy. Mm-hmm. So, dugang na, talk ni Doc, about sa D3 Bio kag mga benefits ni.
2: Correct, engineer, no. Ini ang D3 Bio, I'm always excited to talk about D3 Bio. I always call this the food supplement, the superfood supplement nga, ah. Ini ang D3 Bio, no, comes from a natural source, hindi nila laboratorio ng halin, ha.
1: Uh-huh.
2: Ang D3 Bio halin sa cold press extra virgin coconut oil. Cold press, hindi lang niya VCO, hindi lang virgin coconut oil, hindi lang extra virgin coconut oil, kundi cold press extra virgin coconut oil. Meaning to say, why niya kaagi init? It preserves the ang ginapangita tagid sa aton mga gitawag nga VCO, which is its medium chain fatty acids. Ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is ang pinaka-premiado klase nga VCO. Ano ba na ang importansya sini? Nga cold press kikanlan ang utuman mo. Kay number one, mas damo ang ginatawag nga medium chain fatty acid called lauric acid. Lauric acid, amuni ang pinaka, kumbaga, amunin champion. Amunin champion sa mga medium chain fatty acids, no? Kay ini siya, it does not only has superb antimicrobial properties on its own. Mm-hmm. Hindi pa converted, ha? On its own, lauric acid is a potent na, ang kampyon na sa klase ng antimicrobial. Makabato na niya sa mikrobyo. Meaning to say, pag inom mo, sa VCO mo, sa D3 Bio mo, lalo naging pusa mo, naging palibot mo sa tutunlan mo, kaya katulang tutunlan mo, may antimicrobial properties sa dala kontra sa viruses at bacteria. Pero, ha? Remember, 49% sa D3 Bio, ang unod siya, lauric acid. Pero kung hindi ina matap na, it goes down to your gut.
1: Correct.
2: In your gut, it will be converted by your body into its monoglyceride form.
1: Paano? May transformation, Sir Boy.
2: May transformation. through the digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
2: Ang lipase nga ini, tandugod yun yung D3 bio mo, ng lauric acid galing sa D3 bio mo, it will turn this into a monoglyceride called monolaurin. Amo na nada. Ang monolaurin nga ina is considered as nature's one of nature's most potent natural antimicrobial. Biskan diin nga libro, mabasahan mo na. What it does is, tiginagyan mo tong imotonsil, it goes back to your blood system, to your system. It travels into that infected area and it will kill those viruses at bacteria that causes your tonsillitis. Paano ang ginatawag ng mekanismo ang ginaubras ng monolaurin ngalin sa D3 bio? Ginawasak kini ang panit sa viruses kag bacteria engineer.
1: Mm-hmm.
2: So kung wala ni sila sa ginatawag ng panit nila, hindi ni sila ka-impiktar o makapadamo sa imo lawas. Meaning to say, ginaptap na ginsang ginatawag ng monolaurin ang infection naturally. Huh? In a natural way. Again, this is not synthetic. This comes from the coconut tree.
1: Mm-hmm. Ang natural ini yung survey.
2: This is a pero cold press ni siya nga tawag ng extra virgin coconut oil nga sa D3 bio. Kiway niya kaagiinit. Natural niya ang tawag nga pagpagwa sa tawag nga sang oil nga ini, no? That's why it's called cold press. That's why you get the best benefit of lauric acids and monolaurin kung kainom ka diya tawag nga D3 bio compared to other VCOs. Amo niyang kampiyon kasi D3 bio. That's why through the pandemic, so ang ano tanatan, no, batsagan gid sa tawo, gito ginaprove sang D3 bio nga epektibo siya. Ha? Gito man nagtiming man to, gito man nagpagwa ang aton government, na ang DOST, sa research nila about VCO. Kung ano kabakod sang ginatawag nga virgin coconut oil when it comes to its antimicrobial properties.
1: Ang mga consumer, Sir Boy, ang mga mabulig, sini may ari sa nga antibacterial properties, may ari sa antiviral properties, makabulig siya away sa mga harmful microorganisms, Sir
2: That's
1: Boy.
2: That's why it's called antimicrobial, kidala na, tanan.
1: Uh-huh.
2: Isang pagambal ka antimicrobial, dala na viruses, bacteria, fungi, and parasites.
1: Correct.
2: Ang muna yung kanami, isang monolaurin nga makuha mo sa D3 bio. So not only that, it also provides your body the energy it needs to recover from sickness. Ang muna importante, kid.
1: Uh-huh.
2: Kaya iba niya, ginapaayo ka lang. Pero iniya, ang medium chain fatty acids also gives you the energy or your cells the energy not only to repair your body but to give you the energy nga maka recover ka dayon. That's why may tagline, gusto ka mag-ayo, gusto ka dasig ka mag-ayo, mag D3 bio.
1: Tagiya, Sir Boy, bala, ang baby, bala, ng bata pa, bala, hindi nagadidi sila sa nanay nila.
2: Mm.
1: Ang reason nga nagahilty sila, Sir Boy, kay damo gali monolaurin.
2: Damo lauric acid.
1: Lauric acid, convert mga yapon sa monolaurin eh.
2: Alin sa breast milk, that correct. Is correct, no? So nga ba nila, iba si allergy ko dak sa lauric acid nga ina. Kung nakatilaw ka, no, breastfeed sa nanay mo, most likely hindi, kay ang lauric acid, halin man na, may anak man lauric acid ang breast milk. That's how natural
1: correct.
2: Lauric acid is, no? So, gusto mo, kung amo ni ginangyambal ko ganing engineer, no? Ining D3 bio, do ka, ano na siya, no? Kumbaga, do hindi mo gina siya ma-underestimate. When it comes to last na tong lecture, last week, when it comes to brain health, kampiyon. When it comes to metabolism, kampiyon. When it comes to anti-diabetic properties, ang extra virgin coconut oil or ang cold pressed extra virgin coconut oil has its own nga anti-diabetic properties man. Doon mo makita nga iniya totally. That's why ang anong giningin ba sagna sa coconut tree, ha? The gift from nature. Ano pang may term pag sila? Tree of life.
1: Tree of life. O damo gidya tanahin sa dahon asta sa puno asta sa ugat.
2: Tree of life gili pero ara siya oil.
1: Correct.
2: Ang pinakanami iya nga ginahatag sa humankind. And ang munang oil nga ina nga gift from God. Ara na sa ginatawag nga D3 bio. Alin sa coconut tree? Made by God. So it's natural, not synthetic, not made in the laboratories. Hindi niya, kumbaga, alin niya alin sa dahon, ha? Alin niya sa oil.
1: Correct,
2: alin
1: correct.
2: Sa oil sa coconut.
1: Pag may mga kasabihan, Sir Boy, support immunity the natural way. Na namon ang pinal dapat ang immune system naton mabakod siya pinaagi sa paggamit sa mga natural

0: Vitamin A, D, E, and K, magditlibayo. Kung gusto mong kampiyon ng imo brain health, may energy siya, lalo na biskang diabetic ka, hindi ka lipat-lipaton, magditlibayo. So, kung gusto ka magkayo, kung tatangkaso, obosip on kagilan, at kagkampiyon ang imo overall health, magditlibayo, the superfood supplement.
1: Pero kinanglan naman, Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita, proteksyonanta ng atong panit. Sir Boy, ang outside nga kwan lang nga ato nga mga panit, kinanglanta mga bone sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Tiani namin niya ka ma-moisturize ang imo skin the moment magamit kasi ni ang collagen nagataas man, Sir Boy, kag beauty ah, nagaputi na, nagahamis pa ang imo nga mga panit, Sir Boy. So, kung ikaw daw gulang-gulang lang taon, mabuhin-buhin na ng imo nga edad, kung mag paligo ka pa ni?
0: Positive ah.
1: Oh, gani.
0: Gusto ko maghubin tanawon ha. DTX Beauty Soap. Ang BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga anbon is psoriasis, ha? Platina na mga problema mo nga pimples, gamat amat na kakasko ng habon mo, DTX Beauty Soap. Ini nga BCO sa DTX Beauty Soap, ha? May ginatawag mo ning antimicrobial properties nga ga-protect sa imo against body odor. No, ang nami pa ni, may papain nga paputi sa imo.
1: Uh-huh.
0: May araguaba extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of papain and ga-increase pag isang glutathione level sa imo lawas. That's why ga-puti kapagid. So, sa mahilig na gusto magpaputi, this is the right soap for you. Ga-puti ka na, kampiyon pang antimicrobial properties. Mag-DTX Beauty Soap. Parisan mo na nasa deodorant, no? After mong paligo,
1: butangan
0: mo sa natural nga deodorant ang imo ilok. Mag-klinika, Deofresh. May VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Amunin nga kakampiyon sa ginatawag nga klinika, Deofresh, no? Okay, mismo ang gapabaho sa imo balhas ang sa ilok mo, nga gapabaho man sa ilok mo, amo na yung ginakakas.
1: Uh-huh.
0: Amo na yung ina-eliminate.
1: Ang bakterya nga nagadulong sa baho.
0: Ang gagimo sa baho. Sa correct. Klinika, Deofresh, no? So, kompleto na ang imo morning package. Pagtapos mo na, mangapi ka na, engineer. Anong paborito mo ng kape?
1: Tiyaga,
0: engineer.
1: Ti ang ginainam ko, permia, DTX Coffee Mix. Amo nang ginambal, permia, Blaser Boy. Damo-damo, kadto sa balay mo.
0: Mm.
1: Dabakal sining DTX Coffee Mix. May mga senior citizen, may mga, adamo lang, ha? Kay ginambal, bra, permia, nabatian nila, kag okay, no? Nagakapi ka na, nagadetox ka pa, ginatinluan pa mismo ang imong sulok-sulok, Sir Boy.
0: Ano ang ginagada sa DTX Coffee Mix? May DSE.
1: Uh-huh.
0: Super antioxidant that protects yourself from oxidative stress, nga taas, gitagaaga. Ano pagid? Ang other detox na ginamention ng engineer, may chia seeds.
1: Uh-huh.
0: Nga tinlo, nga detoxify sa imo colorectal area dahil layo ka sa colon cancer. That's why, if you want a coffee na manamit na, nga detox patag aga sa imo, mag DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel ng kape, ang when it comes to antioxidant ng effect, magibisyuhan ka, palapulaw ka, diabetic ka, mag DTX Premium Coffee. May ergothionine nga rin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. Ang ini nga ergothionine nga rin sa DTX Premium, amun yung pinakadugay ng antioxidant katina sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Rami Luis ang tawag nga DSE sa ang antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape to protect you from your vices, to protect you sa ginatawag nga mga gagakos ang premature aging sa sobrang pulaw at uling suriyan tagina.
1: Uh-huh.
0: Sa sobrang pulaw, sa sobrang stress, dapat amunin ang kape mo, DTX Premium Coffee.
1: Pag Sir Boy, ini nga kape, nakapaboost man sa imong energy, Sir Boy, kag naga-alert to ka.
0: Correct.
1: Muning nami nga kape, DTX Premium Coffee.
0: Kag ang sweetener, stevia, no? So kung stevia ang sweetener, pwede mo ni ma-unli. Ha? Hindi ka na, kung diabetic ka, hindi ka na mag-worry, kay ang sweetener siniya, huwag ka pataas ang imong glycemic index, no? Kay naka-DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young.
1: Uh-huh.
0: Gusto mo magpabata to drinking coffee, this is the best coffee for you, DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
1: Dapir, milang kusmood, Sir Boy?
0: If you are not a morning person, dapat ang kape mo, pre-bio coffee. This coffee improves your mood dramatically. Kaya nga, kay puno ni sa sang spore forming probiotics when ikaw mapatay sang init sang kap, mm-hmm. tubig sang kape mo or

0: sang asido sang isang tiyan mo. Ini mga probiotics nga sa prebio coffee will not only produce your happy hormones para medyo magluyom yung home kaban kung taga-aga, hindi pa nami pa ni sang imo digestion, no? That's why pagpamaha mo tapos mo pangapi, nami ang imo pamahaw, no? And of course, we all know that probiotics plays a great role regarding gut health nami ang absorption sa minerals and vitamins bagit. Kung ang kape mo, prebio coffee sa kag sa pagkanamit.
1: No? Gina-reduce mo ng bloating, Sir Boy Bla?
0: Correct.
1: No, nang kag isa pa, nag-support in isa sang good bacteria na aras imo intestine.
0: Kay good bacteria na isa dahil.
1: Ba, na, no?
0: Kay tungkol siguro yung engineer, may prebiotics, ang prebio coffee. May dalanin siya nga pagkaon para sa imo itong good bacteria.
1: Correct.
0: Kasi, that's why, amuna nga kampiyon, ganyang klase nga kape. Pero kung ikaw, ya feeling mo yan, ando, jutay na gid ang imo probiotics imo chan.
1: Ay, tiyari.
0: Imo yung imo niya gut health niya, medyo why na gid na pulos. Ano ka na yan, pan me ka na yan, hindi ka na yan buringot.
1: Oh.
0: Ano ka na yan, ng alabuton ka na gid.
1: Clinicas Probiotics, boy.
0: Clinicas Probiotics, no, may 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that basically is essential for your gut health. No, your gut is really important because your gut does not only support itself, it supports your brain, your muscles, your emotions. Kaya tanan ginaobra ang ginatawag ng mga hormones, no? Like your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. That maginaobra ang ginatawag ng gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, which is very important to your nerves and your brain health. Ano pagid? Da pagid ginahimo ang ginatawag ng mga or ginaabsorb mga essential minerals and vitamins including antioxidants para mausasang imo lawas. So kung gusto mo, nami ang imo ginatawag ng gut health para nami imo brain health, nami ang imo digestion, nami imo metabolism, tandaan ng ngalan, Clinica Spore Biotics.
1: May isa pa ko, Sir Boy, yung gusto dalon sa tumatag palamati. Ini makapaboost up ba sa imo energy kag stamina? Ha? Tigi na introduce ko sa ila, ining extend food supplement for men. Para ini sa mga lalaki, of course, para man sa mga babae, maka-improve ini sa mga physical performance. Ining daw galuya-luya, kabla Sir Boy.
0: Mm.
1: Physical performance, magasaka, Sir Boy, ang imo mood kag stress management maga okay kung mag-inom ka sang extend food supplement for men. Nami ni siya maka-improve sang imo focus kag concentration, ang imo reproductive pag sexual wellness sa boy mabuligan. Buting ganun ini mga nagaluya nga manoy, nagahina, nagaluyloy kag nagalaylay, magauntay sa boy. Makaba bulig man support sa aton na hormonal balance. So mag-take kita permi, kung kinanglan para nami man ang imo blood flow, Sir Boy. Extend food supplement for men.
0: Okay, no? Kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Magpabanyos. Kung abang inamasahe ka sa ginatawag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no? Mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, kakas na kung ginabanyusan ka sa DTX Liniment Oil. Kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sa DTX Liniment Oil sa imo senses, no? Lalo na kung medyo kapoy ka. Simutan mo lang, hindi ka relax ka na, like, kung kagabiyahi ka, kag may biyahihilo ka, ka lang sa DTX Liniment Oil mo, simutan mo ni gamat, amat ka kuha ang lingin sang ulo mo, no? So diin ka pa, no? Kung gusto mo nami imo blood flow, maka-relax pang imo lawas, magpamasahi, magpabanyos sa DTX Liniment Oil, lang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy, Lunes subong adlaw, anong mga parting words na ito? Kag diin sila pwede makabakal sa aton mga suplemento kag vitamina, Sir Boy?
0: Well, no, pwede ka mo online, pwede ka mo makad to sa amon TikTok shop, no? Pangitaan nyo ng official page na mo, and of course, sa Lazada, kaya manda ang amon official page sa amon stores, ang Clinica de Alternativo, and of course, to all our clinics here in Bacolod, all over Negros, and the Western Visayas, including Iloilo, kompleto da ang amon produkto, no? Original pa. Sigurado ka pa original ang makuha mo. And of course, no? It's a Monday, kanan-nan kondisyon ng lawas na dapat naka DTX 500, the super antioxidant, naka Mighty C, the alkaline vitamin C, naka Eye Care Gold para whole week healthy ang imo mata, no? And of course, eye care eye drops. And of course, importante gyud sa tanan, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso ubo si poon kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and start your week right.
1: Salamat sa inyo po upod sa inyong programa. Ang biyak ni Dr. Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako nagasiling, disiplina sa katawan, magandang kalusugan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Saliwat nagapasalamat sa inyo pag-upod. Kabayga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: kay Mentol ko.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
8: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
9: Bakod pa kitang title ba?
8: Kag ako ang manginkaw po ninyo sa 30 minutos na programa. Wala niya commercial. Rikta-rikta niyang wakal.
9: ano gani liwat ang title sa programa mo?
8: Ang mga sutap sa panay kag Necros.
9: Hala! Sa sadyay daw!

0: Okay, class. Tapos na kamo drawing?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Kay tapos na kamo, ma-present na kamo tag isa-isa, ha?
2: Meg, ari nang inaulata mo, nanay. Gani, Meg, pusa na ni sila sa ato niya. Lastal, Meg, ha? Kay birahon ta ni sila.
0: Okay, class. Magasugod na ta sa presentisyon. Ang mauna, amo si Angelina.
3: Ma'am Burakday, ang una present, amo man una kaon.
0: Hala! Pwede ah! Basta ikaw!
4: Pagkaon, ganyan kay Angelina ba?
3: Hello, classmates! Hello, ma'am! Ari kali akong drawing, oh! Balay nga, bisan kamay lang. Pero damo-damo, pagkaon!
0: Ay, wow! Very good, good, si Angelina!
2: Eh? Very good, good, siya tayo. Bisan amo lang tong drawing, ha?
5: Doko, igali kay ma'am, no? Same sila ni ma'am ta ko ito, eh.
0: Okay! Next! Na-earn!
6: Hello, ma'am! Ari, akong drawing, mamua. Balay nga kamay lang. Pero puno sang husay kag sugkay.
2: Ala, pwede ang drawing ninaan ba?
5: Gani man, Meg.
6: Damo husay kag sugkay para madula lang akong kuto kag lusa.
0: Ay, wow! Ka-very good man kay na-earn!
2: Very good na naman ba?
0: Okay, next! Si Eljan, laba-laba!
7: Sige, ma'am. Ari nga ko niya, mamo. Balay, ma'am, nasaktuhan lang. Pero damo manok, ah.
0: Oh, hala! Nga damo manok, Eljan, how?
7: Kay kung may kwarta ko, ma'am. Ipamulang ko, ma'am. Pag ano wala ko sudan, pagsudanan ko, ma'am.
5: Grabe si Eljan ba?
2: Unahan ko ng daan si Mang Mibang. Wow! Very good si Eljan na pala ba? Wow!
0: Isakto, Gitsi! Kulati ko!
2: Di, Meg. Sakto ko, ay.
5: Sadya-sadya, no?

0: Congressman Bonjing D?
1: Oh. Nga nagkadto ko din sa akon, opisina Yusuf Castre.
0: Eh, namangkot si Mr. President kung pila ang posible nga mabuto pabor sa impeachment ni Inday Saray.
1: Pabajiti lang mga dos tinta kamalita. Kay para pagbuto nila, maihatag ta dayon.
0: Yan
1: Lantaw na lang kamo sa live. Makita niyo man akong pila kabilog ang mabuto.
0: Ay, kay isipon ta dayon kay para mapaldo na sila kag tuloy-tuloy ang ligaya.
1: Sige sadya, ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon.
0: Kasadya na ginsang gakatabo, subong, no?
1: Ara naman kasasadya, ha?
0: O, boss?
1: Nga sadya, ha?
0: Kay daw nag-ausmood na ginapagsalig sang tao kay President BBM?
1: Tiba si tungod na sa nagakatabo nga kinawatay subong kag-corruption, eh?
0: Ati amo gina, eh? Abi ko kun ako kay President BBM, boss, agud magtaas ang iya ratings, dapat may baguhon siya.
1: Kagano ang iya baguhon?
0: Isla niya si Claire Castro nga presidential spokesperson.
1: Amo na.
0: O, boss, dapat isla niya na. Kaya may do minus factor na siya, eh.
1: Kag sino abi ang nibulos na siya?
0: Kung ako suggestion ng ni boss, ha?
1: Di may ara kagali suggestion.
0: May ara ko suggestion, tani, eh.
1: Pati, sino abing ibulos mo nga presidential spokesperson?
0: Ang pinakadabis na, boss, oh. Kagangayan, ged, si Senator Lito Lapid.
1: Ano?
0: Oo! Si Lito Lapid lang, ged, ang tsansa ni BBM.
1: Siya ang himuon nga spokesperson?
0: Oo, boss, siya dapat.
1: Da wala man ni wala man aga ni gambal tapos si Mono pa spokesperson. Anong isabat siya na sa preskon kung pamangkuton siya?
0: Hindi siya magsabat, boss. Pero tandaan mo, abilidara na si Lito Lapid.
1: Di magamit niya na ang abilidad niya kung spokesperson na siya.
0: Oo, eh. Tambling-tamblingan niya na iya. Kag kaya pihakon, boss, ang bala kung may magtingwa sa ilang adwa ni BBM.
1: Te, paano siya mangin spokesperson sina?
0: Siya ko niya lang na iya, ang nagasabad siya pamangkot.
1: Pwede lang na, how?
0: Oo, boss. Si Supremo pa. Kaya yan na iya. Kag na siguro ko, boss, nga wala ginasang mayo may mamangkot parte sa mga isyu ni BBM.
1: Kag nga man.
0: Kay ti bisan ano nila ka pamangkot, hindi man japon magsabat si Senator Lito Lapid.
1: Basta dia sa Jairo.

0: Apektado!
1: DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: kalain gigalitod sa ngangal ni Noli, oh.
1: Amo gani eh. Galaw ay gigaling iya tsura kung maghibi. Gakaguba galing iyang itsura.
0: Oh, itungot mo na sa pagpakita ni Bato de la Rosas. Kagin balabagan pa ni Agoy.
1: Oo, pagmaoy ni Bato, nagmaoy man siya. Naglaing igurong buot yan, oh.
0: Uwa mo na kapalang ganin uli si Bato.
1: Kulang na lang na iya nga mabodyguard si Noli kay Bato eh.
0: Galing ba si kung magbodyguard siya kag mo kay Bato kaguna pa sa dalon sa ICC? Kay ba si kung magbinuwang to sa Senado kag pati siya dalon ni Trilineng Trillanes sa ICC?
1: Anay ka! Nga si Trillanes ang madako pang?
0: Basi empleyado na siya sa ICC.
1: Ayan.
0: Kag basi mainit si Trillanes kag kunato na to si Noli, duha pa silang dalon sa ICC.
1: Hala, sadya-sadya ino. Ayan.

0: to subong si Norbing di malunhaw.
1: Ate, amo to eh. Ato siya subong sa ospital.
0: Sinong gabantay to siya, mami?
1: Si Mare Marites.
0: Tingaan siyang ginpabantay to, aw.
1: Alangan man ako. Ay, hindi ko to'ya pwede. Kay wala ko to'ya income.
0: Kasi siya Marites siya.
1: Siya lang to, ah, kay total. Sa Laguron man siya. Dito lang siya, eh. Mayo to ya kay, may libre to ya kaon. Mapasagod pa to siya ya.
0: Good mommy.
1: Mayo to kay, may libre to kaon. Tinunid na ya nga magpangutang pa siya para sa pagkaon. Ampay, matugani ka isa. Kaiti, kaon tulog lang tong obra ya, ayos na dayon.
0: But siningon, naistahan mo siya gali, mommy?
1: Wala man ah. Pabor man to gani sa iya.
0: Kaya nga, aman.
1: Hindi na ya maglibog ang ulo ya, kundi in ya papangitaon ang pagkaon, kati mahulat na lang to sa iya hangatagan.
0: Handa?
1: May balay na siya, may manugluto pa siya sang pagkaon. Hulat na lang siya sang kinananay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino?

0: Daddy Bantol?
1: Yes, Jupiter.
0: Ikaw ulit, Dad? Di si Dido ka naman nga magbalik sa politika?
1: Hoy! Kay maupod na ko kay Kapitan Hugakom.
0: Ati sige. Depende sa imo. Mayagin man magupod ka mo. Kay puro man ka mo mga kawatan. Para ka muna rin ang hambalan nga birds with the same feathers are the same birds.
1: Do, hindi man na amura.
0: Amo nang bagong hambalan, undad.
1: Amo na to, odhaw?
0: Oo. Patihin na lang, baladad.
1: Kag ano ang buot si Lingon sina?
0: Ang pareho nga pispes, gaupod gina.
1: Ano?
0: In short, ang pareho mo nga tulungis, isa lang nakatuhog.
1: Daw nagdalom bagid hao.
0: Ari na lang o.
1: Sige be, sige be.
0: Ang pareho nga kawatan, maupod gina sila pangawat.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Detox ka ba? Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalo! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliya!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.

0: sa mga butika.
1: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
11: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: 5 Galingawan Time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: K-5 Galingawan Time!
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabuti ka.
6: Attention sa mga payara migraine.
7: Okay.
6: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
7: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cranium. No? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabat chag dadyo may pain sensors
6: magin pa sir boy ang brain di ka batyag pain
7: no way
8: eh, ginaopera ginakihad gina na do
6: singa no nga tig agid ulo
4: D3 Bio.
7: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatindo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na, ginakuha na tanan nga.
6: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upod na niyang vitamin D, bit BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
9: Correct.
6: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
8: So, doon na, point 2 na.
6: Point, sulbad ng imo nga magnesium. Absorption.
9: 2 points.
6: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
9: Through probiotics.
6: Padamuon niya yung probiotics sang D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sang B-complex. Especially ang B2 kag B6 or boy. Sulbad ang migraine.
8: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
6: Correct.
4: D3 Bio.
6: The serotonin level,
9: happy
6: ka. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano ang migraine.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So, importante, gits ang D3 Bio. All of those health benefits kaya ginmensyonan ni Dr. Ramin, ni Sir JP, would you believe paaman na nasa D3 Bio?
6: No? Wow, grabe.
8: Oo. Kaya yung number one niya yan. Ang
7: yung number one niya, it kills your virus.
8: Virus handler siya.
7: Virus handler. It kills bacteria. It kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamu-damu gid.
6: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
4: D3 Bio.
6: Saan na mangin kiton ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hastaya sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
7: Correct.
6: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya kiton.
4: D3 Bio.
6: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sa, ano, sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
7: Correct.
6: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
7: Kaya, oh, well, kakatulog ka.
6: Pag inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaurin pa na. Munukaprilin pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
7: Ano,
6: sa
7: ikagaw.
6: Mamatay, mangita kagaw. Din kakagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si Ditribayo mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Machins to kuhan siya ketones. So pagkaaga, sir boy,
7: energized ka pa. Wala, but energized ka. Nagniwang ka pa.
6: So ang malang bintaha kung kuhan ka. Pala inom ka, ano na, D3Bio.
4: D3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report.
12: Mayong aga mga ka-K5, yari ng pinagalatest ka-update sa nagpadayon ng Pang sa Palarong Pambansa 2026. Pinakauna nga gold medal sa 2026 Palarong Pambansa nakuha sang Eastern Visayas. Nakuha sang atleta gikan sa Eastern Visayas ang una nga gold medal sa dagapadayon ng National Games sa Prosperidad Agusan del Sur. Nakuha ni Krisha May Taharos sang Eastern Visayas ang bulawan nga medalya gikan sa regular sports athletics sa 3000 meter event para sa secondary girls. Nibulan nga padayon nga nagapangibabaw na sambit ga atleta sa nasambit ga sports matapos nga nakuha man sining una nga gold medal sa 2025 Palarong Pambansa sa Lawag, Ilocos Norte. Samtang si Nagpi Lumakang gikan sa Eastern Visayas ang nakakuha man sang silver kag si Charlene Cos gikan sa Davao ang nakakuha sang bronze medal. Sa dugang pangabalita, nakakuha ako nakuha man sang Negros Island Region ang labing una nga gold medal sang nasambitan nga riyon sa Palarong Pambansa sa Javelin Throw Elementary Girls sa Agusan del Sur sininga aga. Ginkilalang gold medalist nga si Margin Iwayan, 12 anyos, residente sang Sagay City, Negros Occidental. Sa bago lang man nagtakop ni Nampang sa patagsang basketball, daog ang Western Visayas sa basketball secondary boys. Ginlutos ni ang Region 5 o kanang Bicol Region sa score nga 63-44. Gintambakan sang dako nga score sang mapagsik nga mga miyembro sang basketball team sang Western Visayas ang mga malampang sang Bicol Region. Samtang sa first elimination rounds ang baseball secondary sa Pisaan San Francisco Agusan del Sur. Nagdaugman ang Western Visayas, ginluto sini ang Caraga Region. Sa region sa softball elementary girls, daugman ang Western Visayas batok sa Cordillera Administrative Region sa score nga 6-14-0. Samtang sa volleyball secondary girls, nagapaday ng inampang sa tunga sa Negros Island Region batok sa Bicol. Sa karon nagapadayon nga abanse mga ka-K5 ang Negros Island Region nga ginahampang sa mga players sa Taytong High School batok sa Bicol Region. Sa pinakauli naman nga medal tally as of 9 o'clock sini nga aga mga ka-K5. Mayara na sang tig isa kabulawan nga medalya nga nabulsa ang Region 1, Region 8 kag Negros Island Region. Ang dugang nga mga updates sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026, mabatian ninyo diri sa K5 News FM, kag mabasa nyo sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas, K5 News FM Philippines kag K5 Sports and Entertainment. Sa ngalan na, o kunang latest update sa palarong pambansa ginadulong man sa inyo sa Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa palarong pambansa news break, inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: Palarong pambansa 2026. Unang narinig, unang nalaman. Dito lang sa nag-iisang kampiyon na radyo ng Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon!
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
11: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
16: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C.
18: Mabaka nga butika.
17: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mamasaga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalaba.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi.
25: Ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
25: Ang extend.
24: Supplement for men.
25: Gordes.
24: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
11: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
27: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
28: Ang
27: Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda, sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa sang, nalimtan ko na.
1: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang sinjenta.
27: NK 313 VIP.
1: Protect todo sa ulod. Mabukat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
27: NK

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 10 minuto sa nakaligad sa takna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Karen Salomeo Hanson.

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Lunes, mga kaka-K5. Happy Monday everyone. Kapon niyo sa subong ang inyo alagad si kaka-K5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kag sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuana ay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa mga suki naton nga mga K5 supporters. Ang aton sini nga mga online viewers nga nagamonitor sa Facebook Live. Pinaagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw sang Lunes sa aton sini nga pagpangalagad. Nagatalakay naman kita sa mga dalagkuan nga mga balita national, international kag iban pa o kon mga lokal pagid nga nagkainabo man diri sa aton sini nga po nga probinsya sang Capiz. Mga kaka-K5. Off the 9 naman kita hasta alauna sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaka-K5. Sa aton na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Nadakpan nga driver sang truck nga naka-hit and run sa food cart. Ginhilway na mga kaka-K5. Sa dugang panaton diri nga mga balita, presyo sang utanon sa Chodoro Arsenas Trade Center may ara sang paghulag. Samtang seguridad sa Chodoro Arsenas Trade Center mas ginpasangkad mga kaka-K5. Sa dugang panaton diri nga mga balita, pagsita sa mga nagabaligya kay nagainom sa makahulubog ng limnon sa pampubliko nga lugar ginapatuman. Kag Western Visayas no nagapanguna sa subong sa elimination round sang javelin throw. Kag Western Visayas nagmadinalagon sa secondary boys basketball sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Ginluto sini ang Bicol Region mga K5 sa score nga 63-44. Kagiban pa naton diri nga mga update sa Maikang Tanan sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Tutukan lamang diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. 15 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga sa aton sini nga mga K5. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita ato ni nga tagaan man sang pagtamod diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Check ta nay ang lakat sang aton sini nga tiempo sa subong nga adlaw sang Lunes mga kaka-K5, ano ba lang aton sini nga lakat sang panahon no sa subong nga adlaw mga kaka-K5. Suno sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa may ginamonitor subong nga low pressure area sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility mga kaka-K5. May ara ini sang kon ara ini sa lokasyon nga 1515 kilometros na sidlangan sang naaminha na sidlangan sang Mindanao mga kaka-K5. May ara sang medium chance nga manginisa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras mga kaka-K5. Kag suno sa aton sini nga pag-asa
No, malayo man ni, no, wala sang direktang epekto diri sa Western Visayas. Diri ang aton sininga tiempo magapabilin gapon nga mapaang mainit ang panahon mga Hockey 5 diri sa Western Visayas. Gani indi gid kita magpabaya mag-inom sang bastante nga tubig. Likawan ang direkta nga pagpatial sa init o kon direkta gid bala sa silak sang adlaw mga Kaki 5. Kag magsuksok lang ha, sa mga mahanhan dira no mga komportable nga mga panapton. Sa ton sini nga mga Kaki 5. Kung kaysa may mga pag-ulan, lapta-lapta ka pag-ulan, nakagabi no, may akay na kagahon gali. May ara sang gamay nga lapta-lapta nga pag-ulan. Ini mga Kaki 5, epekto ini kung dalasang localized thunderstorms. Mangin mahina tubto makasarangan ang huyop sang hangin naton diri sa Western Visayas nga magadala sa makanay tubto makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan. Ang heat index subong adlaw sa siyudad sang Rojas ara sa 44 degrees Celsius, ara sa danger level ang aton sini nga heat index. Gani maghalong gid mga Kaki 5 no mo nang gin forecast ang aton sini pag-asa. 44 degrees Celsius diri sa Rojas City, 43 degrees Celsius naman sa Mambusaw. So likawan gin nato na magpa-TL direkta sa silak sang adlaw para malikawan nato na mga heat related illnesses, kaangay sang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke mga Kaki 5. Oras aton sini nga pagpangalaga 18 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Ang aton sini nga balita ulat panahon kag ang ini nga bahin ginadulong gid sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape mga Kaki 5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. May ara inisang ampalaya chia seeds and the sugarcane extract powder. Amo ning mga ingrediente mga Kaki 5 nga makabulig gid no sa inyo sini nga ikayong lawas. Makuha nyo gid ang inyo sini nga mga ginapangita nga benepisyo para sa aton sini nga ikaayong lawas. Amagluwas gati kampyon no ang sabor sini mga Kaki 5. Importante dira no kun ano bala ang maka ang makuha naton nga benepisyo. Sa DTX Coffee Mix ginadetoxify o kon ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas mga Kaki 5. Kon ikaw nakainom everyday no adlaw-adlaw sang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix mga Kaki 5. So nang paginahulat nyo sa mga coffee lover dira no kag sa iban pa dira no nga mega kape sang DTX Coffee Mix padayunan nyo lang. Sa so, wala pa yung makatilaw oh, i-try nyo bala para kamo mismo makapamatuod mga Kaki 5. Inaya na pamatud-an na naton kung ano ka-healthy kag-friendly, no? Hindi ya acidic, hindi ya makapalpitate sa ton nga heart ang DTX Coffee Mix. Why? Kaya may mabatsagan nga mga disturbance. Unlike ko mga pekabalasang iban, no? Kung hindi maghapdi, musulok-sulok, nagapalpitate imo sini nga heart, area pure natural, kag-healthy and friendly coffee ang DTX Coffee Mix, mga Kaki 5.

0: ang DTX Coffee Mix. Available gid ini sa tanan nga branches sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga kakifive. Ang clinic ha sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, mga kakifive. Diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT. No, sa ito sini nga mga kakifive. Mahimo man ka mga maka-order online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop. Sang klinika o kon klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center asa ton sini nga mga kakifive. 11 Mbps. Bien tiyo no minuto sang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Hatagan tanay ligwang nyo sini nga mga greetings. Inyo sini nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sini nga palatuntunan. Maayad-ayad gid nga aga kag pagpamati kay Patrick Matias Robles. Good morning Idol Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Sir Leo John Villones. Nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Ria Ombas Malinaw o kon Kalinaw Balbona. Mayong udto kay 5 dare nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Kay Sir Leo Jano sa liwat mayong udto man. Kay Ma'am Ne Matiliano. Mayong udto Sir Darren watching from Panay Capiz. Ma'am Elsie Aconia no nagatutok naman diri sa May Kapagaw Panitan. Kag ginagreet lang si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto man. Nag-monitor naman sa ato sini nga pagpangalagad. Good morning man no, sa ato sini nga tagpalamati. At sa mga maukod ginaton nga tagpalamati, always gina-tune in sa radyo kay Tayro Di Kata dira sa May Barangay Nagba. Kagkay Dudoy Warren Herosa, no? Adlaw-adlaw, K5 News FM Rojas. From sign on to sign off. Thank you, Gida. 23 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ma'am Dolores Abilarde, no? Nag-monitor naman, dira sa May Barangay Lawaan. Sa kilometer 2, mayong udto sa imo mama. Subong man, no, ginatamyaw man aton si Tay Chodorico. Maganipilido ni tatay ito ang pag-greet man sa aton. Kay Tatay Chodorico dira sa May Lipunan, sa May Bugasan. Mayad-ayad gid nga udto man no taga Panay. Ipat na ko pilyado ni Tatay. Basta no, thank you gid. Kay nagapamati gid na sa aton sini nga pagpangalagad. 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga sa aton sini nga mga ka-K5. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga balikan. Pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom, kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Bisyo. Bisyo. Nga may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
4: Pag-klinika.
2: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapabakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tugas ang mga kagaw.
2: Clinicas for Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ng isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix?
14: Gusto ko na.
13: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
18: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
22: Ay, may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Dili kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso.

0: 5, 27 minutos ang nabilin ang tis kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Sa ato na sini nga mga balita, mga ka-K5. Check na to ng aton sini nga patrol. Update sa sini nga natandaan nyo sang Sabado sang gabi ang nag-viral bala nga naka-hit and run sa food cart. Mga ka-K5. Nga gipalagyuhan niya ang iya sini nga gimbungguan. Away galing sa makaluwas na dakpan sa Gyapon kahapon sang aga kag kahapon man ugin kustodiya ni sa Rojas Component City Police Station sa Subong. Ano bala ang update sa sining na dakpan mga ka-K5? Check karon nato na sa pihak ng linya sa aton sining patrol with ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Darren, no, na ginhilway na sa carcel sang Rojas City Police Station ang driver sang boom truck o konsang sining six-wheeler boom truck nga naka-hit and run na sa food cart sa Rojas Avenue, Barangay 11, Rojas City sang Mayo 23. So sa aton sigani nga madumduman ang driver amo si alias Alvin, 40 anyos, kag residente sang Barangay Kabuga West, Panay Kapisa. Samtang ang mga biktima naman amo sanday alias Christian kag alias Jessa nga sakay sang food cart kag lunsay, residente sang Barangay Mungpong, Rojas City. Kagdugang pa na damage man ang isa kasalakyan nga nakapark sa higad sang kalsada bangod sa mga pagkabunggo. Kaga sa nakuha naton nga impormasyon na nagikan sa Rojas Component City Police Station, ginapahayag nga matapos ang 18 ka oras nga reglementary period na tigayon nga nakagwa sa carcel ang among persona. Naibaluan nga may initial nga kasugot ang tag-iya sang salakyan na kagkumpanya sang truck driver nga pagasabton ang pagpakayo sang halit nga ginbilin sini. Madumduman na nga sang aga sang Mayo 24 kon kahapon nga aga natigayon ini nga nadakpan ang among driver kag gindala sa police station kalakip ang truck nga ginamaneho sini. Samtang ginahulat pa sa Subong sa mga kapulisan ang desisyon sang pamilya sang duha ka mga biktima angot sa nasambit nga insidente.
0: So paano ni siya nadakpan kay K5 Rodney kahapon sa dini nga lugar siya na adakpan kag ano, paano bala ni na, ano bala na ibaluan sa aton sini nga kapulisan kung din ni siya na hamtang?
2: Ka-K5 Darren, suno dito sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City Police Station, hiyagin payag na may pila ka mga informants ang nagpalabot sa ila sang impormasyon nga ang iningat truck kag ang driver taga Barangay Kabugaw Este, Panay Kapis. No? So, pagka bato nila sa among impormasyon, nakikoordinar sila sa Panay Municipal Police Station, sa Panitan Municipal Police Station, Subong man sa Pontevedra Municipal Police Station, agud gani nga madasig ang pagdakop sang siniman nga driver. Kaya mo ni, pagkaaga, no? Nagpadulong ang mga kapulisan sa among lugar, particular sa Barangay Kabugaw Este, Panay Kapis, nga kun sa din gani taga didto ang amon nga truck driver kag dito nila nga gindakop ini ka K5 Darren, no? So kun sa aton siniman nga ma-recall sa tong Mayo 23 last 9 ini gidya natabo kag na report iniya sa Rojas City Component Police Station mga 10:35 PM, pero not reported na lang, no, kay natabo na naglagsanay na niya halin kun sa aton gani nga makita, no, sa naglapta diri nga video man sa social media halin sa kalsadahon sang Fuentes Drive padulong dito sa may tisa na, no, kakipab darin ang pagnilagsanay sining boom truck kagang babayi nga nakasakay sa motorsiklo nga konsa din gani ko mabatian nato na ang singgit sang babayi ka K5 Darren nga may ara na siya bala sang ginamit lang nga malain nga tinaga kag amo na gani ginapapundo niya ang ini nga six wheeler truck kay bangod sa siya nakabunggo, no, kag amo tuod nakabunggo, nakasalapay ini sang food cart nga may sakay nga duha ka mga individual. Particular ining si alias Christian kag si alias Jessa, no? So ini nga food cart kaki-five da rin, pauli na ini sa ilaman sa inyong lugar. Suno bala sa tag-iya sang mga food cart. Kay bangod nga ang food cart, kag ang tag-iya nagasunda na ilang man. No? So bali ang tag-iya mismo to yung nagalagas na kaki-five da rin sa sining.

0: ang gavidyo.
1: Wheeler. Oo. Hindi, ang gavidyo gumangkon niya.
0: Ah, okay. No?
1: So ang driver amo tong tag iya. Kagamon gani ginlagas ini nila. So nakaabot ini sila Panay ka K5 Darren. Sa banwa mismo sang Panay kay taga didto ini ang nasambit ni driver. So pagabot sa Panay nagnilibot-libot pa ini, no?
0: Pwede sila kita.
1: Hindi. Kita siya, nagakasundan siya, pero kay wala gid siya nag-urong. Hasta nga nagdesisyon na lang ang tag-iya sang food cart nga sila na lang mauntat lagas. Kay total wala man siya nag-urong, wala siya nagpundo, untat na lang to lagas kag nagpadulong sa police station na agod nga i-report ang among nga insidente. Kag man gani natigayon pagkaaga, mga alas 8 sang aga sa may barangay Kabuga West, Panay Capiz, nadakpan ang ining driver. Pero sang napamangkot ta ang Iloy sang siniman nga truck driver, ginpahayag diri sang Iloy, no, kakipive daren, ginpahayag diri sang Iloy nga masungka naman kuntani sila sa kapulisan sang amo ni nga tion sang pagdakopan sa iyang nga bata. Kag wala niya sang hinalungungan bala, wala sang ideya ang Iloy.
0: Ginipsan niya?
1: Hindi subong sana. Wala sang ideya ang Iloy kung ano gidya ang natabo, no, sa tong gabi. Kag pagkaaga na lang gidya ko noon nahibalaan man sang Iloy nga amo ni gani natabo sa iyang nga bata nga nakabunggo na gali ini sang duha kon sang food cart nga may sakay nga duha ka individual. Kag kung wala pa gani ko noon sang may video bala nga na-upload sa social media at wala gid siya idea ka K5 Darren.
0: Kag kabalo kita no nakakadto kag direkta dito sa police station kagara man si aning driver nga ni sang truck ano kuno nga arason nga nagpinadalaga ni siya nga tigibalaan niya man na laga siya kag naka hit and run ni siya kay Pibod niya no bug ni siya
1: sa pagpangusisa man sang aton sa mga otoridad ka kay K5 Darren. Wala man ini sang hambal tabla pahayag nga hubog ang ini nga persona, no? So wala nila na obserbaran kag wala man ini sang kung nanong nga statement ang truck driver nga nakainom siya. Pero ang iya diri gin athag kung nga man nga palagyo ini sa o kon nagdinalaga na lang gid ang iyang truck kay suno diri o kon sandig sa investigasyon sang aton mga kapulisan sa pagpakigbayan sa aton ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. Hambal sa iya sang driver, wala na siya bala sang hambalta, daw wala na siya bala kaisip ko no mayad ka K5 Darren.
0: Nga unahan ang guro siyang kulba.
1: No? O kung lantawon ta kinulbaan, ginkordam ang ini nga driver. Rason nga nagpalagas na lang gini siya. Kag isa pa sa iya nga rason, no, sang driver, rason niya kung nga man nga wala siya nagpundo, kay madamo na kuno ang naglagas sa iya ka K5 Darren. So nahadlock na siya nga magpundo. Kay base sa tion nga pagpundo niya, bugbugon sa bala sang nagalagas sa iya ka K5 Darren. Kag base may posibilidad nga mapatay pa siya kuno. So amoy na ang rason niya ka K5 Darren sa aton sinimana nga mga otoridad.
0: Tuy subong, kumusta K5 Rodney? Ano ang ano ni karon? May ara bala sa settlement sa magtimbang nga bahin ni kay ti na damage kito niya ang ano? Ang mga ang food cart nga to?
1: Ang food cart ka K5 Darren. Ang food cart, no? Sa bahin sini nila sang food cart tag-iya sang food cart kag sining driver suspect, wala pa sang kung nanong nga settlement. Pero adtong sa isaya ang sa company sang driver sang among truck kag ang sasalakyan nga naka-park nga nasag Iran man, kaya amo niya the domino effect ni siya sang pagkasalapay sa food cart. Ang food cart nagdasok dito sa may salakyan nga naka-park. So as a result, nagangkon sang damages ang amo nga salakyan nga naka-park. No, so amo ni ang company sang truck driver nga ni kag sa tong tag-iya sang salakyan nga naka-park may initial nga settlement.
0: Okay.
1: No, so sandig sa aton nga mga kapulisan ang kasugtanan ipakayo ang damage sang salakyan sining company. Pero ang sapyak nga bahin ining sa victim adtong kay alias Christian kag kay alias Jessa kag sa driver suspect, wala pa sang kung settlement ka K5 Darren. Pero ang hamba lang din rin, no, ginahulat ang desisyon sang pamilya, sang mga biktima, kung ano gidman ang mangin disposition may kaangtanan sa sinimana nga insidente.
0: Okay, sige.
1: Ang ini nga balita, ang buylo nga ginadulong nga sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ini si KK5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Madamo gini salamat kay KK5 Rodney Daban Dalanon sa ginulong sining kompleto man nga detalye ang utos sining natabo nga paghitan ran sang food cart mga KK5 o konsang truck sa isa ka food cart gin palagyuhan nga ni sang tinalikdan nga Sabado sang gabi ay kagapon no why ni siya nakasalbar kay nadakpan gid na locate ang ginatiniran sini sa panay mga KK5 ining 40 anyos na driver suspect na taga Kabugao Este, Panay. Mga KK5, sa subong temporaryo ining ginilway sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang driver sa sining boom truck na nakahit and run sa food cart. No, may nadala sa pagali dayon nga isaman kasalakyan. O ti ang rason sini ga mulang tuya pag pinalagyo man okay naunahan kuno sang iya sini nga kulba nga makuyog no mga KK5 oti nagdoble pag ining imo sini nga ano karon no sa labton mga KK5 isa subong no nakahilway ini sa karsel bangod nagtakop ang 18 hours no nga reglementary period of detention sa sining driver sa sining truck mga KK5 kag may initial na nga kasugtanan karon tagiyas ang salakyan kag company sang truck o contract driver nga Sabton kun ano man ang ginhalit sining nga ginbilin mga KK5 so leksyon man niya sa aton sinipila ka mga driver no sang ano man dira nga salakyan no nga maghalong gid kita pagabot sa dalanon kag ko may mga salabton man aton nga tubangon no, hindi naton pagpalagyuhan mga KK5 so maswerte lang way man sa may mga naulamid nga mga tawo pag ka ano yan eh, no pagka bunggo yan eh, sa food cart mga KK5. Oras aton sini nga pagpangalagad 15 minutos ang nabili nang tiskita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Ang ini nga bahin mga KK5 ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Hindi pagtuguti nga magnubo ang vitamin C level sa imo sini nga lawas. Mga KK5 dapat mag-supplemento kita sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ara ini sa sodium ascorbate formula. Ini ang formula mga KK5 nga mahimo nga magpugong sa mga free radicals nga naga-oxidize ang imo sini nga vitamin C. Kay balo kamo suno sa pagtuon mga KK5 nga ang vitamin C nga yara sa sodium ascorbate formula mahimo niya makadonar sa mga electron sa oxidize nga vitamin C sa aton sini nga lawas agud ibalik sa active form. Kag mapabilin ang bastante nga level sang vitamin C sa aton sining lawas. Mga KK5, kung bastante ang level sang vitamin C sa aton sining lawas, siyempre suportado kita, protektado. Mga KK5, kag healthy, no? Protektado kita, malikawan naton ang mga nanari-sari, mandira nga mga balatian. Mga KK5, kabalo ka mo nga ang vitamin C, nga ang Mighty C, alkaline vitamin C mga KK5 maayo man ni nga suplemento para sa mga nagaburon dira ang mata no mga KK5 nagapalang luya ang lawas may sakit sa tagipusoon o kon mga heart diseases kag cancer kag mga palamaga dira sila sini nga lawas amag Mighty C alkaline vitamin C kay kung kaisa ang mga nasambit aton nga mga balatian nagatuhaw no kun kulang ang vitamin C level sa aton sini nga lawas maluya kita bala mga KK5 gani hindi nyo na pagtuguti aring solusyon adlaw-adlaw magsuplemento sang Mighty C alkaline vitamin C mga KK5 available sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. sa liwat ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City nahamtang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. 12 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Mga kaki 5. At aganta rin ligwan nyo sininga mga mensahe. Ngagin padala din sa aton sininga palatuntunan kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Silingya, hello Sir Rodney, God bless you. Okay, 5 Rod, hello ko no. Ba ni Ma'am Sinalin Tabige. Good day all kaki 5. Likewise to you Sir Dar. God bless everyone. From Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Rena Wakas, no? Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Mayong udto man sa imo. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kay Victor Bustillo Holasca. Thank you again, no? Kay Sir Victor Bustillo Holasca. Mayong udto Sir Darren, nakatutok na kami diri sa Almalbis Village. Adira sa may barangay Kulasi. Thank you gida. Good morning. Ukod mayong udto dira sa mga taga Almalbis Village sa barangay Kulasi, Roja City. Subong man sa Raj Kainan, mayong udto man sa mga nagakalaon dira Subong. Mayong udto kay Taros Marie and to Jojo Perez sa Raj Kainan sa Punta Tabok. Kag kay Nainelia and Ate Bebs sa Light Shine Bright Cookhouse. Always gid naga-monitor sa aton sininga pagpangalagad.

Go! Okay, nabasa na natin. Just minutos ang nabili ng tis kita magdangat sa tak ng alas 12 isang udto. Now, sa aton sini nga mga kaki-five. So, padayon karon ang aksyon sa palarong pambansa 2026. No, sa aton sini nga mga kaki-five ang updates, no, nabatian nyo man kaina sa palarong pambansa news break with kaki-five Roldan Bisana Villarreal. So ang Western Visayas aga panguna sa elimination round sa javelin throw, no, mga kaki-five, akong throw may ara pagid nga kadalag-an ang kon man ng Western Visayas sa basketball secondary boys, no, mga kaki-five, kontra sa region 4 o kon region 5, no, ang Bicol region. 63-44 ang score sa Western Visayas, mga kaki-five, sa nagapadayon subong palarong pambansa 2026 dito ginahiwat sa may Agusan del Sur, mga kaki-five.

0: kag iban pagid nga mga update ah. Ato nina nga igadulong sa inyo mga Hockey 5 ah. No, kay direkta dito sa may Agusan del Sur ang bugos nga pwersa sang K5 News FM Philippines. Login pangunahan sang aton sining Vice President for Operations with K5 Sir El Jan Castanio, pagang aton sining mga K5 mga reporters agod igadulong sa inyo no pinaka latest nga update para sa aton sining palarong pambansa 2026 mga K5 ganito tukan lamang diri sa K5 News FM Roas from time to time no may mga updates no mga K5. 8 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna ng alas 12 isang udto diri sa aton sining pagpangalagad. Ang iban pa naton diri nga mga balita mga K5 no kag mga impormasyon subong man inyo sini nga mga dugang nga mga mensahe ato ni nga balikan pagkatapos sang health alert with Doc Ramil Uy. Nagsubong man bantayan ang mga dalagkuan nga balita national international kag iban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga K5 kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no.
4: Music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no naga-vibrate na sa any sound nga batian nga vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi ka kahon gabagting na mabagting na sa anay kun stress ka mo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason
3: oh.
4: One is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
4: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha. Isa
4: meaning
3: ka lang
4: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
4: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oh, oh.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido
4: kay, kay may aram mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years
3: hubin
4: old.
3: Pa.
4: Hubin pa. Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mulawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
3: Amugid.
4: So, yung pabungol ka, way kagay ng antioxidant.
3: Oo. Oh, oh.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
3: Amo man na, isa man na.
4: Si Sib noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa.
4: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-mighty sea.
6: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Gusto. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
4: Pwede inflammation sa imong brain.
3: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
4: kaya grabe kilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
7: 500! Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Bili na sa mga butika.
1: I care.
9: Purita Magbano Abasto, 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
10: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
9: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio.

0: natulog ko.
1: DJX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw. DTX 500.
2: Yes po sir, user talaga ako ng text 500 at text coffee mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng text 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng text 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Headlines.
1: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala, ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga chupese kapis, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana patay. Pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Sibalo, Mantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Baco Negros Oriental, arrestado.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senador. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
4: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant na pag-alamang itinuturing na na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Samantala, hiker na nawawala, ligtas at namatagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
5: Matagumpay na nasa jeep ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 na anyos na lalaking residente ng Westcombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Tuloy rin tayo mga ka-K-Fab sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupes at copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaasa ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni ka-K-Fab Rold Villarreal.
6: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga chuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John, hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: IDC Network News.
7: IDC Network News.
1: At boss na nawala ng preno, inararaw pa ang siyang sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samara. Kabo ang detalye ng balita niya. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawalan ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4 Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa sentro ng Catbalogan. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Gindepunan, nang biglang nawalan ng preno ang naturang sasakyan. Sinubukan pa umanong kontrolin ng driver ang bus, ngunit hindi na ito huminto na humantong sa sunod-sunod na pagbangga sa mga sasakyang nasa daan, kabilang ang mga tricycle, motorsiklo, van, multicab at iba pang pribadong sasakyan. Tumuloy ang bus hanggang sa mabangga nito ang isang konkreto na establishmento at isang bahay. Nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa Barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas.
3: K5 News FM.
7: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Gawin din na rider patay matapos bumangga sa isang wing van sa Aklana. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
9: Patay ang isang 30-anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang wing van sa National Highway na sakop ng Barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Robert, residente ng Poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar, nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44-anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang investigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kabuang detalye ng balita, hati naman sa atin kay K5, Justin Kiss.
10: Patay ang 4 katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang 4 pang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsagan ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbabamaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7:50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Cabagan, Isabela. Ang iba pang sugatan kabilang ang 2 minor de edad, mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang imbestigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
11: At para sa MyBC Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Impinangkampyon, K5 News FM.
12: Network News.
13: MyBC Network News.
1: Gawin din pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin, K5 Jojan Morillo.
14: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa 3 magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong Mayo 23 sa District 4 Cebalo Mantique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang 2 pang sugatan na sina Vince at Gabriela matapos ang insidente. Agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
1: Samantala, lasingan na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental, arestado. Detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5 Shara Humilio.
15: Dinala sa kulungan ng 16 anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating ng tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilla, no, na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang 3 bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglubag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
1: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog ng minahan ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Lewis Hengyu Coal Mine na pinatatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Daan-daang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Pumiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
1: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Roji Pangilina, kay K5 Carol Medina, at kay K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5 Darren Salomeo hands-on sa 11 Mbps.

0: 16 minuto sa nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Kay Job Beso, mayong udto kay 5 Sir Darren, always nakatutok sa programa mo diri sa public market sang President Rojas from Joven Duga Bisorio sa Barangay Badyangon, President Rojas. Thanks K5 Darren. Thank you man sa kay Job Beso kon kay Joven Duga Bisorio. Mayra Pabiano, Mamayra, mayong udto sa imo. Nagatutok naman sa to sinigapag pangalagad. Oras na ton mga kaki-5, 16 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Sa aton pasining nga mga balita, mga kaki-5. Aton nga chekyaron ang aton sining nga patrol na direkta dira sa may Ross Component City Police Station sa pagpakigangot man no, sa bagong officer in charge sang Roja City PNP. Angot sa sining sitaman sa managainom kag nagabaligya sang ilimnon sa public places. Konsa diin ipatuman na ini mga kaki-5. Sa line number 2 sa kabugusan ng detalye, naka-standby si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Hugot subo nga ginapaandaman kay K5 Darren sang Roja City Police Station ang publiko angot sa mas ginapasangkad sininilang nga kompanya batok sa illegal nga pagbaligya kag pag-inom sa mga makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar diri sa siyudad sang Rojas. Sa aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Roja City PNP, gipayag sini nga hindi sila mag-untat nga magapang dakop at magapang sita sa mga naghahalapas. Kag dugang padri nga padayon man ang ila sini nga pagpatrolya ilabi nga sa tion sang GAPI nga amoni no ang masami nagadamo kung madamo ang nagatambay labi na sa may mga circumferential road kag ang mayara sa mga pwesto nila nga nagabaligya sa mga nagkalain-lain man niya nga pagkaon. Suguman ang ilas niya pag-inspeksyon kag pag-coordinate sa mga barangay official no, sa tagsal ka mga lugar agad nga mabulitan ini sila nga mapatuman sang hilway ang iniya nga kampanya ka K5 Darren. Sunod diri iniman nga tingang para gini sa kalinong pagsiguridad sang syudad agod nga tapnaon ang mga premen kay nabaluan ta nga masami no nga isa sa mga rason sa mga ginaturaan ni sang insidente amo ining napatughong sang makahulubog nga ilimnon ang mga imbulbato sa mga nagkalain-lain man niya nga insidente kag nagahinyo ini sang kooperasyon hindi lamang sa barangay opisyal kundi sa publiko nga sundon hindi lamang ini para man sa ila kundi para niya sa tanan-tanana. Yari ang kabahin sang aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Roja City PNP.
3: Ano ang ginahimo nga deployment tukon patrol sang PNP agon nga masiguro nga wala gid sa may nagabaligya sa makahulubog nga ilimnon sa pampublikong nga lugar, sir?
4: May mga sa aton nga tanan sa K5 no sa programa sa aton nga tagpalamati diri sa siyudad sang Rojas. The PNP and information with our TMU, the traffic enforcer naton. The PNP enhanced our police visibility in the area, especially para sa mga crime prevention effort naton na ginaopera diri sa Roja City. Regarding sa mga inom, especially diri sa may circumferential road, diri sa may Dayaw, diri sa may airport, ito na rin ginatagaan sang time no, na dapat ina nga lugar makandakan sa mobile patrol ma-advise natin ang mga individuals nga ga-stay dira, nga ga-inom, nga bawal ina dira ina siya nga lugar nga dira ka mo mag-inom kay ina siya nga lugar isa public area. So kung dra ka mo mag-inom, it possible na amo na ang tunaan sang isa ka insidente nga hindi naton ma hindi naton gid na mapunggan. For example, may ma-aksidente da dahil hubog ang nag-inom or may maagyan da nga naakig ang isa ka tawo na mag-away, may isa ka incident nga magatuhaw kung dra ka mo mag-inom sa inang lugar. So gapangayo ako sang inyong kooperasyon sa tanan no nga kung luyo sa siyudad sang Ruas nga dapat inang lugar hindi ina siya himo ko ninyo nga dra ka mo mag-inom. Kaga ini in coordination with our city government aga kwan kita nga i kayohon ay kwan naton i align naton ang aton nga city ordinance para ma-implement naton na may ara nga existing nga city ordinance kaga i patuman naton ina sa in coordination with our city government office.
3: Sa dugang ko lang sir, sa mga magagmay nga sari sa restore sa sulod sa mga barangay, kinatugutan ni sila sir nga magbaligya basta take out o kung bawal din sila mag-display.
4: At sa amon sa part naman sa PNP, no, in coordination with barangay official, inasa nga mga, basta sa pa, in, kung mag-inom ka sa private or sa iyong mga balay, okay na siya, wala na siya problema. Basta private area. Pero kung sa public, mag-inom, bawal gina eh. Sa kay wala man na hindi pa na authorized nga drug agad mag-inom. Especially na inang lugar is para ina sa mga ato yung mga pumuluyo man nga ga pulo patawhay dahil kapoy sila sa ilang trabaho or ga enjoy sang nature na tondre sa siyudad sang Ruas. So sama no, kinanglan gid ang inyong kooperasyon, ginabawalan gid na inang area nga drug mo mag-inom.
3: Lastly, siguro sir, ano ang pinakadako masilingta challenge nga ginapangatubang sa kapulisan sa tiyon nga gina-implement ini sir?
4: Siguro ang challenge na kung paano naton ma-adjust ang aton nga deployment of personnel to address ina sa area. Pero na-address na ina. Initially, na-address na namon since pa sa time ni Police Lieutenant Colonel Humwad ator na dating at chief of police, na-address na ina siya. So, may mga guidance man sa akon yung ginapabot nga amon niya nga akon best practice sa una. So, sa subong, ubrahon mo ina ang iyang ambal sa akon sa our DPDA o ba Kapis PPO, aga former chief of police of Roa City. Amo na yung ako niya best practice nga ginubra. So, with this guidance, with our guidance of our provincial director kay Police Colonel Albert T. Tapulaw, ginasundan na ito na kaginubra. To prevent, no, para sa tanan, para sa safe ang tanan na ito niya kung loyo di sa siyudad sang Ruas.
2: Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. at K-5 da rin, ang officer in charge sa Ruas City PNP. So, sunod na rin sa iya, iniyang pagpatuman, no, anay na niya, no, nga ginimo na sa itong nakalikad pa ya ng mga administrasyon o kung naglikad pa nga na buko man ka hepe, particular si Police Lieutenant Colonel Ricardo Comuad Jr. K-5 da rin. So, muna, nga ginapasiguro sini nga pinaagi man sila sini nga pagpatrolya pagpagsita sa mga nagatambay or nagainom no sa mga pampubliko nga lugar mapahagan-hangan ang nagakatabo man nga mga insidente kay sunod diri sa iya kung matandaan natong K5 da rin sa Duanay nagpagwa man sa madato ang Department of the Interior and Local Government na kung sa date pag-sitahon ang mga individual na nagainom si God sa dalan. But before siya na iya, no, may ara na iya sa ginapatuman man, no, nga pagsulundan, no, particular ang kapulisan, nga sila man niya ang nag-sita, no, sa mga individual nga nagainom gid, no, dira iya sa God sa dalan, nga kung kay isa-isa maninigan niya sa ginatunaan sa mga insidente sa dalan kay K5 da rin. So sa subang, mas doble pa ang kooperasyon or subong man ang pagpatrolya ng kapulisan ilabi na sa tiyon sa gabi subong man ang gunman nga checkpoint no diri sa dalan sa siyudad sang Rojas.
0: Okay. Proceed kay Pai Mai.
2: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon, kabalita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. Mbps.
0: Madamugin nga salamat kay K5 Mayla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga report sa pagpakigangot man sa officer in charge sa Roscom Point City Police Station. Angot sa sining pagpatuman sang pagdumili no mga kakifive sa mga nagainom bala nagabaligya sa limnon sa mga public places o hindi naman ibago actually nga kasuguan no kon ang ini no kabahin man sa konekbikang tanan man niya no sa ginapatuman nun bala sang aton siring LGU under sa direktiba sang Department of Environment o kon Department of Interior and Local Government DILG mga hakipay no nga bawal na bala mga gano mag inom sa mga pampubliko nga lugar ha, mga hakipay subali pa sang karon panikaron sang aton sini nga kapulisan diri sa palibot sang siyudad sang Rojas mga hakipay. Diyan 7 minuto sa nakaligad sa takda alas 12 isang udto iningabahin ginadulong sa inyo sang klinika Dio Fresh mga hakipay. No, ang Klinika Dio Fresh, ang natural Dio roll-on, dapat tapos na itong paligo. Magamit kita sini para makalikaw kita sa body odor. Ginaproteksyon na ng aton sini nga underarms sa mga mikrobyo kag mga bakterya mga hakipay. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon naton inang abalikan mga hakipay pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
9: TDX 500, Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabasa butika.
17: Excel food supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
17: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: K5 Darren Salomeo Hanson.

0: 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga Kaki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Antes man aton pasudlon ang report sang aton sininga patrol. I-update tanay no ano nang gakahinabo subong sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 mga ka-K5.
1: K5 News FM, palarong pambansa 2026 exclusive report.
0: Sa aton sininga update. Sa aton sininga update no mga ka-K5 sa palarong pambansa 2026 no sa gihapon padayon ang aksyon dito sa Agusan del Sur. Sa subong no ongoing ang hinampang sang basketball secondary boys Negros Island Region batok sa Mimaropa Region no mga ka-K5. Nagabakbaka na isubong ang hampang sang NIR kag Mimaropa Region mga ka-K5. Sa aton gani nga nahibaluan no sa aton sininga partial man nga resulta no sa sining palarong pambansa 2026 mga Hockey 5 no kagina as of ano na to no as of 8:30 AM na partial and unofficial medal tally may tig-isa na ka gold ang Region 1 Region 8 kag Negros Island Region mga Hockey 5 kon ang NIR. Kag padayon lang no sa pagmonitor pagtutok diri sa K5 News FM Rojas para mahibaluan no mga updates. Ilabi na ang update sa aton sini nga mga atleta sang Western Visayas mga ka-K5 no kaina nagmadinalagon ang Western Visayas sang Region 6 sa batok no sa Bicol Region sa score nga 63-44 sa palarong pambansa 2026 basketball secondary boys mga ka-K5. Aginlutos ang Western Visayas ang Region 5 mga ka-K5 kag nagapanguna sa elimination round sang javelin throw ang Western Visayas. Nadugang pagid nga mga updates no sa palarong pambansa 2026 tutok lamang diri sa K5 News FM Rojas noong bugos nga persa sang K5 News FM Philippines. Pagina cover gid nato ni no mga K5 ang ining palarong pambansa 2026 dito direkta sa Agusan del Sur ang aton sini nga mga K5 reporters sa pagpangunama no sang aton sini nga Vice President for Operations ka K5 Sir Eljan Castanio mga ka K5.
1: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
0: Oras aton sini pagpangalagad 23 minutos ang nabilin natin kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Mga ka-K5. Dali lang gid standby sa aton sini nga mga gapadala sang mensahe sa aton sini pagpangalagad. Check tanay ang report no sang aton sini nga patrol mga ka-K5. Ini may kang tanan sa seguridad no dira sa ako nang ano niyo mga ka-K5 ang presyo sang mga utanon dira sa may TATC may ara sang pagulag no mga ka-K5 pati ang utanon no nagasaka man mga ka-K5. Check na to ng report ni ka-K5 Rodney Dabandalanon. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: May pagulang sa presyo sa mga utan nga ginabaligya sa Cedro Arsenas Trade Center Rojas City. Kung sa atin sa pagpakigangot sa pila ka mga manugbaligya, ilan na rin pahayag ng mayara sa mga utan nga nagsaka ang presyo, tumbong man mayara sa naglubo. Ila sa mga utan nun nga nagsaka ang ang presyo among mga dahon-dahon kagang hindi makasarang sa tubig kainit nga panahon. Sabtang ang mga utan nun naman nga naglubo ang presyo among mga nagadugay kag

0: bato sa init. Pinadari sa hutan niya nagsaka ang presyo among dahon-dahon, 10 pesos to 20 pesos kada bungkot. Kalabasa, 38 pesos kada kilo. Ang talong, 10 pesos kada kilo. Samtang ang nagkapanguna subong sa mga merkado ng manubo ang presyo, amo ang latoya. Bangon sa among kapresyoan na sa mga tanong nag-aagwanta ang mga negosyante sa matumal niya pala na. Payag nila sa mga kagamay sa ilang kita sa sabong kaangay na kusto lang kaya makarapang kinawala sa ilang pamilya. Nagkapangabay naman nini ka kay Pagdaren na sa mga konsumidor kagumala kaya nakuntang maintindihan sila sa buong sitwasyon na pampagulag sa presyo sa mga utang. Yari pala kang kamasyahan nato ng kabahin sa atang siniman niya interview sa isa sa mga masbalik sa utang na sa
1: Federal Aid Center. Taas ang presyo. Dati, 35 lang ang kuha. Pero sabang 38 na.
2: Mm-hmm.
1: Pero kung sa bagsakan ka sa wholesale, 35 yapon. Pero kung sa mga gagmay na ginakumpra na Manila, tagda sa amin, 38 pesos per kilo. Pero iniyo, di mayara nga tagda 50, mayara pa nga tigbay ching po isa, 20.
2: Oh.
1: Pero sa Kangkong, the same price mang gihapon, 20 pesos.
2: Oh.
1: Pero sa aton nga katola, nagtaas man siya sa 5 pesos.
2: 5 pesos?
1: Oo. Mm. Ang talong, gataas ganun. Pero consistency, kasi yan nga gaano ang presyo, gataas naman kay...
2: Kailan yan daan talong?
1: Ang talong subong sa Hulsilanay na muna kuha is 80. Tulikya na muna yung 100. Kag ang sa Kalubay, nagtaas man siya. At ang rabano subong mas mataas
2: eh. Oh, so bali sa subong kung lantawunta ang mga utanon nagsaka gidang presyo.
1: Oh, nagsaka.
2: Oh, so kay tuga ini sang ano ini ma'am
1: pero
2: naman nagta.
1: Sa mga string bean sa latoy naton, naglubo siya kay damdamo naman saya nga
2: sang supply. Ah, so bastante ang supply sang latoy.
1: 20 sir.
2: Sa piyak katig init.
1: Oo.
2: Mm.
1: Pero so, hindi ba nga ano daw pa dugya-dugya lang bala. Mayara nga volume, mayara mangungkis ang wala gid.
2: So sa subong bali ang kwandriya ma'am no ang ginalantaw ni mga rason kung nga man nga nagsaka ang presyo sa mga utanon tungod sa init.
1: Init din man.
2: Mm.
1: Kaya ang iba hindi na kaya sang patubig bala siya nga ano kay sambot na ang mga kwansang tubig, supply sa tubig.
2: Mm. Pero kamusta ang baklanay?
1: Ang baklanay may ara nga harin Friday asa san dito nila out of it. Kaya kung pag matag-adlaw may time di dyan nga mas mahina.
2: Okay. So, kung Sabado, Domingo lang makusog.
1: Oo.
2: O, tapos kung mga weekdays, matumal na. Mm, okay. Sige.
1: Paano-ano?
2: O. Pero ang supply sa utan naton, bastante damo.
1: Oo. Pag Martes ka, Biyernes, may na ang damo ng supply. Kaya siyempre ang mga halil sa second district, may na ilagari ka po.
2: Mm. Okay.
3: Kipay Brodney.
0: Kipay na rin ang kabayan sa ngayon sa naman nga pagpakigangot sa isa ka vendor sa may Federal Arts Trade Center. So magluwas na nito ang tuman kay init gani nga panahon ang natundo nga rason na ito nga bang naghulag ang presyohan ay sa nga mga utanon. Samtang nga pag-abot sa supply na kapabilin basta mainit nga panahon na nga na-experiensyaan ka kay Five Darren.
3: Okay. Madamagin nga salamat ka kay Five Brodney.
0: Hindi si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM. 11 Mbps.
3: Nabatian ng mga KK5 ang report ni KK5 Rodney Daban Dalanon. Apatio tano na to nagasinaka. Bangod sa aton sininga mainit nga tiyempo, mga KK5. Check ta naman ang report sa aton sininga patrol with KK5 Mayla Vasquez Fuentes. O dira gyapon samahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. Pag-abot naman ini sa seguridad sang aton sininga mga bumalakal dira kay inyo gani nga natandaan no kay inyo man matandaan dira sa TATC kung kaisa no madamo dira sa mga recorded naman nga mga na experience sa pila ka mga bumalakal. No, mga KK5 nga mga insidente, paano bala mapasiguro sa aton sininga seguridad dira sa TATC, mga KK5, para sa safety sa mga bumalakay? Sa line number 2, naka-standby na si Kaki 5, Myla Vasquez Fuentes. Sa report, please come in.
4: K5 News FM Live Report.
5: Mas ginpabakod pa, Kaki 5 na rin sa pamunuan sa Chudoro or Sinas Trade Center ang seguridad sa sulod sa merkado agon nga masiguro ang kaluwasan sa publiko e labi na sa mga vendors kag nagapamakal. Sa atong nga pagpakigangot kay Mr. Efren Diaz ang head sa security o kung chief security sa among merkado padayon na ila sini nga pagpatuman sa nagkalain-lain nga security measures kapareho sa mas mabakod nga pagmonitor sa mga entrance kag exit points, regular nga pagrobing sa mga security personnel, subong man ang paggamit sa CCTV camera sa palibot sa pasilidad. Dugang pa ni Diaz, importante ang kooperasyon sa publiko agon nga malikawan ang anuman nga insidente sa pagpangawat ugon iban pa nga mga kriminalidad sa lugar. Ginapanawagan sini sa mga regasulod sa TATC nga mangin alerto kag indi pagpabay-an ang personal nga kagamitan. Nagapadayon karon ang koordinasyon sa TATC security team sa kapulisan agon mapabilin nga walinong kag organisado ang sitwasyon sa merkado. Yari nga ton kabahin yung interview ka Mr. Efren Diaz, ang chief security sa TATC.
6: So with regards sa security matters, mga nang ginapa-implement naman sa TTC so far simultaneous, manangamon nga alert me, especially nga may naka-details pa kami ng personnel 24-7 we're in sa area of TTC cause concern.
5: Mm-hmm. Pagkabot sir, sa mga ginpangkitan ta, damo gid sa mga CCTV, no, dire sa merkado. Kamusta sir, nagagana, ini sila tanan sir?
6: With regards ma'am sa CCTV, especially sa outside sa premises, ang market, so 24-7 na may arap kita dira naman si CCTV na in set up sa natong city government for the purpose na ma-secure at ma-protektahan ang atong mga personnel, especially ang mga tenant sa economic enterprise sa Nova City government.
5: Mm-hmm. Sa subong sir, ano ang atong ginapahanundong pag ginapatuman git no? Matapos kung nakaligad may mga insidente di sang kinawatay kag tong ginapayag na pagpang-scam sir?
6: So with regards sa mga implementation natong di, so may direct advice naman sa ng atong administrator si Mambobong Mendoza as chief security. So I am the one na nag-implement kag nag-supervise wherein sa ground operations ang atong mga security personnel, especially sa night shift, day shift, kay may 24-7 kita nga naka-detail. So that's why nga 100% ginamon nga gina-secure kag natinguan nga at least wala sang mga biktima sa atong mga personnel nga nagakadto sa market, especially during market day. That's why nga ga-cooperative kami tanan, especially sa sa amon nga market administrator kay may direct advice ang aton nga mga local security si Mio Ronnie Dalibas nga i-maintain tag i-hold the line ang area sa market so that nga wala sa mabiktima sa mga nagkatso dari, especially sa mga sa other provinces na magkatso sa area for the purpose nga ginatinguan din naman nga nag-cooperate ang tanan ng mga personnel, especially ang aton market administrator, wala gagawin sa pag-operation for the purpose na ma-secure na ito ng mga tao nga nag-cutto sa market.
5: Ang aton sir, panong dom sa aton mga manugbaligya, subong man sa mga bumalakal na nagkasunod din sa merkado sir?
6: So with regard sa aton nga mga personnel, especially ang nag-cutto sa merkado nga nag-bumalakal, so gina-advise din ito na sa ilang na magiging dukilan sila in time sa pagkatto sa market, especially ng sa ilang mga personal belongings. So that's why time to time ginarimay natin sila through public address system. At least maging aware sila, especially during market day, ma'am. So that ma-eliminate natin ang mga nag-aimo sa negative nga aspeto. In the act na once ka may ma-apprehend kami din, mayari man kita nga duha ka police personnel nga naka-detail sa area. So ginatimuan din natin na ginaasisan man ako dahil siya for the purpose na at least hindi na makastrike ang mga malayan ng mga personnel sa area sa market.
5: Nabatian kay K5 da rin si Mr. Efren Diaz, ang chief security sa TATC agot man pagabot sa seguridad diraya sa merkado. Kag subong man, dako man ni ang kooperasyon sa mga or dako ni ang bulik sa mga nakahamtang diraya ng mga CCTV diraya sa sulod gaguha sa merkado agod nga mapadasig ni pananglitan may mga insidente nga nagakatabo diraya sa merkado.
3: Okay, with this thank you gid ka K5 Myla.
5: Ini si KK5 May Labas Guest Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Nabatian no mga KK5 ang report sa aton sininga patrol direkta sa may TATC no angot sa ginpasangkad nga seguridad sa aton siniman nga mga nagabantay dira no pagabot sa security sang mga bumalakal sa ila sininga safety kay nga daan pila na dira ka mga insidente man ang nagkahinabo sa may TATC no luwas sa sining mga na bibiktima bala sa mga nagapangayo kayo na kag may mga ginatutukan na ligad no sang iSpeak may ara man dira nga natabo nga dira gid mismong transaksyon nga nagpang scam no kag mga nabiktima sa mga peke nga kwarta na pagidira nga mga usually nagakahinabo dira sa aton sini nga pampubliko nga merkado ha mga hakipay ti makabulig ining CCTV no sa lugar para makit-an no kung may mga insidente dasig bala ma imbestigaran kag masulbar mga KK5 oras aton sini pagpangalagad 11 minutos ang nabilin antisita magdangat sa tak ng alauna sang hapon ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa mga KK5 nami niyang sabon nga DTX Beauty Soap mild lang ni saton sini nga panit safe gamiton presko pa sa pamatsyagan. Sa panahon subong importante gid insakto nga pagatipan sa aton sininga skin mga HK5 kun luyag nyo ang skincare nga masaligan ari ang DTX Beauty Soap mga HK5 ha isa ini ka sahi sang sabon nga hindi lang basta-basta ha, mahamot na healthy pa sa aton sininga panit hindi lang eh basta sabon ang ginaistoryahan naton diri kundi ang mga benepisyo sang pagpili sang insakto kon husto nga sabon nga maayo gid sa aton sini nga panit mga KK5 ang DTX Beauty Soap ang sabon nga may moisturizing properties para sa mga dry balakag mga sensitive nga mga panit mga KK5 may antibacterial formula pa ini para sa mga epektibo nga pagkakas sa mga higko kag germs kag ano man dira nga mga mikrobyo mga KK5. Subong nga mainit ang tiyempo, dapat magpaligo gid kita adlaw-adlaw. Para fresh ang aton sini nga pamatsyagan, gamitan nyo ang DTX Beauty Soap. Mga KK5, kag suguri ang journey nyo padulong sa mas healthy kag glowing skin. Mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, ang DTX Beauty Soap mga KK5. Oras, 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Ma'am Zina Lynn Finiquito Tabigue, silingya grabe gid ang init. Kay Ma'am Elmer Back o kon Sir Elmer Backley Bertoldo, mayong udto kay 5 greet ko lang. Family ko pani Junjon Ijiboy, Elmar Edeline, MJ, Yana Kulit dira sa Maylantangan Pontevedra. Ma'am Lisa Barrientos, mayong udto man sa imo. Kag subong man kay Sir Loway J. Demo nagamonitor naman kay ma Sir Bebo Patricio sure o concert pa shout out lang sa Bilyones family sa Barangay Yatingan Pontevedra Capiz nagatutok gihapon sir sa 11 Mbps. Thank you good sir from Sir Leo John Bilyones. Thank you good Sir Leo ha kag sa imo sini nga pamilya dira sa Mayatingan sa Pontevedra. Otso minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. No? Diri sa aton sininga pagpangalagad mga KK5. Nakulabos na kita sa aton sininga champo. Standby na sa mga masunod nga programa sang K5 News FM Rojas. Masunod ng Room 1009 with Miss A. Sa pangalan sang Bugos Gahubon sang K5 News FM Rojas, kaupon natin sa technical side si KK5 Joe Becobert and KK5 Michael John Detogan. Samon nga News Director, KK5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager, KK5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot, kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, si Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
8: makabuti ka. Ang story yanta sa mga is vaccination.
9: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga magpavaccine.
8: And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
9: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3Bio dayon. Ang matabo kung inuman mo D3Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3Bio inuman akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
10: Let after, them react anay, no?
9: Pareha anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
10: Correct.
9: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa D3Bio.
10: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
9: Correct. Amo na gani basin. Pag-contact sa basin pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
10: Oh, ano?
9: Ano pang antibodies nga matabo?
10: Ano?
9: Pero may antibodies gapon guro, Sir Boy, di ba?
10: Nga,
9: biskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kwan, gap kilala gapon ang ila.
10: No,
9: biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
10: Because ang viral component ka ma-detect
9: yan. Correct. May rason gali, Sir Boy, guys. Biskan din na 24 hours siya, mainom ka. Before and after, mainom ka D3Bio.
8: Kaya may mga bilhin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may mga antibodies. Or may alam ang ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit na vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
9: Ang ibang spike lang ganina, Sir Boy, spike protein
8: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus, ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amuning rason, inaya nga virus, inaya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
4: D3 Bio.
11: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Ang vaccine ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
9: Pwede.
8: Pwede ka man gap.
9: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
8: No? May napurma na nga antibodies.
9: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung alibag, gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
8: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
9: Preparado imo immune system.
8: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
9: Correct.
8: So, mabudlayan ang lawas.
9: So, at least be 3 days or 1 week before, gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, sir boy. Dako niya makabulik.
8: Correct.
9: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally sir boy ako niya way kuya ga pa vaccine niya maditribayo lang kuya
8: maditribayo ka
10: ako man here's the, lang kuya
8: here's the point pagsulod sang vaccine sa lawas
9: kay masugot kag si hindi either makabaccine ka or hindi masulod gyapon ang kagaw sa imo ang importante yan nakainom ka ditribayo kay kung may ditribayo kaya biskan wala pa ka antibodies nga napurma, patyon niya po na niya,
10: patyon,
9: sir.
10: Panigurado na malang na importante.
9: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
12: D3Bio.
13: O, Sir Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Health. News D3Bio.
13: O, Sir Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
11: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
12: D3Bio. Ang D3. Nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3.
14: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
16: DTX 500. Ito masul sa barangay
17: po. Ano ginabatsag mo sa
16: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
17: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: 3 times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
21: Babakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: X10 Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo, nako nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. The best gid ang X10 Food Superman for men.
0: X10 Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio.
11: mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
11: Mabagats, mga buti ka.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics. DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
3: DTX 500 na.
11: Masamihin ng kapalatian,
3: i-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka,
3: mag-DTX 500.
11: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500. DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test, ilan itong score ganit?
16: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Pautuwas na ka? Ga? Ipautuwas na ka?
21: Pautwasan ay ka K5 sa Room 1009. Ang inyo sining hulot pala utwasan at kaupod ang inyo abyan. My name is Miss A. Ka K5, Amy Orleans Berondo diri sa aton kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Maayong hapon sa aton mga palangga, no, ng mga ka K5 nga subong naga pulupahuway siguro ang iban, no, after sang manamit nga paniyaga.
22: Manamiturn!
21: Ang iban subong nagaduyan-duyan. Ang iban nagapaninga pala. Gapang tinga ka mo. Ang iban siguro nagalagok pa lang sang malamig nga ano ni nga soft drinks, ukon juice.
22: Kanami
21: turn! Ayahay ang buhay! Happy Monday, no? Sa aton silingang mga tagpalamati. Again, sulod na kamudiri sa aton silingang palatuntunan, Room 1009, ang inyong hulot palautuwasan. Ipautuwas ang inyong silingang mga hugo, ang inyong silingang mga gutgo, ang inyong silingang mga hibubun, sa patag sa paghigugma, mga palangga. May nga po, Quiz Mike Torrente Abangco. Sana all in love. Sana all may nagaulo-angga na sa iya. Sana kita itong mamalayi sa haminda. Bakit mamalayi da yun? May nga po kay Ma'am Dolores Abilarde. And no, sa aton silinga mga K5 Solid supporters. Maayong hapon, ma'am. Greet ko sang maayong hapon. Akon palangga si Eileen Eneserio Villasis. Diri sa Mike Beth Barber Shop. Kag kay Kadaren, nga ari di nagapagupit. Bao nagapagwapo naman si Quiz Darren. Alawungan mo gida ang mga buhok-buhok ni ka K5 Darren. May isa lang gani ka buhok na hindi magtupong ko eh. Ikaw gid akon guntingon. Pero hindi ya buhok ang guntingon. Manugwan pa ng adaan si Quiz Darren. Wow, dapat guwapo gid na aton sini nga angkor mo. Mabalaan mo lang na. Kung follower ka mo ni Quiz ni ka K5 Darren Henson sa iya sini nga Facebook. Oh. I-add nyo siya bala sa Facebook para makita nyo ang ganap sa kabuhi niya. Mga paluhod-luhod na siya nga daan. Wow. May mga pamulak-mulak. Anong mulak-mulak? Misa, bulak? Ah. Diba lang magambal ta baboy, mamoy? May pamulak-mulak. May pahatag-hatag sa mulak. Amugin na iya. Basta nagapalangga ang tao. Konsigurado ng isa katawo sa iya sini nga ginpili, di ba lang? Kay Quiz Mike Torrente Abangco, sano to tumapahamindan? Di, lapit lang tana sa mambusa. Ambali na kami, Quiz, ako need mo sang backup. Matuwang kami to bit-bit sang mamoy kagmaka. 22 minutes after the hour of 1, ang ating oras at programang ito ay naandugo sa anthem ng DTX 500 na may ampalialis sa the sugar cane extract, mga ka-K5, siksik, liglig sa mga antioxidants, mga powerful antioxidants. Ang DTX 500, nagabulig mga ka-K5, manage sa aton silinga blood sugar, ano? Para hindi kita magka-diabetes. Malikaw kita mga ka-K5 sa nasambit nga sakit. Ano ang diabetes gani? Or ano ang mga symptoms? Ano sang diabetes? Ay, hindi. Yabala mo namin. Kung taasin mo nga, ang imo nga sugar or diabetes on ikaw gano? Gulpi ka nagniwang. Kitaan mo na sa imo sini nga tsura. Dry ang imo sini nga panit. Permi ka ginaulo. Permi ka man ginagutom. Permi ka man ginaihi. Ano? Kung mapinasan, ikaw kadugay-dugay magpali. Kung super taas ganda ang sugar, nagaburo ng imo sini nga vision. Ang iba gani nagkakabulag. Kung hindi gin mabangbang nga kataas ang sugar, ang iba nagkakautod ang tiil. Ginautod ang tiil. Ginaamputate. Hindi ito na gusto ga matabo sa inyo. Kaya palangga ka mo na mo. That's why gina remind ka mo. No? Mag DTX 500. Para sa aton sini nga overall health. No? DTX 500. Kaya hindi lamang na siya pang diabetes. Ha? Maayo man, pangontra sa mga balatian sa corazon, open heart diseases. Maayo man mga ka-K5 sa mga gusto ma-manage ang ilang sininga weight o kontimba. Mabatuan ang obesity. DTX 500, mga ka-K5, 14 pesos lamang per capsule. Produkto ni Dr. Ramil Uy, Kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos per capsule. Mapaabaw-abaw naman kami. Sige nyo dagani isang binakal sa inyo sila ng mga sigarilyo, mga vape ninyo, mga makahulubog ng ilim nun, na wala man mabulig sa inyo sila ng ikaayong lawan.
1: Istorya eh!
21: Makala ka mo ha? Hindi na magpaugtas kay karong kusiyo. Mga ka-K5, magbabalik ko tayo, no? After ng ating show. Ay, wala pa tagal ikabasa sa aton nga, ano, no? Sa aton kasaysayan. No? Mabasahon, taanay ha, mga palanggi, ang aton sininga istorya. Nga aton, mga ka-K5, mabatian karon sa aton drama, mga pinanide sa Gugma or the Pages of Love. O sa, ma-commercial na lang taanay, no? Magabalik kita, mga ka-K5, wag bibitaw.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
24: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Klinika
2: Sport Biotics. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
26: Di na kano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
27: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
26: Sa
27: DGX 500. Sa
26: primero katatlo sa subong kadwa na lang.
27: Subong kamusta?
26: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapatsyag.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
28: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng
2: na nagigit ako makabatsyag pang sakit. Mighty C! Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
34: Di nakabalo manusik?
36: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mang extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
34: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend food supplement for men.
6: Tigasin.
0: DGX 500.
7: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akong acne.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
10: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balay nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio, D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
24: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
3: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga

0: pamatian, no? Diri sa aton siringa programa. Saliwat, maayong hapon sa aton siringa mga tagpalamati. Okay, kamusta? Ang inyong mga lagay diri. Sino mga naga-birthday dati? Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ay, gita ba? Ay, gita sa mga pambara sa lalamunan. Hindi lang kamo makalipat, mga muyo, ako magpasalamat sa mahal nga makaako for the gift of life. Maginhatag sa atin. Bisan na puraot ang sitwasyon, importante, ano gani ga? Importante buhi. Importante na gaging hawapan. Ang iban, kasubong sa ila sininga kaadlawan, batsyag nila ang kapigaduhon. Isa, may mga bagay nga ginapangita tuod nato, pero panumdumon lang naton. For example, ikaw, wala ka imuyas ang masakit. No? Atong iban nga mga manggaranon tuod. Mainughanda tani, pero masakit ton man. No, na? So, blessing sa imo nga ginatagan ikaw sa mga bakod nga lawas. Kaginlikaw ikaw sa mga balatian. Mabot ang adlaw ang tables will turn. Ibagid na ang imo sining sitwasyon. Kun subong, no, mapigado gyud. Hindi lang magadula sang paglaom. Hindi lang mag give up, no, sa mga pagtilaw. Kay maabot ang adlaw nga ikaw naman na makasambit sa mga tinaga nga hi. Hayahay. Mabasa kita sa aton nga sulat, ha, mga palanggi. Ang drama nga aton gintiguluhan. Bao nami an gid mga mahilig sa ingaw-ingaw. Ang drama nga aton gintiguluhan. Ang bana kag ang timbang nagbemba.
2: Tinunta ito.
3: Istorya.
0: Mabalang ko excited ang ibanda, oh, maistorya kita, ano. Yari ka K5, ang kasaysayan ni Irish.
4: Ka, ipautos na ka.
0: Dear Miss A, maayong hapon. Kag sa imo mga tagpalamati, Miss A, nga nagapamati sa imo nga programa. Tawaga ako sa pangalan nga Irish. Miss A, may ara ako sang bana. Kag may ara man kami sang bata. Ang akon obra, Miss A, isa ka VA.

nang ang obra sang akon bana, Miss A? Isa ka VA. Kag work from home lang siya. Sang nakabata kami sang akon nga bana. Nabudayan ko, Miss A, kay siyempre, may obra man ang akon nga bana, kaya hindi siya makatuwang sa akon. Nag-hire kami, Miss A, sang isa katimbang. Kaya sa akon pagpati, nga makatuwang namon sa adlaw-adlaw. Pero ang timbang gali. Amo, Miss A, ang maghatag sa amon sang dako nga pagtilaw. Naghatag sa akon sang stress. Hindi ko malikawan nga mag-overthink, Miss A. Nga base, may relasyon ang akon bana kag ang amon nga timbang.

0: sa kaadlaw, may ara ako Miss A sa nakita nga kondom sa kwarto sang akong timbang. Kag nagalalain gi ko Miss A, wala ako sang iban nga ginapanumduan. Base ang akong bana, kag ang amon timbang, nagabembang.
1: Istorya he!
0: Miss A, paliho, gatagi ako sang advice. Paano ko bala kumprontahon ang akon bana kag ang amon kabulig? No, may kaangtanan sa sini Miss A nga akon nakitan. Miss A, palihog, hatag sa akon sang laygay sa liwat, Irish.
1: Istorya he!
0: Para lubos naton mahangpan mga ka K5 ang istorya ni Irish. Sorry lang no. I don't know kung sino gidya ang VA ang nag-work as a virtual assistant, kung si Irish ba or ang iya sining bana. Kadiri ang iya nga pagsaysay, Miss A, ako si Irish, may bana kag isa siya ka VA. Base ang bana niya ang virtual assistant nga work from home, base si Irish siya nag kaubra mo niya sa Guam. Wala siguro nga nagaduda siya. O para lubos natin nga mahangpan gid mga ka-K5, base sa sala lang akon pagintihan de sa iya sila nga sulat. No? Yari na lang ang aton sila nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Babe, malakad na ako.
1: Babe, pasiayawa naman ko di karon. Pasibla matimingan nga, gako lang customer haw, kag makry si baby.
0: Ay, hamo matuod, babe. Ah, sige lang, istoryanta na liwat karon ha, kay litoy ko'y katama, oh.
1: At isige, taugan ko na lang si mama, nga makadto di siya. Oh. Ah, sige na, babe, magkakat ka na. Halong, ha?
0: Thank you, good babe, ha? Ikaw man, maghalong ka di, ha?
1: Sige, sige.
0: Sige na, bye-bye.

0: Ay, Irish. Kabudlas yung sitwasyon mo nga nagabantay ka sa bata samtang nag-aubra ka.
1: Oo, ma. Kabudlay ka tama eh.
0: Ay, din maayo nga mag-resign ka nalang anay sa obra mo.
1: Ma?
0: Oo. Tutalda ko man ang sweldo ni Roger ah.
1: Ma, kanugon abi eh. Kag isa pa, pabor ka tama nga ari ko diri sa balay.
0: Oo man gani, pabor. Pero hindi mo matutukan ang bata. Din may maayo magkuha ka nalang timbang.
1: Ay, ma. Kuan abi ma eh. Wala ko kuya salig nga magkuha sang timbang. Kabalo ka naman. Basi iya, wala tayo kabalo nga. Ginakusi na yagaling bata.
0: Hindi ko hakas ang kilala nyo eh. Inang mayo kag masaligan. Abisturya si Roger karon ha. Kay pabor ginakatama sa inyo nga duha kung may yaya.

0: Ati, sige. Pwede git, babe.
1: Eh, pero babe, wala ko sang kilala nga mabantay sang bata, tay.
0: Ay, amo na dang budlay, babe. Ay, oo, gali. Si mama mo, lagi kilala, ho?
1: Wala man, babe.
0: Amo pala. Ah, sige lang. Base kung mga kapdanan ko sa opisina, may kilala sila, babe, nga sarang nga patigayon sa aton.
1: Pero, babe, base kung hindi na masaligan, ha?
0: Ay, masaligan na, babe. Sige lang, bala. Akong bahala.
1: Ay, ang hambalgani ni mama nga dapat kung magkuha tabantay sang bata, inang pamilyado na bala. Kay ti, at least may idea na nga magbantay sa bata.
0: Ay, nagsala ka, babe. Mas maayo dalaga. Kaya nga, ha? Matutukan niya ginang bata. Kiti, wala man siya dapat fokusan, kundi ang anak tagid lang, di ba?
1: Roger?

0: istorya he.
1: Nan, kay dalaga gid ang pangita, minister. Balanta na karon, no? Ano ang tsura sang dalaga? Sino ang may sala? Ang mister o kun ang magasulod sa ila? Bilang isa ka timbang, no? Sino bala ang manggaret-garet? Bawambot na lamang. Ay, kaluoy sang asawa. Kon matuntuhan. Pero hindi pa ta mag-conclude ha, nga matuntuhan ang asawa. Kay wai pa rin second part sa nga ton nga drama, no? Amo na ganihan, bali Miss A, no? Updin nyo ko, alauna, tub-tub, alas tres, para mabalaan tagid, no? Kung ano ni kahihinatnan sang desisyon nila, no? Nga pagkuha sang timbang mga ka-K5. Anyways, matamyaw kita, anay, sa aton sininga mga tagpalamati, no? Nga kaupod ni Miss A this afternoon. Diri sa gihapon sa aton nga palatuntunan. Ang drama nga inyo nabati ang gidulong sa aton sang DTX Coffee Mix. Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Himo mga ka-K5 sa Ampalaya sa the sugared sugarcane extract at may arap pag-iya sa chia seeds. Mapakal na ha sa mga butika malapit sa inyong lugar and always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. ML De Liomos, pa-shoutout naman dyan ma'am sa President Rojas sa Biloso family and De Liomos. Hello sa mga De Liomos and Biloso family. Sa lutod-lutod, no? Sa President Rojas, kamusta mga laganyo da hambal ni ML Biloso? Norlan Yusala, good PM. Miss A, patamyo man kami di sa Kabalik Balasan, Yusala family. Kagdari sa Norlan Vulcanizing. Mapabulkit ka mo. Kadto ka mo to kay Norlan Yusala. Sa Balasan. Kabalik Balasan. Balasan, Iloilo. Ha? Shout out dira sa iyo sa La Family. Natamyo mo natin, Ma'am Gianna Anvil Siloso, Ma'am Liza Barrientos, Elmer Bakli Bertuldo. Maying hapon, K5, Miss A, greet ko lang, Team R. Caballo, MRWD, SG Coros Reyes, Baroa, Alayon Espino from SG Bertuldo. O mga gwapo natin ng mga security guard dira sa Metro Rojas Water District. Shout out sa inyo. Sa mga gwardiya sa MRWD, mga gwapo ginaya. Kampiyon ginaya. Ah, basta nagatutok sa kampiyon ng istasyon, ate, kampiyon. Ganami-turn! Ganami-turn ng danga hapon sa inyo, mga parikoy. Thank you, gidha, sa inyong pagtutok. Ma'am Rolinda Villa Villasis, Ma'am Rana Wakas, kay Rohan Ayan, Sir Armand, magandang hapon. No, sa mga taga Calle 13 Pilar, no? Kay Boy Balot, dira, maayong hapon. Init-init pa da, Balot? Si Balot? Uy, makadu ko da, bala Boy Balot sa piyesta. Ginimbitar ako dira sa K5 Radio Tagbuanay. Umandam ka lang kung hindi ako makatilaw sa manamit nga balot-balot, ha? Boy Balot, shout out! Ma'am Durana Bernas Early. Abi, katukaman da ang bulawanon nga tagipuso ni Boy Balot. Amakin mo yan. Hindi, amakit anay lang kita dira ang mga ka-K5, no? I-support naton ang events ng K5 Radio Tagbuanay, Battle of Mini Sounds. No? Bakit anay kita dira ha? Kag dululungan kita nga ma-enjoy sang nilagubo, no? Kadungan sang inyo sila nga ka-fiesta ha? No? Sino mga agad sa akon sa fiesta da? Paghambal nga daan ka mo kay makondisyon kita kun, no? Makuan kita maka-diet sang duha pa kasi mana, no? Kay next weekend pa to. Ah! Hindi nagali. Isa na kasi mana. Isa na lang. Pao baka, o naman tamo ni ka-K5 dyan dito. Gasang mamoy! nagalagaw-lagaw naman kami sa pilar. Gidlaw ko sa pilar. Namit gid ang pilar man ang mga pagkaon sa pilar. Shout out lang da kay SM Jobert Lago. Palamig-lamiga lang da kuno ang kay Quiz Jan. Maayong hapon kay Ma'am Gianna Anvil Siloso, nagapaniaga siya. Bago lang gid siya abot sa iya sininga shop sa Luktugan. Ay, busy gid ang amon sininga pinalangga nga negosyante. Relax ang daan ni Ma'am Gianna Anvil Siloso. Ginatamyaw mo naton sang maayong hapon. Ma'am Elnora Avelino, sigurado ginikaroon Miss A, luska ginikaroon ang flowers ang kabulig.
0: Ito!
1: Ay, kay may nakita ang wife nga condom. Pwede ba na ihambal? Sorry lang kung may mga kabataan ha. May nakitaan siya nga amusina dito sa kwarto, sang timbang. Tinag ko overthink siya ga. Hindi na siya siguro makafocus sa iya sininga work. Amo ring problema no? Sa iban nga mga kalalakihan. Once ganin nag-overthink ang babae. Because ay daw hindi bala mahangpan. Kung hindi gid nila kaya mag-intiende. Siyempre babae ina iya. And bag-o pa lang na bata. Hindi na bala apekta ang isa ka babae, mga ka-K5, no? Basta gani bag-o pa lang bagun-a. Abihatagan nyo man sa malawig nga pasensya. Hindi ta nang ang inyo sining asawa, hindi na iya daw pareho sang isa ka ido nga pag bagun-a ito sa mga bata niya, okay na siya dayon. Physically, emotionally, mentally, no? May mga nag-aapekto sa iya. Karon kun hatagan mo pagid siya sang problema, no? Kabati ka mo sa mga postpartum depression, no? Karon abalikan ta na mga ka K5, 55 minutes after the hour of 1. And pamatian nato ng kasugpon sa sininga drama dali lang sa gihapon sa aton palatuntunan room 1009 ang inyo hulot palautwasan.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
4: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
5: music,
4: no? Kakampiyon.
5: Pero therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. no kabulubudlay?
2: DTX 500.
4: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya abisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilangin mo blood sugar sa una.
5: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sa Detex 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isang adlaw?
5: Oo.
4: Ano nakadugay ka na ginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
2: Detex 500! TTX 500.
6: Mostly ang gakabungol tigulang.
4: Husto.
6: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
4: Oh, araman,
6: the reason one is taas ang antioxidant.
4: Oh.
6: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
4: Isa
6: ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
4: Husto.
6: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
4: aging.
6: Of the reason.
4: Oo.
6: Wala na gabase sa edad.
4: Pag edad mo abido
6: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years
4: hubin
6: old.
4: Pa.
6: Hubin pa. Like in general. Albaw.
4: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, di rin nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
4: Amugid. Sir Boy.
6: So, kung pabungol ka, huwag kaginom antioxidant.
7: Kag hindi ka nasig mabungol. No? Especially kung exposed ka permis sa loud music.
4: Amo man na, isa man na, doktor.
6: Excessive noise exposure.
4: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na itong isa. Makabungol.
6: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
7: Palayo ka nalang.
6: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
4: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detakes, mag-MITC.
7: Correct.
4: Amligan ang inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-detakes 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
4: araman,
6: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
4: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalunggan mo, inablangga tulo na.
4: So ini ha, simple
6: meningitis.
4: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
6: Pwede inflammation sa imong brain.
4: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
6: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
4: Grabe kit.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
4: Sige, so hapos lang ha, DTX 500, para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
2: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang kugas
12: suka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, akti bugit ka tama.
2: My TC, mabaka mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Daily Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Daily Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend.
19: Food supplement for men.
2: May maca.
19: Kag-flavawaska.
2: Mga natural herbs.
19: Nga nagahatag sang gana.
2: Extend.
19: Supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.
23: Pinakamahal.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
2: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga Class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
3: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabakal,
2: sumagmuti. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya na batsyagan.
2: GTX 500.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: 209 mga ka-K5. And nagbabalik ko si Miss A para sa aton na programa Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utwasan.
8: Ipautwas na
7: sa kahanginan.
8: Kanami-turn kit balaga.
7: Kanami-turn nga hapon. Ano? 209. Ang aton siling oras sa ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C mga ka-K5, no? Ang aton gina-recommend sa inyo nga vitamin C kay tungod, no? Non-acidic ini nga vitamin C kay alkaline-based mga ka-K5, no? Nag-boost sa aton immunity, nag-protect sa aton sininga mga cellula from radical, from free radical damage. Kag nag-promote sa collagen production para sa healthy nga skin. So, bangod, no? Non-acidic, nag-provide ini sa mga benepisyo, pero wala yan nag-sulab aton sininga chan, no? It's gentle sa aton sininga stomach, mga ka-K5, and easy to digest. Safe man, bisan adlaw-adlaw naton tumaron. Even before meals. Okay, tungod, non-acidic mga ka-K5. So, basta vitamin C, Mighty C. 8 pesos per capsule mga ka-K5. Sa pagpadayon sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Irish story, ka-K5, pamatian ta.

0: Babe, si Sharon, amo ining mabantay sa baby ta.
1: Hi, ma'am. Mayong hapon.
2: Ay, mayong hapon man. Sharon, may idea ka na kung paano magbantay sang bata?
1: Oo, ma'am eh. Ako man nga daan ang gabantay sa mga hinablos ko eh.
2: Ay, ate, sige, maayogin. Mm-hmm. Ay, babe, idulong ko ana ang mga gamit ni Sharon sa servant's quarter, ha?
0: Oo, babe. Mm-hmm. Babe, ako na lang madulong sa'ya. Okay? Sharon, dali ka. Dali, ang mga bagbo.
2: Salamat. Kabay pa nga masaligan ang inkuha ni Roger nga manugbantay sang bata.
0: Aray, dali.
2: Kabay pa.

0: Thank you for calling Earth Telecom. We appreciate your time. Have a safe and pleasant day. Sakit na sa mata ko. Sige, tubo sa computer ba?
1: Excuse me, ma'am.
0: Yes, Sharon? Ano ba na ina?
2: Ma'am, natulugan na si baby. Pwede ko na ikagwa kadali lang, gid, ma'am?
0: Ay, pwede, gid. Basta balik ka lang tayo, ha? Ay, oo, gali. Sading ka makadto, ha?
2: Sa butika, ma'am, mayigin pa baka lang si Sir Roger sa akon.
0: Ah, ati, sige, ah. Sige, ha? Maghalong ka, ha?
2: Oo, ma'am. Thank you, gid, ma'am.
0: Okay. Ay, nagsala ko sa pagtanaw ko kay Sharon. Maayo man siya galing na tao. Kaganami sa iya kay kabalugi siya mag-atipan sa amon bata. Thank you, good Lord. Thank you, good, nga siya ang ginpadala mo sa amon. Thank you, Lord.

0: Babe. Oh. Babe.
1: Babe? Mm. Wala ka pa natulog?
0: Paano ko na makatulog ko kay Uho? Magdindog na. Lay down na sa imo.
1: Ikaw, ha? Okay, no problem.
0: Oh.
1: Ang matuod, mm-hmm. May isa na kasi mana nga. Wala mo nigin ako, tibaw eh.
0: Aba! Bebe, lukan tabi.
1: Oh, Roger. I miss you.
0: Ay, mahina.
1: Sige.
0: Ano pa nagtok, man?
2: Ma'am?
0: Oh, ba?
2: Sir?
1: Si Sharon? Kainignet.
0: Babe, basi kung may kinalan siya. Guay, anay.

0: Babe, may na-notice ka bala kay Sharon?
1: Notice? Ano yun na, babe?
0: Eh, Kwan Abi, kada nga mag-amuta si Niu, nga daw, gina-timing ni Sharon nga mamukaw siya sa aton. Kag-timing man nga nagahibi ang bata. Ano pa, do permi lang hindi madayon ang gusto ta matabo.
1: Amugin na, babe. Di ko hindi madala sa gabi, di sa aga eh.
0: Nila? Hindi man Japon matabo kay duty ko sa aga. Ikaw duty man. Oh. Oo, gali, babe. Mm. Sa diin si Sharon?
1: Eh, kukwan, ginsugo ko nga mabakal, babe.
0: Ginsugo mo naman? Eh, nga ah. Ano ging pabakal mo sa iya, babe,
1: ha? Ha? Ay, kukun. Mga pamahaw lang, babe, ha? Ay, oo, gali, babe. Naglisin siya sa akon nga mapulianay si Sharon sa ilang abalay. Eh, kukun, idulong ko na lang siya karon sa terminal, babe, ha?
0: Ay, ate, sige, ah. Wala sang problema. Basta buwas, pabalikon ta siya dayon, ha?

Ay, salamat. Salamat, kinatulogan na si baby. Ay, ang maayo pa. Mamaypay ko dana ay dala exercise. Ay, Ogri. Chikon ko biyang kwarto ni Sharon. Pasibala, hindi siya magbalik, haw? Pasigin ubo siya dalang mga bayo niya kay do kadako gitsang bag niya kainay. Ay, makatuan ay bala sa kwarto niya. Tanawan ko diri sa kabinet, be. Ito okay man. Ari man di ang tanan niya nga gamit. Ay, anay ka. Hindi. Ano ining nagalinapta sa dalong katri niya, huh? Damos ang suludan sang kundom diri sa iya idalom sang katri. Ay, kagwala naman sini mga unod. Ay, ari pagin diri sa kama niya. Naamoy mga kundom na di siya man. Ay, sino nagagamit sini? Sino? Mangukay pag-ikot, ibe. Hindi! Hari sa dalom sa ulo na niya. Kuhaon ko. Hindi! Boxer shirt ni Roger? Hindi pwede ini. Kung hindi ako magsala. Si Roger na nagagamit sang kundom na ini. Sakit!

0: pag-abot ni Roger, ginkomprontar ko siya. Wala gid siya nag-ako. Nagalalain gid ako tungod sa panagupnop ko nga siya ang nagagamit sa mga nakita ko nga putos ang condoms. Ginhulat ko si Sharon nga magpauli sa balay pero tubtub subong wala gid nagpakita. Nagaduda man ako kay Roger nga siyang nagtimbre kay Sharon nga indi na magbalik diri sa balay. Amo ina ang problema ko subong nga basi nagatabuay sila ni Sharon kag Roger sa kundiin. Gusto ko man sila dakpon pero indi ko mahimo tungod nga work from home ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Irish.
1: Nabatian ka K5 ang kabugusan nga istorya ni Irish sa aton siriga drama. Mga pinanid sa gugma or the pages of love. Diri sa aton siriga palatuntunan na Room 1009. Ang inyo siriga hulot palautuasan no? Sa kampiyon nga estasyon. K5 Deuce FM. Isa ka asawa no? Nga grabe ang ginabat siya nga stress subong tungod sa iya sininga mga natukiban sa sulod sang kwarto sang ila nga timbang. Hindi man aton gusto magsulsul kay Irish. Pero kung basihan ta ang drama. Una, dito pa lang mga palangging, no? Nga every time ginalambing-lambing siya kuno abi sang iya nga bana, no? Nagapanuktok dayon ang timbang. Hindi balaayhan nga pamaagi lang ato sang bana, no? Nga malambing-lambingon ang iya sininga asawa para kuno abi, no? Hindi magduda. Pero nagakaudlot kay man, no? Panuktok dayon ang timbang. Then may mga tion nga nagagwa ang timbang kay maginapabakal si Sir niya sa iya. Oh. Tapos nakitaan pag sa kwarto nila, sa kwarto sang timbang ang boxer short sang bana niya. Alangan makapasulod man sa daya sang iban nga lalaki kay ara pa man lang man dira no naga obra no? So while well, siguro nagabaka-baka siya sang sa iya sininga work as a virtual assistant, naga take sang calls no, naga asikaso sa iya sininga mga clients, bawang iya sininga bana kag ang timbang niya naga biyaheng langit na
2: tinunta ito.
1: Kung basihan ta ang drama, ako ya makahambal kuya nga yes, no. Dososolera lang si Miss. Kung basihan ta ba no ang mga circumstantia sa drama, dumapati ko nga may affair ang bana kag ang timbang nila. Mapati ko nga ang bana kag ang timbang naga bemba.
2: Ito.
1: Kamuhaw, ano inyo sini nga pagpati, no? Wala. Wala, B. Or nagapati, wala ka mong yes. May chukchakanay, Chinese, ngayon nagkatabo. Nga, abi, comment, makamuti sa comment section para mga ka-K5, ano? Mabasa man nato ng inyong sininga mga saloobin, no? Or thoughts as regards sa aton sininga ginpresentara nga istorya dari sa aton sininga palatuntunan. Sa edisyon sang Room 1009 today, Monday, May 25, 2026. Magapanumbalik kita pagkatapos sa gaton sining importante nga pahibalo kag sa aton sining pagbalik matugda pagid kita no? Sa sining istorya ni Irish mga ka K5. Wag bibitaw, kinig tutok lamang diri sa aton sining kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: DTX 500.
3: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Tennis.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Tennis.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: D3 Bio.
29: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
23: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
31: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
23: Ang best friend sa mga kababaihan.
31: Sporbiotics.
23: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
31: Sporbiotics.
23: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
32: Katalina Habagat.
33: Anong ginabatsyag mo?
32: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na
33: namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
35: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisa.

0: na ta sa pwersa daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ga? Ipautwas na ga?
6: Hey, Dolan! Last wave na ho ng ating programa, Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utwasan sa aton sininga kampiyon nga estasyon, K5, News FM Rojas 100.9. And syempre live kita sa aton sininga sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sa kaalwan sang Extend Food Supplement for Men para sa hindi mabangbang nga puwersa. Pag-abot sa inyo sini nga loving ni Darlie, Extend para sa kanami turn nga experience. Extend isang kapsula kala. Tapos ang loving-loving, anong hambali, darling?
7: Kanami turn git balaga.
6: Isa pag hambali lang ga, no? Nag-aampo. Kaya si darling. Kaiman, ano? Naka-extend. Food supplement, ano? Ang bana. Pero dapat ang extend. Ang ginhatag ang puwersa ni extend. Dito lang kay asawa, no? O para sa abis niya sa aton drama, ang puwersa wala sa asawa, adto ya sa timbang nila. Ano ba matugda ninyo, no? Sa gin saysay o kuno sa gin sa inyo nabatian sa aton drama, no? Mapati bala kamo nga nagbembang magid ang bana kag ang timbang, no? Ma'am Elnora Avelino, say mo! Anong say ni Ma'am Elnora Avelino? Di wala duda, ah. Nag-amu-amu, gidi. Din pabi ito gingamit atong mga... Ano to, how? Daw plastic balloon. Din ito gingamit, be? No? Ay, nano. Ay, ano pa, Abby? Miss A, tuod, gid nga nag-sinulsuganay sila. Nag-pautwasan. Iba pa gid ang terminolohiya ni Ma'am Elnora. Ma'am Bernadette Omitian Calizado. Norlan, Ayusala. Sa Norlan Vulcanizing. Maraming salamat, Ma'am Liza Barrientos. Kay Elmer Bakle Bertulo, Ma'am Gianna Amvil Siloso, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Adjeline Amanca, may nga po, Ma'am Roda Donato Amago, at Slayo Bilyones, Mike Torrente Abanco, may nga po sa inyo mga ka-K5. Anong matugda ta? Ay, naluoy ko bala kay Irish. Bago pa lang siya abi bata. Tapos amuna ni ang mga matukiban niya. Na-mention ato kagina ang postpartum depression o kan PPD. Abitan ninyo na, lahog-lahog na yan. Damo bala sa mga babae nga pagkatapos ang ila sining pagbunag, no, sa ila sining bata, mga ka-K5, medyo nag-iba, no? Nag-iba na siya. No, may tungod ina iya, seryoso nga medical condition involving extreme sadness, anxiety, fatigue. No? Mas nag-trigger ina siya kung may mga ginaproblema pagid siya. May mga ginapasan pagid siya mga ka-K5 nga palaligban sa kada adlaw. Gani ang mga lalaki, kuntani, bao. Nang magtuwang mantani sa misis, mag-intiende kay misis, kag, no, maglikaw gid nga makasakit sa balatsyago ni misis. Amo na tani, bala, no?

0: kay kamu abi no nga mga lalaki swerte lang gid kamu ya kay wala kamu yung nagadalas sa inyo siningatago ang kansang siyam kabulan waay kamu nagapasakit no waay kamu to nagabagunang para mabunag ang inyo sininga bata si sino to nagatika-tika si Peter ah, si Peter ti mayo lang kay mapinalanggaon nga bana sabi mo si Peter tuntig piluli, ginan iya, hindi mo na siya masugo kay man. Kapuli, ta sa asawa. Amo na iya dapat. No? Anyways, mga ka-K5, ako nagapati, kuya. Hindi kuya paglisuo na nga kun sining panagupnop. Panagupnop. May kakatabo, gito ya eh. Sa bana niya, kag sa timbang. Nila. Abi mo bala? Sino ka tungalan sang lintigan tong lalaki? Inang imo ginimo o sa imo sining asawa? Ang ginatag mo sa iyang nga kasakit. That pain of being cheated on. Makabig ina nga complex form of betrayal trauma. Tungod sina nga kasakit nga ina, ginarumpag na sina ang sense of o kun ang self-worth sang isa ka babayi. Lalong-lalo na ikaw bana niya ginsaligan kaniya. So tungod sina nagkisa ang pananaw sang babayi nagabag-o na about sa love. Nagabag-o nang iya sining pananawan about relasyon. Nagadalom ang iya sininga self-doubt. Inang pagluib. Inang pag natuntuhan ka ba lang isang tao nga palangga mo. Nagatrigger sang feelings of not being enough. Gira mo gira question, ano kulang? Ano pa ba ang wala mo mahatag, no? And nag-wonder ikaw what you could have done differently, no? So, gina-question mong imo ko galingon, ikaw mismo nag-blame sa imo ko galingon, or minamaliit mo ang sarili mo, kay feeling mo, though, gintunto ka tungod damo sang kulang, damo sang hindi kaaya-aya sa imo. Pero wrong. Why ka daya sala, Irish? Ang may sala iya ang imo nga bana. Kabay pa, no? Ining problema nga ini sa mag-asawa. Masabat ni Arthur. Si Arthur, tugaling lalaki. Masabat mo ni Arthur. Ang duda pa nga daan subong na Irish basi gatagbo-tagbo sila dito sa guwa kay man naghali na to ang timbang nga wala man lang sang pasabi. Tandaan mo Arthur ang imo nga bata babayi. Ang iba nagambal ya hindi ko nabi palangga ang misis pero palangga kong amon nga bata. Puwes mo palangga mong imo nga bata. Lalo na kung babayi. I-picture out mo na lang, B, na kung magdako na ng imo sila nga bata, nga babae, kag-amo mo na ang himuon sa iya, bilang isa ka amay, how would you react? Diba mangakig ka? Daw mangunumbag ka? Tumabalaan mo nga ginsakit ang balatsyagon sa imo nga bata, hindi amo na ang nabatsyagan subo sa imo sila nga asawa. Arthur, abi pagbag-o na. Kung daw wala pa ikaw gana kay darling mo, siyempre bago bata, or base nag-iba ang porma sang lawas sang imusining asawa, huligan mo siya nga magbalik. Balik niya ang dati niya. Kay kung ara man lang yang isa kabana na supportive, na balang naghatag siya sang inspirasyon adlaw-adlaw, pwede pa na niya mabalik ang alindog niya. Kung nakita ninyo nga nag-law-ayang inyo sininga misis tungod sa pagbusong niya kaysa nag-itom ang mga kilid sang ilong, mga liog, mga ilog, mga nang nanopadira ang aparte sang iya sininga lawas tungod sa pagbata, di eh, hindi kaya mangita sang iba? Hatagi siya sang pampagwapa. DTX Beauty Soap. Baklo siya to sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Para magbalik ang kanami sang iya sininga pani. Kung may nakita nga ka nga hindi amo sa imo sininga asawa, hindi kaya mangita sang iba, kundi bulikan mo siya. Mapunan ina mga kakulangan nga ina. And kung nakitaan mo nga naglusyang ang imo sininga asawa, hindi ka mangita sa madayad sang kurbada, kundi i-inspire mong imong asawa nga mabalik niya, magbalik alindog siya. Upod ka mo, hindi nga ginapwersa mo siya nga mag-diet, tapos ikaw imuya, bago kinaon kada sa pinag-usumamoy, sa mga namit nga mga pagkaon, tapos siya perusahon mo siya nga mag-dieta. Ikaw ya, nga bana, updan mo siya. Updan mo siya diet, hindi nga paila-ilaan mo siya. Amo na dapat. Again, haliwaton ko ha, sa mga bana, dira, nga bago bata ang asawa, no? Hindi ka mo dahil mangita sang iba kung kita nyo nga nagdako na ang puson, hindi na nagdako iya nga lawas, nagsag ng iya sininga mga panit, gabalik pa na. Di damo gani mga senior citizen nga madayad pa yan. Kay man, no? Kina-inspire sila sang ila sininga bana or sang ila sininga partner mga ka-K5. Iba ang aura sang isa ka babayi if she's well taken care of and she's being loved genuinely. Ibaya ang aura sang isa ka babayi kung happy ang iya sininga heart. Galaw ay ang isa ka babayi kung batinggilan ang lalaki sa kabuhi. Gusto niyo sang gwapa nga asawa, te? Hindi ka mo magtinunto. Kag puna ang iya sininga tigipusuon sang pagpalangka. Kag K5, hindi magkalipat. Kadto ka mo sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Bukas, hasta pa karon alas 5 sa hapon. Open 8 a.m. to 5 p.m. at Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bakery Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas sa Sunday to Friday. Adlaw sa Sabado, sarado ha, mga ka-K5. Kitakas kita tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. My name is Miss A. Room 1009, ang inyong sininga hulot pala utwasan sa kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sa bugos nga bon sa K5 News FM, Ronga City, sa aton sininga partner sa technical side, sa K5 Michael John Ditoga, sa aton sininga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uri. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa copy sa K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Kasi tumasun sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
22: Atensyon mga kamais, naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinjenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
23: Protection VIP para sa KLK na VIP.
22: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5, mga ka-K5, alas 2:56 na sa hapon.
3: Galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang maghahari sa taong ito, aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato. Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, Exclusive Report.
2: Mga ka-K5, maayong hapon. Kagyari ng mga latest update sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, mga ka-K5. Nagahanas na sa karon ang mga players sa Davao Region kag Bicol Region para sa ilang pang elimination round sa softball elementary sa Palarong Pambansa nga ginahiwat karon sa Agusan del Sur. Sa dugang nga latest update, hugot naman nga ginapatuman mga ka-K5 sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang curfew for minors kag pagdumili sa pagbaligya sa mga makahulubong nga ilimnon sa mga kiosk sa naligya kon naliyagan ground kadungan sa Palarong Pambansa 2026. Sa exclusive interview sa K5 News FM Philippines kay Police Major Giovanni Tendoy, ag Sur Police Spokesperson, akong spokesperson, ginapayag si Rika K5 nga wala dapat sang may nagabaligya sang makahulubog ng ilimnon sa naliyagan grounds bangod hugot ini nga ginadumilian. Padayon man, mga ka-K5 ang pagpatuman sang curfew for minors sa di na mga atleta ang ginadumilian nga magwa sila tagsa ka mga billeter area pagpataklas jazz ang kagabihon. Naibaluan man nga general peaceful ang assessment sang kapulisan sa opening sang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur, Subong Adlaw, Mayo Villante 4. Samtang mga ka-K5, sa basketball secondary boys, daog ang Negros Island Region batok sa Memaropa para sa basketball secondary boys sa score nga 73-58 sa hapon. Sa official result naman sa Girls Secondary Volleyball Western Visayas, batok sa Ilocos Region, nagdaog ang Western Visayas score ng 2-0 para naman ka K5 sa aton medal tallies.
3: Palarong Pambansa Medal Tallies Update.
2: Para sa aton Palarong Pambansa 2026, sa partial and official medal tally as of 1 p.m. subong hapon mga ka-K5. Para sa regular sports, overall mga ka-K5, ang Region 8 may isa na ka-gold kag isa ka-silver, Region 9 may bronze kag ang Region 12 may yaraman sang isa ka-bronze medal. Para naman sa medal tally, partial and official medal tally para sa regular sports, overall mga ka-K5. Region 8, may isa na ako ng Region 8, isa ka gold kag isa ka silver. Region 12, may isa ka bronze medal kag Region 9, may isa man ka bronze medal mga ka K5. Samtang sa pagkabahin para sa dugang pagid ng mga latest update, duha na ang gold medals ang Negros Island Region sa nagkapadayon nga palarong pambansa 2026. Lunsay nakuha ni Javelin o kung sa Javelin Throw, secondary ang gold medals na day Margin Iwayan sang Sagay City ka Christine Rose Tuquero sang Escalante City mga ka K5. Sa karong nagkapadayon man ang hinampang para sa secondary basketball boys mga ka K5 sa gihapon sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026.
3: News FM, Palarong Pambansa Medal Challenge Update.
2: Padayon mga ka K5 sa pag-follow sa amon siling page sa K5 News FM Rojas para updated kamo sa nagakainabo sa Palarong Pambansa 2026. And of course, ang sports and entertainment o kon K5 Sports and Entertainment i-follow man kay bangod araman dira ang mga live sa katong sining mga news personnel, news team dagikan sa Agusan del Sur sa paghatag man sa latest update sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026 subong hapon mga ka K5. Ang mga updates ngayon yung nabatian ang ginadulong sa Klinika D3 Bio, MyTC kag DTX sa 500. Of course, ang manamit kag healthy nga kape, DTX sa Coffee Mix mga ka K5. Sa liwat ba dayon nga i-follow ang amon sining page, ang K5 News FM Rojas para updated kamo sa nagakahinabo nga hinampang sa karon para sa latest updates sa pambansa para rong pambansa 2026. Para sa Palarong Pambansa News Break, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natugla ang minut sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo

0: mata.
1: Mag Eye Care Gold
0: Capsule Adlawadla.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
0: Para sa manami na eye health.
1: Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
0: Kaupod
1: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlawadla.
0: Eye Care Gold.
1: Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-isbilan niya.
1: Ipan

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5, alas 4 in punto na sa hapon.
3: Tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report.
15: Mga ka K5, para sa aton latest update sa Palarong Pambansa 2026, subong hapon Mayo Vientes. Vientes sa is 2000 Vientes sa is. Ako 25 tuig 2000 Vientes sa is. Para sa aton nga Palarong Pambansa 2026 update para sa boxing tournament, ang Negros Island Region na Batok sa Davra winner. Davra para sa schoolboys category para sa boxing tournament. NCR, Batok sa Central Visayas, nagdaog ang Central Visayas sa gihapon para sa schoolboys category. Region 10, Batok sa Region 4A, nagdaog mga ka K5 winner. Region 10, schoolboys category para sa aton nga boxing tournament nga ginpatigayon sa Esperanza Gymnasium sa Agusan del Sur. Sa dugang pa nga update, ginbisita ni Agusan del Sur Governor Santiago King Jr. ka Congressman Alfilito Bascog sa 1st District ang softball elementary para sa ceremonial pitch sa Caraga Region kag Zamboanga Peninsula. Ginpasalamatan man mga ka K5 ni 1st District Agusan del Sur Congressman Alfilito Bascog ang mga players sa softball elementary. Naibaluan nga si Bascog kag Governor Santiago King Jr. ang nagpanguna naman sa ceremonial pitch sa softball elementary nga sa karon na padayon nga ginapatigayon ang hinampang mga ka K5 sa tunga sa region o Caraga Region kag Zamboanga Peninsula. Sa dugang pa para sa aton nga secondary boys basketball update. Davao Region nagdaog batog sa Region 1 sa score nga 96-34 mga KK5. And of course, back-to-back gold medals man si Krisha May Tarjano sa Eastern Visayas ang gold medal sa secondary girls sa 3,000 meter run sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. Naangkon sini mga ka-K5 ang iya pinakauna nga palaro gold medal sa tinalikdan nga tuig sa Lawag, Ilocos Norte. Kung sa din mga ka-K5 naghilibion git ini bangod wala sini na break ang record sa mga event. Nakilala si Taharos ka-K5 bilang barefoot runner bangod nagatiniil lamang ini sa mga kompetisyon. Nagpasalamat ini sa Diyos sa ila lokal nga panguluhan kag sa iya pamilya nga nagasuporta para nga maka proceed sa iya ginahandom nga makahampang sa Olympics. Para naman sa aton nga palarong pambansa 2026 sa partial and unofficial medal tally as of 3 p.m. mga ka-K5 subong nga hapon sang Lunes. Ang Region 8, mayara sang isa ka silver kag isa ka gold. Region 1, mayara sang isa ka gold. Region 10, mayara ka K5 sang isa ka silver medal. Region 11, mayara sang bronze medal kag Region 12, bronze medal. Para sa partial and unofficial ranking, mga ka-K5, nagapanguna sa karon ang Region 8, ngayara sa Rank 1, Rank 2 ang Region 1, Rank 3 ang Region 10, Rank 4 ang Region 11, kag Rank 5 ang Region 12, mga ka-K5. Padayon nga i-follow ang pages sa K5 News FM Rojas kag ang K5 Sports and Entertainment. Mangod na mga ka-K5, ma-inform kita sa mga nagakahinabo latest updates sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Subong adlaw sang Lunes, Mayo 5, 2026. Ang mga latest update ngayon nga nabatian mga ka-K5 ang ginadulong sa aton sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, Kaklinika DTX 500. Para sa palarong pambansa news break, inisi ka-K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Revile with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
0: Ang Physio
2: yung may D3.
0: Makatas mga butika.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
0: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kailatong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: K5.
9: K5
8: News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: ako yang basulon yo.

0: Mayong aga, Tarakel.
1: Oh, binload manok ka? Aga ka pa di sa balayhaw?
0: Ta, may asin ka mo kagdiyotay nga kalamay. Mangayo tani si tatay.
1: Wala nagig kamuyo sa nabalaan nga obraho, no? Ang pangayo na nagig perme?
0: Kayo wala pabig ka padala si nanay kwartata? Basi tapos bulan pa ta?
1: Nami, gali yae, no?
2: Hi, binilod! Maano ka sa amon balay?
0: Irene? Kukuan? Mangayo ko tani asin kagalamay?
1: Eh, wala ko di subong asin kagalamay! Ubos na!
2: Damo, pagid lang to, nay. Puno, pagid lang tong kalamayan, takagasinan.
1: Singganan nga wala gane. Eh, lakat na, be.
0: Ta? Gay lang ko bitabi siyang jutay lang. Kay bakulon karon ko ni tatay kung wala ko dala.
1: Ay, ano ka, bungol? Siling ko gane, di ba wala? Ay, hindi ka niya maghalin. Masyahan, tagikaw sa inyat ka to, beg. Halin to.
0: Tarakel.
1: Konon ka na. Halin! Isa! Tua! Hindi ka magalin! Malap! Nosgit ka nun lawas mo! Tatlo!

0: Oo. Di na ang kalamay kagasin. Wala ka man, bit-bit.
1: Tatay, wala ko ginataga ni Tita Raquel.
0: Ay, kanimal si mo. Di manuta ni, ha? Manuta! Makaon na natin sinisang lugaw nga wala sa'yin kagmainong sang kaping nga wala kalamay. Wala kang ibala diskarte nga bata ka mo. Mango ka din! Kamango ko'y si mo, hum?
1: Agay, tay! Kinampak mo sa ulo!
0: Manmango ka! Hindi ka ka ba naman diskarte? Oro, dadaan niyo ng linugaw nga wala sin. Bahala ka mo sa kabuhin niyo! Pakanaan ang duwa mo ka manghod, ha?
1: Ako lang may masala. Ako na pirma yung ginabasol ni tatay kung wala ko ni kanon sa balay.
2: Ako manong, gutom-gutom na agad ko.
1: Dali lang. Day-ay-ay, totoo si Lito. Sukaran mo kamo siyang linugaw. Pero wala ni asin, ha? Kay wala ta asin.
2: Sige lang nung, ha? Basta makakaon lang ta.
1: Oo, ay gutom-gutom na agad ko nga dahan. Ara no? Ikaw na ka mo?
2: Namit man yapon
1: na. Sige lang nung, makaon ko ya kay gutom-gutom na agad ko nga dahan. Sige, kaon ka mo. Tani, mabalik na lang si nanay, no?
3: Para hindi na tamabudla yan.
2: Ang bangin nanay, pagaling niya di. Hindi na sa kunong magbalik-balik. Kadumdum katunong nga nagambal sa mo na. Ito bala?
3: Hindi ah. Hindi tayo mabatas ni nanay. Inambal yan lang to. Kay gainit ang ulo niya kay tatay. Kay pirmi lang siya ginasumbag at ginadapal ni tatay mong.
2: Son, subong niya. Kita naman nasakit ni tatay. Kay wala naman sa iba niya paukpan mong.
1: Dayay rin. Sige lang.
3: Agwataon na lang ni. Mga muyo na lang tanga. Kabay pa nga magbuhuto si tatay. Kaya hambal ni Ma'am Tagoy ito'y sa una. Nga kung may problema ka, mga muyo lang ta. Kay gapamati ginang Diyos aton.
2: Nga di nang Diyos na nga. Paano sa kabati kung mga muyo taki wala man di sa sabalay?
4: Ara na ya sa langit ang Diyos. Kag may gahom na ya ang Diyos. Ato bala sa Bible story gani, nga ginbasa sa aton ni Ma'am Tagoytoy sa Sunday school.
2: Gili.
1: Totoo si Lito. Hindi ay rin.
2: Ano no?
1: Mga muyo, tabala nga tatlo. Sige na, ay rin no si Lito.
3: Para magbalik na si nanay. Sige na. Mga muyo, tanga tatlo.

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakitang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: これ暖炉か、なんだかカオルガンか、バイプロブレマか。
1: wala sir. May sugo ka, sir?
0: Gintuyo ako pagkatapos mga liguon ako. Abi, bulumasahi abi ang tiil ko agun nga matulugan ako.
1: Ate, oo, sir Ray. Sige, magplaster ka na. Iplaster ma yung ulo mo diri sa uluna, no? Kag itong-tong dayon ang tiil mo sa paa ko kay masahion ta ka.
0: Ambugin nang nanamian ko sa imo. Kay nami kagit iya mag-atipan.
1: Ba? Sorry? May iayo tani ko sa imo.
0: Adoy na.
1: Ay, kukuan. Nahidlaw na ako sa amon eh.
0: Kabalo ka naman. Kakabudlay gabayaan mo ako diri. Hindi ba lang antes kagin baton nga mag-caregiver sa akon. Ara sa kontrata nga ginpirmahan mo nga hindi ka pwede basta-basta lang nga makapauli. Nga may dubyo ka to nga ginbilin? Nasi ba?
1: Wala, sir. Ay, kuan kay si tatay balahaw. Kay gamasakit siya nga daan. Di, wala to siya daan upod. Tani, bisan isa lang kaadlaw makapauli ko. Nahidlaw na gid ko sa ila, sir. Sa kay tatay, sir. Sir Ray, nagapakitluoy ako sa ibu ay. Subong lang ini. Gusto ko lang nga masiguro nga okay si tatay. Pangako, sir. Pagkatapos ini, bisan dugay naman kuliwat makapauli, wala sang kaso. Pero pasugti lang ko si Ray ay. Pasugti lang ko nga makapauli. Sige na, Sir Ray. Sige na.

0: Yes. Signori, nega panduktok. Gabin naman eh. Dali lang! Kabut lang ito at pagkiyo. Wala pagkiyo ako mag-asa sa pagka-stroke ko. Sino ang...
1: Tay, mayong gabi. Ay, kakakuan. Kamusta ka, Tay? Bisa ko, Bitay?
0: Kaluyan ka sa mahalagang Ginoo, anak.
1: Ay, Tay, pahigad, Tay, kay isa ako, anay, pirtahan.
0: Maayo. Kay nagkapamirinser ko man nga magpauli.
1: Ay, Kwan. Hindi ako mapahamtang dito sa ginaobrahan ko, Tay. Ari lang diri sa imo kag sa mga batang pinsar ko. Eh, kamusta ka di, Tay?
0: Ari. Nagkapanikabot nga. Bakalakat liwat sang tadlang eh. Kabudlay sining baldado ka. Kabudlay mag-gawi.
1: Ang mga bata, Tay. Kamusta sila?
0: Kori. Pasensya kita. Wala kin ko makapag-umusta sa kabataan. Kasi ato man sila sa bukid.
1: Gindala sila ni Buboy sa bukid, Tay?
0: Oo. Atuhan sa bukid ang palangabuhian nila.
1: Tay, gusto ko taning akuhawan ng kabataan kag ibilin diri sa imo eh. Masaligan mo man si Binlod kay ti may buot naman siya. Pwede mo na siya masaligan diri sa sulod sang balay, Tay?
0: Kori. Pabangkot kung ipadala na sila ni Pabuhay. Ha? Kita di wala. Antes ka mo nagbidilagay, ginsiguro mo na yung kabataan.
1: May storya pa ko sa iya, Tay. Bahala na. Basta tubangon ko siya. Kagayoon ko siya nga dalun ko ang tatlo kabata dire. Hindi ako mapahamtang nga wala sila diri sa tupad mo, Tay. Hindi ako mapahamtang, Tay. Hindi.

0: Uy! Ari ang kabala, no? Manuka! Nagbalik ka, o? Ginsuka ka naman sa mag-umuyab? Eh, sus! Hindi na ko yung baton si Mukuri. Baho na na, ho! Ha? Gindura-duraan na na sang laing ng lalaki.
1: Kung ina ang pagpati mo, bahala ka, boy. Basta ari ko, agudalun ko ang mga kabataan.
0: Ah, gali. Tira. Pamangkuta sila kung maupod sila sa imo. Kay napiho ko, ako ang piliyo nila. Nakabati ka? Hakure! Ako ang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo! Ano?
2: Tay.
0: Maupod ko mo sa ilo nyo? Ha? Sabat! Pili ka mga tatlo! Maupod ka mo kay nanay nyo! Ukon mapabilin ka mo diri sa akon!

0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Mao kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang makahalawatawat niya kasumpun sa atun drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulon niyo? Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kag ini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Detribio, ang Detri, yung may BCO. BCO, yung may Detri. Detribio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Detribio, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Di na kanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
12: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,
10: DTX 500
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
17: DTX
10: Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: X5
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
12: Extend Food Superman for Men.
22: DTX 500.
23: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas sang akong acne.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advanced Syrup.
22: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
22: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care

0: Pharmacy.
1: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements, kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies, kag device, nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas, malapit sa Town Plaza. Kung para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.

0: Pilipinas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 18 minuto sa rebilyan, antes kita magdangat sa tak ng alas 5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.

0: Investigador. Mula sa Quezana, Villarreal. May nga punsyadad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas, nagapalig ng El Castigador, petsa 25 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinandan kaupod sa inyo ka K5, ang inyo anchorman ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Subo nga pon diri sa ton siniga pagpangalagad magatala kay kita sa mga nagapanguna. Preska, hindi banos, wala ginagup-upan nga mga balita, mga ka-K5. Nga to natagan ligwa diri sa ton sininga pagpangalagad. Mga senador nga may kaso nga plunder kag bribery, ginboto nga mga vice chair sang Senate Blue Ribbon Committee, ay kampiyon na nunay ni nagakatabo sa Senado ta mga ka-K5. Ang sanguna nga ginarespeto nga Senado, subong niya dubulangan na lang, masinggit na lang sang ice ko. Pag-inom sang makaulubog ilimnon sa pampubliko nga lugar, ginadumilian na sa kay Colonel Tumagtang. Ay, subong lang kabalo si Colonel. Pero tilang tawa bala libot ka sa mga pampubliko nga lugar, damo sang buti sang ilimnon nga nagakayat-kayat. Kay man, ginaimo talaga yan. Why, man sa may nagarunda kag nagasita. Pero sa istoryaya, kompleto. Tagdumalahan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, wala giapon aksyon sa pag-inutok sa mga pasyente. Ang management sa ngaring pitch do istorya kuris-kuris lang nimo. Mapa sang naga-kwan sila, gapilar sila nga makautang sang 250 million, part sang 1 billion nga utangon sang provincial government, kulang na lang magluha-luha si Dr. Florencio Lutsing para madala sa ila istorya mga ka-K5 ang sanggo niyang panalawigan kag mga stakeholders. Purting problema sa rimpit, sa ragyapo, no? Kaya ano na lang kita sini Dr. Florencio Lutsing, sir? Istorya na lang permis dalom tino-tino? Samtang, pag inutok sa dalagan sa trapiko sa syudad, tugas ang illegal parking. Sa bagay, may abugada gani, nagapark sa corner sang karsada. Isa, hindi mo kinanglan, mangin maalam mo. Kaya man, bisan may alam, mango man mga ka-K5 pagabot sa lay trapiko. Samtang ginareklamo nga madulom nga dalan sa Barangay 7, ginaksyonan na sang syudad. Ini matapos man nga gintalakay nato ni diri sa K5 News FM last Friday ang concern sa mga taga Barangay 7, tiini na aksyonan na mga ka-K5. Insigida ginpakadtuan kagin pasiga mga ka-K5 ang madulom nga kalye sa Barangay 7 nga ginahimo baligyaan sa bukag syempre limnan ka mga pamatanon. Samtang anay soldado nga nadakpan sa pagduso sang droga sa Panay, napasakaan na sang panumbungon. Oy, baloon ta ko na labot na sini. Ana labot na sang Panay PNP sa nagsakar nga ma-interview mga ka-K5 sa EPES sang Panay Municipal Police Station. O, ato na istorya andri sa aton siniga pagpangalagad. Likewise, ining natabo nga sunog, kay na paninabato ng information pero mga dua na kaoras, we are still waiting sa update mga ka-K5 sa natabo nga sunog dira sa may Banwas ang Pontevedra. Ano nang latest development sini? Pila ka mga panimalay na sunog kag investigation, initial investigation and information halin sa Pontevedra Fire Station mga ka-K5. El Castigador. El Castigador. 13 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takdang alas 5. Kung may mga minsay ka mga lagipalabot diri sa El Castigador, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasantang nyo sini nga mga minsahe mga ka-K5. May nga po lang sa mga suki naton nga mga ka-K5, mayo pa ni sila iyo masaligan mo ang aton mga tagpalamati, arigid permi nagaupod. Diri sa aton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. O salamat gid sa mga nagapamati. Salamat gid sa mga nagatutok. O sa mga ka-K5 naton nga naga-monitor na sa wala pati pamati na kamuda. Pamati na kamo sa radyo nyo or magtutok sa Facebook Live. K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Basi maglasa kamo kikadamo-damo sang live. Ang inyo pilion ang live ta subongo El Castigador program. And matry man ta karon kuha sang dugang ang mga information sa nagapadayon nginampang sa Palarong Pambansa 2026 nga ginatagbay tagbalay sang Agusan del Sur mga ka-K5 ang ilatayang gobernador kag mga local officials hands on gito halin sa preparation tubtob sa aktual nga event mga ka-K5 hands on gid ang ilang mga officials mga ka-K5 sa ila pagtagbalay sa Palarong Pambansa. No, ti dekada nga daan niya nga nag-apply, nag-amar ang Agusan del Sur nga mangintag balay mga ka-K5 kag this time natagan katumanan kag nangin bastante ang ila sini nga preparasyon. Ambal gani sa mga players so kanami sa pamatsagan nga first time mo maka-experience ang immobiliting area although it's a public school pero may ginigdaan kaya nga foam mga ka-K5 malumok nga higdaan kag air condition pang mga kwarto. Gabilib ang mga atleta mo coming from Western Visayas. Gabilib sila. Kung sa iba niya nga mga provinces, ang ilab mga hiligdaan, masakit sa likod, mag-inot, kisaway patubig, mga ka-K5 kisa, brown out pa. Dason ko maglakat il atleta, may paaman pa nga panumboy, mga pag-host niya sang taga-agusa, no? Maayo mga ka-K5, amo ning ining observation sa mga kautoran ta to. Maayo gid ang ilan ang experience sa Agusan del Sur mga ka-K5. Nagasugo manabi sa liderato kung ano man mga ka-K5 ang dalagan sa mga subong sininga mga hilikuton nagasugo gid ina sa liderato. O ara gid niya sa liderato mga ka-K5 di ka pareho sining ila gobernador to hands on. Hands on kag di istrikto gid niya mag apatoman sa mga mando niya to sa Agusan. Sikita nyo, mas smooth lang ang flow kapon sang opening. Kagapagbaton, ganyan nila sa mga atleta, sa mga nagkalain-lain ng mga billeting areas, mga gagay 5. 10 minutos na bilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 5. Oy may ngapon sa mga suki naton ng mga kagay 5 nagatutok na. Si Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor na dere sa may barangay Luktugan. Thank you, good Ma'am Gianna Velsiloso. Nag-monitor na dere sa aton nga pagpangalagad. Thank you, good Ma'am Gianna Velsiloso sa pagtutok. Likewise, present naman si Ma'am Gianna, resident sa Miluktugan. Present naman si Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona. Thank you, good Ma'am Rhea. O, salamat, good, sa pag-upod diri sa El Castigador Program. No, subong hapon sa aton sininga mga suki ng mga ka-K5. Sir Reynante Cam, present naman, no? Si Sir Reynante Cam, nagapamati na upod sa iya sininga pinalangga nga wife. Kay Ma'am Bebe, sila bata kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, dira sa may barangay Dayaw. O, gapamati na sila da sa El Castigador. Thank you, git, sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Sa aton sining mga ka-K5 kay Ma'am Maria Gina Adrimisen nag-monitor naman always gid ko na nagapamati sa radyo si Ma'am Gina. Oh, thank you gid Ma'am Gina Adrimisen sa pagtutok diri sa K5 News FM. Dira sa may Banos ang Panay kay Ma'am Gina Adrimisen. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa El Castigador Program gid adulong sa inyo sa paborito nga kapesang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Pagwaong mga igko, mga toxins sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka. Katuwang naton dira ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amoning kape nga magabulig sa pag-detoxify si mo sirig lawas. Amoning kape ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, magabulig balanse si mo sininga blood sugar. Nagabulig ini manage ang blood glucose levels. Nagabulig man ini sa weight loss. Mga ka-K5 nag-support sa fat burning kag detoxification sa aton sinig lawas. Gabulig man ang DTX Coffee Mix sa pag-boost sa aton sini nga energy mga ka-K5. Nag-enhance sa aton stamina kag focus. Amo na nga do kung tatanga-tanga ka tidami gid ko nagakape ka DTX Coffee Mix para matanla si mo utok hindi ka loading permi. No, rich in antioxidants man ang DTX Coffee Mix. Nagabato sa mga free radicals, nagasuporta sa digestion, nagapromote sa liver and colon cleansing mga ka-K5. Gani for a healthy coffee, mag DTX Coffee Mix. Healthy coffee for a better you. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan. mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan na, basta ikang lawas, dapat gidaton amligan. Diri na kita sa healthy na manamit pang kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Hoy, may ngapon lang sa mga suki naton dira sa may RV Mini Mart. Nagapamati na diri sa K5 News FM sa may RV Mini Mart sa TATC. Good afternoon. May ngapon man kay Ma'am Dolores Abilarde. Nagatutok na si Ma'am Dolores Abilarde. Madamog gid salamat sa aton sinig nga mga suki nga mga ka-K5. Sa nagabaligya da sang kuano mani sa may paseo di Rojas mga ka-K5. Dira sa may natungan sang City Hall. Kaga Cathedral Galano, gida day radyo, gapamati ko napon sa El Castigador Program. Thank you gida sa inyo sininga pagpamati. Pagbalikta diri sa aton nga pagpangalaga, dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador! El Castigador! KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imulawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boy, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pagulang ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga ah.
2: Pala inom DTX.
3: DTX.
2: Taan. As katama ang iyang antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. In short, pag damo antioxidant sa imulawas, DTX 500. Oh. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pinta tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pag bukay sang imubok or uban, sign na.
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka.
1: DTX 500.
4: Sering Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
5: So wow.
4: Namin nagita akong nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles.
6: Kulubot.
2: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
3: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra.
2: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Suli, sir boy. Bala na nang detex. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
1: DTX 500. Lifestyle,
2: ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi na. Ari pigid malain sa sinyalis sa ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
2: Grabe, magpadamo tapos ang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
6: Grabe mo lang, wala labot ang stress ha.
2: Amo nang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang science sang oxidative stress sa kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain. Joint pains, tapos pero may sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infeksyon. Okay. Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
7: DTX 500!
8: 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sang una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
8: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
15: DTX 500,
7: masaligan,
15: epektibo.
7: DTX 500,
15: DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure
8: 180/100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala,
15: dahil ang Didra ang mighty.
7: Palaban mo,
15: Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
15: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
15: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
7: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
7: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
7: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
24: Ako si Lichel
0: Manuel ang barangay Tabuayon, Kapi. Eh, manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isang kabulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde kagyapon.
27: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
26: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bag-o.
27: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
26: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
28: NK313 VIP.
26: Protektodo sa ulod. Mabuk at

0: inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Roldan Mesara Villarreal. El Castigador!
4: El Castigador!
5: 6 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga mensahe ka mo, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyo sini nga mga mensahe mga ka K5 diri sa El Castigador program. Saliwat ha, if may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas mga ka K5 para mabasa tayo sini nga mga mensahe. Mayong hapon sa mga ka-K5 naton nga nagakapi-kapi, no? Nakatutok sa K5 News FM. Patrick Matias Robles, nag-monitor na ang Matias Cagrobles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra. Thank you, gidalin kay Patrick Matias Robles. May hapon man sa mga amigo naton da sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Present na si Sergeant Trejo. Ari Ambalya, good afternoon po, our brave, honest, and intelligent. Bao, intelligent kada, ambal sang iban, mango. Your voice delivers truth, hope, and inspiration to every listener. Padayon sa pagserbisyo nga may integridad kag kaisog. O, dira lang ta sa may integridad kag kaisog, ah. May tinadlok na daan. Pero siyempre, kisa may mga limitasyon man kita eh, bilang broadcast journalist, mga ka-K5. Ah, sa isog lang, ara isog eh. Alin pa sang unang suporta tas kampanya kontra droga. Pila na kagatos na preso bangon sa droga. O kagpila pa ka mga krimen, mga iligalista sang unang nagkaladula na subong. Ah, mga pamahog-pahog nila sang una. Hay, why naman sila? Ari pa kuya. Amo na basta ara ka sa kaayuhan. Sa ginimo mo lang balang imo sining obligasyon imong trabaho. Nga nagakadapat mga ka K5. Responsable ka lang, especially if you're a broadcast journalist. Huwag ka sa may ginatapakan nga mga ara nga mga kubos naton magkauturan. You will surely survive no sa sining nga propesyon. Pero tiin ang mga journalist nga corrupt, no? Inang mga journalist nga nagapabayad, kabaylo sa ila sining prinsipyo, ati kilala naman sila sang tao. Ila naman na iya. Pero ti sila nang gapasamad-samad sa profesyon mga ka-K5 nga ini. Bala nyo, ang profesyon sang pagiging broadcaster, hindi ka magmanggaranon. Mga ka-K5, kita nyo yung mga ulihing tubo, subong halos ni magsulod sa sininga profesyon. Kaya ininga profesyon, di ka ni magmanggaranan. Inidriya prinsipyo, panindugan, kagmisyon. As you wake up every morning, mangkuton mo yung mukaw galingon, ano ba lang misyon mo sa kabuhi? Ano ba lang purpose mo sa kalibutan nga ni? With that, ma-realize mo kung ano gidang imo sini nga matod ga purpose kagmisyon mga ka-K5. Kag kita, pasalamat kita, no, nga natagaan kita sa sini nga platform nga sa gyapon for nagsulod kita sa media 15 years na. No, mga ka-K5, estudyante pa lang tara na sa media. No, we are very thankful nga ti may mga tao nga nagbuka sa aton sang oportunidad before hasta subong ari kita sa sini nga patag mga ka-K5. Amo ni aton bread and butter, and of course hindi ka magdugay sa sini nga propesyon kung ginabaligya mo imo kalag sa mga panulay kagyawan on ng mga politiko, mga ka-K5, sa mga korap, mga garok, mga ka-K5. Hindi ka man magdugay sa sininga profesyon, no, kung ginakonsinti mo ang nagakatabo na hindi maayo sa aton sininga komunidad. sang una may mga naengkwentro manta nga hindi man basta-basta nga mga personalidad. Pero ti sa Gyapon nakasurvive kita kag ari kita sa Gyapon sa sininga profesyon. Kag thank you gid sa mga amigo naton nga syempre nagatag man sa aton proteksyonalin sang una hasta subong mga ka K5. Thank you gid sa pag-appreciate Boss Echo, Sergeant Ray. Do maobligar na ko sinida padala DTX Coffee Mix dason may ara gali extend sa dalom. Basta gamiton lang magpauli ha. Sir Ray. Ma'am Arlene Onyada basa nagamonitor na madamo gid gasalamat sa aton sininga kasi Mario. Ma'am Arlene Onyada basa. Ma'am Becky Lana nagamonitor na salamat gid. Kag kay Ma'am Dolores Abilarde, thank you gid sa pagtutok diri sa aton siniga pag pangalagad. 11 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 5. By the way, sininga hapon, ginanunsyo mga ka-K5 sa palasyo sa Malacañang ang pagpamtang kay Anay Senador Francis Tol Tolentino. Si Senator, former Senator Francis Tol Tolentino, mga ka-K5, amusubong ang magapungko bilang acting secretary sang Department of Labor and Employment. Talos, mga ka-K5, kay Anay Department of Labor and Employment Secretary, Bienvenido Laguesma. Kay bala nyo si Laguesma sa kay Secretary, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, amayara sang hindi maayo ang estado sa iya ikang lawas, amo nang napilian sa Malacañang, napilian ni Pangulong Marcos, mga ka-K5, nga si Anay Senador Francis Tol Tolentino ang magapungko bilang acting nga tiglikom sang Department of Labor and Employment, mga ka-K5. Tisunod rin sa kay Palace Press Secretary or Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pirmi lang may ginaprint, mga ka-K5, kag ginapakita sa publiko. Ang sunod rin sa iyati, kumpiyansa si Pangulong Marcos na mapamunuan sa gusto ni Tolentino ang dole. Considering nga si Tolentino, isa ka political butterfly, ano man niya akon. Si Tolentino may malapad ga experience, mga ka-K5. Matandaan ta nga ti si former Senator Francis Tol Tolentino nangin mayor ini sang Tagaytay City. Tatlo ka termino from 1995 to 2004, mga ka-K5. After sina, nagpungko man ini bilang chairman sa Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA from 2010 to 2015, mga ka-K5. Under sa administration ni former president and ni the late president Ninoy or Noynoy Aquino, mga ka-K5. Ninoy is different from Noynoy. So from 2010 to 2015, nangin at chairman ini sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA. After sina, from 2017, nag-serve man ini bilang presidential advisor on political affairs sa idalom sang administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte from 2017 to 2018. Now, pagka 2019 elections, nailier man si Tolentino bilang senador, mga ka-K5. Kag nagpungko bilang chairman sang Senate Committee on Local Government, kag Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, mga ka-K5. Nagpapili bilang senador sa nagligad ga eleksyon, apang naperde, mga ka-K5. Kag sa nagligad ga simana, natapos ng banning period, 1 year nga banning, mga ka-K5. May 1 year na nga banning, maperde ka sa eleksyon. May isa katuig ga banning, hindi ka pwede ma-appoint sa gobyerno, mga ka-K5. So after some banning, timing man, nabakante ang labor and employment, kay man medyo may masakit, no, may hindi mayong kondisyon ang ikang lawas ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma, nagsulod karon sa picture si former Senator Francis Tol Tolentino. Why naman bago kay Tolentino, kiti makon mo kung paano siya naglupad-lupad, mga ka-K5, para makasurvive from a city mayor ng MMDA chairman sang time ni Aquino, ni Noynoy Aquino, nangin political advisor sang time ni Duterte kag nangin senador, mga ka-K5. Kagsubong ti ari naman siya masulod naman sa Marcos administration mga ka-K5 under sa Marcos regime mga ka-K5. So hindi na bago, hindi na kamatingala kung nga man paluksu-lukso si Tolentino, iti duwama lang na mo, it's either for his own political survival para may tigangon man sa no mga ka-K5, or pangadwa, ang iyaya, regardless kung sinong leader, basta iya, tod-tood kapag servisyo. It's either of the two mga ka-K5. Iya, for political survival, may tigangon lang siya, o sunod-sunod kung sino tong presidente dito naman siya, or pangadwa, matuntuod yung misyon niya sa pagserbisyo. Bisan sino pa ng leader, bisan kontra mo pa ng leader, o kung bisan pigaw ang leader, pero sa imo tagipusoon, serbisyo ang imo nga dala, di makuan ka gina masuporta gyapon kag ma-perform. Duwa ma lang na ang ginalantaw tada sa part ni former Senator Francis Tolentino mga ka-K5. Tisulod na sa subong sa gabinete bilang acting secretary sa Department of Labor and Employment mga ka-K5. May mga nagapamangkoti si Kuanya. Kay man subong, hindi malikawan nga damo subong mga isyo nga nagatuluhaw sa kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Si Rimulya do damo nagidisablay. Damo na sablay ligad to, sablay siya sa pag-inform niya kay President Marcos nga kuno nadakpan si Saldico mga ka-K5, pero sa ulihi wala gali. Posible ginhold lang pero wala iya ma-detain mga ka-K5 para dalon diri sa Pilipinas. So ang impormasyon ni John Vic Rimulya nga ginatag sa presidente nga ang presidente out of his excitement nag-Facebook live pa, nagpagwa video, nag-update pagid. Sa uli nabalaan gali nga hindi tsakto ang impormasyon nga ginhala sa presidente kay sala man ang ginambal sa iya sang iya sining alter ego nga si John Vic Rimulya mga ka-K5. O strike one na sa to. Pangadwa, ining kwanyo? Ining mga sablay nagligad ga mga policies ang DLG nga wala pagani nila ma-monitor sa insaktong road clearing, barangay road clearing program, may ara naman sang programa nga kuno mga nagauba-uba bayo pang dakpon, kag kun ano-ano pa tong mga biga sang DLG hindi pagani katapos sila sinamo, madugang naman lundo. Di negative tong acceptance ang public, kay gusto niya pakita nga macho sa mga ka-K5, pero ang acceptance ang public negative. Sa uli ito, pating nagamasa sang siminto to partner, dinakop. Alang-alang gamasa ka siminto, masokso ka dat barong. Diba? Usually kita nga Filipino, although nga kung may ginobra kita, kinanglanta, nga may mga safety gear, pero kung kaisang tao guba, bayo ka ginot, ikaw ba naman? Nga nag-obra ka na, hindi ka kwanda maguba sang pang-ibabaw ng mga panapton. Although dapat may mga lugar lang na nga pwede, pero using our common sense. So nagbalik to sa DLG kag sa PNP Igo. Now, ang natabo naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi mabalaan kung dakpon gid balaw kung hindi. Kay man pagkadto sa Senate ni Rimulya, hindi pagdakpon si Bato. Mga ka-K5 kag do siya pa yung nag-assure nga wala sa matabo nga pagdakop kay Bato. Ti karon kinadula na, nangindulaan na si Bato. Ang balta, ano ni si Rimulya man, gasuporta gid man ni sa liderato ni Marcos o kon sa butahe. Isa ni sa mga pangalan before nga nagalutaw nga nag-ambisyon magpresidente, pruti negative ang acceptance ang public mga ka-K5. Amo na nga do nagakwan, do malas ay subong ang pagtulok kaysa ang publiko kay John Vic Rimulya. Kaya even do nga may mga ambisyon ini nga mas mataas, pero ang publiko ya do hindi magkagat mga ka-K5. Now, kadungan sa mga palpak sang DLG, under sa liderato ay padalabot na may mga information sa mga ka-K5, ang pagtiner niya to permisa kundi hindi ito nga mga islato, nga mga resort, ay padalabot, mga issues na nagatuloha, nga sa ay pa man mahambal ko matuhod ini o kung hindi mga ka-K5. Pero nagtuwa man karon ng information nga base magbalik sa pwesto si Anay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos mga ka-K5. Kay si Abalos amo lang to iya, pero makon mo with the effort of DLG tina kuha man nila si Alice Go, no? Nakuha man to nila si Alice Go sa iya sining agin palagyuan. Kumbaga mas isog ya si Benhur Abalos kag mas pulido ang hulag ikumparar kay Rimulya mga ka-K5. Damo subong gambal, ano ni, gasporta, kima ni sirimulyaw, kung basi do, do ginasabotahin niyang administrasyon sang boss niya. Perti may mga gambal man, nga hindi basta-basta mabuyan sa mga Marcos, sirimulya mga gagay five. Pero subong puwerte, gidya kagamo, ang political senaryo diri sa Pilipinas. To man, gidya kagamo mga gagay five, hindi ka nakainsindi sa nagakainabo, no, sa patag sang politika, mga kaka-K5. Likewise, sa senaryo, no, sa dalagan kapungsod ta, kay hindi ka naka, hindi mo na ma-discern kung sino nagasugid sa matuod kag kung sinong butigod, mga kaka-K5. Sa bahin sang Senado, sa bahin sang Kongreso, kag mangin sa Malacanang, kung sino sa ila nagasugid sa matuod kag kung sinong butigon, mga kaka-K5. Kibalan nyo may ara, gini mga tao, nga mahimo sila sang ilaw ko galingon nga narrative, para of course sa maron, ang tao nga igila gusto sa maron, mga kaka-K5. Makreate na sila sang ila narrative, mga kaka-K5, para suportahan ang ila sini nga proposisyon, kag ma-proteksyonan ang ila sini kaugalingon nga agenda. O lang tao bala sa Senado, karon ni pabatita, karon dugay-dugay, ang baisay naman nga natabo sa Senado. Si Senadora Amy Marcos, mga kaka-K5, nagpagwa

0: O ano ni Part? Ah, okay. I-share ta. O, sa aton sini nga mga ka-K5. Kaina, nagpagwas ang video. Makon mo, may pa-video-video pa si Senadora Amy Marcos. Nga, isa ka-conspiracy theory, nga kuno, ginahimo, ginaplano, para iya nga mapalawig ang termino sa mga Marcos. May video. O galing, puro aligasyon, puro istorya. Wala sang facts, mga ka-K5. Ang balkodoging panindugan lang ni Senadora Amy Marcos ang iyaya nga ang pananaw siya sa publiko nga may pagkamarites, mga ka-K5. Tiwala karon naluyag ang mga senador ka gusto nila nga i-strike sa record sa Senado ang mga ginpangambal ni Marcos kagang iya sini nga gin-present nga video, mga ka-K5, nga may aras ang conspiracy theory nga may matabo nga pagduso sa Constituent Assembly, mga ka-K5, or pagbago sa aton sininga konstitusyon para mapalawig ang termino ni Pangulong Marcos, iwala maluyag ang mga senador, mga ka-K5. Isa na diri sa nag-object si Senator Migs Zubiri, mga ka-K5. Yari bala si Senator Migs Zubiri sa yasini nga pahayag?
1: El Castigador! El Castigador!
2: Point of order. Madam President, a point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence, on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sangayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung contra people's initiative, na fake people's initiative. Na talagang kin-all out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak noon, from the speaker and even Malacanang kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan, bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oh, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here? Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary. Madam President, it is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali, at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
1: El Castigador. El
0: Castigador. Nabatian ang punto mga ka-K5 ni Senator Migs Zubiri. Abali, ano na lang kita di sa Senado, inday badiday? Do sirkus na lang kita? Hindi na kita ya do, hindi na pareho sang glory days ang una sang Senate. Kayo nung wat paginambal mo Senado sang una, ang respeto sang tao tuman kataas. Paginambal mo Senador tuman kataas. Pero no, natabo, wala lang tawa. Sagi tabi kabuto ka mga mango. Sagi ta kabuto ka mga komedyante, mga ka-K5. Or inang wala, ganisang inalungong, ara na nang in Senador na. Lantawang Senado, ta subong do sirkus na. Unlike sang Tiempo, Day Jokno, Tanyada, even Drilon, the late Senator Miriam Defensor Santiago, even Joker Arroyo. Si Joker Arroyo, isa sa mga ginasaluduhan ta bata patagi na idolo na naton nga Senador. Wala sang record sang korupsyon, wala nagmanggaranon while sa poder. Isa ka ordinaryo nga doktor, mga ka-K5, gag sa uli nang in Senador. Pero lang tao bala mga Senador, ta subong do mga clown. O Truman, hindi ko mag-gets ang wisdom ni Senadora Amy Marcos. Marites style ang iya siniya mga ka-K5. Nga pagatag sa mga informations. Just try to check her social media account. Do minarites. Do sinismusa bala mga ka-K5 ng estilo. She's trying to connect with the public. Pero di do marites ang style. Nga ka-unparliamentary katama mga ka-K5. Ang makagat lang, pariyo niya man eh. Ang makagat sa isa kapalatawan kag marites style nga material, ti pariho laman sa iya sang personalidad, mga ka-K5. Ang natabo subong, kay ti hindi laman si Zubiri ang nagtindog, even former Senate President Soto, mga ka-K5, nagtindog man si Rodante Marcoleta, nagdebate man, pabor iya sa video ni Amy. May ibang pagid ng mga senador, even Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Tulfo, mga ka-K5, hambal ni Tulfo, tatlo no kaya kadikada sa media. Kung may mga investigative reports kami with video, may coupled with evidence, tinang video mo yung aging pakita, ya doon iyaya sang chismosa. O doon mo ng punto ni Senator Tulfo. And bago lang gid mga ka-K5, gin-withdraw ni Senadora Amy Marcos ang video yung iyagin present sa Senate Plenary. Gin-withdraw niya man, tiyari na ni sa social media, na post na ni, gin-withdraw niya man, but the damage has been done, mga ka-K5. Tuso man si Amy, no? Amy, solusyon ko na eh. Magabalik ang El Castigador, mga ka-K5, diri sa aton siniga pagpangalagad, pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador! El Castigador! K-K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Sporebiotics na. Sporebiotics nagin-updan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporebiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health.
6: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayu Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500. Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang Eye Care Go kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Probiotics, ang Fortified Probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sporbiotics ka! May Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporbiotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
2: Magalingin bala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why po na siya nabat?
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmela ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
5: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaeng!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
17: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!
19: El Castigador!
20: El Castigador!
19: Hold on, Besara Villarreal!
21: 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alasays. Pabalik din sa El Castigador sa Gyapon Kapod sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay mo kamo mga ka K5, ngaligi palabot diri sa aton sinigang pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Ambal sa aton mga ka K5, ka K5 Roldan dumakhalamutan. Ang bag-o nga mga members sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairperson Senator Pia Cayetano, ang bag-o nga vice chairperson Senator Jinggoy Estrada, kag Senator Rodante Marcoleta. Si Jinggoy Estrada may kaso maninga plunder kag related sa korupsyon. Si Marcoleta pasakaan man sang kaso bangod sa pagbaton sang kwarta sang siyang kongresista. Ano na ini ang Senado? Dason ang mga miyembro Escudero, Bongo, Amy Marcos, magutod Gavilyar kag Padilla. Ay kampiyon. Kampiyon katama ang nagabugo sa tunsining Senate Blue Ribbon Committee. May isa ka maalam kag may walo ka mga nagtalang. Nano na ini ang maimbestigar sa korupsyon, may bahid man sang korupsyon mga ka K5. Di ba lang Senador Jinggoy Estrada, sir?

0: Inagid lang. Duway nagid ya do madulaan kanay paglaom sa aton Senado, mga ka K5 duway nagid. May pipila nagid lang ka mga maayo-ayo nga nabilin pero kalabanan niya duway na. O, si Senadora Amy Marcos nga dan lantaw balad do Marites ang style. Do hindi ya senador ya do nagachismis lang siya sa barangay mga ka K5 bay ay kaluoy nagid sang Senado tano. Do nadula ng manami nga imahe sang Senado pero hopefully magbalik mga gagayta. Check tayo na report sa Tun Sininga Patrol, diri sa Tun Sininga Pagpangalaga, da kasanbay na partner, ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bayo. Check tayo report ni kag K5 Maria Rochelle Lebron, doa ka insidente sang sunog o nabalag diri sa may Pontevedra, naglasalasang fire truck sang Pontevedra sa pagresponde sa doa ka mga grass fire mga kag-K5. Nakasanbay sa number 3 si kag-K5 Maria Rochelle Shaira Diano Nebron.
1: K5 News FM Live Report.
2: Duha ka separado nga grass fire ka K5 Roldan ang naglungtan sa Banwasang Pontevedra subong ilang mga hapon, Mayo 25. Una nga naglungtan ang sudog sa barangay Takas pasado las 2:03 sang hapon, samtang las 2:30 sang hapon sa barangay Ilaya na K5 Roldan sa umuman nga badwa. Impormasyon nga ato sa Bureau of Fire Protection Pontevedra, posible sa diri ka K5 Roldan bangod sa tuman sa init nga panahon tumong nga hapon kuning nga naglungtad ang grass fire. Nagresponde gilayon ang bumbero agud nga mapalong ang paglaptas ang kalayo sa mga malapit nga lugar kay bangod ang delikado lamang diri ka K5 Roldan kun may mga maulamid ng mga panimalay sa palibot. Maswerte man kay napalong magilayon sa mga bumbero ang kalayo kag wala man sang may napilasan sa muyang sudog. Muna gani, padayon nga ginapangabayid sa Bureau of Fire Protection nga maghalong ang atong sinig mga kauturan, likawan ang pagsunog sang basura o kung mga hilamon, ilabi na subong nga mainit ang panyampo. Dugang sa Rica K. Febroldan nga ginapahanumduman na hindi magpabilin sang upos, sang sigarilyo o kung anuman nga mga bagay nga mahimo maging kabagdanan sang sunog. Padayon ni karon ang investigasyon sang BFP Pontevedra angot sa posible nga ginhalinan sang duha ka nagluntad nga grass fire sa Banwa sang Pontevedra. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga dinabas sa marami kag maaroma kundi healthy nga kape. DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Balita para sa pagpanglagad sang El Castigador. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Maraming salamat K5 Maria Rochelle Ebron sa gindulong balita diri sa aton sinig pagpanglagad. Okay, angot sa sining natabo nga sunog mga ka-K5 or grass fire dira sa may Banwa sang Pontevedra. In fact, nagligad man ding mga binulan kag sinimana diri sa Roa City kadamo man sa mga grass fire nga natabo. Isa, hindi mo na mabalaan kung anong ginalinan mga ka-K5 na lang ti malasalasang aton sining nga mga bumbero sa pagpalong sang kalayo. Ganihalong gida hindi ka musagidapong daan pasubong nga ato man gid kamala sa mga gamhon subong, mga tigbaw, malamala gid subong, kasig magmakot ang kalayo mga ka-K5. Para malikawan ta ang especially pag lapad bala sa mga kalayo nga ni, kag kun kaysa ba si makadalahig pa sang pila ka mga panimalay mga ka-K5 kag propiedad. Halong gid kita, kag syempre, kung may sunog, suno sa Bureau of Fire Protection, imbis unahon mong pag Facebook Live kag maghambal kang hello guys! Tawag ka mo bumbero kay may sunog di samon. Ang unahon mo, dial ka, tawag ka sa bumbero. Hindi ang unahon mo pang pag-Facebook Live mo da kag nag-hello guys, hello guys ka da. Amo ng panumdom sa Bureau of Fire Protection, mga ka-K5. 14 minuto sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga alas 6 diri sa aton sinigang pagpangalagad. Sa liwata, kung may mga mensahe, kamoy padala inadre sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sining mga mensahe mga ka-K5 dari sa El Castigador. Darita na ikaroon no, sa latest nga update mga ka-K5 sa nagapadayon nginampang sa Palarong Pambansa 2026 mga ka-K5.
1: K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report
0: Sa nagapadayon nginampang sa Palarong Pambansa 2026 mga ka-K5, yari ang partial and official medal tally mga ka-K5. Ang Negros Island Region mayara na sang duha ka mga bulawan nga medalya. Region 1 o kon Ilocos Region, isa ka gold medal, isa ka silver kag isa ka bronze. Region 3 o kon sang Central Luzon, may isa na ka bulawan nga medalya. Ang Region 10 o kon Northern Mindanao, may duha ka silver, isa ka bronze. Region 6 o kon Western Visayas, may isa na ka silver. Ang Region 4A o kon Calabarzon, may isa na ka bronze medal mga ka-K5. Ang Region 12 o kon Soksarjen, may isa naman ka bronze medal mga ka-K5. Ini sa base sa official medal tally, as of 5 o'clock subong hapon, Lunes, Mayo 25 mga ka-K5. Sa medal tally, nagapanguna ang Negros Island Region sa Palarong Pambansa mga ka-K5. So ongoing inampang dito sa Agusan del Sur mga ka-K5. Ginalauman naman ang pagsulod sa iban pa nga mga resulta samtang nagabadbad ang mga nabilin ngayon ng pang sa nagaparay niya palarong pambansa mga ka-K5. Samtang sa ginabantayan nga volleyball, kung sa din isa gidiri sa ginatutukan nga player ining si... Si Brianna, ano kaning last name niya partner? Ang? Brianna Ang, no? Do artista hon, gidiya beauty. Ang Negros Island Region Volleyball Secondary Girls, daog sila sa ilaunang hampang mga ka-K5. Ginlutos ang Bakulod Taytong Thunderbolts o kon ang NIR, sang NIR, ang Bicol Region sa duha ka set sa scores nga 25-14 kag 25-12 mga ka-K5. Namayagpag ang Negros Island Region batok sa Bicol Region. Ang NIR ginarepresent sang Bakulod Taytong Thunderbolts mga ka-K5. Gapakita ining very consistent ang Taytong High School sa Bakulod no sa pagsalida man sa patag sang volleyball mga ka-K5. Kag sa iban pagid ka mga hinampang ongoing pasubong ang pila ka mga games mga ka-K5 no sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 ang Negros may double gold no duha na ang gold medal sang Negros kuha sa javelin throw secondary ang gold medals na ni Margin Iwayan sang Sagay City kag Christine Rose Toquero sang Escalante City mga ka-K5 duha na ang gold medals nila sa javelin throw no mga ka-K5 inipilagi lamang ha, sa resulta sa nagapadayon ngayon ng pang sa palarong pambansa 2026 and of course ang more updates sina mga ka-K5, inyo mabatian diri sa K5 News FM Rojas. Isa gani diri ka player man o nagpakigbahin sa iya sining experience kag mga kabudlayan man nga naagyan kag tubtob sa sining naangko niya nga kadalagaan no, sa palaro mga ka-K5. Itisunod diri sa iya hindi nangin mahapo sa iya sining journey sa pagpasakop sa palarong pambansa 2026. Huwag niya malikawan nga mangin emosyonal kag inspirasyon sini ni Jester Renz Robidesa nakakuha sang gold medal sa long jump secondary boys no si Robidesa Central Luzon ni kag nakuha man sini ang personal best record ni 7.25 meters inspirasyon niya ang iya pamilya kag nobya kag tanan nga nagsalig sa iya sini kag nagsalig kag nagsuporta sa iya sini pagpasakop sa palarong pambansa. Damo sa mga very inspiring stories mga ka-K5 na mga players natin, mga atleta sa palarong pambansa. And of course, sa mga updates sina, mabasahan ninyo diri sa K5 News FM. Likewise, i-follow nyo ang K5 Sports and Entertainment para updated kamo sa mga balita, mga ka-K5, mga updates sa palarong pambansa 2026.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta,
3: mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
4: El Castigador.
0: Ang mga balita diri sa El Castigador gidadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Grabe ka pagro sa mga atleta, no? Ti kita mangin amo man tana kapagros kung gina halungan taton lawas. Ehersisyo gid perme kaon masustansya nga pagkaon utan kag prutas, inumdamo nga tubig, tulog sa bastante nga oras kag syempre dugangan tana tumar. Sang power trio nga suplemento nga madugay na ginasaligan sa pag-amlig sa aton ikayong lawas mga ka-K5. Kaupod tagida syempre ang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. DTX 500. Ara man ang mighty siyang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster kag klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Tandaan na power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Oy may ngapon kay Leo Jan Bilyones, salamat gi Leo Jan sa pagtutok diri sa aton pagpangalagad. Kay Ma Mary Grace Burgos Bilyones, mayong hapon Ma Mary Grace Burgos Bilyones, kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, naga-monitor naman, salamat gid. Kay Ma'am Elsie Acuña nagatutok, kay Ma'am Gianna Velsiloso, Ma'am Hambali Ma'am Gianna. Confusing nagid kuno katama amo gani Ma'am Gianna. Do halos tanan man sa ila butigon. Ti ato na lang ni nga i-dissect ila ginapangambal kung sinong malapit sa kamatuoran. Victor Bustillo Hulasca, maying hapon, salamat gid sa pagtutok. Standby na kamo mga ka-K5, masunod na ang D3 Bio Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Padayon nyo nga i-follow ang itong official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Ami Berondo, ininsi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan!
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
10: Para healthy ang tiyan!
9: Pag-klinika!
10: Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
10: Klinikas for Biotics.
11: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala nangagalain ako ng pamatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ang dread na.
15: para sa madami nga kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
19: Extend Food Superman.
22: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: I Care Gold.
26: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
27: Protection VIP para sa KLK na VIP.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, may puso!
29: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6, impunto na sa gabi.
19: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
30: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: D3 Bio, MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
29: K5 sa mga headlines.

0: mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Pag-inom sang kun pag-inom kag pagbaligya sang makahulubog na ilimnon sa pampubliko nga lugar ginadumilian. Driver sang truck nga naka-hit and run sa food cart sa Rojas City nga nadakpan kahapon ginhilway na. Driver sang truck kag tricycle nga ginapatihan na hit and run nag-settle na. Samtang presyo sang mga utanon sa TATC may paghulag. Mainit nga panahon, ginatudlo rason sa paghulag sang presyo sa mga utan sa $2 and a trade center. Kag siguridad sa TATC mas ginapasangkay. Mga balita naman ka K-Fan na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa isokon Western Visayas, mga balitang regional. Outgoing PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Ligan nagapati nga nahimo siya ang kinahanglanon para sa organisasyon. Kag-General Manager sang Sipalay Water District, arestado sa kaso nga pagpangimulos. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Philippine National Police nakaalerto sa posible nga mga bag-o nga ICC arrest warrant. 38 ka mga Pinoy crew sang MV Honjos nagnegatibo sa antivirus sa DMW. Anay Senador Tolentino ginpahamtang bilang acting labor secretary. Kag focus crime sa pungsod nagnubo. Balita naman ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Makusog nga hypersonic ballistic missile gingamit sa pag-atake sa Yiv.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapang.
1: Balita sports.
0: Pagbukas ang palarong pambansa 2026, organisado kag wala kinagamon sunod sa Agsur Police.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Heart Evangelista kag John Prats Liwat nga nagpakilig.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalagan subong adlaw sang Lunes, Mayo 25, 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo Tagboana sa Banwa sang Pilara. Live inyo man kami nga makitaan sa Biloga, Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sa 6:06 na sa gabi, K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, mayaras ang VCO, converging coconut oil, plus vitamin D3. Masami nga stress, nagakalipat ka K5, masami nga buringot. Kagmaamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo pangalugar. A K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Hugot subong nga ginapaandaman sa Rojas City Police Station ang publikong angot sa mas ginapasangkad nga kampanya batok sa ilegal nga pagbaligya kag paginom sa makahulubog nga ilimnon. Subong man ang tanan nga sahi isang ilegal nga pasuga sa sulod sang syudad. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP, ini maguntat ang otoridad nga magpangdakop sa mga mamatud-an nga nagalapas. Dugang pas ang opisyal padayon ang pagpatrolya kag inspeksyon sa mga barangay. Agud masiguro nga nagatuman ang mga manugbaligya sa pampubliko nga lugar. Ilabi na mga ka K5 ang mga nagabaligya sa ilimnon nga wala sa nagakaigo nga permit o kung nagalapas sa liquor regulation. Sunod diri iningatika nga para man sa kaninong kag seguridad sang syudad agud tap na on ang mga krimen. Naghinyo man ini sang kooperasyon sa mga barangay officials nga gilayon mag-report pananglitan may na record nga illegal nga aktibidad sa ila na sa kupan. Sa aton nga mga police reports, mga ka K5, ginhilway na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang driver sang six-wheeler boom truck nga naka-hit and run sa food cart sa Rojas Avenue, Barangay 9, Rojas City, Mayo 23. Ang driver amo si alias Alvin, 40 anyos, kag residente sa Barangay Kabugaw, Este, Panay, Capiz. Samtang ang mga biktima mo sanday alias Christian kag alias Jessa, nasakay sang food cart kag lunsay residente sa Barangay Bungpong, Sining, syudad. Dugang pa na damage man ang isa kasalakyan nga nakapark kasigad sang karsada bangon sa pagkabunggo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, lagikan sa Rojas City Police Station. Ginapahayag nga matapos ang 18 ka oras nga reglementary period na tigayon nga nakagwa sa karsel ang among persona. Nahibuluan nga may inisyal nga kasugot ang tag-iasang salakyan kag kumpanya sang truck driver nga pag-asabton ang pagpakayos ang halit nga ginbilin sini. Madumduman nga sang aga sang Mayo 24 na tigayon nga madakpan ang mga driver kag gindala sa police station kalagip ang truck nga ginamaneho sini. Sa piyak nga bahin, nag-settle na ang driver kag truck. Ako ng driver isang truck kag tricycle driver nga ginapahayag na hit and run kahapon sang Udto, Domingo, Mayo 24 sa Barangay Dayaw, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang driver sang tricycle kay Altamea Milbert, 31 anyos, kag mga angkas nga sanday Ray Alucada, 17 anyos, Tito Caberto, 54 anyos, kag duha ka mga kabataan nga lalaki, nagapangidanon sang napulo kag 11 katuig, lunsay mga residente sa Barangay Dingilan, Sining, syudad. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, ginapahayag nga nakasugtan sang magtimang bahina, nagin sabat sang truck ang tanan nga galastuson sa mga naangkon nga pinas, kag naangkon nga wasak sang tricycle nga naulamid. Base pa sa ilang investigasyon kay K5, bangod sa kakulba na himo nga magpalagyo ang driver sang mga truck. Nahibuluan nagikan sa barangay Baybay ang sakay sang tricycle kag papauli na kuntani sang natabo ang insidente. Pag-abot sa lugar, ginapahayag nga ginbungguan ini sang truck nga nagsunod sa ila. Sa baylo nga magpungkong, madasi gini nagpaharurot sang truck. Kaangot sini nadalasa naman ang tricycle nga nakaparking sa higad sang dalan. May paghulag sa presyo sa mga utang nga ginabaligya sa Chudoror Senas Trade Center, Rojas City. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa mga manugbaligya, ilagin pahayag ka K5 nga mayara sa mga utang nga nagsakang presyo subong man may mga yara sang nagnubo. Pila sa mga utanon nga nagsakang presyo amo ang mga dahon-dahon kaging hindi makasarang sa tuman kainit nga shampoo. Samtang ang mga utanon naman nga nagnubo ang presyo amo ang mga nagadugay kag makabato sa init. Pila sa mga utan nga nagsakang presyo amo ang dahon-dahon, yara sa napulo tugdo 20 pesos ang kada bugkos. Kalabasa 38 pesos ang kada kilo, talong 100 pesos ang kada kilo. Samtang ang nagapanguna subong sa mga merkado nga manubo ang presyo amo ang latoy. Bangod sa mga amo nga presyohan ay ka-K5 sa mga utan, nagaagwanta mga negosyante sa matumala nga baklanay. Payag nila tam-an kagamay ang ilang akita sa subong kagkaangay husto lang ibakal sang kinawala sang ila pamilya. Nagapangabay naman ang mga ini sa konsumidor kag bumalakal nga kuntani maintindihan nila subong ang sitwasyon sang paghulag sa mga presyo sang mga utanon. Sa kaangot nga balita ka K5, ginatudlo nga rason sa paghulag sang presyo sa mga utan ang mainit nga tiyempo nga naeksperyensyahan sa karon. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa mga manugbaligya sang utan sa Chudoror Senas Trade Center, ginapahayag ay hindi lamang ang pagsaka sang presyo sang gaton ang gapataas man sa presyo sa mga utanon, kundi lakip na ang panahon. Sunod sa ila, magluwas sa pagsaka sang presyo, naglain man ang kalidad sang pila ka mga utan, ilabi na mga hindi kasarang sa init. Nahibaluan ka K5 nga nagsaka ang presyo sa mga dahon-dahon nga utan sa nasambit nga merkado. Ginathag naman sa mga manugbaligya nga sa kada tion sang tig-ilinit, nagasaka ang presyo sa mga utan apang kunsang tion sang tag-ulan, nagabarato ang mga ini.
1: Balitang
2: lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region 6 sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi ka K5 ng oras ang nadulong sa aton sa kalawan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sip on ubo hila na trangkaso ka K5 i Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Nagapati si Police Regional Office 6 outgoing Regional Director Police Brigadier General Jose Finuligan nga na-accomplish sini ang kinahanglano na good mapaayo pang organisasyon kag ang pagdulong sang serbisyo sa mga pumuluyo. Suno kay Ligan, lakip diri ang pagpatuman sang 7 focus point agenda sang Philippine National Police. Agud masiguro ang public safety, epektibo nga management, kag ang pag-promote sang moral, amuman ang welfare sa mga kapulisan sa Western Visayas. Si Ligan ka K5 nagserbe sa sulod sang 11 ka bulan sa PRO 6 bilang Regional Director, kag magaserbe naman bilang PNP Directorate for Operations. Gintal-usan ini ni Anay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa duga nga balitang regional, Arestado ang general manager sang Sipalay Water District sa kaso nga 2 counts of rape, kag-rape with sexual assault. Ginakabig ang akusado bilang top 2 most wanted person na city level. Wala naman sa maging rekomendar nga piyansa ang korte sa kaso nga 2 counts of rape, samtang 120,000 naman ang piyansa sa rape with sexual assault. Naarestong akusado sa ilang mismo nga balay sa syudad sang Sipalay. Nahibaluan ka K5 nga may kaso man ini. Ang akusado nga acts of lasciviousness apang nakagawa sa presuhan matapos nga makapiyansa.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sa Pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sa gabi. Ka K5 na oras ang ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX 500. Klinika DTX 500, mayara sa ngang palayalins kag disugard sugarcane extract. May hypertension, diabetes of any kind of heart diseases ka K5, i-Klinika DTX 500. Puno sang antioxidant, isa ka herbal food supplement. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginpahayag sang Philippine National Police nga naka-alerto ini sa posible nga pagwa sang duga nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok sa pila ka mga lokal nga opisyal. Sino kay PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr., handa ang PNP nga ipatuman ang anuman nga legal nga layi bilang kabayan sa ila katungdan sa pagpatuman sang layi. Dugang pa ni Artates mga ka K5, may mga diskusyon angot sa pagpatubang subong o kung pagpatuman subong kag posible mga warrant. Kalakip na ang kay Senator Bato de la Rosa na gina-investigaran karon sang ICC, may kang tanan sa ginapahayag papel sini sa war on drugs ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dugang balitang nasyonal, nagnegatibo sa hantavirus ang tanan nga 38 ka mga tripulante nga Filipino sang MV Honduras cruise ship sa Department of Migrant Workers. Nahibaluan, nagapabili naman si Dalong sang quarantine sa Netherlands ang mga tripulante sang kontripulante ng mga Pilipino. Tubdob Hunyo 18, samtang padayon nga nagasweldo. Suno sa DMW, nagapabilin nga asymptomatic ang mga tripulante kag hugot nga ginamonitor, samtang ginahulat ang clearance gikan sa Dutch authorities. Una na nga ginpahayag sa World Health Organization ang duha ka kumpirmado nga kaso sang antivirus sa MV Honduras, subo man ang 3 na patay bangod sa sakit. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahamtang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Anay Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary sa Department of Labor and Development Employment o Condole. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagasalig si Pangulong Marcos sa malapad nga ihibalo kag ikasangkol ni Tolentino agud mapamunuan sini ang dole. Ang estado sa kaayong lawas ni Dole Secretary Buenvenido Lagasma ang rason sa pagpahamtang sang bag-o nga tiglikom sa mga ahensya suno ba kay Castro. Nahibaluan nga tuig 1995 at 2004 naging alkalde sang Tagaytay City si Tolentino. Ginpamunuan man sini ang Metropolitan Manila Development Authority sang tuig 2010, tubtub 2015 sa idalom sa Aquino Administration. Nagserbi man bilang Presidential Advisor on Political Affairs sa idalom sa Duterte Administration sang tuig 2017, tubtub 2018, kag nangin senador sang 2019 nga pinili ay
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang pungso at Pilipinas, mga balitang international.
1: Balita international.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mayara sa ngampalayan, chia seeds kag di sugar, sugarcane extract powder. Bilang basta kape, kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Naglunsyar sa pagpangatake ang Russia gamit ang makusog kag bangko nga hypersonic ballistic missile sa Kyiv nga nagresulta sa pagkamatay sang apat ka mga indibidwal. Nahibiluan nga isa ini sa pinakadako nga pagpangbomba sa Russia sa Kyiv region. Sumugod ang umpisa ang giyera kag inina ang ikatatlo nga tion nga gingamit ang nasambit nga pungsod. Sunod sa Amerika, ang Yurishnik missile ginakabig isa ka intermediate range missile nga sarang magdalasang nagkalain-lain nga conventional o kon nuclear warheads. Dugang pa nga kada sigon kag trajectory siri halos inimapunggan ang air defense systems nga mayara ang Ukraine. Matandaan nga natabo ang pagpangatake sa Kyiv matapos ginmando ni Russian President Vladimir Putin ang pagtimalo sa deadly attack sa Ukraine sa okupado nga teritoryo sa Russia.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sa hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports and the latest update, ukon na update para sa palarong pambansa 2026. Matawhay ang sitwasyon sang pagbukas ang palarong pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur, Mayo 25. Sa exclusive interview sa K5 News FM Philippines, kay Police Major Giovanni Tindoy, spokesperson sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Ginpayag si Rika K5 nga peaceful kag organize ang programa kag wala sang may natabo nga major incident nga maangod sa mga kahiwatan. Suno kay Tindoy, mas sobrang 1,300 ka law enforcers ang ginpang deploy sa diin magluwas sa sports complex. May nagpatigayon man sang checkpoint operation kag clearing sa mga lugar nga mga katukunsang mga katapo sang K9 EOD. Ginabanta 3,000 katawang yara sa sulod sang Dato Lipos Makapandong Sports Complex sa diin 18 ka mga rehiyon. 130 ang nagparada kag 300 naman ang nagpasakop sa saludo. Nagpanawagan ang Agsur PNP sa publiko nga magkooperar sa tanan nga pagsulundan agud mapabilin ang safety sang tanan sa tion sang sporting event.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
1: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
0: Diwat na naman nga naghatag sang good vibes kag kilig sa social media ang ex-celebrity couple na Sanday Heart Evangelista kag John Prats. Sa iya Instagram account, nag-post si Heart sang video clip sa din makitaan. Kung makitaan sila ni John nga nag-istoryahan ay samtang nagalakat sa dalan. Sang damlag lang, diwat nga nag-up na ang duha sa latest episodes sang Heart World sa GMA 7 sa din ilagin balikan ang ila love story. Madumduman, nagkaupod ang duha sa Youth Oriented series nga Jimmy kag Burns kag sa mga pelikula nga Trip, My First Romance kag iban pa.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ako ang nanangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa Lili Soan sang inyo mga radyo, Shen Punto 9, 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwa sang Pilar. Sa nga nanagid lamang sa bugos ng humon sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang samon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga Big Boss at Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines. Doc Ramil Oy, ini naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: Whoa. DTX 500!
6: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Dinamit na gitsa akong nga mata.
6: TTX 500, mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
9: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayog ng DTX 500.
9: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
9: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
27: Tinig ng Reformasyon.
26: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
27: Tinig ng Reformasyon.
26: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan ka tagpalamati sa aton nga palatutunan, tinig ng reformasyon, kag sa tanan man nga mga nagapamati. Permi sa tanan nga programa sa K5 News FM Philippines, dalayon ang Diyos nga sa gihapon, naghatag sa aton sa maayong at simpo, kag ginpakamaayong kita. Ara ang aton nga ikayong lawas, ginhatagan kita sa maayong at simpo, ginputiktaran, ginpakamaayo man sa pinansyal, kaglabaw sa tanan proteksyon, alin sa tanan nga mga kakugmat, tanan nga mga nagkalatabo sa kalibutan nga daw. Kung aton nga pamatian sa radyo, makita ta sa social media, kakulbagin. Ano na nga dalayon ang Diyos sa siningatiyon. Padayon kita nga mag-upadanay sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kag aton gid permi nga dayon ang Diyos pasalamatan ta siya sa tanan nga pagpakamayo. Kag aton gin sulit-sulit diri nga ang aton nga relasyon sa iya, aton gin ini maintainaron. Ma-maintain ta ni siya, kay kung hindi ta ni ma-maintain, hindi kita matingala nga kung kisa magakaluya, nagakaluya sa pag-alagad, hasta nga madulaan sa paglaom. Namo na nga ang aton palatuntunan, pirmi nga nagapahanumdom, pirmi nga nagapadasig, nagapangabay, kaglabaw sa tanan mga muyo kita sa Ginoo nga kita pirmi niya updan. Pero kung kita pirmi nga nakaakot, nakaangot sa iya, hindi gid kita niya pabayan. Amo na nga mga kuturan, mga kaabyanan, sige hapon, dalayon ang Diyos, kagdayawon ta siya, pasalamatan man sa tanan nga mga pagpakamayo. Walang niyang aton nga ginasulit-sulit permit na rin ang pagpanamyaw. Kag antes kita magpanayon sa aton nga pagtuon sa iyong mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pagkikinig sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa iyong kailan pong ito. Pagpalain mo man ang banal na mga salita na nawa ito ay makintal ng malalim sa puso't isipan sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. May kintal ito sa lahat na panahon upang maging gabay sa aming pumuhay habang kami naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Pagpalain mo man na ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ang CEO Rokimil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may managawa na kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisos. Amen. Ang aton ginatunan mga kautoran is nahanungod sa Biblia. Nga ang na back to basic kita, bangod kay sa aton obserbaran subong, halin sa mga may edad na, mga tigulang, mga malam, pagkadto sa mga middle age, sa mga adults, sa mga pamatanon, sa mga bata, hapos na lang tani katama ang aton nga Biblia subong, tungod kay ara na pwede ta i-download sa aton nga mga cellphone, basta Android. Pwede natin siya basahon.

kay diin naman nalingaw dito na sa Facebook, dito na sa mga message nga mga text, di ba? Hindi text ang Biblia kundi text sa cellphone or dito sa chat, damo man sa cellphone subong mga application nga pwede ka mo magkakontakan ay kung diin kay nakabalo na kita sa kadamo sina. Muna nga kita dapat ani mag-encourage sa aton mga bata, pamatanon, labi na sa simbahan. Pero ang matabo, aton pa masaksihan sa simbahan na naga-Facebook na gani sa puluyan, naga-Facebook pa sa taon ni puluyan, naga-Facebook pa sa eskwilahan kung wala klase, wala. Bisa nga naaral sa eskwilahan pero wala klase. Kay nagahulat sa ilang period kung sa college man may mga time man nga bakante naga Facebook. Pag abot sa puluyan, Facebook. Naglakat sa dalan, nagasakay sa lakyan, Facebook. Mga kauturan, tandaan ta, ang aton kung kita nahiyang man sa social media o nahiyang man kita sa gadget, naghampang, kay damo hampang, damo game sa cellphone. Tandaan ta, hindi gid na siya makabulig sa tiun sang kagamo. Kay nakabalo kamo sa mga nagautoon sa Biblia nga may palabuton kagamo. Gani may mga grupo sang relihiyon nga nagapost perme sa Facebook nga lapit na gid katama, nga butang pa sila mga pictures nga lapit na katama ang katapusan kag ang pagbalik ni Kristo, kag ano ang yahimoon sa mga malaot, kag sa mga tutong. Kabalo na kita ang mga tutong, anong matabo, dalong sang Diyos sa langit, sa iyang pagkari, dalong ni Kristo, dayon ang mga malaot, silutan. Pero hindi pa man silutan dayon sa pagbalik ni Kristo, magkalamatay lang. Amo na nga, tandaan ta na siya. So, aton tunaan mayong Biblia, nga man, tungod kay sa aton gitunan tos nagligad, kung nagapamati kamo perme, nga ang Biblia, tandaan ta maayo kay libro gid gali ni sa Ginoo. Sunod si Isaiah 34 versikulo 16, libro ni Jehovah. Bali iyang libro. Kangay bala kay Jose Rizal? May well-known nga libro si Jose Rizal nga aton ginkabig nga grabe national hero nga Nolime Tanghere and El Filibus Teresmo. Amo na ang iyang libro nga well-known muna. So, may mga bayani man nga may mga libro sila. So, sa Biblia, may mga bayani man sang pagtuo, may mga libro man sila. Amo na nga si Moses, may ginsulat siya nga 5 hasta sa 6 kalibro. Nga man, bangod kay si Moses ang nagsulat sang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang 5 ka mga libro, gintawag na siya nga Pentateuch. Muna nga, ang Pentateuch sa Grego, nga ngalan sini, pero Torah sa Hebrew. Muna, ang Pinta, muna ang 5, dayon, muna ang mga libro. So, muna nga, kung aton nga pinsaron, si Moses may libro, dayon may mga patriarka nga may mga libro, may hari nga may libro, angay kay Haring David, kay Haring Solomon, dayon mga propita may mga libro, mga apostoles may mga libro. So kita subong kadamo sa libro naglinapta sa bilog mga bookstore sa bilog kalibutan, pero hindi na nga mga libro makabulig sa panahon sang kagamo, sa panahon sang kalalataan. Amo na nga tandaan ta siya, way ginliwan nga makabulig sa aton kundi ang libro nga ginsulatan sang pulong sang Ginoo. Amo na nga tandaan ta na siya, si Kristo man naghambal nga usisahon ta ang balaan nga kasulatan. Nga man, bangod kay may ara dira ang kabuhi nga walay katapusan. Way gid sing lain nga libro sa bilog kalibutan, bisan ano pang klase nga libro kung sino ang mga authors nga maka

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyong sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: D3 Bio!

0: Five Galingawan Time!
1: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
2: Ay ba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, Five Galingawan Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali ka sinapit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
4: Ako,
19: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
19: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga naga! Ah!
11: sa pulmo, baby.
15: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
21: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Hindi maghulag!
2: Ay!
1: Hold up eh!
2: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
1: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal,
6: sumagmuti ka. So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
7: Wala pili, Sir Boy.
6: Why pili?
7: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
6: Hilanat, palakit lawas.
7: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo,
8: infrasyon mo. Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
7: Correct.
8: Mo. And recognize na yun.
7: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
6: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 Bio.
7: Aside sina Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo ang attenuated virus.
6: Correct.
7: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
4: D3 Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iyang maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
7: Antibodies.
6: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iyang kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
7: amo na may mga vaccine nga spike protein lang.
6: Correct. Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag nga vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, sumagabuti ka.
7: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
11: Correct. Babakuron.
8: Meaning to say, mangin efficient.
7: Ang D3 Bio, makabuligid siya before, and after. During, and after. facer. Tatlo ka facer, boy. Before, preparahan niya imo immune system.
8: During. Di siya mag-overreact?
7: Di mag-overreact. Mm-hmm. Kaya i-regulate sa imo immune system. Mm-hmm. Then after, mahimo siya antibodies. Oh.
11: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO! Yung may D3! D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio. Yung mga D3.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
4: DTX 500.
15: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
15: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
15: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
15: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
4: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
18: Imong blood sugar test.
17: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imong blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa glawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
0: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
9: D3 Bio!

0: ay isa kamilyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko diman?
0: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! I'm Galing Ngawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Di na kanon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila
10: sa
11: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapatsa.
4: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng stress.
4: Mind
13: ako
4: makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akon pag nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
19: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
4: DTX 500.
23: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una daw kung ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Duadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: klase?
1: Balan mo, ma'am, may nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala, mama. Kadugay, abiso yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing ngawang
3: time. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
17: Gah, mag-joyride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
17: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ang asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani-carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
24: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
24: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
22: Ma-edukar ka pa.
24: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki na itong atagpalamati sa programa, mga informasyon sa ikaayong lawas. As always, nag-remind kami sa inyo to take your daily supplementation of DTX 500, Mighty Sur Pure C, and D3 Bio in an empty stomach. Nami ni siya kay amugin yung priority sa imong cellula so that nga mas manami ang imong absorption kag-utilization sining power trio. Ako si Jean Paul Hinorosos, tari ang takot nga ang nag-allergy ang tawo. Kaupunta siya ng diskasyon. Si Doc Ramel, aton CEO, and Sir Boy Silueta, and Doc Sammy Pedrosa. Doc Ramel.
29: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga suplemento, DTX 500, Mighty C, Kag, D3 Bio.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Kabula ka, Sir GP, ang aton talakayan subong is all about allergy.
28: Mm-hmm.
29: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
28: Mm-hmm.
29: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
28: Mm-hmm.
29: Sulod bidang yabok,
28: mm-hmm.
29: Mga balahibo or ano pa na da.
28: Mm-hmm.
29: Oh. Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, sa imong abnormal immune system response.
28: Mm-hmm.
29: Te, kung gatokar mo allergy, mangoy mo immune system eh.
28: Mm.
29: Pero kung healthy man lang mo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
28: Oh. Correct, Dr. Ramel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon, may mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
0: Mm. Ang iba niya, hindi man lang gani allergy sa seafood, tao gid, allergy sa tao. Bumon nga allergy sa seafoods, di ba? Uh-huh. Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish, gakuan na, panghabal na ang panit. Hindi ba ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. Mm-hmm. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal, tapos kaluton mo lang eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Kung kabalo ka, ang kalot eh, mampawa naman.
28: Ato ni delikado.
0: Pero ka hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
28: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Mm-hmm. Isang hardjack pa na.
0: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
28: Huwag ka oxygen.
0: Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
28: Husto.
0: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi ka kaginhawa sang husto eh. Mm-hmm. Daw mapatay kan lang no
2: sobra pa na doc ang status sa asthmaticus when na nag-react sa mga vasodilators no? when na siya react sa mga antihistamine so it's a state nga of asthma
0: lala na na nga kasi nga allergy
28: attack
0: sang allergy
28: worst form
0: so ang sunod sinati secondary respiratory failure patay muna matabo. So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na di ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, mighty C, para sa imong healthy nga immune system, DTX 500 or pili lang sa mighty C or pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
28: Gusto.
0: So you need supplementation kay hindi makompleto sa imong ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Ano pang kwan? Gakaon ka guyaban no?
2: Gakaon ka Bombay ka dadlaw.
28: Isa kilo nga
0: gakaon ka kapayas. Tiyawan ka na ya. Kinanglan niya, amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigasang mighty C. Mainom gigaya DTX 500.
28: Kay
0: yes sir, yes sir GP.
28: Oh, correct kay nga nagamaoy ang immune system. Una, hereditary.
0: Correct.
28: No, ikaduha, nakuha mo na sa imo ginikanan. Ang next is oxidative stress sa imo nga mga cells nga kun sobra na kadamo, kaya sinigubon ang imong immune system nga normally nagabehave sang husto.
0: Isa sa pamatuod na sir GP ang sige na ko inom sang mighty C, wala gi kuya allergy. Ikaduha, ti bisan ano pa nga higop ko kaya buok. Yabok, higop, di ba?
28: Sinto.
0: No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka may TC. Ano, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung may TC. It takes years para matadlong ang imo immune system para mag-healthy para mag-alam amo na importante kag kabalo ka mag-into termina to ra ginatidlo mo intuon mo imo immune system.
28: You paano take the immune system
3: TX 500. Ako si Laylay De La Cruz ga-star sa Barangay Masulog Canlaon City.
28: Ano ang imo ginabatyan?
3: Taas ang akon nga sugar 375.
28: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
28: So, pila na lang imong blood pressure?
3: 120/180.
28: Wala ka maintenance?
3: Wala na sir, kundi DTX lang.
4: DTX 500.
0: Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ka dayon vitamin C. Kay kung unahan mo katamis, ang matabo sir GP.
28: Otherwise kanugon lang no sa imong food supplementation.
0: Inom din ka may TC kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo na katamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX kag ang may TC or pure C sir GP.
28: Husto. Kay you know what doc, siguro ang imo sina nga resistance sa allergies or why kagidya allergy? Probably because nga vegetarian kay halin sa una, no?
0: So, imong diet 6 years old pa.
28: Vegetarian. Wala ka kaon baboy. Number one, daan ka pala jiki sa baboy. Manok. Kaya ang manok subong, hindi man bibisaya.
0: 36 years vegetarian, Sir GP.
28: Di ka kita. Grabe.
2: So, mo, 36 pa 6.
0: Secret. Amo na nga mas kinanglan gid nga mag DTX 500 kay may this is our JP kay hindi ya mga tao yang hindi pala kaon gulay kag prutas ti inom gid ka mo na. Nga nga mako nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay kaon prutas kaon gulay.
4: Autood no?
0: Because of antioxidants.
4: Correct. Of course.
0: Because of antioxidants. Inhatag inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. Lantawab lang isa ka kwan, isa ka tanom. Gadamol na ang kwan, iya bark.
4: Puno sa
0: gakulor, gakulor ang ang kwan, ang iya palibot. Para nga hindi siya mapenetrate sa mga radyasyon. The moment nga mapenetrate sa radyasyon ang tanom patay sa
4: laya.
0: Oh. Laya. Laya.
6: Kung tanom bisan ano kagulang gabakod, gabakod. So hindi mapatay.
0: So ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
4: ato. I-transfer sa imo. Pusto. So,
0: gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct. So actually, damo klase sang allergy. May allergy sa pagkaon, seasonal allergy, severe allergy, skin allergy. Initanan kayang-kaya ni DTX 500 kag may tisiya.
0: Ang approach mo lang sa allergy, Sir GP, kinang lifestyle modification. I mean, una gid di kaon ka sa mga pagkaon nga lalikawi ang mga pagkaon nga gakos ang allergy. Kaon ka sa mga pagkaon nga mag-treat sa imo allergy. Kabalo ka na gid nga allergy ka sa ano sa pasayan, kaonon mo pa. Na ano. Tapos basiling sa padoktor ko kay allergy ko. Pinadugang nakagasto. Subong yang espesyalista ya, way nagadubo si 100,000.
4: Dumduman mo na sa aton intro, gambal ang pamangkot da. Dok, anong bulo nga ang magkaon ko balot nga allergy ko? Hindi ka magkaambalot.
6: Bisan gani, Sir GP, mga vegetarian, ka allergy ah. Wala kaon sa vitamins. No? Tapos mga tinapay, mga pansit, bihon. No? Pwede siya magka-allergy. Kag, kung may aras ang allergy, Sir GP, may aras ang ginatawag inflammation. No? That's why may aras kita DTX sa 500. Kag ang pin niya, pwede ah, may bromelain siya. Anti-inflammation. Anti-allergy man siya.
0: Correct.
4: Alright.
0: Kag Sibas Bombay, Dok Sammy.
4: Bombay.
0: Taas-taas ang antihistamine ng Sibas Bombay. So, hindi mahapos ang kwan, Sir GP. Mga buhi nga may kwan ka, may allergy ka. Hindi ka kapagusto mo. Bawal rin, bawal dito. Biskan jabo kaya, managok ka lang mo. Biskan hangin, managok ka lang. So, ang importante rin, pila na katuig ba lang anto sa imong allergy? Ang question, pila po katuig? Ngayon mo sa imong DTX 500 yung may TC.
4: Ano ginimo mo to stop it?
0: Ka-exercise ka ba? So, DTX na lang ka. Kag may TC or pure C. Kay ini makabuligin.
4: Nya,
0: tulog, timprano. Exercise.
4: Hindi sa kong sige
0: permi na to. Likawi ang mapagkaon nga nakakabangdanan sa iyo allergy. Maayo na yung allergy.
8: TX 500!
9: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
9: Mga duha pa kasi man na kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
9: Pagyod ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
9: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
9: Oh.
4: Pila na may sugar ni Moron?
9: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
8: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
10: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
4: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
10: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
10: Kabuntag na o gabi. O,
4: nakaroon pila na may mong sugar?
10: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
8: TTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamadyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na madyag ko.
8: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Joanne Martin, pramilang lagabloating akong chan bla tapos magkako gali sa mga utang dayon ko nagalabloti. Amoto ginsingan ko lang ang Pure C. Nami idya ko kong matyag. Yan, salamat din sa Pure C, totoo.
8: Pure C.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de
1: the Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
5: Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
28: All right, sige. May iban hindi allergy sa pagkaon. Mm-hmm. Allergy ano? Sa baho sang ilok. Para.
0: Di ang iba niya, allergy sa tunutan.
2: Dutan-tanan man allergy na sa baho ilok.
0: Sa baho ilok, dutanan ko. Sa sino naman.
2: But syempre, no, before ka magputang sang imo clinic, Dio Fresh, mag-Santon Plus Herbal Soap.
6: Oh, maligo na.
2: Makaiba ni sa mga fungal infection mo, sa mga punggod si imo kuya, mapahamot pa, no, makakwa pa sa body odor. Garantisado, madula ang body odor mo sa Santon Plus Herbal Soap kay ini may VCO man.
6: Namin siya sa mga allergy. No, katul-katul sa panit, habunis ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Correct. Kung gusto ka maghamis ang guya mo, mag Santon Plus Herbal Soap kay kakaskin na tanan mga punggod kag mga buningay na. Kag tapos ina mag Klinika Dio Fresh, no? Wow. Ang best friend ng bayan. Mm. Putiktado ka na, putiktado man ang tupad mo, no? Kaya wala ka body odor. 48 hours of freshness ang ginahatag ng Klinika Dio Fresh. Mm-hmm. Right. Tapos mo pang putang deodorant, Sir JP?
28: Dahil mo pulupang api, abi. Kaya nakapaligo ka na. Pulupang api ka. So, Sir Boy, damo kita choices aton kapi, no? I don't know, pero sa akon niya, namin ako sa may chia seeds, no? Ang DTX Coffee Mix. Si Sir Boy siguro kuha niya, DTX Premium.
2: Ano mi? Ano sa DTX Premium? Kaya ginalagas ko da ang ganong mushrooms, no? Amak mo, may DSE ka na. Nga sa DTX Coffee, may ganong mushrooms ka pa, no? Tapos, kung may stevia ka, kampiyon nga kombinasyon at kabarato, no? That kind of gourmet coffee, ginabakal mo na sa mga popular ng mga cafe, around 100 to 150 pesos, hindi niya barato lang, 20 pesos.
6: 20 pesos lang.
2: You have that gourmet coffee nga worth 150 pesos. May health benefits.
6: Para makabulig ka,
0: may
6: Sir Boy.
0: May DTX ka, may ano ka pa,
6: may rayo
0: mushroom.
6: Ka pa.
2: May rayo man.
28: Oo, ang rayo.
2: Anyway,
28: hindi ko na pagpamakuto na. Anong hilig ni engineer kay T. Why, labot ka kape?
0: Tatlo ginaya. Ga kape, ga pamasahe, ga ga-extend. Ga kape, ga pamasahe, ka ga-extend.
6: Santun pa sa well ginagamit.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sir Boy, ang BCO mangin cure na. Kamito na pang cure.
28: Wow!
0: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Pigawan mi kung BCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Amo nang gingkumbay na mo, ang D3 kag BCO.
6: Dapat do again.
0: Kampiyon.
2: D3 bio na ang namini, sir, no? Ang D3 bio, nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanag tag na ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
0: Correct. No?
2: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
0: paano, Sir Boy?
2: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil. Some say that it might be bad, but it has a purpose. Di ba? Di ba? Kung sinin nyo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3Bio nga. D3Bio, patyan na lang na si hunger hormone.
2: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
0: Ghrelin,
2: no? Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptide. These are the two hormones that makes you hungry. Ini siya, ang inisang hormones na trigger na isang hypothalamus na, which is the hunger center of our brain.
7: ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time. You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
0: Ang gusto ko, patyo na lang ang ghrelin para di nakagutomon.
7: Ang ghrelin, ang ka-trigger si Nick, why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
0: Mahambal sa utok.
7: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makauna ta. Makauna ta. Pangambal lang ang utok, sige, makauna ta. Then, you will say, have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka. But,
0: gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
7: Pagutom ka.
0: Hambal sa, bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa na stiyan niya, ang tambok.
7: Kadto tada sa tambok sa tiyan. Pag inom mo sang D3 bio, what it does is, may medium chain triglycerides da yun. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si Cell, nga gaambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Kaya may ara na siya yun, instant energy.
0: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3 bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
7: Oo, binder.
0: Binder.
7: Abdominal binder.
0: Parang siling, busog pa.
7: Correct.
0: May mga kwan na gusto nga kwan, mabutang binder sa ilano tiyan. Ang purpose yun na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
7: Dali ka mabusog.
0: Kaya kung dako imutian, dugay kang busog, damo yung makaon. So dapat yan,
6: hugot
0: mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Anong pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa mukha niya.
7: That is manually activating your sensors.
0: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigi ni mukhaon, sisigi dako antian.
7: Dako-dakoan siyan. Layo
0: ang katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating, gadako antian. Pagdason, Sir Boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
7: So, hindi lang ang D3 bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's, bio man sa emojita. Namik pa sa
0: ang nadiparahan ko, Sir Boy, man, hindi lang isa ka subdil, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
7: Correct. The bigger you are, the more you need it.
0: Correct.
7: No?
0: The more nga damo imo-im nun nga D3 bio. Kaya nakanami lang sa D3 bio, Sir Boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sikrito.
14: D3 bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 bio, mabakal sa mga butika. D3 bio, D3 bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with Physio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. POC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jessa sinani nag-antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
14: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pang uminom ng Pure C. After 1 week, malin yung ubo ko.
14: Pure C Vitamin C.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga benefits, Sir Boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 bio, nami siya sa gitawag anti suppressant
7: hunger suppressant.
6: Appetite suppressant.
0: Or appetite suppressant.
7: So ano pagit?
0: Kanto ta sa mga benepisyo, Sir Boy. Sino mao na sa ton?
7: Okay. Sige.
0: Kay after sini, nagtag na tag ko ana, kayo ana.
28: ang why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV.
0: Mm-hmm.
28: Once nga matakdan kanya do death sentence nimo.
0: Ganino.
28: Oh. Wala na.
6: Wala pa sa bulong eh.
28: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone.
0: Mm-hmm.
28: The only nga gin-studyhan is ang VCO.
0: Mm-hmm.
28: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang BCO, ang ilang take, naka-survive sila and until nabuhi pa.
0: Ang importante mo sir GP.
28: 20 years ago,
0: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
28: Uh-huh. Imagine ka.
0: Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako na nga bagay.
28: Gusto.
0: At least siya may time pa nga maghinulsol.
28: Kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong. Kag buwan ka matakdang direkta kag gid sa AIDS, how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive. So dira na lang kag pag viral.
0: Pag viral ang problema,
28: you take D3 bio. Kay may duwa na siya dok, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
0: monocaprin.
28: May monocaprin sa. Nga wala.
0: May monocaprilin pa gid.
28: Oo. Nga wala
0: ina sa prin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
28: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
0: Ang bintaha sa Sir JP nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3 bio because after 8 hours dula na siya.
28: Husto.
0: Tiyangin mo yalawa, sir boy, wala na ga-produce ang BCO. Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need every 8 hours, butangan mo di tribayo. Kay ang mata mo na siya, from monolaurin, after 8 hours, sir GP, mahimo na siyang keton. So meaning pa, paghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inunggi ka sa di tribayo. Para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
28: Protected ka.
0: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina pwede kaya malatnan.
28: Kaya hindi siya bidok stacking.
0: Ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-short din niya.
28: Short ten,
0: kung nainom kaya, detribute.
28: Kaya hindi mo na kalala ang ipikto sa imo.
0: Amo na mga bintaha, kung always ka, gainom detribayo. Aside si na, tingnan namin mo brain function eh. Kaya wala sang iba niya pagkaon, nga the best para sa brain is ketones from detribayo.
28: Alright.
6: Nga nami ang D3 bio i-compare na to sa ginatawag plain D3 no kay ginabuli ganyan aton nga lawas nga mag-produce sa ginatawag red blood cells no siyempre 120 days mapatayan na aton nga pulang dugo eh no tungod sa iyang ginatawag B complex o B vitamins bala nga ginaproduce ang aton nga tinai once nga magtumar kita sang D3 bio
0: gada mo ang kan B complex
6: o kinanglan sa
0: ganami ang imong nerves
6: kinanglanon nila sa pagproduce ng pula ng dugo. Mamalikawan na ito ang
0: ito. B12 ya. Importante na sa brain.
6: B12.
0: Dugo. Importante na.
6: Kag, ginapan namin nyo man ng ito nga iron absorption. No? Iron and B complex pwede na siyang makabulig sa pagproduce ng ginatawag.
0: Amo na ang bintaha kung pala inom giga D3 bio.
6: So parisanta na lang sang mighty C, no? Kay kinahanglan ng vitamin C para sa pagpatubas ang pula nga dugo kon red blood cells sa aton nga lawas.
2: Wow, no kadamo no. Ako niya no niya, factual ang akon gusto ko yang basubong. DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
28: Grabe, no?
2: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
0: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
2: Sige ka na inom.
0: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
2: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hamba nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambala. So basically, coronavirus is treated.
0: Dapat niya mabakunahan anay ang tanan nga Pilipino before nila i-declare.
28: Oo. Kaya gagawin pa uli-ulihin. No?
7: So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Mm. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Mm. Ang COVID, ang balsa ng DOST, napunggan.
0: Importante maging magkaagi ka COVID, Sir Boy. Kablo ka nga, ang importante makaagi ka COVID.
7: Motivation.
0: Para may antibodies ka.
6: Hindi ka na malatnan.
0: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante pero ako dire ko na intindihan nga di day pwede gid tingbon nimo inom ang D3 Bio halimbawa isa ka baril imnon mo kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones so dapat every 8 hours inom ka gid para protektado ka. Oh, imagine, D3 Bio.
7: Kadadlog. Bay, si Jack na kita si mo, sir.
0: Boss absent naman ko.
7: Anyway, that is the advantage of D3 Bio. You take your D3 Bio, ha?
0: Every 8 hours.
7: Every 8 hours. You take it as a prophylaxis, you take it against any kind of virus.
0: Hindi yung mag-inom nga, kaisa lang sa kadlaw, walo lang nga kauras protektado. Every 8 hours ang pag-take.
7: So that is the basic is the advantage of taking D3 Bio. Tin ka pa. D3 Bio ka na, no? D3 Bio ka na.
0: Amo na ang pinaka-importante. So, kung hatagan mo ko D3, sorry. Kung BCO malay hatag mo sa akong, sorry. Pero kung duha, D3 kag BCO, nga aras D3 Bio, batonon ko na.
7: D3 Bio, no? The antiviral specialist.
0: Kaya nga mo yung ginawa nga, okay na ning D3, kulang na. Okay na ning BCO, kulang na. I-combine mo ang D3 kag BCO, nga aras sa D3 Bio. Kampiyon gina siya.
7: Isa pagkid, no? Cold press niya ang D3 Bio. Hindi ni ordinary yung
6: natural nga pag-process.
0: Special niya.
7: Special siya. Cold press niya siya. TTX
3: 500! Dinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
20: Isa ka kapila ka maginan?
3: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
20: Subong kamusta?
3: Huwain niyo ginibatsyag maskin gamay.
20: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin ang makaayos sa aton.
21: TTX 500!
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butka!
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: K5 News FM. News FM.
21: D3 Bio.
25: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
27: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
21: DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
29: Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 130 36 na lang ang sugar ko.
21: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunsang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpa
1: inom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya iti bugit katam
4: my TC mabasa mga butika TDX Beauty Cell
5: ako si Ronald sa sales rep una problem magid ako sa akon body odor huya na ako magatubang sa akon mga customers pero subong sadya nagid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagbutik gid akon nga panit salamat gid sa DTX Beauty Soap
4: DTX Beauty Soap
8: mabasa sa mga butika
9: ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
15: always nagabasa
12: kag nagabaho ang kilikili
15: mag Clinical Daily Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili
15: Clinical Daily Fresh
13: nagabasa na naman balaka
12: lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
15: Clinical Daily Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili
13: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
12: relax ga kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
15: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay muling buhayin mo
12: extend
15: food supplement for men may maca kag labawaska mga natural herbs nga nagahatag sang gana
12: extend supplement for
15: men muling binuhay mo
13: extend isang kapsula ka lang
8: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
32: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at o atang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong

0: Libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upadala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o sa atong Globe number 0927-448-940. May 25, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginaulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pem Dirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, mga ka-K5. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, ah. Very good, ah. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, sa liwat gariman kita sa aton tanan nga sisubong nga panyimpo ibutang tagid sa mataas nga prioridad ang ato ni kayong lawas, ha? Kayong lawas nga hilway sa masakit kagabalatian kita tanan. Aton gid ugalion nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon, kaong gigita sang prutas kag utan, ha? Kag subong man mga ka-K5, paiway naton ang mga matamis nga mga ilimnon kag mga pagkaon. Madamo sa mga preservatives kag chemical nga mga pagkaon. Maasin, mga junk foods. Kag mamantikaon nga klase sang mga pagkaon mga ka-K5, no? Kag aton man ugalion nga makakuha kita sang panahon nga makapabalhas bla. Ang pagpabalhas isa ka natural detoxification process sang aton sistema, sang aton lawas. Nga kun siya niin pisanan talang nga makahatag ini sang nakuging nga bulig ang pagpabalhas sa aton ni kayong lawas, tungod sa kada ilig sang balhas naton ang aton nga mga toxin deposit sa aton lawas, sa aton sistema, nagaupod sa kada ilig sang aton balhas, mga ka-K5. So, amat-amat naton ginaeliminar, kaginalimpyuhan ang aton sistema. Sa liwat, tagaantagit sa panahon o tiyempo, ang pagpabalhas, ha? Ang paglimpyo sa aton palibot kag surod panimalay, isa man kadako kag maayo nga inisyatibo kay para ang mga kagaw kung mga bakterya hindi magatinir. Kag bala naman na naton ini mga klase sang kagaw kag bakterya nagahatag maninis ang kahalitan sa aton ikayong lawas, sa aton pamilya. So ugalion naton nga maging limpyo ang palibot, especially ang aton sulod panimalay, ha? Kagpalayo kita sa stress, ha, no? Tungod sa stress, mag-trigger ang imong high blood, ang imong high blood pressure. Tungod sa stress, damo nagka-heart attack, nag-stroke. Tungod sa stress, nag-aalandar, kag angkon ang iban sa mga cancer. Kang iban pa nga mga lalakang gadelikado nga mga sakit o balatian tugas ang stress, no? So gani bantayan tagid mga ka-K5 ang aton kaw nga lingon. Likaw kita sa mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin makalipat sa pag-inom, ano adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 kinaglano naton nga suplemento sa subong nga panahon. Kay amo ining pinaka mapisan nga klase sang natural nga suplemento. Pinaka mapisan mag tultol sang tanan nga mga nagapanago nga toxin sa sulod sang aton lawas. Nga kun sa diin ang toxins isa ini gid karason, mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang tawo. Kang nga kilanglan kita nga hindi magkabalatian, ami, kitungod nadlo kita kaga kadelikado kay ti isa lang kabuhi, tabla? Kakalabanan sa mga tao nga kapatay sa subong nga panahon tungod sa masakit o kung balatian. Tugas sa mga kahalitan sang toxins, no? Nga makuha ba naton sa aton palibot kag mismo man sa tubig, sa hangin, kag ilabinagid sa aton mga pagkaon. DTX 500 mga ka-K5 sa liwat mapisan, mangita kag magpagwa, mag-eliminar sa mga toksin nga nagadeposito lang sa aton sistema. So gani adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Magluwas sina may ampalaya extract ang DTX 500 nga naghatagid sang pagbantay sang aton nga blood sugar mga ka-K5. Kung may history ng family nyo sang diabetes, no? Amo na ini kinaglan naton inumon DTX 500. Kung taas ang imong blood sugar sa level, ginapanubo ya. Kag ginabantayan nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag subong man, wala labot sang ampalaya extract. May ara pagid sang super antioxidant nga mas kinanglanon pagid naton sa subong nga panahon nga may ara kita sang suficiente mataas nga antioxidant sa aton lawas. Kay amo ini nagahatagid proteksyon kabakod sa aton sistema batok sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, ang mga free radicals nagahatag ini sang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta ini sang masakit kag balatian. So adlaw-adlaw ini makalipat sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Okay, good. Very good. Mayo, mayo. Mayo, kagit. Mga ka-K5, subong adlaw. Kani kagabi, gin-announce ang forecasted nga heat index is 41, no? 41 degrees Celsius. Tiinit kikatama. Pero so far, though, may balansi subong, eh, no? Kay dungod sang kalagpad sa mga galom, kalagpad sa mga panganod nga nagatabon sa silak sang adlaw, kag may mga chimpong nga nagatulutalithi, may mga pag-ulan. So medyo daw balansyado ang aton niya nga klima subong o kun panahon. Pero ti amo ina, no, mga sinyalis na ining transisyon sang aton nga panahon, sang aton nga klima, halin sa tig-ilinit, nga pakadto na kita sa tig-ululan. Mga indikasyon kang mga sinyalis na gagamat-aman na kita pakadto sa bagong panahon o klima. So kinaglan may ara kita sang mataas nga resistensya, depensa, para uptake kang makadepensa ang aton sistema nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga sakit o balatian sining transisyon nga panahon nato, no? Mapaiway ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, ang pagtukar sa mga allergies, asthma o kunhapo, kag iban pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, adlaw-adlaw inom ta inisli kay para magdataas ang depensa kag resistensya. Dugay-dugay, mabri naman ang klase, ho. Ting mga kabataan naton, kondisyonon na silang ilapinsar ang ilang balatsyagon. Kagang ilagin nga lawas, no? Mga nanay kag tatay, painuman na silang mga bata ninyo. Sang Mighty Sea Syrup for Kids, ha? Ari anay ang aton nga weather update mga kaki-five. Jirilin ang weather update na to?
0: Yes, lo. Weather update mga kaki-five. Mataas na ang chance nga mag-develop sa isa ka bag-ong bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa Gua sang Philippine Area of Responsibility or PAR. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo. Sa 1,550 kilometers silangan sa northeastern Mindanao, kang mataas ang chance nga mag-develop ini sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pananglitan isa na ini ka bagyo kag nakasulod sa PAR. Pagatagan ini sa pangalan nga Domeng. Sa subong apektado sang throw sang LPA ang pila ka mga lugar sa Mindanao kag nagadala ini sang magalumon kag magalumon nga panahon kag mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Apektado naman sang southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Sogsarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Easterlies naman ay nagdala sang mapanga panahon sa Eastern Visayas, Bicol Region kag Quezon. Samtang ang nabiling bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila ang apektado naman sang localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may upon nga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon kag gabi. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Si Domeng Galea. Kung magbagyo sa Jirile, magsulod sa Philippine Riyan Responsibility, si Domeng alam niya?
0: Yes, Lord.
1: Okay, mayo bala. Why sa pilido?
0: Wala, Lord.
1: Domeng. Kung sa ato ni mga galan, mga dominador bala? Dominador. Di mga hayo na Domeng, no? Ano pagin nga hayo Domeng? Ngalan niya si Domingo, eh, no? Domeng. Kung sa tao, bla, dominador ang kalabanan, ang hayo sina Domeng. Sige. Tisyo party mo na mga kaki-five, ang throw naman ini sa LPA, mga lapta ini nga bahin sa mga galom na upod sa kamilugan sa LPA. So, amo ini nagatuga sa ulan man nga mahina kang lapta-lapta, bino. So, tiyara na. Doon nag-plaster na git ang mag-on naton nga klima, mga kaki-five, no? Nag-plaster na ang chimpo naton nga mag-bag-on na kang mag-sulod ng ting-ululan. While nag-preparar ang mga kabataan kang ginikadan sa pagbukas sang klase. Nainom ng D3 ba yun? Mga kaki-5 D3 mayogid ang aton pasulabihon basta gani yung virus ang aton kontra. Automatic na D3 bayo. So kinanglan tagin mag-inom adlaw-adlaw siyang D3 bayo kay ang virus ang tirada ya sa sulod siyang lawas mo. Di ang depensa ta sa lawas naton is o ang aton nga immune system. Sila ining nagabantay dirili sang kutom nagasulod sa aton sistema nga gusto maghalit bla. Pero galing makusog ining mga virus subong sa aton palibot kag nagakinahanglan gid sang suporta. Ding isa na dira nga makahatag gid sang mabakon nga suporta ang D3 bio. Ang ara nga iya-kaiya nga ingredients ning virgin coconut oil nga ara gid sa kada kapsula sang D3 bio. Amo ining nagahapin sa aton selula nga hindi maataki sang virus, kagong mag-ataki gin man, hindi ya basta-basta nga malupig ang aton nga sa sistema. Tungod bantay sarado sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga ara sa sulod sang kapsula sang kada kapsula sang D3 bio. Mga kaka-K5, di adlo-adlo inom gid kita kay amun nagsikrito dahi. Kakinang lang paunahon, tagit ang D3 bio para dipinsa. In kaso makasulod siya, hindi na siya kapanghalit pa, no? Lain na siya mong ang klase nga masakit, no? Mga kagaw, bakterya, lain naman na sila ya. Kung makasulod ang kagaw kag bakterya, kag makahalit, no? Makainom ka siyang bulong, maumpawan ka. Hindi niya virus siya kung makasulod siya, bisan inom ka bulong. Why manggaling bulong, galing? Di hindi kaya mampawan. So that's why my style. Ang style gali, unahon ta inom D3 bio. Kay kung inkasyo ginman pananglitan makasulod aming virus sa aton sistema, hindi siya makapanghalit. See? Amuin ang aton himuon ha. Adlaw-adlaw, inom kita D3 bio. Subong man, DTX 500 kag Mighty Shield. Ang mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, Saranggid Mabakal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag The Generics Pharmacy. Ha? Sa mga butika sa inyong lugar, kag Pharmacia Mangkutalang Palihog, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Ha? Pero kung gusto nyo mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Mga ka-K5, subong ang kunikagapon ng opening niya siyang ining palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur. Mga kakifem, sumunga daw, grabe. May mga bulawa na, may mga medal na nga nakuha ang aton ng mga delegasyon dito sa Agusan, sa palarong pambansa. Makita naton ng mga videos, ng mga live coverage, kag reports, kung ano nagkakilitabo dito sa palarong pambansa, pagi sa aton nga news team, atong itong cover live, ano? Kag mismo sa aton nga Facebook page, ha? I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5, no? I think ang aton nga delegasyon from NIR, Negros Island Region, nakakuha na sa mga palumbat laga. Hindi daw taga-Castellana nga bata, lani. Sa palumbat lagan, no? Doon nakakuha na siya siyang medal, dirili, taga-Castellana, ni. Pero kung palumba kaon, may trako, ah. Masi makakuha makuimidal, palumba kaon lang. Oo. Dinto. Oo. Proud na proud gid ang mga ka-teammates kag subong man ang mga grupo sang aton nga NIR group mga ka-K5. Tungod siya nakuha ni nga gold medal sa aton nga Casimanua from La Castellana. Dali lang, no? Kay gusto ko mabatian ninyo. Can I believe ang pamilya ilaminagid ang ginikanan sining aton nga nakakuha siyang medal. Gold medal, ha? Negrense gold medalist, ginhimo ang best para nga para sa pamilya sa La Castellana. Suno kay Ashley Nicole Silvor, 12 anyos ginhimo niya ang iya best para sa iya pamilya nga nagasuporta sa iya. Dangko ni Silvor ang gold medal sa 400 meters sa elementary girls sa palarong pamansa 2026. No? Ari ang live interview, recorded live interview sa K5 News FM sa aton nga gold medalist from La Castellana.
2: Mga ka-K5, si Ashley Nicole sa Negros Island Region. Kamusta unta ang iya sining nga nangin hampang no sa 100 meter run Ma'am, kamusta ang imong nangin sa pagsugod mo paghampang kagina sa sining 100 meter run, ma'am?
3: Nga, may man siya, medyo nakulbaan lang ko. Pero, nimugin ang best ko para lang mahagod kag para lang sa pamilya ko.
2: Nga, taga-diin kagin sa, ano, sa Negros Island?
3: La Castellana.
0: La Castellana.
4: Part na sa Negros. Oriental or Occidental?
2: Occidental. Sino upod mo din nga nagkadto? Maaara upod mo mga parents mo?
3: Nang mama.
2: Ano ang bansang mama mo sang mga time nga ara ka, ga-practice ka, nagahimo ka sang imo routine?
3: Hindi ko magod, hindi ko magod ano.
0: Hinawa?
3: Ay, hindi ko mag-lose ang hope kag hindi ko bala magkawat-kawat or anything niya. Dapat tapusog yung kita ko niya. Dapat imo, yung ang best ko sa practice ko para magampang home.
2: Ang pila ka mo ka magulutot?
3: Hmm?
2: Pila ka mo magulutot?
3: Isa lang ako lang.
4: Isa lang, ikaw. Only daughter, ikaw. Sa inyo. So, kamusta ang all-out support ng Santa sa inyo? Ang nanay mo, ang baba mo, ang baba mo, all-out support sila sa inyo. Support, supportive lang sila.
3: Mm-mm, tanan. Sila. Support sa
0: okay, di pa lang pakanta kasi manwata pa mga Castellana, Adirili. Inhimo yagin ang tanan, ang kagin follow yagin, ang advice ang iyang mga upod ka, especially mga coach nila, kag especially sa nanaya, niya himo kagin siyang best mo ha. E-practice yagin mayo para magdaog ganday. Sa nakakilala sa aton kasi Manwa na sa La Castellana sa iya pamilya kag mga kabyanan Ashley Nicole Silvor nagdaog ini siya sa gold medal kon sa 400 meters elementary girls no silver akon gold medal gid gold medal mga kaki five aton na naya. Okay, okay. Ano bagin makita nyo sa katon nga page na K5 News FM Bacolod 101.5? Mati siyempre ang grupo naton sa Taytong, Dirile. Kalibriana na kasi mga upo niya sa Taytong volleyball team, no? Sila nag-representar sa NIR dito sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Daog man sila mga kakifay batok sa Bicol Region, Dirili. Dokadako siyang abansi, ah. Kadako kagalayo siyang abansi. Sa mga tsura pala nga daan, mga gwapa sila, ah. Hindi ang training, kag ila experience, kag ila yung mga routines, no? Kag mga techniques nila. No, amo naghatag sa ila sang kagayunan nga magdaog sa ilang kasumpong no Bicol Region NIR kampion gin mga kaki five o kon nagdaog sila batok sa ining Bicol Region no. Okay, dako gid na bansi katamay no do maga sobra pulo. Okay, ti ari pagido, taga Iloilo niya ya. Ha, taga Iloilo. At taga Bicol, no, may taga Bicol. Bicol kag Bisayas kag ang inayar. Do among nag-bout-bout subong, oh. Gina-interview sa nga aton yung Vice President for Operations, K5L Jan Castanyo. Nakahimo siyang bagong record ang first-time participant nga si John Lawrence Espaldo sa Bicol Region sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palarong Pambansa 2026. No? Inamakita niyo man sa itong nga K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kandamo pagin mga balita na regarding sa mga ariho, ano na ni? Okay, third gold for Negros, no?
1: Tatlo na nakabulawan ang nakuha sa Negros kung sa diin sa kagapon bitsaban di kwatro among pagbukas ang palarong pabansa subong adlaw bitsa 25 nagpatigayon na sa mga hinampang. Di sa subong palang unang adlaw gitsang unang ang mga hinampang sining adlaw nakakuha na dayon niya gold yang Negros mga kakifive. Tatlo ka gold medals for Negros Island Region. Dandaog ni Ashley Nicole Silvor sa Negros Island Region NIR ang gold medal sa 400 meter elementary girls sa palarong pambansa 2026. Hindi no? Ang pinakaunang pagpartisipar sa palarong palaro sa 12 anyos ka residente sa Banwasang La Castellana. So ikatatlo si Nicole, si Ashley Nicole Silvor. Tatlo ng gold sang Negros, no? Sang kagina, sang hapon, ang NIR Negros Island Region nagapanguna sa palarong pambansa 2026, Jerry Leo. Base sa official medal tally sang alas 5 sang hapon, sining hapon, ha? Alas 5, no? Sang ning Lunes, Mayo 25. Nagapanguna ang Negros Island Region NIR sa palarong pambansa 2026. Nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. May duwa na ka-gold medal ang NIR lunsay na daog sa Juvenile True Girls, no? Okay, duwa pa lang ni sa Juvenile True ni Shaya kag plus atong 400 meters ni Ashley Nicole ni tatlo tanan. Nakuha ni na nanday niya Marvin o kung Marjen Iwayan sang Sagay City Elementary Level kag Christine Rose Toquero sang Escalante City sa Secondary. Ati okay. Tiyari tatlo mga babaeng nagadalaog ni Rileo. O ti, no? Tatlo na gold medal na to na. Ari Pagido, Negros Island Region Volleyball Secondary Girls Team sa ilaunang hampang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, siningalunes Mayo 21, ginlutos ang Bacolod Taytong Thunderbolts ang Bicol Region. Matapos ang duwa kaset sa scores nga 25-14 kag 25-12, ha? Dako-dako, bansi. Inakang iban pa nga mga latest kon updates mga ka-K5 sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Inyo gin makuha ka inang mga rikta nga mga updates pagi sa pagbisita sa aton nga Facebook page. I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like na lang kag paki-share na lang please. Ining jubilintro mga ka-K5 inabalang madalagang kang may bangkaw ka bla. May bangkaw ka no tapos ihaboy mo. Ihaboy mo palayo-layo haboy siyang bangkaw. Ah. Kaya nagdaog sinaya sa mga lalaki, abi nga kategorya, no? Ang Bicol po sa babae, nakakuha siyang gold, taga Aton, di taga Negros, taga Sagay, kang taga Escalante ng mga babae. Ang sa pang lalaki nga Jubilin Troya, hindi nga patay layo, haboy siyang bangkaw, dirile, ang nakakuha taga Bicol. Dumduman ko siyang unang istorya, mga kakifive, no? Ang mga PWD na ton sa una, no, may ari man di siyang Olympics dire, no? Paralympics na something like that, no? Dire siyang ginhiwat sa una, that was a long time ago, I think mga 20 years ago. Dire siya may paglaom sports complex, way paning panaad ni. Te ang nagailintra kalabanan mga blind, hindi makakita naton nga mga uton nga mga PWD. Di isa sa mga hinampag sa mga PWD, ining Jovelintro. Ang pag-aboy siyang mangkaw, wala dirili. Ugaling lang, ang ilan naman niya, hindi na sila magdalagang, kasi hindi sila kita mo, kundi matindog lang na sila kang maghaboy. Ate, hindi ya sa palaro. Taya siya mong yung kikakita sila. Yan ni madalagan kang makabuylo. Kang pahaboy di yun siyang bangkaw. Di ba? Ang ina naman niya sa una, giniwat nga mga Olympics, ilang Paralympics ni something. Sa mga kauturan nato nga PWDs during the time, I think mga 20 years ago sa mga Paglam Sports Complex, matindog lang sila yakang mahaboy. Di karon, lapit sa grandstand. Ang grandstand, diratanan ang mga tao nga nagatipon, blakag nagapulungko, kag nagatanaw. Karon, dagin hiwat ayon sa tubangan, gin ayon, siguro mga 20 meters away dili or more, no? Dragon he was tumbangan grandstand, no? Kiti para makita ginabi, no? Karon naghambal sa isang next tong player dirili, athlete abi, no? Participant. Hambal sang referee, do referee bla. Nya okay. Are na ginatadlong siya, way dalagan mo, matindog lang sila kang ihaboy. Nya okay. Amo ni ha posisyon mo ha. Hindi ka na maglisyo ha. Di ka na maglisyo, haboy ka na dayon rikta. Nga, sige, sige, sige, sir, sige. Okay, pagpito mga kakipay, nano, nalipat siguro. Naglisyo siya. Lisyo dala haboy. Sang bangkaw, bla. Paglisyo, gali ni Moda, matubang ka sa grandstand, gali. Tiyatututan na yung mga tao, gatanaw ni Rile. Pagliso, yan dala haboy sa grandstand sa bangkaw. Ang tao ka laptop. May nagakaladus mo, may nagakalaungan, ah, may nagakalawigit, sinilas mo. Hindi kayo mo malagyo kay bangkaw. Yung kakapala, ah, bangkaw yung galupan pakanto si mo. Ginambala naging siya nga, steady ka na da, ha? Hindi ka na da yung magliso. Haboy ka na lang da. Naguhuuman siya dirili. Pero pagpito ya, pagpito siya ng referee, nagliso siya. Titubang na siya sa grandstand. Di pagliso ya, dalahaboy. Ang bangkaw nga ginakapta niya, galupan dirili mo. Bakanto siya grandstand, ganamu-damu tawo. Sus Mario si mo. Grabe, mayo lang way mo yung naigo mo. Inasugay ko ni sa inyo kay tungod, I was there, no? At tumaguto isa makuto sa nalagyo. May mga blinds kita nga mga uton nga may mga sports sila, no? I don't know kung sumong ginahiwat pa na nila tuigan ina mo. May mga basketball sila. May aragan niyang mga blind sila. Tapos ang ilaha sports boxing girili. Boxing. Di ma ko mo sa Japang ita kini sila kita bla. Hamba sa isa niya pakita lagi sumagon lagi ka. May ato man to yang ning palumbad lagan. Palumbad lagan diri rin ng mga blinds man ini giniwat sa Paglam Sports Complex. Lima sila kabilog mga kakifay, mapalumbad lagan, puro tanan sila nikita. Di kayong Paglam Sports Complex na oval na mumatiyog kamalibot kadalagan. So ako gani una-una, nag-wonder ko paano sila karon kadalagan ni kinikita ni? Kay galing style amo ni. Kuni nag-arak galing niya ng lima ka-blind, no? Kamadalang palumbad lagan. May madalagan gali una nga makakita dirili, no? Dalagan una. Kag ining una madalagan, may ara siya mula siyang kiling-kiling na mula nga siya siyang na magsimba ka mula na, magandang mga ice cream na mula. Kaya ang ilak na ikumun is sila kita, no? Gamito na lang nila sense of hearing nila, pamatinaan nila kung dito nagkakiling-kiling. Lagso na nila, dirili. Lagso na nila. Kaya mo na nang ila pamaagi nga para nga magkadalaga si lagso nilang kiling-kiling mo. So sa makon, lima sila magkadalaga mga kakifay. nagari, di na sila mo. Ready? Get set? Pag-go, Jerilig. Dalagan itong makakita. Sige, kling, kling, kling, kling, kling, kling. Sus, huyab, Jerilig. Full blast, ganyan mo. Inayam lang tunutudo, persado, ganyan lang, hammer-hammer, ganyan pag dalagan mo lang. Sige sila laot, matiyog sa ubal mo. Ha? Matiyog sa ubal. Paglamot sa grandstand, magkaka-K5, no? Sige, Japon, na nalagan nila. Pag-approach nila sa grandstand, anon may karo sa grandstand, hindi may kabaligya, dua kakarito nga scramble. Tining dua kakarito nga scramble, kakiling-kiling man. Di karoon sige huyab ng lima to kamblay nga waswas hamir-hamir ginga padalagan, karoon ng problema kay tatlo nagkakiling-kiling man. Tatlo nagkakiling-kiling. Ang isa to yaya, nauna to yaya, so may tapos magkiling-kiling pagin nga dua. Di hamir-hamir dalagan sa mga blind. Sama ko mo mga kakipag, kita ko gin mo. Ang impact din nila siya karito sa scramble, wasaag. Inag mga ice bucket na ginasudla scramble, kalaula. Sama ko mo tong lima dito nagdalasok sa karito sa scramblean. Nando mo to yaman. May mga tao nga nagkadlaw, may arap manaluoy. Ano mato, titanigin secure siyang ilayang organizer nga, ops, tanan nga ice cream, kag scramble, why nanay na sinagariya, ha, di ka mo magkiling-kiling, kibadalagan ni sila. Ang ilang nga masihan ni kadaan niya sa pagdalagan, ang kiling-kiling lang. Di dapat isa lang ganyan magkiling-kiling, karoon kay tatlo na kiling-kiling. Duwa ka scramble to, kabaligya scramble na kiling-kiling man. Pagabati sa mga blind niya, doon sala sila. Ito yung pinakalapit na kiling-kiling, tiyan mo ito ya. Siguro finish line na mo. Hindi kaya siyempre yung karito ay galakat, no? Ito yung kiling-kiling, ito yung official, ito yung galalagan, galayo. Kaya rin lapit, no? Abo na yung finish line, susto ha? Salpak, dirilim. Inablay ang hamir-hamir, ganyang dalagan, no? I don't know kung padayon o kung sige pagyapon ang ining mga sports sa aton ng mga kauturan ng mga PWD. Basketball generally mga blind. Ambot ba si Estasubonga, ha? Ga-shoot pa sila gyapon ron ni kita ba ring mo? Why na ko kag-tanaw sa basketball ng sa mga blind? Do ka budlay explicar. Ang boxing sa mga blind amuman. Pag nakita ko lang yung haboy siyang bangkaw, kagpulumbat lagan. But anyway, mga ka-K5, sa liwat ha, ang atong Facebook page ha, para sa inyo na yung updates sa aton yung palarong pambansa, 2026 Agusan del Sur. Live nyo gin makita ng mga recorded natin ng mga videos. Kaya may mga live kita yung mga reports, coverage during daytime. Especially sa mga basketball, volleyball, kang iba pa nga mga games na ginapatigayon dito sa Agusan del Sur sa 2026 Palarong Pambansa. Ha? No, I think inuntat na ito, Jirile. Makon mo yung bangkaw, yay mo, makanto ya. Hindi na mag-iho, hindi na mag-nisyo. Na ka na lang, ha? Ihaboy na lang ang bangkaw. Nga, o sira. Sus pagpito, Jirile, nag-lisyo siya. Pag-lisyo, yung ligatubang na siya sa grandstand, totong na nga tao, kapugsok mo. Pag-haboy, hammer-hammer siyang... Isang bangkaw, di jubilintro. Mirhamer, ginblah, mirhamer nga pag-aboy, persado, ginblah. Sus, ang tao, galwak. Okay, alas 10:25 ng oras natin mga ka-K5, ha? Tawag na ka mo sa ato ng hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight.
0: Mayong gabi na sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa aton nga mga suki from K5 News FM Canlaon City, K5 News FM Canlaon, mayong gabi na sa inyo. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, Sipalay, kaga K5 News FM Hinubaan. Good evening, ha? Kag diri naman sa norte nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM Victorias, K5 News FM Cali City, kag K5 News FM Sagay, kag Escalante. Hello! Ara na sinday man siya in tanah daw ga standby na. Hindi man siya in tanah ba yung gabi na si mong from Himamaylana. Okay, sige. Okay, 0928-611-2263. Problema, tanan nga klase problema. Problema sa pangabuhi, sa relasyon, do hindi mag-itsindihan ay pirmi galalisay, naglamot na sa wala bugnuhanay, do dali na lang magbugtuanay, kag magbinulagay. Tawag ka mo di kay maistoryata, ha? Kung ano ang mga problema na to na. About relasyon, about pangabuhi, negosyo, tanan. We can talk anything and everything, no? Under the moon with clouds, ha? Kung problema nyo, kwarta, ha? Kung problema nyo, kwarta, tawag ka mo di. Mga Tagalo. Ano, dirili? Mga Tagalo-kwarta. Hamba ko, tawag lang. Tawag lang, ah. Tawag lang. Sadya man yung kinatabo sa ato niyang mga senator sumungo. No, mabalik si Arana, si Marcolita, kag si Jinggoy. Si Marcolita kag si Jinggoy Estrada. Mabalik sila sa Blue Ribbon Committee as vice chairman siguro, no? Co-chairman. Kaya ang chairman sa Blue Ribbons Committee si mo, si Pia Caetano mo. At i-buksa naman eh. Buksa naman yung flood control, dirili. O, dali lang kay may caller kita. Hello? Hello, good evening. Hello? Hello? Okay, dula siya, no? Dula siya. Buksa naman eh ang pinakadako ng kontrobersiya sa flood control mga kakifab. Kaya mo ni ginahulat sa tao mo. Ang flood control may koneksyon ini sa mga ibang paging ganumiliya. Konektado pa ini sa mga malita ng mga kwarta, dirili nga pilato ka milyon-milyon, bilyon-bilyon. So, do, siyang pagkapot ni Ping Lacson, do, wagin may na, wagin siyang klaro, way masimay na preso. Do, hala, investigasyon lang. Puro, do, wagin, no, ti Aris si Marcolita, atis tingan taming abilidad ni Marcolita kag ni Pia Caetano together with Jinggo Estrada, mga senador naton, sumong mga bag-una sign sa Blue Ribbon Committee. Kaya mo iniginahulat sa Pilipino, di na to nagkanto ang minilyon kaga bilyon-bilyon nga kwarta sa mga taxpayers ng mga Pilipino. Sino ang nagbalaton sa to? Hindi bala makanto to taniya sa mga proyekto? Makanto sa mga kunano ng mga basic services sa gobyerno, sa mga kinanglanon, sa mga pumuluyo? Di na nato nagkanto, di na ni Jose Saon. Si Marcolita, daan kulita mo, kulita, Marcolita, Makulit. Kulito, nakangakulito, nyerili mo.
1: Pero sa ara, siya sa isakto yung pagplastar, gagisanto man sa layib lang, eh, para mapamatiad ang both sides, kag madetermine kung ano gid ang dahilan o kung ang rason sang anomalia, sinugid ang nagkaangkon sang benepisyo sini, sinong nagsalalod sang mga kwartang bilyon-bilyon, kag sino ang kuti mayor sini, sino gid ang mayor-mayor sini nga nagakumpas ang utok-utok gid sini. Hello, good evening, mayong gabi. Ay, hindi na lang siya magpaintahan, Jirili. Ah, na siya ton siya. Ginapatay niya. Ginbulgar ni Senator Amy Marcos ang ginaligar nga pagplano sang charter change para sa pagpalawig sang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag agon ini madayon ang kag agon indi madayon ang 2028 elections. Hala, hala. Marcos versus Marcos na ni. Mismo ang magulang sang aton presidente utod niya nga si Senator Amy Marcos. In Bulgaria ang ginaligar nga pagplano nga ibayluhan ang aton nga mga laye dirili kag inito sa tuyo nga palawigon ang termino o kung pagpabilin bilang presidente ni Bongbong Marcos bilang presidente sa Pilipinas kag ang tuyo pagayon nga bayluhon ang aton nga mga laye para wala sang eleksyon sa 2028 kag padayon nga magapungko bilang presidente si President Bongbong Marcos. Ang nagbulgar sini diri mismo utod jaman no nga si Senator Amy Marcos no ti arena muna ni kinaguan

0: Arihon nagpili ang Senado sang bago nga mga miyembro para sa Blue Ribbon Committee o kon ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano. Ginpili bilang Vice Chairperson sanday Senator Jingo Estrada kag Senator Rodante Marcolita. Di sila gidili ni. Madumduman nga ginarekomendar sa Department of Justice or DOJ sa Office of Ombudsman nga pasakaan si Senator Estrada sang kaso nga plunder kaupod ang iban pang mga anay opisyal sang DPWH angod sa anomalya sang flood control projects. Samtang ginarekomendar man sang ombudsman nga pasakaan si Senator Marcolita sang mga kaso nga plunder kag bribery angot sa 75.75 milyones nga campaign donations sang 2025 midterm elections. Ang Blue Ribbon Committee amo ang nag-imbestiga sa korupsyon kag pag-abusar sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Binunggo anay na ni sila. Mayo lang ko kay nahingagaw sa nga ining mga grupo ni Peter Alan kay Tano nga mag-belong sila sa majority kag nga makuha yang Senate president nga posisyon sa Senado. Koy kon wala diri li lasa-lasa gini sila. Subong sa Jenny may bout-bout ni kada isa may mga kusog kag persa nga mga posisyon. DOJ, Department of Justice, kag ining Senado. Showdown na ni Jenny, showdown. Hello, good evening. Yes, good evening. Sino ni?
1: Atong vlog atong sumulaw.
0: Sino gani ngalan? Sino ni ngalan? Hindi ko magpapakot-pakot. Hindi ko yung manugpakot.
1: Si Nicole.
0: Si Nicole. Nicole, atong gagabi. Okay, palapit-lapit yun tayo sa tipono. Okay, para nga maklaruhan ng tingog mo. Mga kakifive, si Nicole... Si Nicole. Nicole ang ngalan niya, Nicole, no? Siya din ka gani sa Kamadkalan, Kinday?
1: Oo, sa may kulusa, may... Ano kami, di mo, may... Proper, read ba lang ako, lugar.
0: Okay, ho. Pila edad mo na si mong Nicole?
1: 20 ni.
0: Oo. Sa subong, hindi ka magkakipay, may masakit ni siya eh. Ano gani masakit mo? Tonsil sa liog?
1: Hindi, ano, wala.
0: Ano gani masakit mo, Day?
1: Lupos, no.
0: Lupos, o oh, lupos, gali, no. Ang imoya lupos, ang ako niya kupos. Oo. Gakaon pa kuya lupos, di tapos. Ti dyan na ka, ti sige. Nainom mo na, Nicole?
1: Oo, no, litri bayo.
0: Ti sige. Ano malagad ko si mo, Nicole, abing? May ara ka gusto nga i-istorya sa ton? May pumangkot ka?
1: Oo, mamangkot lang ko, Tani. Mamangkot lang ko, Tani.
0: Oo, ti, sabat ko laba, eh. Ano na, Day?
1: Juan ba na, inang... ano ba na, sila tumada o galing tigalakas niya na ito yung ano? Nga, sa panglarong pangbansablaw.
0: Ano?
1: Sila tumada o sa nga babae sa panglarong pangbansablaw. Ay, pamati ko, radyo mo.
0: Anong pamangkor mo kinagdaog siya, no?
1: Sila ba na tulo ang daog?
0: Nga, kilala mo?
1: Hindi. Tiga na kasi nga naman kalugar ko siya. Pero sino galing ni Daog? Bala, sino ang alan?
0: Ang alan niya
1: Nicole si... Man?
0: Nito Nicole Man. Ni Ashley Nicole. Ni Ashley Nicole Silvor. Oh.
1: Ako niya do hilin. Guya mo hilin, Nicole.
0: Tiwi ka man niya gulugod lagan?
1: Wala do?
0: Oo. Ti...
1: Kay, hindi kuya mo kakita mo nang...

0: Ano explicar mi siya mo ano nang anong imo nga pananawa na be pechindiha kami anong harapon be
1: Ilang ano man nila no ilang kung sa layo hindi kakakita
0: natural kay layo mo ari man yung mamayo ni natural na layo hindi kakita kay layo mo
1: hindi ano men ko bala kung hanbawa hanbawa ilang kilalang bala ka distance example inang daw siguro daw ilang sa pertahan bala daw lapit lang kamo sa pertahan napita daw napita na ilang man pero but I mean kinangan mo gid pala itutok sa mata or kinangan mo gid siya bala himutaran gid para makita mo
0: ah okay mga sample yung mga lima kadupa hindi kinakita
1: hindi.
0: Ah, hindi na. Nga, may gano'n sa mata
1: mo. Na, yung, mga lima o ano, basta yung, daw, ano man na daw, social distancing, basta distancing.
0: Tinano, ano kalimbawa, dayo, Nicole, ano may nagatabon sa mata mo, o kung may matyagan mo, may nagaputi na may nagagalhom, ano man?
1: Nagalhom.
0: Nagagalhom? Mas yung maulan na yung mata mo. Lain na mangilan? Daw nagagarhom.
1: Oo.
0: Ah, okay. Tinano ko noon na napakonsulta mo na lang imo ilong? Ang imo ilong, imo mata?
1: Oo, pero hindi pwede operahan dahil may masakit ako.
0: Pero nga tungod nga probably tani kung may kalupos.
1: Oo, pwede. Pero biskan may lupos ko, wala pwede. Kaso wala ginapirahan kay 40% na makakita ka, kag 90% na mabulag ka.
0: Janay kay silubra na ito. 40% chance na makakita ka kung opirahan.
1: Oo.
0: Pero kung opirahan naman, may chance naman na mabulag ka, 90%.
1: Oo.
0: So, nakalala siya na, no, 90%. 40%, you know?
1: Pero kaso nagkula na nagde si mama ko. Si mama ko halin sa plaka sa liya, nakagina lang lang nakapuli. Dari sa kabantalan.
0: Ay, siyo, siyo. Te, ano nang sistema? Nabutangan mo biti para mata mo. No? Pwede?
1: Naagyan naman ni, kaso wala gita labi.
0: Ari na lang. Para kay problema, ta siya dirili, layo ang layong pananawa niya ni mga layo ng mga ano mga bagay niya makita mo no titi para ni makasarang ari na lang ho ang lolo ko siyang una siyang World War II bitirano na siya blat
1: oo sige kuya ko bigla
0: may amigo siyang Amerikano nga soldado nga ginbilin siya iyang teleskopyo bla
1: oo
0: amo na lang ni Gori po lang ko si mo higtan mo lang siya mata mo ang teleskopyo, no? Galing laba di siya mo. Tinasway nga higtan mo lang gin sa ulo mong teleskopyo para makita mo nga ang layo mla daw lapit lang. Kay ining teleskopyo ni bisan mo kay di layo daw lapit-lapit lang mo.
1: Totalo?
0: Oo. Ang bulan ni layo daw aralas tumangan mo, oh. Te,
1: ay,
0: pahulam ko ni Grosimo, tisningan mo lang kung kasaho ka, na?
1: O, di kaso ka to, kadilo eh, sa may buki, sa may balay, sa kabangkalan, ang pangitaon mo sa kuluso, bulkitan, may nuk-nuk. Ang balong mo lang sa o, di kaya pamilya pa bali?
0: Bulkitan? Mapabulkit ko?
1: Hindi
0: ah. Oh, nano?
1: May bulkitan sa'yo, kuya.
0: Ah, okay, oo. So, bali.
1: Amang kuton mo lang. Ang balon, okay lang lang. Ang balon mo lang. Sa may bulkitan, may nuk-nuk. Ang balon mo pang itaon ko si Nicole.
0: Oo. Tistingan ta kay basi kung makasaho ka ni. Masibla kung mga layo makita mo na, no?
1: Basi lang
0: yun. Kagaling ang problema, kung suksukon mo niya ang mga bagay nga lapit, nagadalag ko pagid blahaw. Parihas sang subay. Ang guwa siya niya, basi do karabaw naglagkong subay sa pananaw.

0: Ano ba? Kay man ang layo ginapalapit mo. King problema ta di karon kun ang lapit nga bagay masi pananawan mo dalagko na gidla ka tama kang mga higanti na bla. Amo lang gina problema ta da kay basing subay bla masalaan mo baka bla. Lawag lang Nicola para magkakadlaw ka na daya. Sige.
1: Nami sa imo bala kay angay kita yung mag-istorya kanya. Palalahog makumo.
0: Ah, okay. Sige. Tami awa na yung Nicole ang imo ka magkakilala. Dabi, go ahead ah. Sige.
1: Sige, tami ako gali. Si Ganma ko, si Hiling Pabali. Sige, tami ako man si Esther de la Puente nga. Nag-isubong si mama ko. Tapos sila tamiyo ko man ang tiyo ko kasi Rogelio Pabali kag si Virgilio Pabali.
0: Ah, oh, Pabali. Bali, tanan sila nakabali na naway pa.
1: Ay, no voice na utang.
0: Taga AB papel na kag bullpen kay para makabali na.
1: Amo gani no.
0: Oh, di lang lapis kay basi mabali kag hindi sila kabali. Oh.
1: Amo gani.
0: Thank you again, Day Nicole. Salamat, ha? Thank you. May lupo siya, tapos harapon pa siya girilin. May ara siya mo nga mga advanced, nga mga teknolohiya, mga kakifay, nga daw ka... Doka futuristic bla. Nga doka imposible pero naga-exister na subong sa aton panahon. Ining mga blind naton nga mga ano ni, mga blind naton nga mga kauturan. I think somewhere in Japan and somewhere in America may ara sa gadget dirili nga daw atipara siya. Nga konektado something sa memorya o natsoever na, no? Basta igo ka sa proseso, nga makakita ka kung suksokon mo di para mo. Makakita ka kung suksokon mo di para. Kiti siyempre, do, ang kabalo kang aton mata, may mga linyada panigyapon sa utok na mo. Basi bla ko natawag nila nga bypass diri liaw. Kiti simpre daw ginastunan nila nga diri na guba na di nga linya ho. Di ko matakot na siya piyak nga linya di ho. Rekta na gyapon sa utok sa tao. Kag mahimuta sa mga gadget nga ra sa tipara nga para makakita siya. Daw mo na kalimbawa bla. Daw artificial mo nga mata ang tipara diri liaw. Puti pirti maguro ka malmahal na jiliya. Nga kung makainbinto sila tani jili siya di para na bala nga pagsuksok mo muna o gauluba tanan bala. Sapatos. Gauluba sapatos tanan no? Balaan mo gin kung sino lagko ka malagko mo. Okay, te, amo na mga kakipay. May mga abo na nga teknolohiyas mong. Na wala na siyang opira-opira kag it will give hope sa aton nga mga kauturan nga blind pero but I think siguro ang presyo siya hindi man habang kung doon siya maguro kasako nga kwartang kandidat siya na minilyon man na guro na dirile ah hindi bla kaya hindi mo niya basta-basta lang yung itakod na daya mo no hindi na siling yung daw 500 lang siya kalibo na 1-5 no thousands o million pag anigro na. But anyway, amo ina ang mga technology subong sa aton nga mga kauturan nga mga blind. Kung may tsansa lang, kung may kwarta lang, o kung makadaog lang one time sa luto, makalta pulo bilog. Kag iparapol ta dirili. Para wala kag wala good gold kag wala yasong guranay. Makwata butang tabi, magkadaog tal sa luto, dirili. Kaluyan. Makalta lima lang anak bilog. Tapos may maintra dira no nga may ngalan kag ira pulon blaw. Lima lang anak bilog kay basi kong mag out of stock sila blaw. Pagkadasyon naman ka tuig, ang lima na magkatipara. Nami to ang igro ko na itong mga malita-malita nga kwarta to bla. Bilyon-bilyon to nga mga malita nagkaladula to nga kwarta bla. Baho kung tani kung may gahom lang ta. Amuto tanan pamakal ta siya nga di parang nga makakita ang mga blind nga mga kauturan sa Jaguro no. Oras nato na alas 10:51 na mga kakifive. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix ha. Mwerte siyempre kampiyon nga kape. Tungod nga mag-enjoy ka sa iya sabor. Kag, well, sa iya palang usbong sa pagtimpla mo, may benepisyo ka na eh. Sa akon kaso, mga kakifive, ginahimo na akon, gabang lang sa tasang ininit ka tubig, kay parang, daw puro siya bla, isog ang timpla, kag mas nagananam pag-ijay. Kaya siyempre ininit ka tubig, pag lugay mo na siyang DTX Coffee Mix, hindi usbong nga soya. Inasimutan ko na ya. Perti ka mutamot. So every time ma-smell ko na ako, masimutan ko mga ka-K-5, nag-relax siya nga akong brain cells. Doon nagatauhay ang pinsar mo bala. Kaya tungod na may aroma, tirape siya eh. Imaginon mo, DTX Coffee Mix, sa akong palang personal experience, sa usbong niya palang iya, may benepisyo ka na. Tapos kung inumon ka namit-namit sa sabor, kananam na nam nga kape, wala iya aftertaste, bla ya. Kaya man may kape yan nga tapos mo pang api, no, kapait siyang ba mo, bla. Ang DTX Coffee Mix, siya perte, kananam. Kag kung tunlon mo gin siya, ati siyempre tunlon na lang lang bugatan eh. Kaagi ka na inom kape nga tapos mo yan panabor, to prama. Why ginatulon na gini? Kung ang pagtulon mo siyang DTX Coffee Mix, among pinaka the best experience naton mga kakifay. Kay dra nagasugot ang matuntun nga benepisyo para sa aton ikayong lawas. Ginalimpyuhan sa DTX Coffee Mix ang aton sistema. Tungod may arasa sa ampalaya extract. Ginailiminar niya ang mga toxins ng mga deposito kag nami ginyang ariya mo sa banyo kakifive. Mangihi ka dirili daw uron ginyang unod siyang barukan mo bla. Ano-adlaw nga maka-experience siya kanila. Ano ka nami sa pamatsyagan mo. Kakinanglan ginato inayang mag-eliminar sa aton ng mga higo mga kakifive kay dra nagasugot ang masakit kag balatian. Ang problema lang, ang iba sa mga kauturan natin, may problema gay sa pag-itsar o sa pagpangihi. Budlayan sila. Inom ka mo DTX Coffee Mix para mabuligan ka mo, ha? Kang DTX Coffee Mix, dugay ka gutomon, kagdatapos energetic ka, pag-shake ka dirili. Kang dugay ka toyhon, especially kung gabi duty mo. Ha? Kang siyempre, mayonis siya nagapaslim. Nag-diet kaya makupos mo yun, bla. Nag-bulig siya sa imo yung plano ng mga paslim, ha? Kag ginaproteksyonan kita batok sa mga free radicals tungkol inipuno siyang super antioxidant kahalin sa tubo, ha? So ganit the next time, mga ka-K5, kung kape ang pagkambalan, aton ginpinsaron, kag inumon, iskandiin, kag ano man ka oras, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
6: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
7: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
7: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasi!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
15: Ano ang himuon ko?
14: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Kortutan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Nanamig in man gahabon, Jerry bisan ano kainit, presko gyapon matyagan mo. Kagina paginhawa yagin maayong panit, aginat limpyuhan yagin mo, ginakakasa mga yabok, ang mga dead skin, subong man ang mga oil, kag ilabi nagin ang mga mikrobyo nga nagatiner sa aton panit, mga kakipay. Pero ti kabukal nga habon, kagkahapos bunawan, priskong pamatyagan, kag tanan nga baho sa lawas kakas. Kag makasave ka kwarta dirili kung DTX Beauty Shop ang gamiton mo. Nga, number one, hindi ka na kinanglan magmakal pa niya deodorant, pwede na dirili. Kaya baho sa ilok mo, dula mo. Kag ikadua, makasave ka sa kutom nga nagalosyon na bla. Kaya tungod may moisturizer na siya. Kag sa nagagamit sa sunblock, may sunblock na siya nga upo dirili, kompleto na siya. Kag madasig siya magpaputi sa aton panit, mga kakifive. Kag ginapanas siyang inagyan sa mga punggod, ginahipid niya ang garas na aton kag bahol ng mga guya, mga buho-buho na hipidon niya. Dulaon niyang mga pikas-pikas, alap-up, kag ini mga naga-oil ang aton mantika, ni aton guya, gamantika. Dulaon niya man na. Kag sa mga gusto gin magpaputi, siyang ilok, amunan ni mga gagifay. Kag para sa inyo nga mga kamataan nga may mga bulubagras, may mga pilas-pilas, habunan mo sa DTX Beauty Shop kadasig magpalit. Kag sumong man sa mga seniors naman, sa may mga edad-edad naman, may mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Kag nagahugot amat-amat ang mga yaya nga panit. Sa mga kaagi pamata, nagbulusong da, no? Ng mga babayi. Nag-stretch marks ng imot yan, guray-guray. Buhamunan mo siyang DTX Beauty Shop para hindi nahil mo nun ang guray-guray, mga kakipay. Kagamat-amat ang mga bilbil mo da yan nga sobrang nga nagyaya nga panit sa pagbusong mo, amat-amat nga nagahugot. Sa pagkamati siyang lula ko diriling nga nagapahugot sa panit. Dayon niya kadalagan, daw makadalos mo sa siyang dalagan. Ambala sa siyang lulo. Di ka makanto, amba siyang lulo. Di ka makanto! Diyan mabakal mag DTX Beauty Shop. May ngagaw ko sa butika. Nga ah! Hindi mala, amba niyo nagpahugot sa panit. Diyan basi pa lang ya. Abas ang lolo ko. Sige, hingagaw, hingagaw. Mga kakifay, paranggit sa bilong na pamilya. DTX Beauty Shop, ha? Saranggit mabakal. Sa tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang ha? DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga presyo sa DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa
4: libre, wala sing bayan. Okay. Inigabahin naman lo, ginadaloman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Tamiya ko lang galing ako ng amigo na si Mr. Pipito Lim. Mayong gabi na Mr. Pipito Lim, ah. Mayo lang ang pagpamati, ha? Now, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga hapo o asma, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangita yung dahilan o kung ang rason kung nga ginahapo ka na. Ang imo nga mga ga-inflame na nga lagyan sa imo hangin na ginapangkupos siya dirili para ligwa makaagi sa ang hangin. Bla. So, pasyente ang pag-agi sa hangin. Kay man ang kalamanan sina da, nagagamay ang lagyan sa hangin natong kung may hapo. Kamo. Tungon nagabanog ang lagyan sa hangin dirili. Pagkupusyon ina siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nami siya dirili, anti-inflammatory siya. Subong man ang kidney na ton nga higko gid, limpyuhan niya. Importante siya mong mga kakipayb nga aton gid mintinaron ang higko nga madula gid bla makakas aton kidney. Kaya amo ini magahatag sa nga problema sa aton blakad na os kidney tamo. Ting Dr. Pinoy, number one, gidiri maglimpyo sa kidney. Kaginakondisyon niya nga magpangsyonar sa insaktogay, kaya ang kidney tatrabahuso ni mo. Why niya unta, tiya halin sa pagkatao ta, as tayo sa katapusan sa ginhawa ta, dirile. Sige ni siya sala sa dugo ta. Ginasala yang dugo ta kag iban pagin mga higko na kagalupos dugo ta. Ginasala ya jirili. So medyaron mo every day nagasala ang aton kidney 24 hours ha. 50 mililitros sang dugo jirili. Sisigi na tiyog sa lawas ta mo. So mga 50,000 nga liters of blood ang ginasala sa aton kidney. Grabe trabaho siya. So kung marado siya, tinghig ko hindi masyado na makakas dirili, no? Kag maguba kidney mo eh, may madialysis ka gin. So Dr. Pinoy Squalene Capsule, kamarato ka tama, inumunta ni adlaw-adlaw para panglimpyo sa kidney ta. Kag wala man problema kay natural ni siya mo halin sa shark liver oil, aprobado siyang bifad, wala siyang side effects, kag wala siyang overdose. Mochilingon, bisan si siya kadla mag-inom kapulo ka Dr. Pinoy, huwag yung problema kay food supplements, ano? Now, karon pating imo na yung gout arthritis, kadamo sa nagapinitinsya. Tungod nagangot-ngot, nagabanog, nagasakit siya. So, irritable ka, kag hindi ka komportable, blao. Inuman mo siya Dr. Pinoy Squalene Capsule, pakupuso niyang banog. Dulaon niyang ngot-ngot, kagtunawon niya gin ang dahilan o kung ang rason kung nga anaga gout arthritis kada tungod siyang uric acid. Tunawon niya na mga kakifive. Kag ang tais mo ng mga tulaan sa joints mo, amat-amato niya na repair sa adlo-adlo mong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma, isa magka-problema sa mga babae. Ginakupos siyang mayuma, Jirling. Ining may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, kag-hormonal imbalance, mabuligan gid siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Testing eh, ha? Kag ang aton ng mga kauturan na kami mga kilala, paryente, abyan nga may dengue. Amo ini ang kinanglanta nga suplemento nga para dasing magsaka ang aton nga blood platelets, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabuling man sa early stage nga cancer. Mga leukemia nga kampawan ni Rili. Ini nga tawag naton nga psoriasis pagin. Damo siyang binipisyo kay kumplito mineralis kang vitamina ang Dr. Pinoy, no? Dr. Pinoy Squalene Capsule, hapos na ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy sincere nag-store generics pharmacy. Kag sa mga butika na sa inyong lugar, mangkutanyo lang na ha. Halos tanang ang mga butika dila sa bahin sa Kabangkalan, Hinigaran, sa Binalbagan, Girili. Diri si La Carlota, Pontevedra, Valladolid, Morsia, Talisay, Silay, Akapagantos, Kalante. Kag halos tanan nga mga kabanuhan at kagasudaran sa bilog nga Negros, NIR, dala na da Negros Oriental sa Unabla, di NIR na subong, pati Panay. Available gid ang Dr. Pinoy Esqualene Capsule, ha?
4: Okay. Kaysa liwat lang sa may mga problema, mga kagay five, kagumiyara ka mo sa mga gusto i-share sa inyong pagtawag. Ha? Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Ginatamin ko dalo sa amon nga store. Nga naga-pull, subong sila ni Pulay, ni Baby, Manang Kate, Toto Rowell, Mama Neneng, Tito Danny. Nagapamatigin sila subong J. Lolo sa may puro ka Progreso, Bangga, Guapo. Pecha and Cascato Family, mayong gabida. Madamogin nga salamat, J. Lolo, God bless. Ang nagapanamiyaw, si Naida. Naida Yova. Okay, sige. Okay, ripagid. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Okay, halin sa good evening. Pindi ko kasel sang DTX Republic at D3 Bayo. Tagabakolod ko gali, J. Lolo. Okay, sige. Try mo kanto sa aton nga clean, sa aton nga product center. Sa tabangan sa Paglaw Sports Complex, pwede ka na ka-inquire, ha? Pamangkot lang, ha? We got a caller on the line, lo.
5: Sige, caller, tanay. Hello, hello, good evening.
6: Hello, mayong gabi,
5: ha? Ah, mayong gabi, manda. Share, sino ni?
6: Si Roy, no.
5: Roylo Gules. Roylo Gules. Si Roy, at taga din kay ho?
6: Ang nagamasahe bula sa NDC.
5: Ah, oo. Kamusta? Kamusta? Nainom mo na?
6: Oo, ah, nainom ko na lo.
5: Ano na nainom mo, Toto Roy?
6: Nang tatlo gid ni DPX, D3 Bayo, kag may TC.
5: Okay, very good, oh. Sa una, mga kakifab, kakita ni si Roy. Sabong, hindi na siya kita. Mga pila ka nakatuwing hindi makakita, Roy?
6: Technically, magsiling ka hindi ka kita. Siguro mga 60% na lang, ha?
5: Ah, okay. So, 60, may 40% pa namili.
6: Oo, doon sa mahal. Makapanto ko, makatravel pa ko yung ako
5: lang. Ah, okay, okay, okay, ho. Sorry, sorry. Oo, oo. Pero hindi ka na yaka siling abi ang makapadulom-dulom.
6: Actually, no, ang kwan, ang sa mga blind, kung sa dulom, kaya ang amon mata, amon sa ang cane.
5: Mata nyo?
6: Basto na bala?
5: Oo, oo.
6: Oo, basto na muna sa ang cane. So, amon mata.
5: Okay. So, paano ka, King, kay hindi ka kita?
6: Hindi, like what I said, makakita-kita ko kuya gamay.
5: Okay, ho.
6: Makahingan pa kuya gamay.
5: So, ang butsilingon, nag-depreciate ang imo nga vision. Sa una, 100%, nag-anubo na, according to you. Ara ka na sa 40%. So, matamad, ganubo pagin siya sa 40%. Amo na, Roy?
6: Oo, mga, amo na, ano.
5: Nga muna kunwaw, anong rason kuno Roy?
6: Wala man ko kabalulo, pero tamaw man ni Diabol naman
5: ah. Ah, okay ho. So, ano te, may chimpogin nga daw budlay, Ed?
6: Hindi man.
5: So, makakita, makakita kapag inyabis ang dalan sa mga... okay ho. Ang duwa ka ma...
6: Ang problema lang kay siyempre kung gulo, gab, iniidla, kung gab, kung siling ko gabi, tibid no gabi, inigid niya eh.
5: Oh, dulom lagi kay gabi mo. Oh. Mga buho, oh, hindi, tapos, mo na, hindi mo na
6: tapos maki... Ang mga, oh. Tapos siya rely kami sa sound.
5: Sa sound, oo. Oh. Kaya kung gabi na gin, hindi mo gin makita ang buho, ginakap-kap mo na lang, no mo na.
6: Oo, sa mga kwan, sang kini. Kaya amun na, amun na, katilaw ko na pala tuod lo, naglakat ko na sa may plaza.
5: Hmm.
6: Sa may kwanda. May buho, gali.
5: May buho, oo. Take that po, sa natabo, si mo nag-shoot ka?
6: Oo, wala na may mahimo eh.
5: Nahulog ka pare? Eh? Nahulog ka?
6: Oo, somehow.
5: Kaya anong pagkahulog mo, ano, anong feeling mo, o nasinggit ka, nabulig, tabang mo na?
6: Waya, waya. Sabi mo niya sa mga reflexes ko, hindi yun, itinagbangon lang ko, hindi yun eh. Kaya mo, pag yun ang problem ko, pag ilayo kong kisa, nakabunggo ko sa trahikol, yung maglakat ko pala kay kataasa akong daan, kay
5: oo.
6: Kaya kabunggo ko pala sa mga ano.
5: Sa atop, sa atop.
6: Oo, sa mga atop na.
5: Mga bilang height mo, Royao?
6: 5'11".
5: 5'11"? Ate, taas-taas lang ko dito. 5'11" na naman port ko mo.
6: Mayo ba?
5: Kunara ko siya mabaw bang girahan, bla. Taas galing si mo, Roy. Siya kakita. Kaga basketball ka?
6: Actually, wala. No, wala. Kay... actually, kin-stop ko na no, ang basketball kay sa una, be, ang duaw, ang laro nila, once nga taas ka, do, halitan kaya nila, do, muna bala, ah. Do, ang hampang nila, hindi basket, do, wrestling.
5: Do, dalahisa, be, do, bala.
6: Oo, do, muna.
5: Anyway, sige, sige. Anyway, ate, subong imuri adlaw-adlaw, galakat kagid, kaya nagkakanto ka sa trabaho, sa massage therapist kami, no, na muna.
6: Oo, muna. No.
5: So, muna siya, subong, ang nag-support gid abi sa pangabuhi mo, subong, sa imo pamilya?
6: Oo, no. Naka, ano eh, kung... Actually, isang una, no, gatudlo ko English mo, English tutor ko.
5: Oo.
6: Muna na nag-decide ko nga mag-massage kay gin-training ko nila kay nabudayan ako mangita ubra mo. Kaya gin-encourage ko sa ang PWD Dupidaw office nga matraining na lang ko kono massage. Kaya eventually nag-eskwilan na lang ito.
5: Timayo man, mga pila na katuig subong nga sige massage mo?
6: Halin 2018, no? Asa subong.
5: Ati, almost mga 10 years na gali, no? So far, do, mga 8 years, dadra.
6: Oo, dadra.
5: So, diin ka naga, sure. Diin ka nag-station, o kung diin ka nag-tinir nga masayaan, may clinic ka mo, kung da ka lagid sa NGC?
6: Sa NGC, no, pero may alaman na clinic ang hamon nga grupo.
5: Pero da kaya sa NGC, siya po lami gusto ko na pamamasahe kapang itaon, taka sino makutang ko si Mayor lang?
6: Yeah. Ang sa tubang sa Petron sa si Roy.
5: Sa tubang siyang pito, ano?
6: Sa may Petron. Ah, Petron. Sa color blue, ah. Sa choice.
5: Oh, to, ano oras nga ra kada kagastan oras ang inyo yung masayay da?
6: Usually 5:30 until 11.
5: Sang gabi. Ay, siyo. Tinga mo na oras, ha? Oh. Nga mo na oras kay tungod para hindi init?
6: Oo, kay, amo na eh. Alangan, kay makon mo, nag-pisina, panada mo.
5: Alang-alang,
6: kay, alangan mo plus.
5: Alang-alang, mamasahe ka itong tungadlaw?
6: may ara times long, kisa, timprano pa ko. Timprano pa ko na binugabot, mga 4.
5: Ano na, why ka muna lying? Wala na higda? Mali pungko lang?
6: Oo, pungko lang na dalo.
5: Hindi pwede katuwad lang.
6: pwede mong guro eh.
5: Hindi, lahog lang. Hindi lang, kaya masimasalan na mula aswang ako. Namin ko, kaya ako mapala masahe, giko, mahilig ko. Akong Swedish, giko eh.
6: Oo.
5: Ti ang Swedish, kinaglan na... kabulo ka mag-usoy sa ugat, di ba?
6: Oo.
5: Galing di kisiling ko, hindi lang pagpalabota sa mayor kay... Kamudlay na...
6: Pero actually, no, ang paragi niya sa imo, ang hard niya Swedish, ang tawag niya sina sleep tissue.
5: Ako ay ko nag-hard, kitungod nga gusto ko,
6: okay.
5: Inang moderate ando, lang, moderate.
6: Ang do suwabe lang.
5: Okay. Do suwabe lang mula, do nagabalod lang mula.
6: Oo. Oh. Ayos lang na ang mga muna.
5: Kaya kabalo ka kung hard gid, aga pala nakit lawas kuya eh. Oo. Importante nga no? ma-press lang siya kag mag-circulate lang dugo mo mula kag medyo nga matandog lang ang mga maskulo mo mula. Kaya ti siyang unang ka-bodybuilding kung mo kakakwat ko siyang maldi mula.
6: Pwede mo na lang inom sa mga, ano na, mga whey protein.
5: Ahoy na, kinanlasin na na kami, ara kami siyang extend food supplement for me.
6: Laili yung epitog.
5: Diyan ay ka wala. Ti, mga sisya kadlaw pre, mga pila man ka clean, ti mo bing matagaan mo sa servisyo mo?
6: As many as, kana, kung hasta alas 11 nga balbalanay, mga balbalanay.
5: But usually mga average mga adlaw, mga may ara, lima katao, sobra?
6: Sobra eh.
5: Ay, okay.
6: Kay Gabaton, pakuha yung mga home service niya kung aga, kung why pa bala duty out eh. Kamu na yung konsang freelance niya.
5: Okay, freelance. Masi mali... Gina-timing mo manyaga para freelance?
6: Kung aga, di ako na niya oras tanan. Di kung hapon, di pag gusto lang kaya ako maduti. Kung hindi, doon mo na doon wala pilitay.
5: Pero kung matimingan, abe nga ting pala niya gati, muna tawag mo nga freelance?
6: Alay na yan. Loko nang free na yan na yung pagkaon. Freelancer.
5: Freelancer. O gani, mag-ina-joke talaga. Okay, so kung mag-home service, lain naman ang presyo.
6: Oo.
5: I see, okay. Usually, mga average, mga pilagin ang 1 hour aming masahe, be? Mga 500, muna?
6: Kung home service, oo.
5: Kung home service, 500, no? Siya ka-oras na, no?
6: Oo.
5: Tapos?
6: Pero kung dra sa NDC, 200.
5: 200 lang, oo. Siya ka-oras na na.
6: Oo.
5: So, ano ginabanyos mo? Snamak, ano?
6: Kuan na, basta... Pwede mo, kuan na, basi mo-promote naman siya or ano.
5: Okay, basta oil. Oo.
6: Oo, basta... T-massage, ah.
5: Okay. Mayo, tani, kung kahang mula dyan, gusto ko kahang ginabanyos.
6: Amo na sa lokang, no, kay peppermint na ako ginagamit.
5: Di ako pwede ko si Banyos mo sa kong sinamak lang kay kahang nga ito nga kong sinamakan.
6: Hindi, may mas parat. O pag hindi gani, lo, ang ginapangayo ko na ang sabigo ko na lang kuhan, ang usado ng mantika.
5: Kag tapos, tutdan mo lawas mo para init git.
6: Hindi, mutahan ko lang kuhan. Sarang cayenne powder.
5: Pagali ka, anong epekto sina? Masi magkalapalok na yun muna. Anyway,
6: salaon ko lang nung mandika para hindi katol.
5: Basigwa mo nang yung imob lang ang maho, daw mula daw pritong isda mula.
6: No chicken joy.
5: Okay, tisiga. Thank you again. Okay na dula siya, na-cut off siya. Thank you again, Roy, sa pagtawag mga kaka-K5, no? Okay, ma-break na naguruliwan kaya may problema tanga basahon. May problema tanga basahon, no? Okay, ma-break na naguruliwan, no? Don't go away, we'll be right back, ha?
3: K5 News. This
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadlaw. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
15: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung ibala, lusutan lo.
24: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang
24: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tultiro pa ko lo.
5: Ay, siyama, Jimo! Mga kakifay, bisitahin nyo kitsubong ang aton nga Facebook page, no? K5 News FM, Bacolod 101.5. Because nagdaog naman ang basketball team naton sa palarong pambansa, oh. Isa pagkid si Lance Kirby Hapinan sa Negros Island Region kung paano niya ginpiparahan ang wrestling. Wrestling naman ni Jerry Leon na ganilusot ang mga player naton. Sa mga

mga Riesling, pagaling din rin. Kung may mga Chinese garter, tani maintad ang lula ko eh. Ang lolo ko, champion sa kalobla. Ang duwaging champunan sa lolo ko, sa kalokang tumba patis. Inigabahin na dulong na sa aton sa Gina Seafoods Restaurant, ha? Iamunan na iyang aton nga direksyon, basta gani Seafood Restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant kay man araya, makasyorgi kita nga fresh na fresh git ang mga seafoods. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamit siyang ilang ang mga pangluto, da? Pala-pala style ng pangluto git sa mga seafoods, especially sinigang kag tinula. Amo ni oras sa kagabihon, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ara pa na siya si Libertad sa may magsaka, no? Sige pa na pag-umpray ang release ang mga panakot para buwas. So, please kage, kaya mo ni oras na mga bag-ogi niya kaalabot ka mga utan mo. Mga panakot, may mga pipino, ining mga pidada, repolyo, ining mga talong, mga okra, mga panakot nga priska sa mga gabi ara na ginabot sa ano ni, sa magsakan mo. So plus pagin ang priska nga mga tinulay na kang sinigang nga mga isda dirili, kampiyon gid. That's why pala-pala style fresh ang tanan. So ang mga nutrisyon dirili, ini mga vitamins kag sa makuha sa isda kag sa mga panakot, gakadto sa sabaw. Tiyan mo ng higupon mo, grabing lawas mo, matyagan mo gigahugot. Ang kanami pagin sa Gina at kumaurot ang sabaw sa nila sa imo na sinigang kang tinulang ang isda, be. Ma-order ka lang, ma-request ka lang sa waiter. To, liho ko dugangi sa sabaw. Kay man, sabaw da, unlimited, really. One to takan nga sabaw. Lukos, dirili, baka namin siyang bawat siya lukos, no? Inabalang may kamati sa sulod dyan, may Bombay, may Tanglad, bla na? Stop squid, bla? Tapos, ining Pasayan, you know? Halin sa dagat mo. Grabe na order is butter garlic shrimp, no? Pwede mo man siya imuon tempura, dirili? O kon gambas? O kon kinilaw? Di ako suggestion dirili. Ining panitan mo siya kag itortahon bla sitlog bla. Buka namit ah. Ang kasag dirili adlaw-adlaw gabukid sa ginas mo. Kung bayi bingi mo yung kasag abe, pwede ka ka-requesto, puro lang bayi. Kada abri mo siya kalukaba dirili, gapangilay ang pangilay ang aligi. May mga blue crabs man sila da, kag mga halinggit sa dagat, bla, mag-ogi niya mula kuha, bla. Nugilaway ko siyang kasag, ba? Kasag, may kagpasayan, di ka tinula, may isda, no? Kag tapos, dugaga talaga, may sisling manumbok, be. So may kinilaw pa na, tapos may kalamari, so may gambas, abe mo. Huwag siya pakanay, bumbahan na ikaon. Nami kay hapos tutulon ang Gina Seafood Restaurant. Likod lagi sa 888 Chinatown Square, San Juan Street, Barangay 10. Unhan lagi sa First Station, kilidalan lagi. So tapos, kung may salakyan ka, may parkingan. Kalapan siyang parkingan, sisinta ka sa lakyan, halog dirili mo. Kagtapos may nagabantay kisa sa lakyan mo para ma-plastar gid bla. So ang imuhimuon is concentrate ka lang kag enjoy ka lang yung kaon sa seafoods da. Kay man kung may sa lakyan ka kung kaisa kag wala siyang parkingan, kag layo parkingan mo bla. Pasi ba balik mo bla, way na sa lakyan mo. O kung may kurit na, may buka ng kristal. Pero whereas sa Gina's, ginpasulami, gini Marie Gina, nga at isa, komportabling mga customer,

tungod nga may lapad siya nga parkingan kag may gamantayin. Sa luto ay dirili 10 minutos, no? Tayog na gina 15 minutos, sabi. Kunda mo order mo 15 minutos. Luto yung mimo yung mga order dirili. Tungod na mo sa kusiniro. May kusiniro nga na-assign sa mga sabaw, sinigang, tinola. Lain man yung galuto siyang sisling manumbok. Lain man yung galuto siyang kasagang pasayan. Lain man to yung nagasugba kay nagahimo kinilaw, dirili. Grabe, sistemado siya mo. Kitungod dati, siyempre kung ibutay mo man siya kung galingon, mabi customer ka. Paulaton kaya siyang 30 minutos, pumudlay na na. Ibang 45 minutos, kung siya galabot pa siya kauras, why na na-hostis siyang tiyanta? Gutom na tanaya. Di na suway nga ginsolusyonan ni Marigina. Nga damuon niya ko si Niro, ya. Kaglamot siya na, ang iyang mga stobla da, mga kalayo da, oxygen power by oxygen, adjali. Nasuway nga dako yung kalayo, kagpersado, pero kontrolado ang timpla, pagi sa mga kusiniro yung mayong mga pamulso, pagluto, dirili. Sige. Mga kakay-five, limpyong lugar, kagdamo sila waiter, no? Bisan sinulang nga, paypayon mo, kapalapit la, nga waiter, no? Kag very friendly sila. Kay bisan may experience dirili, kung siya may mga restaurant nga tinudlanay pang waiter mo. Sampulabi, siya nagkwasang order mo. Itudlo ka pa niya, nilagin mo, kaya pangitaw ko, waiter mo. Kung natutuya karon niya sa piyang putok-putokan, may karun. Sa Ginas, hindi pwede. Siya binagkwasang order mo. Tapos, gusto mo mag extra rice o kung may order ka binak whatsoever, soft drinks or kung ano man. Bisan sino lang ang waiter, tawagon mo, mapalapit na yan. Bisan hindi ka pa yung ilang waiter, be. Bisan hindi ka pa yung waiter na yung nagkwasin mo ang waiter, ilang isang order mo. Bisan sino lang ang waiter, ah. Mapalapit si mo. Amuna ka sistemado, plastado, ang serbisyo, pagkaon kag luto, dira sa Gina Seafood Restaurant, mga kakifay. Now, karon may aircon sila kay may non-aircon nga dining area. Ang kanami kay may function room sila, may first floor kag second floor. Mag-una yung building, diriling. Karon ko may okasyon kami, may reunion ka muna, may birthday da, anniversary. May meeting ka muna, be. Tawgi lang si Ma'am Gina. Pa-schedule ka lang sa iya na nga kuparon mo ang function room. Ara ng iya cellphone number sila nga Facebook page, no? Kung ari ka niya sa out of town, kung diin ka man, hindi ka na magproblema kaya may ari ka niya sa kantuan nga restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Ang ilang cellphone number, akong telephone number, ara sa ilang Facebook page, ang ilang menu, ang mga pagkaon, ang mga pictures, dira kang mga videos, kang iban pa, na gusto mo mabaluan ang mga detalye, kang impormasyon about Gina Seafood Restaurant. Katuin lang palihog ang ilang Facebook page, no? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Okay, ari ng problema. Nga ito'n pagkabasahon, mga kakifay ba? J. Lolo, ang problema ko subong, paano mo mabalik ang sanguna mong ikaw despite sa mga nagkalatabo sa imo nga mga masakit nga bahin sa kabuhi mo? Mopirti mga problema. Paano ko na mabalik ang sangunang ikaw? Sa piyak nga may mga nagkalatabo nga mga bagay sa kabuhi mo nga mga sakit, abi? Kay sanguna, J. Lolo, confident kag hapos sa akon mag-socialize, no? Makipaghalubilo, abi? Hapos ko sa iya ko na mag-approach ka mag-istorya sa iban. Pero subong hindi na kay nadulaan ako sang pagsalig.
Hindi ko na best friend ang best friend ko. Hindi ko na best friend ang best friend ko sang una nga babae. Nagpa-abroad pa ang isa ko ka boy best friend nga daw may feelings ko sa iya. Gina-message ko siya pero gina-see niya lang ang ako mensahe. Kag ang barkada ko hindi na sa akon kay hindi nila makaya ang hindi na makaya kay may depression ko. Ay, shit. Depression, ha? Natag-a na sila mamati sa mga problema ko, J. Lolo. Please advise me what to do. Thanks, God, and God bless you sa imo programa. Okay. Relax, iha, relax, ha? May mga sitwasyon gid sa aton kabuhi, no? Nga hindi naton kontrolado. May mga bagay nga hindi naton gusto pero nagakatubo. Tungod hindi naton kontrolado. So ang aton nga tawag nga coping mechanism kung paano naton i-absorb, i-adapt, i-itsindihon kag batonon ang mga sitwasyon dira kita nagka-problema, no? Kay hindi ma-digest kag maitsindihan sa aton nga sistema sa aton paminsaron. So, dira siguro nga bahin, we need an expert. We need somebody nga maghatag sa aton sa nga giya. Kay makabulig sa ikaw galingon mo, ikaw malang mo. Pero ti ang sistema ka pamaagi nga para mahimo mo ina nga mabuligan ang kaugalingon mo, amo nang kulang dira, no? So that's why nga recommend kita nga mag-approach kita kung magayo kita bulig sa mga naka-itsindi, mga eksperto, mga professional. No, kalimbawa mo niyo, kung magpatahi ka siyang sapatos, di ka makanto sa dentista. Simpi siya nagapanahi sapatos. Kung magpakayo ka siyang balay mo, di ka makanto sa paltira. Simpi siya mga karpintiro. Guba ang salakyan mo. Gusto mo ipakayo. Sino kantuan mo sa string? Siyempre, mekaniko. Di ba? So karon, inisa nga aton nga pagkatawo, may ara kita nga bahin nga physical, emotional, mental, no? Di ba? Kag spiritual, no? Muna mga bahin sa aton nga pagkatawo. Kung may problema ka sa imulawas, kanto ka sa doktor. Kung may problema ka about spiritual, kanto ka sa mga pastor, pare, kung somebody nga may itsindi sa spiritual nga mga bagay. Kung problema mo, balatsyagon, tindamo ka na iya makantuan, di ba? Pero kung problema mo, paminsaron, sinong kantuan mo? Siyempre, mga psychologist or psychiatrist, mga doktor, nga nagtuon, pagi, kung anong nagakalatabo sa utok sang tawo, nga mabuligan nila maka-recover. Sang mga amo sini nga mga sitwasyon, depression, mga problema nga bugat nga ginatake sila mentally, apektado man ang ilang emosyon. So mga psychiatrist na sila, but
ang kalabanan. Nagahambal niya, guro, nagbuang ka na. Nga makanto ka nila. No! Kung hindi ka na makanto, mabuang ka gini. Kay man, ginapilit mo intindihon nga hindi mo makaya kay gumon ang pinsar mo. Gumon ang pinsar mo, hindi mo makintindihan. Ginapilit mo pero hindi mo maintindihan ang proseso nga maklaro ang mga bagay nga nagahatag si mo siyang bugat bla sa balatyagong kag sa paminsaron. Ang mga psychiatrist kag mga psychologist, sila ini nagahatag sa aton sanggiya, no? Doktor ni sila, nagahatag sa aton sanggiya nga kung paano ta mabuligan ang kagalingon ta. Si amo na ang imo himuon gininday. Kanto ka dira. No, pabayida na yung mga friends mo. Pabayida na yung palibot mo. Unahan na yung kagalingon mo, no? And tapos, siyempre, ask again guidance, wisdom sa aton nga mahal nga Diyos nga mag-interminar gitsa sa kamuhi mo, no? So, amo malang nang himuon mo. Pabayida na yung mga friends mo. Kung may ida na yung mga bagay na ispalibot mo, kaya hindi mo na i-kontrolado. So kung magkanto ka sa mga professionals nga ginmensyon natong doctors, abi, mabuligan ka gid, and I believe, masapos kag madali ikaw, makahatag liwat sa pagsalig sa imo palibot kag mismo man sa imo kaugalingon. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga nga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga ko magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi nga mabala ni mga flowers, nga daw mong probiotic.
5: Mas
1: ano yung trainer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-aditix 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
6: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
6: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina. may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kauntamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag palainom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami isang imo panit, ang balid ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmay TC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
6: mga
9: no?
6: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
10: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
6: Mahypo kag mahyper sa boy.
10: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka kahyper. O tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gin sang damuotan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst, or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Hindi na rabaw, gawa pa panago-nago lang na siya.
9: Aha, anong sekreto niya?
2: Mahilig siya tagoay.
6: Once ka panago siya rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC ko no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plug ko mo. Uy, ka 19 na.
10: Kampiyon ni
6: Mag-Pitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasal ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
11: DTX 500
5: na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
5: TTX 500! POC! Ang alkaline ng vitamin C.
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mong.
5: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
14: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C.
15: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang TTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
9: Mahilig mga pi.
6: Mahilig sila mga pi.
1: That's why sa Dalan, kilis kindal, may mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gagito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo cellula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
6: Ati bas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven niya, kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang DTX Bio, a bulletproof coffee na siya.
9: Oh, hindi ka naman dudlan, ha?
16: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo cellula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
6: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage, hubin ang gamassage. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
9: extend.
1: Lagi pa ng sugtiro.
6: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
16: Nang extend, kapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kagbasura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga mahalit nga pathogens kasunod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para kung no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses,
10: D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta lang kaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang yatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gito, ang MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm. especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to D3 Bio.
9: Mm.
6: Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy.
9: Mm.
6: Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang good, D3 Bio, mm. which is natural antibiotic, wala ka problema.
9: Correct.
6: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai.
9: Mm.
6: So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio.
9: Mm.
6: Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo.
9: Mm.
6: Kag-pugaasay mo ba, mm-hmm. para hindi sakit magtulod.
9: Mm.
6: Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kag ginabutang sa tubig.
9: Kag-inom.
6: No need ka inon, ginimo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
10: So, magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
6: Pwede.
10: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Hmm. Ang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
9: resistance ka.
6: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila dua, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
10: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya ibang soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw,
16: D3 Bio Adlaw-Adlaw.
5: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasang virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang efektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio Adlaw-Adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, sang pagtumarko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sino yung mga pasyente?
18: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
5: Pure C, vitamin C. Kag-Santhon Plus.
16: Garantisado!
5: Pure C, vitamin C.
15: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtun halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtonser boy ti nabalaan na tra permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio gina-track niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo
16: na may ang pupo mo
6: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
16: 14 hours.
6: Untat ka man gali.
16: Nalumbos.
6: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay ang kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuha na ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
9: Mahigatin.
16: Kita mo
6: lang. That's how effective is D3 Bio.
9: Yes, kag ang kanami, pag sir boy, sang D3 Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa mga kinahanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 Bio, no? Nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga, ang imo nga digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kaya kung gusto mo naman magpa redos o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
16: Sakto na, Dok.
9: Mag-redos kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
16: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambag niya ito kramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sa medium pain.
6: Kaya na magkaon, sir boy.
16: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
19: Correct.
16: Sir PD,
20: Ang D3 Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss din nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong nga selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
10: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka ma imo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
6: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
17: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang intigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungon sa D3 Bio.
17: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
21: Impormasyon sa kaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa kaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa kaayong lawas.
22: KK5 News FM. News FM.
17: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
17: Max4 Biotics.
25: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
17: Max4 Biotics.
25: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Max4 Biotics.
17: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Hindi ang imong nga gininom nga kakapsula.
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Dali, CJ. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
21: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
30: Gadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
33: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
5: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: KK5 News FM.
11: News FM.

0: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
1: Kampiyon nga oras sa Bilog ng Pilipinas, 32 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sa kagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-5. Kamusta ka mo tanan-tanan, mga pinalangga nato ng mga kauturan Luzon, Visayas, Mindanao, mga psuki nato ng mga tagpalamati diri sa Western Visayas. Mga abya naton, mga kaopdana naton, mga tagpalamati naton, supporters naton, mga solid supporters sa K-Fab News FM Philippines. Good morning! Ang ato sining pag-abi-abi sa ato sining mga kakulturan nag-aupod sa ato sining pagpangalagad subungad lao sa Martes. Pizza 20 sa isang bulan sa Mayo 2026, mga ka-K-Fab. Ato sining pag-welcome gate, kagpagpanuktok sa iyo tag sa mga panimalay. Saktang nagapalayag ang ininga palatuntunan, palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Ato sining pag-panamyaw, pagpukaw sa mga nagkakatulog naton ng mga tagpalamati, mga kauturan naton diri sa 24 ka mga kabarangayan sa Banwa Sang Pilar. Amat-amat na bangon mga ka-K5, today is Tuesday. Mga tagpalamati man naton nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpalayag mga ka-K5 sa Premier Distrito sa ang probinsya sang Capiz, isa ka maayad

Live. Ini sa selebrasyon sa ika-161 anyos nga founding anniversary sa Banwa San Pilar, mga ka-K5. Kalakip man ang aton sining pagsilibra sa aton sining religious fiesta, ang kafiestahan sa aton sining Blessed Trinity, mga ka-K5. Ang aton sining patron sa Banwa San Pilar, mga ka-K5. Dasiglan, no? Amat-amat lang mga ka-K5 sa tusing mga tagpalamati. Lapit na lang pizza 31 amo ang aton kapiestahan. Samtang sa pizza 29 sa bulan sang Mayo amo ang aton sining founding anniversary, mga ka-K5. 2-in-1 nga celebration, mga ka-K5. Oy, angan, alas 9 mga ka-K5 mga tagpalamati naton ang aton sining Mobile Legend tournament sa K5 News FM Radyo Tagbuanay, dire sa Cover Gym, sa Barangay Rosario, Pilar Capiz. Kita kits kita mga ka-K5, naka-ready na ang aton sining D16 tanan ka mga participating teams, mga ka-K5. Oy, sadya no. Managtag kita keron pilak. Sa magadaog, mga ka-K5. Ayan! No problem. Oh, mga tagpalamati na ton. Salamat gid sa pagsuporta nyo sa K5 News FM Radio Tagbuanay. Dinis sa Baro San Pilar. Sa idalom sang liderato. Sa kamon sining Chief Executive Officer si Doc Ramil Itangoy. Kag ni Mayor Arnold Alma Perez. K5 Mobile Legend Tournament, mga kakuturan. Dinis sa mahinsang Cover Gym sang Barangay Rosario, Pilar Capiz, mga ka-K5. Sa pizza 31 sa fiesta mga K5. Bula bugo naton ang bilog nga banwa, mga ka-K5, sa aton sininga pagapatigyon naman nga pag plastar sang disin weve tanan ka mga sound system sa mayor nga dalanon sang aton sininga banwa, mga ka-K5, sa first K5 Radio Tagbuanay Battle of the Band of the mini sound, I mean, mga ka-K5, diri sa aton sininga banway. Kapoy lang, may nagapangilamos, may mga awarding ceremony, pero ayos lang. Amo na lang part na sang stress kag pressures. Good morning, akong technical partner nga pamati kamo sa 89.7 FM Radio Tagbuanay diri sa Banwa San Pilar. Ang akong technical partner subong nga K5 Moon Moon Villa. K5 Moon Moon naman in charge sa aton sining Mobile Legend, K5 Mobile Legend Tournament, mga K5. While sa aton sining pagpatay ko nun nga sound show and sound competition, si K5 Alvin Pagunsan. Ayan. Kanya-kanyang kwan, kanya-kanyang sukad, mga K5. Good morning once again. Sa mga tagpalamati na ito, nakatabid na nga ito sa mga sister station sa sininga matinon, mga ka-K5. Aga pa. Ang ato sa sininga 100.9 K5 News FM, ka-K5. Jubik Kuber, ang kumpari namon nga Pogito, mga ka-K5. Pogito, ha? Good morning, K5 Jubik. Good morning man sa ato sa sininga patrol. Aga pa, nagalibot-libot sa mayor nga dayanon sa sudad sang Rojas with ka-K5. Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5. And ka-K5, Peter John Juarez. Ang mata sa karsada, ang kamot sa Manubila. Good morning lang da sa atong sining mga kaopdanan. Nakatabid naman ang atong sining sister station ng 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Bainsang Banwa sang Hamindan, mga ka-K5. Tawa'y Toto Du Maria. Linong-linong ang live, boy. Mga viewers na ton, kag mga listeners na ton sa radio, good morning sa inyo tanan-tanan, mga K5s. K5, it's nice to be with you at the Tuesday edition sa pagbalayag sa balitang K5 sa umaga. Katapusan na ini nga Lunes sa bulan sang Mayo 2026, mga ka-K5. Open niyo kami sa amon sining pagbalayag, mga pinalangga nato nga mga tagpalamati nga nagaupod sa ato sining palatuntunan. Pa-share sang aton sining live, mga ka-K5.

0: Kami lang yan, ano ka mo dapat? Iririmaw ta!
1: Istoryahe!
0: Istoryahan ta sa kahanginan. Oh, abe, abe, abe, abe, abe, share sang live na ton. Pakishare, pakishare, pakishare sang live na ton, mga kaka-K5, sa dyahon tang aga. Oh. Lapit, lapit ka mong mga K5. Kato lang ka mo dito sa may Rosario cover team before sang Banwa. Ara na nga itong sari nga Mobile Legend. No, mga K5. Kag dito sa poblasyon, may ari nga Enter Barangay Rescue Olympic Competition man, mga K5. Yan, yan mo na yan. Diyan nga, gasumong adlaw ng Tuesday. In preparation and in celebration sang aton sa ning mga K5 nga pagpatigayon sang aton sa ning nga Tagbuan Festival. And good morning, Ma'am Mary Jane Ocampo. Madayad nga kaagahon. Pakishare sang aton sa ning live mga K5. Good morning and happy listening. Sir Jobs, always in kami diri nakatutok sa programa mo sa balitang K5 sa umaga diri sa Barangay Badyangon. Family Turney, Roldan Turney from Jubin Duga, Bisorio. Ay, salamat gina sa mga taga-Badyangon. Amo ng lugar ni Mayor Tanoy Iskulin, mga ka-K5. Na, amo ng area. Na si Kapitan, o si former Kapitan, kagnao Mayor Tanoy Iskulin, sa mga taga-Barangay Badyangon, President Rojas. Job Beso, good morning, Sir Job. Good morning lang na kagmaayong nga pagpamati sa imo kasi imo bilog nga familia. Sa Turney family, thank you so much. Good morning, Inday Nelma Cuenca. Good morning, good morning. Good morning, man. Sa kay Nonong Milan, good morning, K5 News FM. Sir Jobert, Chip Nilsson Puntiles, good morning. Halin sa kay Nonong Milan. Inday Elsie Acuna, may adid nga pagpamati. Mayong aga. Ay, aga pa, may nagapag-greet na kay sa mga tagpalamati na to, no? Aga pa yan, nagabugtaw na sila yan, nagaukay-ukay na sila sa ilang mga baligya, nakaplastar na, nagapamati pa sa K5 News FM, mga kauturan. Chip Nilsson, oh, Chip Nilsson, outgoing na to, subong technical partner. Loon, Martes subong, no? O Martes. And pari Richie Pinalba, aga pa, nagkakapi na DTX Coffee Mix. O, oh, ang kaping mas manamit, mga K5, ang aroma, mahumot, mga K5. Detoxified pa ang lawas mo, mga K5. Because sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. With Ampalacia seeds and dissolute sugar cane extract powder, mga K5. Good morning, man. Sakay Nanay Mina ni Pinalba, dira sa may, sa Pian area. Nay, good morning na yan. Kapi-kapi lang na DTX Coffee Mix. Pangakon wala ka na gani, kapidra, bala lang si Pariritsi Pinalba. Damo na sa supply. Pariritsi! Kita na kita nga may chimpo kita. Ha? Okay? Good morning man sa mga tagpalamati na ton. Dala sa may Mambusaw, kalakip man sa Hamindan, kag sa Banwa Sang Tapas, mga ka-K5. Mga taga-Kwartero, maayon. Good morning, good morning, good morning. Lakip na ang Banwa Sang Panitan. Kag sa Banwa Sang Pontevedra, kag President Rojas, mga ka-K5. Mga aga, pa ko yung nagabangon. Dulum-dulum pa nagabangon ako. Kaya nalipay ko, nga damo nagapamati, kag nag-upod sa aton sininga programa. Namo na yan. Munang hindi namon mabatas, mga ka-K5, nga hindi ka mo ma-updan sa tiunsang kaagahon, mga ka-K5. Kaya balaan ko, aga pa ka mo nagabangon. Sa amon ang balita, sa inyo ang mainit-init nga tinapay kagkape, mga ka-K5. Sila? Oh, morning na, morning na, morning na, share, share. Ako aga pa ko nagtimpla sang DTX Coffee Mix. Mga gabi na kami nagkatulog, galing na gumba na rin Banwa kagang plaza. May mga kwana, may mga event na kung gabi. At the same time, may ara pang mga banda-banda. Banda rito, banda roon. Mga ka-K5, kag may ara pang acoustic. May mga nagatagay-tagay, may nagaparagaakpa. Good morning. Oy, mga messages niyo niyo, mga ka-K5, tutok lang sa K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Kay K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital. Amo na mga pages naton. Pwede ka mo maka-message mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag mga kasimanwa mga ka-K5. Oy, sa mga nag-birthday, happy birthday mga ka-K5.

0: happy birthday sa mga nagahiwat sang kadlawan. Subong adlaw, happy happy birthday sa inyo tanan-tanan diin man ka mga bahin sa aton sining pungsod Pilipinas. Sa mga OFW naton, good morning. Ma'am Rolinda Villa sis, good morning. Salamat nay. Good morning man. Mayo lang ang pagpamati sa mga taga CVM Phone Shop Money Changer. Dira sa may bahin sang Oyo Torong, Kalibo Aklan. Sakay Sir Mike De La Torre. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-5. Ito nga balita sa mong nanong mga sitwasyon. Baka gapo nagdrama naman si Amy Marcos Maloy. Panudlo naman sa ni Amy Marcos. May mga kung ano-ano na mga plano sa gobyerno. May mga presentation pa, may mga pictures, may mga videos pa mga K-5. Gin balik ya pagaginigo ya pang iya mga kaopdanan bao nagre-react ang mga senador. Ganhimo nila yung plaza. Daw ginhimo nila yung ginhimo niya yung hampanganan ang kuan plenaryo. Nag-privilege speech sa mga K5. Ha? Kagkagabi, ay ginbawi naman itong yung mga ginpanghambal mga ka-K5. Ano na yung gagatabo sa Senado, no? Daw nagadinugsing sila yung mga K5. Daw wala sila yung away sila yung pagkakuha na. Wala sila pakialam kung ano ng sitwasyon na tundring ang mga pigado. Wala man sila yung kainsindi kung ano na kami diri sa kabukiran, ano na kami diskadagatan, ano na itong panguman, ano ng sitwasyon sa itong pangabuhi. Mega pinabuang lang sila yung bals mikropono, ay mas nakadrama-drama, ay ambot na lang. Daw ay naging jabalur subong ang mga politiko, mga ka-K5, daw hindi naging jama intindihan. I'm not satisfied with the performance sa aton sining mga senador na mga bata. Yeah. Ang dikurom nga ginatawag. Ang paggamit sa plenaryo, mga ka-K5, wala na yan. Basta makala ka na lang gidya mga ka-K5. I don't know kung ano na ang senaryo. Ano ng sitwasyon mga pinalangga nato nga tagpalamati. Ano ayan madangtan sa Pilipinas 2 years from now? Ano nang mabtan sa aton sining nga mga kauturan? Paano na lang ang mga pingado mga ka-K5? Kita nga mga nagabakho sa kapigaduhon. Paano na lang mga pinalangga ko nga mga kasimanwa? Amo nang dapat naton nga next time, magpili ka mo sa mga politiko, magpili ka mo sa mga tao nga magpanguna sa aton, ka magadala sang rindas ang panggobyerno. Piliin ninyo mga kasimanwa. Hindi ka mo magbutang sa mga pasikat-sikat, mga kung sino-sino itong ano, mga visit. Kano, hindi mo gid sa maintindahan mga intindi, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Basta nagpanabuang lang, pinagusto lang sila ya, ay paano na lang ang mga kapamatanon? Paano na lang inyong mga pamilya sa pinakadlaw mga ka-K5? Paano na lang kamo makamarasma sa kapigaduhon, nga pigado na nga daan? Nagadugang lang nga dugang ang utang sa pungsod Pilipinas? Ang apo nyo ay pamatawo? Ah, may utang na. Ah, mamatay lang kamo sa kalibutan, may utang kamo. Ay, ma'am, bakit na sige lang, makita ka mo sang 3,000, 2,000, 1,000, 5,000 sa sol sang sobre, antusan nyo sang anom katuig, ag tatlo katuig, mga K5, nagayumo-yumo, kamo nagayum-yum, kamo na mga buisit kamo, puro natuntuhan na kamo sa mga politiko. Tama? O, 57 minutos, sa gagatak ng alas 4, mga K5, mga nagapangunang headlines, dili sa atong sininga pagpangalagad, sa atong sininga palatuntunan, subong adlaw, sang Martes. Mga headlines natin mga K5 sa balitang K5 sa umaga. Subong adlaw, babae nga pilason nga OFW natiruhan sa Banwa sang Mayon. Grabe man no, grabe man yung balita. Babae pa, OFW pa natiruhan. Anong rason sini mga ka-K5? Dari sa atong sini nga pagpangalaga na itong istoryahan. Dari sa atong sini nga palatuntunan mga ka-K5. Pantang Roa City PNP hugot nga ginapatuman ang pagdumili sa pag-inom magpagbaligya sa makaulubog ilim noon sa publiko nga lugar. Di na lang ka mong mainom sini, di na lang ka mong sini maparagaak sa inyong ugsaran. Ay paano nakaroon ang mga kwan, mga ilimnandra karoon sa mga mayor nga dala noon mga ka-K5. No? Siguridad, ini ginapasangkad man sa aton sining nga makapulisan sa bahin sang TETC o Contrarios Tuduro sa Straight Center mga ka-K5. dugang pa nga mga headlines mga ka-K5 drivers ang truck nga naka-hit and run sa food cart sa Roja City nga nadakpan kahapon Gin Hill Wise ang aton sininga mga kapulisan. Dugang mga balita mga ka-K5 dali sa aton sininga pagpangalagaan outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Lee Kana nagapati nga mahimo sini ang kinahanglanon para sa organisasyon. Dugang mga balita nasyonal mga ka-K5 whole departure order bato kay Senador Marco Leta ginhinyo sa Ombudsman sa Sandigan Bayan. Samtang zero budget sa Davao City sa nagkaligad nga apat katuig kabutigan suno sa Malacañang. Anay Senador Tolentino gin pahamtang na bilang naman bagong acting secretary sa Department of Labor and Employment mga ka-K5. Sa dugang pang mga balita nasyonal, mga K5 38 ka mga Pinoy crew sang MB Hondius negatibo sa Hanta virus mga ka-K5. Maraming kitang mga updates kabong aga mga ka-K5 sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5 ang nahungod sa ginapatigayon karon nga palarong pambansa mga ka-K5 dito sa bansang Agusan del Sur mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga kauturan sa aton sining pagpalayag diri sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga sa sining takna mga ka-K5 good morning sa kay Ani Buendia nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad kay Lagipan sa kay Toto Nestor ka Sugbo Calzado nga nagatutok na sa K5 News FM mga ka-K5 alas 5:01 check nato ng patrol sa aton sining pagpalayag kag sa aton sining pagtan-aw sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Roa sa ka-K5 Rodney Daban dalanon san ba
1: K5 Balantay Mercado
0: K5 Rodney good morning. Nadula daligin na dutod pa no sa aton sining pagpangalagad mga K5 good morning and happy listening sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati diri sa aton sining palatuntunan sa aton sining pagpalayag sa aton sining pagigupod sa inyo oy mga taga bye-bye area ha thank you so much sa inyo sing pagupod diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan K5 broad me good morning.
2: Good morning ka K5 Jubert. Good morning man sa aton sing mga tagpalamati. Kamusta akon nga tulod ka K5 Jubert?
0: At hag pa sa aton palabuton sa 2026.
2: Yan. Sige no. Happy. Sitwasyon diri sa subong sa syudad man sang Rojas ka K5 Jubert. Ang aton diri nga panahon ati na gamay lang nga pag-ulan.
0: Wow.
2: Gamay lang ka K5 Jubert daw. Ebran daw gapanilog lang nga ulan ang nagabubo diri sa subong aga sa aton siniman nga palibot so gamay lang man nga area ang nabasa sa Kitab Jubert kagati sa subong no ang aton siniman nga kalangitan na no magalumon diri sa Kitab Jubert so base ba kag magdugang ini nga pag-ulan-ulan man nga nagaka-experience
0: gamay pa nga sige-sige na na
2: kag ang kalsadahon naman sa Kitab Jubert nagpabilin sa gapon nga marigwa no kay bangod nga gamay man lang mga salakyan diri ang nagadalagan pa pero diri sa paribot ya sang natin there are sa Swede Center at as usual no karamaal gid ang aton siniman ng mga kauturan diri at temprano pa nagapadulong diri sa
0: Chudor Martis pa lang kuan na kinagubot na.
2: Yes, kasi sa Jupert, no? Para maaan na nga pa rin yung mga kauturan, yung mga nagbaligya, yung mga managbakal, sa so, nagkalain-lain man yung mga produkto dari sa merkado publiko. Mm-hmm. Dari hibaloon naman ang presyo sa pila dari ka mga baligya, particular bala ang bugas, kasi sa Jupert. Dari check yan kung kamusta ang presyo na isang bugas sa buong simana. Kaya nagligad to, hindi may isang kapatabala pag-anubo. Pero atong dari lang taon kung kamusta sa tubong. So, ari ako diri yan na sa mga bugasan section, no? At ang ato sa mga Turar Senas Trade Center. Kaga sa tubong, kakikag-grouper, tawid ko na ang presyo man sa nga mga bugas. Ang yummy rice, o kanining special rice dinurado, 60 pesos per kilo. Ang super dinurado special rice jasmine, 55 pesos per kilo. Ang special rice dinurado, 55 pesos per kilo man. Special rice Princess Bea, 55 pesos per kilo. Ang premium grade rice local, 54 pesos per kilo. Premium grade rice Buk Pandan, 54 pesos per kilo. Sinanduming premium grade rice imported, 54 pesos per kilo. Sinanduming premium grade rice local, 54 pesos per kilo. Ang Aponso well milled rice local, 53 pesos per kilo. Ang super white mill, token white well milled rice local, 53 pesos per kilo. Regular milled rice local, o kung yung bahay, 50 pesos per kilo. Regular milled rice local, ang white, 52 pesos per kilo. Ang super Japonica, Japanese rice, 58 pesos per kilo. Ang Royal Jasmine Special Rice, Jasmine Rice, 55 pesos per kilo. Ang brown rice local, 70 pesos per kilo. Sampaguita Special Rice Jasmine, 55 pesos per kilo. Special Rice Princess Bea, 55 pesos per kilo. Ang pilit, 60 pesos per kilo. Ang Camoros Red Rice, 70 pesos per kilo. Kag ang Black Rice, 90 pesos per kilo. Sa amin na din mga bugas nga maligya, kakita Jubert sa Bahin Man Sang Chidro Arsenas Trade Center. Kagabati din sa pila natin ng mga managmaligya sa bugas, wala sang pinagbago ang presyo si Nico ni Panggid Man Sang Tinarikdan nga si Manda sa nagkapabilin lang nga sa Giyapon na pareho lang bala ang presyo. Kakita Jubert, pag-abot naman sa supply, nagkapabilin man nga bastante.
0: May kay sufficiente pagkita sa supply, no? May ara subong bala ka K5, Rod, na sa may NFA, kakun mga vulnerable sector ka, tag 20 pesos lang tong kilo, pero allowed ka lang 30 kilos per person.
2: May ato yes, dito.
0: Galiti mapila-pila, kapat sa lawa, ano na, bulo na lang area sa NFA.
2: Bulo.
0: We Bolo. Means single parent ka, PWD ka, senior citizen ka, may ato dito, although OFW ka, pag ito may amuna dito, ka K5 Rodney.
2: Yes, kag minimum wage earner daw na dala na sila ka K5 Jubert.
0: Ay, tindala kita dito.
2: Mm-hmm.
0: Ka, yeah. Dubli gigali akon. Ha?
2: Dala ka git ka K5 Jubert.
0: Duha gid akon, minimum age ano age for ano na ng minimum wage earner kag PWD.
2: Kasi kung magbakal ka bugas ka kay Fab Jobber takanto ka lang sa NFA pero muna lang gani may subong nang sa limit lang din no 30k 30 kilos lang.
0: Amo lang na ko no pero sige lang at least may ara di ba?
2: Yes, kag Fab Jobber kaysa naman sa wala.
0: Okay. Anong sitwasyon din pa sila kwa rice sa may imported laban?
2: Ang iban, ang ila ba lang stocking kay Sir Jubert kay sa tong nagligad nag harvest season so daw damo man sila na stock bala ng NFA sa man ang ila ginaparo magsubong.
0: Very good. No, at least hindi mabudlayan ang mga kauturan naton kay K5 Broad.
2: Yes, and sakto gid ka kay Fire Rod Jupert. Pero kaya mo na gamit kontan no gin kwa na lang gin na abad wala tan na lang tan nga sector may mo ka makabakal mas kin 30 kilos lang sa so okay na daya ka kay Fire Jupert.
0: Gani man para nga nang basta once a week lang tani no besides once a week lang may schedule tanan nga pumuluyo nga or panimalay ka kay Fire Rod.
2: Yes, sakto gid ka kay Fire Jupert kay kamal nga daan sa mga balaknon diyan dati ang bugas man na, no amang mga presyo tang kada kilo. So, dugang git ini nga pala sa anon sa atong sinimahan nga mga kauturan na kakifab Jobert.
0: Correct, no? Sa amon gani diri sa opisina, o, ang isa kasako, dali man maubos pa eh. Pero kwan lang na, udto lang na gani. Mga duha magkabulan, nga tulutig ang. Ay, wala parang sudan. May lang nimo na kami nag-supply sa sudan mo, kakifab Rodney.
2: Why ka kita Jobert? Bakal man po sa sudan.
0: Oh, pero okay. Driver mo, may adang driver mo mangita medyo siya. Giyawang ka na. Finally, partner, go ahead.
2: Sige no, by the way, kay Sir Nisper Kasugbo, kay Sir Abila, kay Sir, no, Sir Kasugbo Roy Abila sa Timbangan ng Bayan. Good
0: Aga
2: morning.
0: Pa si Sir Nestor Kasugbo Kalsado, kami 6 na. Oh, yawan ka. Agapan mo, pencil phone.
2: Sir Elvino Martes, ano? Good morning, ang garbage collector natin sa talk number one. So, bungman kayo sa retreat in Alba sa LTO. Good morning, Nanay Bebeng. Good morning. Atem, stay humble. Mga kagsa na tricycle driver, mga lot-kalot naman din sila. Kayo naghulag naman ang presyo sa gatong. Good morning. Kag sa atong sining, tanan ka mga tagparamati, mga friends, Christmas party. Good morning, mga kaki-five. Hindi si Kaki Five Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Broad ni Daban Dalanon sa patrol. Aga pa, nagalumbayag na sa atong saning mga mayor nga dala doon, mga K5, K5 Peter John Juarez. Salamat gid sa mga impormasyon nga inyo natipon para sa atong saning mga pumuyusubong kagahon mga K5. Ani Buendia, good morning. Sir Jobs, kasaran ng mga taga K5 News FM. Good morning man sa kay Belly DCU Bula, nag-aupo sa atong saning pagpangalagad. Ara sa Pacific Ocean, nag-abiyahin ni si Sir Belly DCU Bulat. I think kuani panitian panakon hindi intiga panitan taga kuani taga maayon, no? Good morning. Joel Daliba, mayong aga ka K5 Jewel, nagatanaw kami diri sa Poblacion Ilawood, Panitan Capiz. Thank you so much. Good morning man sa kay director sa Capiz Electric Cooperative, Cuartero, Dumaro area, mga K5 kay director Sir Moises Mayo Baligumba Jr. Aga pa, nakabango na. Likewise, good morning sa kay Ma'am Leia Baez, watching here sa Tisa Inus Sensyo subong ang mga tiniyon, mga K5, kay Ma'am Arlene Oniada Basa, dala sa Banuasang, i-visan mga K5. 10 minutos na ligas attack ng alas 5, magabalik ako pagkatapos gilamang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Palayog, standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gandinloman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw, D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio, ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula, bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. Sport Biotics. Makabuli sa pag

0: madugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. TTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng akong ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akong panulo. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa MK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. MK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
16: Protection VIP. Para sa ka-MK na VIP.
2: K5 Radyo Tagbuwana Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.
17: This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
18: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
19: Balik din kita mga kasimano sa ito singa pagpala sa panatuntunan Balitang K5 sa umaga. Good morning once again sa mga late tuner, mga viewers naton nga nagaupod sa ito singa pagpangalagad. Good morning, pakishare sa ito singa live mga ka K5. Nakit man sa mga nagpamati sa radio, no? Sa kay Janice Labrador Hilyaco. Ginatami niyo ang pamilya Hilyaco. Dira, klapin na si Ekonobana, si Robert Hilyaco, no? Aga-aga pa, nagpamati na din sa may Sitio Bungbungan, San Antonio Tapas. Tapas, inay Janice, ano na pamatian niyo? Magluwas sa Facebook, kapamati ka mo da radio. Good morning lang da sa inyo. Sa kay Miss Annie Buendia, good morning man. Kag kainday ni Matiliano, watching here sa Panay Capiz, mga kakaifa. Ano mga balita, mga pinalangga nato ng mga kauturan, mga kasimanwa, pilaso ng isa ka 57 anyos nga babae, mga kakaifa, matapos nga natiruhan sa may sitio Anyage o Barangay West Villa Flores sa Banwasang Maayon, mga kakaifa. Ining biktima, mga ka-K5, si alias Ching, isa ka OFW, kag-residente sa nasabit ka lugar. Nga suno sa report, mga ka-K5, samtang ining gin kilala, nga suspitsado nga si alias Noel, 30 anyos ang edad, single, laborer, kag-residente man sa nasabit ka lugar, mga ka-K5. Kapasit sa investigasyon nga nakuha sa Mayon Municipal Police Station, nagapauli ang biktima upod ang iasining abana kag timbang halin sa tindahan sang ila makita ang suspek nga sa kuni nagakwan nagahigda sa duta, mga kak-K5, nga may nasukbit nga armas luthang sa hawak. No? Di nakaangkon sang pilas ang biktima. Gilayo naman nga gindala sa ospital, agud nga ipabulong, mga kaifa. Wala man kuno sang komprontasyon nga natabo, mga K5, sa sining tawo nga nagahigda sa duta sa may nasambit nga area. Ay nga nagahigda sa duta. Higda na ganin sa duta, giintiro ka pa, no? Rason sa likod sinitanan, mga ka-K5, samtang ang suspitsado voluntaryo na mga nagsungka sa mga katapos ang barangay official sa ang barangay West Villa Flores, mga ka-K5. Ginapadaluman karon ang investigasyon sa aton sa mga katapos sa kapulisan kung ano gid ang sa likod sinitanan mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. No? Nagapalupatawhay timo, no? Nagaparelax-relax timo. Pud ba namo tinasano ka malang makauli din sa Pinas, maka kuwang ka, maka banding ka sa imo mga familia, mga kaifa. Yeah. Amo na gid niya subong kakwan, amo na gid niya subong kariit ang panahon nga nagapanaw ka sa dalan, naga ulo istorya ka, nagalakat-lakat ka, tiruhon kaya. No? Anong madalom nga istorya sa likod sinitanan, mga K5, ti amo nang aton sining padaluman kag ibaluon diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM, mga pinalangga naton nga mga tagpalaman. Nadumduman nyo sang tinalikdan nga adlaw Domingo, nga gin pagwa sang aton sining makaubdanan sa K5 News FM, no, ang video, no, na regarding sa isa ka truck, no, mga ka-K5, isa ka salakyan, no, nga gin lagas kuan sang video, mga ka-K5, kay naka hit and run sa food cart na sa Mayros Avenue, nga halin pa lang sa area sang Ivisan, nagakwana, naga dalaga ng salakyan nga naga turist-turist ang direksyon, mga K5, nga wherein dito sa may Ross Avenue na sungkit ito ang kwan ang biktima nga ala sa food cart, mga ka-K5, ining si alias Christian kag si alias Gisa, mga ka-K5, si sining salakyan nga ginadriban sa sining suspitsado, mga ka-K5, nga taga barangay Kabugaw Este, kag dito man sa nadakpan gani sa kamay sa may Panay. Kahapon base sa report, mga ka-K5, kay tigin kwani gin-impound ini, mga ka-K5, ang salakyan niya sa Roa City PNP, mga ka-K5. Bisa report sa aton sininga magkatapos ang kapulisan nga nakuha sa K-Fab News FM. No? Matapos nga gindakupini kaginpriso mga ka-K-5 ang tag-iya ay nagkaisugot sila. Kag natapos ang itawag naton nga 18 oras nga reglementary period nga gin-detain sa karsel ining nasambit nga si alias Alvin, residente sa Kabugaw East, Banwa sang Panay, mga K-5. Di ginkwang na, gin hilway na sa custody sa Ruas City Police Station ining driver sang six-wheeler nga boom truck nga naka-hit and run sang food cart dira sa Ruas Avenue, Ruas City, mga K-5. Ano muna kisa mga leksyon, kung makainom-inom gani ka mo, kalma. Kalma, hindi gid magpatama mga ka-K-fan. Sa sining nasambit nga mga kapariyo sining nga papadalagan sa salakyan nga doon ikaw ang hari sa dalan. Kaida mo ikaw kung kaisa mga ka-K-5 mabiktima kag mapirwiso mga pinalangga naton nga tagpalaman. Pirwiso din niya dali-dali makuan. Madula ka, maperwisyo ka. Ang ikaw yan, nagkapahuyabuyab ka sa lakyagan mo. Nga daw na maguhan ka, nga daw sa manul ka. No? Daw sa manul ka, nga nakasakay ka sa lakyan without knowing, without thinking, nga ang imo ginperwisyo, mga ka-K5, dako para sa mga kauturan naton. Munang inyo nga, paminsa ron, mga pinalangga naton, nga mga kasiman, mga nag-aupo diri sa aton sa pagpangalagad, mga ka-K5. Ano pa mga balita sa mga adlaw, no? Sa aton sa ninyong pagpalayag din sa aton sa palatuntunan, mga ka-K5, ining pagpatuman karon, no? Sang aton sa ninyong mga kapulisan, sang nagligad to, bawal ang magbayo ka. Di ba? Nga wala ka bayo nga nagainom ka sa kalye. May bago naman subong niya. Ang Ruas City PNP hugot kinapatuman naman ang pagdumili sa pag-inom kag pagbaligya sa makaulubog ng ilim noon sa pampabliko nga lugar, mga ka-K5. Hay ti pano inang mga ilimnan, mga ka-K5, mga ka-K5 munmun, di ba? Ng mga ilimnan dira sa tunga sa kundiin di ito nga si ka-K5 Nelson Puntillas, kisa dito nagatawa itambay kag nagatagay-tagay. Pasirado mo timo da, mga public places mo na. Tidin kita makadtos ni. Mainom-inom ka to sa mga pampubliko nga lugar. Ay bawal man. Hindi kita sining diretso bay. Yaring report, kumpleto nga report, mga K5. Ni K5, Myla Puentes, K5 Mai, standby.
20: K5 News FM, live report.
19: K5 Myla, go ahead.
21: Pag-inom, kagpagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar, ugot nga ginadumilian.
22: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
23: Kinapandaman sa Rojas City Police Station ang publiko angot sa mas ginapasangkad nga kampanya batok sa ilegal nga pagbaligya kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon subong man ang grand nga size ang ilegal nga pasugal sa pampubliko nga lugar. Sa interview sa K-Fab News FM, Rojas City Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP, yakin payag nga hindi maguntat ang otoridad nga magpangdakop sa mga mapamatud-an nga naghalapas. Sunod diri, padayon man ang pagpatrolya kag ilang nga inspeksyon sa mga barangay, agud masiguro nga nagatuma ng mga manog baligya sa pampubliko nga lugar, ilabi na ang mga nagabaligya sang ilimnon nga wala sa nagakaigo nga permit. Dugang pa nga ini nga tikang para man sa kalinong kag seguridad sang Rojas City, agud tap naon ang mga krimen. Naghinyo man ini sang kooperasyon sa mga barangay opisyal nga gilayon mag-report anang litan may na record nga illegal nga aktibidad sa ila na sakupan.
24: K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
19: Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa report. Nalagikan sa Rojas City PNP, mga ka-K5. Ginadumilian ka mo mag-inom kung din lang mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Oy, diri sa amon sa Banwa sang Pilar, bago naman ang nagapungko sa buong OIC, Chief of Police sang Pilar PNP, no? Sa sining nga mga tinion, si Police Major Cyril Punsalan, mga ka-K5. Matapos kang italusa naman ang duha ka bulan nga hipidri sang nagtaligad nga mga inadlaw, mga ka-K5, no? Tatlo plak adlaw ni nagpungko. Tingibusay ni mga duha pa malang to ka bulan, mga K5. Kaya na ito mag-init ang alatrasa niya sang hipi. Ginbusla na sang bago naman nga OIC subong. Si Police Major Cyril Punsalan, mga K5. Halin ini sa kwan, PDEU, mga ka-K5. Ini ang kwan, nakahanda naman nga magserbisyo kay tikagi man ni hipi sa kwan. Sa I think daw maayon, no, si Police Major Cyril Punsalan, mga ka-K5. Sunod sa kay Major Punsalan, mga K5, tinaka-ready na ang Pilar Municipal Police Station sa nagpatigayon subong sa ngaton sa ning Tagbuan Festival 2026. May mga augmentations kita sa PNP karon dili sa main sang first mobile force company, mga K5, para nga mapasiguro ang kabilugan nga isa kasiman ang activities sa ang kapiestahan kag anibersaryo sang Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Mayara sa mga designated na nga mga assignment kag mga areas, may mga ginatawag kita traffic closures kag ginapatigayon ang aton sini nga mga tapos ang kapulisan kag kada gabi-gabi alerto mga pulis naton nakaplastar sa nagkalain-lain nga area, mga ka-K5, para nga mapasiguro sa kapulisan ang kalinong kag siguridad diri sa bilo nga Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Dugang pang mga balita, mga ka-K5, sigurado na sa TATC o ginapasigurado man ang pagpasangkad sang kalinong kagsiguridad, mga ka-K5. Ka-K5 Myla, go ahead please.
20: K5 News FM Live Report.
19: K5 Myla.
24: Siguridad sa TATC mas ginapasangkad.
15: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
23: Mas ginpabakod pa sang pamunuan sang Chodoro Arsenas Trade Center. Ang siguridad sa sulod sang merkado agud masiguro ang kaluwasan sang publiko, ilabi na sa mga vendors kag bumalakal. Sa interview sang K5 News of Amroas ka Mr. Efren Diaz, ang Chief Security sang TATC, padayon ang ilang pagpatuman sa naglainlain nga security measures kaangay sang mas mabakod nga pagmonitor sa mga entrance kag exit points, regular nga pag-roving sa mga security personnel kag paggamit sang CCTV camera sa palibot sang pasilidad. Dugang pa ni Diaz, importante man ang kooperasyon sa publiko agud malikawan ang anuman nga insidente sang pagpangawat o kaniban pang kriminalidad sa lugar. Ginapanawagan sini sa mga nagasunod sa TATC nga mangin alerto kag indi pagbabay-an ang personal nga mga kagamitan labi na sa tiyon sang market day, samtang padayon ang koordinasyon sa mga security team sa kapulisan agud mapabili nga malinong kag-organisado ang sitwasyon sa merkado.
24: Inisi ka K5, may labas guest Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawad sa kamis, K5 News 7.
19: Thank you so much, K5 Myla, sa mga balitang impormasyon nga natipon sa katong sining patrol, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton, may mga from time to time, mga ka-K5, may mga masimating alak mo, may mga changes ang PNP naton, ha? Hindi, bago naman ganito mo, gintalusan na, nagwa na si outgoing provincial or police regional office 6 regional director, police brigadier general, Jose Fino Ligan, mga ka-K5, no? Nagkuha ng orders ang tinalikdan ng adlaw mga pinalangga naton nga tagpalamati kag inisya ang pagabuslan sang bag-o naman nga hipi sang kuan wala man sang ginatawag subong kung saan ang schedule sang turnover, mga ka-K5. Si Police Brigadier General Lucifino Ligan nga taga Negros Occidental o Oriental, mga ka-K5, no? I think isa ka Banwa kay Mayor sinasaway dito sa Negros Oriental. Nagserbi bilang Regional Director sang PRO 6 bilang nagpamuno sa sulod sang 11 ka bulan bilang Regional Director, mga ka-K5. Magasaylo siya bilang director sang PNP Directorate for Operation matapos ini nga magahalin kay magasaylo sa baliksan national office ang aton sini nga PNP mga ka K5 aton sini nga mga balantayan nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalan sa balitang K5 sa umaga mga kabi. Good morning GC Camirong, may dad nga pagpamati sa imo kag sa imo sini nga bilog nga pamilya mga ka K5 o damo sini nga pamati subok. Good morning, nakatutok sila dahil samtang nagaluto sa pamahaw kag naga kuan kay may imo sila sa trabaho subong dira sa may mga empleyado gali sang kuan ka K5 munmun ya kakadto ka na dira nakapadmit ka na da nakapat check up ka na da dira sa may Balasan District Hospital ukon Malbog mga ka K5 good morning lang da sa mga empleyado manami man sila dira mag tratar sang mga katapos sang media kun may mga concern kita mga ka K5 no so wala kita da problema para sa aton sini nga mga pinalanggang tagpalamat. Nagibi ang kwan, nagibi ang kalibutan aga pa mga ka K5 sa sini nga matinion diri sa aton sa Banwasang Pilar mga ka K5. Wala naman no diri sa aton sini nga Banwa mga ka K5. Sir Job, salamat kita. Ask ko lang if pwede ka bakal extend sa station mo. Ay, ang extend? Mga maambal lang ko kay Wipa kami stock subong. Wipa kami madeliveran halin sa Bacolod ang extend food supplement mga ka-K5. Ni Matiliano, good morning. Ruslin Hermo, good morning. Roda Donato Amago, Madam Roda, good morning. Toto Jisrael Colasino, good morning man. Dala sa may nasugbo, Batangas, good morning, good morning. Arang itong mga partner, mga ka-K5, sa mga pinalangan itong tagpalamati, magkapatigaw naman kita sa ato sa ngatanim broadcast, no? Sa sining mga tinion, mga ka-K5. Arang na sila, good morning and welcome, K5 Boss from Visayas.
0: To the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated. Led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, TTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Mga ka-K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati, mga aga, welcome na diri sa atong pagpangalagad. Ang tandem broadcast na mga ka-K5, ang K5 update mga ka-K5 sa Palarong Pambansa. I-check na to ng atong sininga, kwan? I-check na to ng atong sininga, Iloilo, anay, patamyaon ta, anay, Iloilo, i-check na ng linya, Iloilo.
3: Good morning, Gada. Okay, gina mo signal dire, no? Excited na kami diretso na kita sa mga update na yon sang aton sini Palarong Pambansa 2026.
1: Sige, salamat kid. Si Ray Espia Umalay Luelo, ara ng Antique, Antique, Capiz, ara naman ang atong sininga Kalibo, mga ka-K5, and at the same time, ang atong sininga Dumagiti, ang K5 Dumagiti, ara naman nakantabay na mga ka-K5 sa sininga mga tinion. I-check na lang atong sininga mga updates mula sa Agusan del Sur. Nakantabay na po ang ating update doon. Galing po kay Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red Salgado, andyan na ba? Kaki 5 Red? Hindi pa. Kinakontak pa mga Kaki 5. Okay, sa sinimitin na.
4: Kaina pa lang na,
1: double,
4: na test
1: double
4: na.
1: Double time.
4: Hindi nga kundi matandim, dito na kang mag-contact. Dapat kaina, gintry na nga daan.
1: Sige.
4: Na birady na.
1: Double time, tan. Sige, tan. Sige, mga Kaki 5. Dali pa tami yung tanong, antike.
5: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert, K5 Pasay Visayas, Negros Island Region. Nag-inom kami rin kang Mighty C, kag DTX 500 para nami amon mo duwa. Balikan ni mo, Daddy Babes and Sir Robert.
1: Signal check, anay, Kalibo, Sir Michael.
6: Yes, good morning, Bacolod. Kag Western Visayas, kampyo ng signal, naka-detect coffee mix na kita. Balik sa imo, Daddy Babes.
1: Mayang aga, signal check, Kapis, Sir Robert.
19: Nakatabid na ang Roja City kag probinsya San Capiz. Baskog ang signal, nakamaiti sinaga pa. Back to you, Bacolod.
1: How about Dumagiti, Kaki 5 Dumagiti, sir? Sir Dumagiti, gani? Dumagiti.
8: Magandang umaga sa lahat from the city of Jintol, people, loud and clear. Basta nakamaiti sina D3 Bayo and DTX sa 500 pagida. Back to you, Bacolod.
1: Salamat na Dumagiti, mga Kaki 5. Ano na? Aranatan? Ha? Wait pa?
4: Kaina, nakakunta ka na?
1: Sige.
4: Noted lang? Hatan? Noted lang?
1: Sige.
4: Oo.
1: Check na, anay. Adol-hadol, anay, mga kakifay. Ba't doon ilo-ilo? Ilo-ilo, sir, eh?
3: Mga nangungunang mga balita namin dito, no? Sa Iloilo, particular na sa Palarong Pambansa, kahapon, yung inaabangan ng Western Visayas na mga pambato ng St. Robert's International College, itong mga Shaolin basketball player na mga kalbo, no? Of course, headed by our very own of BP for Operations, Eljan Castaño, ay first time nalo po kami, no? Laban sa Bicol. No, kasi itong St. Robert's na ito, ito yung naglaro sa championship game nung palarong 2025, eh, no? Kaaway nila yung Davao Region na mga higante. Kaya inaasahan na sila din yung sasabak sa final round. Okay? Mm-hmm. Yan yung aming masishare ngayong umaga at proud kami na naka-first win na kami sa basketball secondary boys, mga ka-K5.
1: Well, anyway, congratulations, Western Visayas. Medyo
4: Bicol Region, tinalo nila.
1: Tinalo na yung Bicol Region.
4: Kahapon, tinalo rin ang Bicol Region ng Bacolod ng NIR.
1: NIR?
4: Sa volleyball women.
1: Aha, okay. Secondary mga kakipan. Sige, ano na, Arna? Wala pa. Sige, Antike, anong masasabi mo, Antike?
5: We are happy, of course, because K5 Western Visayas and Negros Island Region, nakuha din natin yung ng Western Visayas, I mean, yung silver medal sa javelin throw secondary boys sa parang pambansa 2026. So imagine, naunusan namin yung Bacolod or Negros Island, Daddy Babes.
1: Aha. Sir Jobert Lago, Sir Jobert Capiz. Ano pa masasabi ninyo, Sir Robert?
19: Alam mo, kahapon nakita ko yung interview sa kay Mayor Palomares sa Pasig City sa Western Visayas, and we're very proud na may medal na ang Western Visayas. At the same time, maganda yung ang accommodation doon sa Agusan del Sur sa mga taga Region 6, Bacolod.
1: Sige. Anyway, proud na proud yung taga Negros Island Region kasi nanalo yung volleyball.
3: Sure, abis yung proud ba?
1: Anong masasabi mo, Dumagiti, sir?
8: Yes, K5 Bibs and K5 Robert kahapon na Nakasama natin at nakausap natin si Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya at taos puso niyang pinapaabot sa lahat ng mga atletas coming from Negros Oriental, not only in Dumaguete, ang kanyang suporta at naway sila'y patuloy na magsikap para makuha at kung ano ang dapat nilang makuha. At kahit matalo man, ang importante nilang gustong ipabot ni Mayor Chikiting na ang Dakbayan or and the city of Dumaguete will always there to support them. That's all for now, K5 babe. So, kasi iniintay ko yung update ng kasamahan ko dyan sa Agusan, but baka busy pa.
1: Maya-maya pa, kinokontak pa natin mga kaibigan, no? Mga ka...
3: Kinetet muna tayo sabang inintay natin yung reporter natin, ah. Para pag wala pa, hindi okay na tayo.
4: Parang reporter natin, pangalawang araw pa lang, parang...
1: Maganda. Si Sir Michael, si Lorion, di pa natin napuntahan doon sa ano, sa Kalibo. Ano masasabi mo, Sir Michael?
6: Kanang umaga, K5, Western Visayas, Negros Island Region. Proud din tayo dito sa Western Visayas, especially kami dito sa lalawigan ng Aklan. Isa sa mga runner namin dito sa 400 meters secondary boys. Nanalo rin ng gold K5 Western Visayas, Dumaguete at Negros Island Region. At sa anuan, proud din tayo siyempre, of course, na sa Western Visayas yung dinadala nila. At saka doon sa basketball, kanina sinabi ni Sir Rain na nanalo tayo laban sa Bicol. Of course, sa ring Aklan yung player doon, mga ka-K5. So,
3: yan ang Bicol Express yung ano, kalaban eh.
4: Tanungin mo ko.
1: Tatanungin kita, ano ma-share mo doon?
4: Ang ma-share ko lang, yung penalty natin mamaya, sa reporter na lang natin. Yan, no?
3: Oo. Okay lang, tayo lang mismo-mismong gumawa ng report natin. Natural, nabasa nyo naman yan sa mga Facebook pages nyo. At saka, wala kayong magagawa sa amin ngayon kasi kami sa Western Visayas, apat kami ngayon dito. Kayo lang sa NIR. Ha? Kaya, wala kayong laban sa amin.
8: Ako nga,

0: Hello.
1: Sa mga supporters ng NIR, tani hindi nyo mo mag sawa na magsuporta sa volleyball team sang NIR at sang Taytong.
0: Muna dito sa Agusta del Sur para sa Palarumpa Bagsak 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasinyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Balita Sports.
3: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta kita ka K5 sa Patag sang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Catriona Gray, may bago na nga karelasyon. May kong dance detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nagpabot siyag sang kalipay ang beauty queen nga si Catriona Grace ito nga sa nagalapta nga espekulasyon nga may bago na siya nga robyo. Nahibaluan sang tinaliktin nga mga binulan, madamo sang nakakita kay Catriona upo ng iya mga abyan kag isa ka lalaki nga masami niya makaupod. Sa tung Marso 2026, nakitaan nga magkaupod ang duha samta nagakaon si sa ka-restaurant. Wala pa karon sang kompirmasyon gikan kay Catriona angod siya panibago nga relasyon. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Inisi ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
3: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Ora mismo.
3: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ako nakapulot sa black na wallet, ini ang ginapanagihan ni Alfredo Pisana sa Eurod Banica, Rojas City. Ini ang posible na wigit ko nabilin sa ginsakyat ga tricycle pasado alas 6:30 sa aga sa tong Mayo 12. Sa Eurod Banica, padulong sa Arnaldo Boulevard, kagpabalik naman sa Eurod. Ang mga wallet kay K5 bayaran sa unod nga senior citizen ID, PhilHealth ID, national ID, yabisang balay kag kwarta nga tumandid ka importante sa iya. Sa makakita kon makapulot, mahimo lang mga turn over diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor MCD Building, McKinley Street, Rojas City. Ang nagapanawagan ang tag-iya. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines alas 6:48 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod subong nga aga. Good morning dira sa aton nga mga ka-K5 sa TATC. Binasa may timbangan ng bayan. Sir Nestor Calzado Kazumbo, good morning sir. Sir Roy Abela, sir, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Subong man kay Mabalsi Aconio, good morning. Nga nagpamati na kay Ma'am Tessie Blance sa Balatukan Panitan. Good morning. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Kay Sir Agassi Robert, maayong aga ka K5. Kay Ma'am Jana Vil Siloso, good morning ma'am.
5: Good morning sa taga CVM Phone Shop Money Changer, all branches ang laan ng mga gadget sa Uyo Turong Street Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Good morning kay Sir Mike De La Torin nga nagapamati subong. Mayad lang ang pagpamati sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw. Especially kay Zalde Lambarte kag kay Gingging Eden. Mayat na nga pagpamati man sa Binlero Store sa nagabaligya it mga karni kag baboy kag kay Daday De La Torre Binlero kag kay Bitet Binlero sa Barangay Tuburan na maayon kapis.
3: Good morning man kay Sir Rodolfo AM Evangelio Jr. Nga nagapamati kay Ma'am Daisy dira sa may

0: sa'yo. Good morning. Dagsubong man sa aton ng mga solid supporters. At Leo John Billiones, good morning. Kay Mama Ruda, good morning. Maayong nga pagpamati. Kag K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa TTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw kay K5 sang Martes sa Pacha Vienti sa Iskita sa bulan sang Mayo tuig 2000 Vienti sa Isa. Sa katapusan kay K5 sa ngala naging lamang sa bugos ng hubon sang K5 Giuseppe Marrojas. Kami ang inyong mga tagbalita.
1: Kag K5, Rodney Daban Dalano.
0: Kag K5, Mayla Vasquez Fuentes. Sa aton sini ka K5 partner sa technical side, kaupod si ka K5 Juve Cuber. Kag sa amon ni News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Kag sa amon man nga Station Manager, Miss AM Ma'am Ami Orleans Birondo.
0: Kag sa amon hambog kag mabot nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Kapis,
0: K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: With physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
6: TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirme nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal
4: sa mga butika. Ang atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
5: na yun. Na yun.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
5: Grabe.
4: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
6: Hormones.
4: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
6: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha.
4: Sir. Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
6: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
6: all.
4: It's not bad at all.
6: Nakabad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
4: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
6: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
2: D3 Bio!
6: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
5: Usually, nubo man ang LDL, ano?
6: Sigurado na.
5: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
4: Correct.
5: That's why nagtaas ganito.
6: Amo na ganito, yung D3 Bio. To support your HDL.
4: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis, sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
2: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Mabakas mga butika.
6: That's how important
4: D3 nga, Bio.
6: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Correct.
6: Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, Ibla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
4: Gabi, no?
6: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka lang sa D3 bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3 bio ka lang, kaya may BCO.
4: Ako D3 bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 bio.
6: This cholesterol, sir boy, pinakadabis na nga gamiton sa mga brain man.
4: Your brain is a fatty organ.
6: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sang D3-bio, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
4: Correct.
6: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
4: Correct.
6: So, tiyog-tiyog lang sila, sir boy, no?
4: Ang na, correct, no? Ang nami iya kay D3-bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3-bio!
8: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3-bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3-bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3-bio! D3-bio! Health! News D3-bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3-bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3-bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3-bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3-bio. Ang D3 yung may BCO. Ang VCO yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga pro Probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Dinakanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo ka pila sa DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
15: Oy na, halin sa nag kami sa DTX 500 ay nagoginapat
2: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ogali C

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang Mighty Z, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa Mighty Z.
1: Mighty Z, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DDX 500.
8: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una dako gidang ako ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DDX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DDX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanuna, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: mga? High blood git ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gina ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: sa mga balantayan nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Low pressure area may chance nga mangin bagyo suno sa pag-asa. Conspiracy video presentation de Senator Amy Marcos sa Senado ginpakamalaot sa pila ka mga senador. Marcos gin-withdraw ang video. Kopya sa desisyon nga nagabasura sa inyo nga TRO ni Senator Bato ginpagwa na sang Korte Suprema. Problema sa nagagutok nga mga pasyente sa RIMPH wala gyapon masolusyonan. Dredging kagpag-akad sa mga kanal tutukan sang city government. Western Visayas tagalaga sa pagbulsa sa mga medalya sa palarong pambansa. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takdang alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 26 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, Martes nga adlaw mga ka-K5. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo ka-K5 sa inyo Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, nagatutok, nagamonitor na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, sa mga vendor, sa mga merkado publiko. Ang aton nga pag-welcome sa inyo, mga ka-K5, diri sa Foro de los Pueblos sa Perga. Antes ang tanan check tanay latest updates dalagan sa aton sining nga panahon, mayara sa isa ka low pressure area o kon LPA sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. According sa pag-asa, sa masunod ga 24 oras o kon within 24 hours, may chance ining LPA nga mangin tropical depression. Sa line number 3 naka-standby pag-asa weather specialist ka K5 Veronica C. Torres.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 26 sa araw ng Mayo taong 2026. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 1,570 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. At posible rin pumasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Gayunpaman, yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao at nagpapaulan sa ilang areas east of Mindanao, at yung southwesterly wind flow ay nagpapaulan din sa ilang bahagi west ng Mindanao at Palawan area. Maliban naman sa low pressure area na iyan, wala na tayong ibang minomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon, inaasahan nga natin yung maulang panahon sa lugar ng Palawan. At sa Metro Manila, lalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin na ating inaasahan, may mga tsansa ng mga thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. So pagdating na hapon, tumataas nga yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Nakikita nga natin, until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Palawan area. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay inaasahan mula 27 hanggang 35 degrees Celsius. 19 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 34 degrees Celsius at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita nga natin dito sa may Zamboanga Peninsula, sa may bandang Barm, Sok Sargent, pati na rin sa Maylanao del Norte at Misamis Occidental na yung southwesterly wind flow ang magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, samantalang sa nalalabig bahagi ng Mindanao yung trough ng low pressure area naman yung inaasahan natin magpapaulan sa mga lugar na iyan. Kaya ingat lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas, mas magandang panahon yung inaasahan natin kung saan may chance lamang tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. Pinakamataas sa temperatura sa Iloilo at Tacloban ngayong araw, posibleng umabot sa 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa Cebu ay 26 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman ng 25 to 33 degrees Celsius na agwat na temperatura sa may Zamboanga pati na rin sa may Davao. At sa may Cagayan de Oro, posible ang 25 to 32 degrees Celsius na agwat ng temperatura. So inaasahan nga natin until tomorrow, buong Mindanao posible pa rin maging maulan. Tomorrow, which is Wednesday. And then pagdating ng Thursday, posible sa may western at southern portion ng Mindanao maging maulan. At pagdating ng Friday and Saturday, mostly dito sa may western section ng Mindanao, posibleng maging maulan. Kaya nga, sinasabi pa rin natin na patuloy na mag-antabay sa mga updates ng PAGASA. Update sa heat index, na itala nga ang 42 to 45 degrees Celsius kahapon na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas umabot ng 48 degrees Celsius sa may Sangli Point sa may Cavite. Ngayong araw, inaasahan ng 41 to 42 degrees Celsius or 41 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ngayong araw ay posible ngang umabot sa 46 degrees Celsius sa may Tugigraw City, sa may Cagayan, sa Ildefonso, sa may Bulacan, sa may Kamiling Terlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at sa may Puerto Princesa City sa may Palawan. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:20 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Veronica Torres, sa gindulong weather update diri sa aton sinigapag pangalagad. 21 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga sa forecast heat index naman for today. Klaroon ta lang, no? This is a forecast. Lain ang forecast heat index compared to sa aktual nga na-compute nga heat index mga ka-K5. Kay kisa, may forecast nga minang heat index, but pagkaligad sa pilakadlaw, balikan mo mas nubo siya mga ka-K5. Inabangod, may forecast, pagbana-bana, ang imong ginalantaw nga posible mangin heat index in a certain area, kag may ara gidya, makaligad ang pilakadlaw, ang imo naman, aktual nga heat index, nga ma-compute mga ka-K5. So for today, May 26 mga ka-K5, May 26 ang forecast heat index for Roa City aras sa 44 degrees Celsius. Forecast heat index 44 sa Roa City, kag 43 sa Banwasang Mambusaw mga ka-K5. Ang pinaka-latest update sa dalagan sa panahon, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Kopod na naton subong aga, ang healthy na manamit pa nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, kaundan sa iban pa naton nga mga nakalinyada nga mga balita, mga issues kag impormasyon, tutukan ta diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanundo.
1: Pueblo KK5 News FM.
3: News FM.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya.
7: Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
9: May TC.
12: Mabaka sa mga butika.
9: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
9: May TC. Epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoy yun magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaka.
18: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
23: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mahal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced C.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Roldan Besara Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 28 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ginalagat-lagat aton nga koneksyon mga ka-K5 sa Agusan del Sur para sa latest update sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026. They are scheduled to go on air ang Palarong Pambansa News Center ang mga ka-K5 by 7:30. So let's all wait and see no sa pinaka-latest ng mga updates halin sa nga Agusan del Sur mga ka-K5 kedong Western Visayas. Do medyo palay-palay pa mga ka-K5 ang aton sining nga nakukuha ng mga gold medals or even silver and bronze medals sa palaro. Ang NIR so far nag-perform ang Negros Island Region. Ang bago lang na nagtingob bilang isa na karyon mga ka-K5 ang Negros Island Region no sa aton sa mga kauturan. And ang Western Visayas, of course, balantaman maplupagon man ang Western Visayas. But so far, pag-abot sa medal tally, amo pa ning aton nga ginabantayan. Maka-deliver bala ang delegation, Western Visayas delegation? Sa gina-expect ang manginmayong performance, mga ka-K5 para magpangibabaw sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, mga ka-K5. So ato nga bantayan, diri sa ato nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang mga balita, diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Itong Power Trio nga suplemento, epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Tandaan ta upod naton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Balanyo bala subong kamahal magpabulong event consultation sa consultation fee sa pila ka mga doktor, mahal na nagsaka na although may mga kilala kita iya nga kung affordable ang ila sining professional fee or doctor's fee, consultation fee. Daso na ilang mga sekretarya, mga mabuot pa. Pero may iban gidi nga mga doktor, mahal na gani magsukot, pero ang iban nilang sekretarya, do pamatsaga mo, do sobra paspaltira mga ka-K5. Pamatsaga mo, do tag-iya sa clinic, kag sa ospital, masyado. No? Tiki sa maka-experience, kag gina-event sa mga government facilities, may ara, gina-iya, pamatsagan mo bala do... Ado tag-iya sang clinic, mga ka-K5 or sang sentro. Kaya may mga indigid kita maayong experience. Kung nagamasakit ka na, no, kung nagamasakit kita, amo na balang gamasakit ka na, di maka-experience kapas ang hindi manami, mga ka-K5. Amo na masubo-subo, dira, no? And likewise, kamahal sang mga bulong, mga ka-K5, kamahal sa mga bulong, no, sa aton si makauturan, kamahal sang bulong, kamahal sang... Oh, sige. Kihambal 7:30. Oh, sige, mahulat kita partner. Advice ko. Kamahal sa mga bulong, dasun mamasakit ka pa, mga ka-K5. Amo nang mabulubudlay da.
10: Hell Vines.

0: Gani sa ton sining mga kautoran ng mga tagpalamati, anong buot ipalabot? Anong luyag ta ipalabot? Simple lang ni nga mga reminder sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5 nga dapat tatagan tagid kabilingdan, hatagan tagid balor ang aton sini nga ikayang lawas. Hindi tagid ya pagpabayan ang aton sini nga ikayang lawas, mga ka-K5. Hatagan tagid ini balor, pinagi sa pag-invest sa aton sini nga health. In what way? Di pag-ehersisyo, no? Budlay gina mag-ehersisyo, aw. Mabudlay gina nga nagahulag kada, aw. And then ang utan kag prutas, mga ka-K5, importante gina, gakaon ka permi utan. Brato malang ang utan, mga ka-K5. Kagkisa ang kapital talang para makakaon utan, hugod. No? Magluwas sina, of course, mga ka-K5, inom ta kita damo nga tubig, hindi kita sagi pulaw, no? Kag subong man, kung nagagastos ka naman manlanggid lang, why not? Nga mag-invest na kita sa aton sinikaing lawas, pinaagi. Sa pagtumar sa mga suplemento, nga makabulig sa aton, pagamlig sa aton ikaing lawas, mga ka-K5. Kaupod na aton dira, ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amoning power trio nga suplemento nga magabulig sa pagamlig sa aton ikaing lawas, mga ka-K5. DTX 500, buligan niya nga mabalik sa normal mo blood pressure, blood sugar levels, malikawan ng inflammation. DTX 500. Ang Mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5, magabulig naman eh, papag-on sa aton sining nga immune system, mga ka-K5, para adlaw-adlaw protektado kita, adlaw-adlaw healthy kita, mga ka-K5. Kagyara man ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Amo ni ang himo sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil nga nagabulig tap na sa mga kagaw nga nagasulod o kunara na sa aton sini nga ikang lawas o kunara na mismo sa aton sini galawas. Gani tandaan mga ka-K5 para adlaw-adlaw healthy kita, adlaw-adlaw may protection kita batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ari mga suplemento ni Dr. Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. No? Invest sa aton sining health, aran DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyo sinigay lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center, sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan na, ikeng lawas amligan. Yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Ramil Uy aton gid basaligan, mga ka-K5. Lain na bisa aga, partner, lain man sa hapon, no? Galasa man ang espiritu mo sin sa ilagag. Ha, sige, dalangged. Lagat-lagat ton taton koneksyon to, mga ka-K5. Adri sa ton sinigapag pangalagad. No? Kay ginahula taton nga connection pa sa Agusan del Sur, mga ka-K5, maka-connect kita dito sa Agusan del Sur para sa kuno latest update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Basi amo na ni ining sa ginhambal nila nga page partner, ara na nakasulod na siya, nag-start na siya. Makakuha kita to sang latest information, mga ka-K5, no? Para matigayon tani kay kadamo man sini sa nagabantay ng mga tagpalamati naton, no? Diri sa aton sini kapag pangalagad sa mga ka-K5 naton nga nagatutok, no? Subo nga aga para makahatag man kita ligwa, no, sa madalagko naton kag nagapanguna pagid ng mga balita. Kag likewise matagan ta man ni ligwa, no, ang update sa kuno ginabantayan man nga resulta kag latest sa update sa palarong pambansa 2026. Ara naton sini nga koneksyon nagikan sa Agusan del Sur.
1: Mga balita kasama na ang mga kawani ng K5 Blues FM na narito ngayon sa Prosperidad Agusan del Sur, gayon din sa Bayugan kung saan ginaganap ang iba't ibang mga sporting events. Nakantabay ngayon si K5 K Buscaino para alamin po natin ang pinakamainit na balita kahapon. Region 5 pinasag ang record sa javelin throw sa palarong pambansa. Ang kabyog balitang ito ay hatid ni K5K Buscaino.

0: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palarong Pambansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
1: Sobrang saya dahil maka-break ng record.
2: Favorite sports mo?
1: Basketball.
2: Basketball. Sino ho ang nag-joke sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin throw?
1: Si coach po, si Coach Nolly. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
0: Inihayag naman ni Noel Bornel, athletics coach, secondary ng Region 5. Nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
3: Ginawa namin sa inyo. Mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
4: Okay.
3: Yun. Ang ginawa namin tapos mabuti naman yung original coach niya sa na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin.
4: Okay.
3: So ngayon, ako pa mismo pumunta ng Legazpi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bahay namin sa Barcelona.
4: Okay.
3: Hanggang na-develop at na-develop galing saan hanggang sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record.
0: So, mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5K Buscaino, para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa ulat pala po kay K5K Buscaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mula po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan doon natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng Palarong Pambansa dito po sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng Palarong Pambansa. Ang detalye ng kampiyon na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
6: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex, nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations ang mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang nasa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event.
7: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang isinagawang opening ceremony na ang pararong pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipeb Jerilon na Luis sa medical team para sa palarong pambansa itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerilon na Luis.
4: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
8: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming Naliagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
4: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures na nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa.
9: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX-700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:44 na ng umagang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix.

0: glory to God sa lahat ng mga tao na nagsuporta.
1: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Ivra Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14-anyos na atleta ay back-to-back Palarong Pambansa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000-meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos, ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo, lalo na at may suot na siyang sapatos.
0: Maganda po. Nakakatulong po sa akin kasi kapag nakapa po, wala pong kamot, kasi yung naka-strike way.
1: Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na Isa ng Region 5 ang gold medal sa 100-meter dash hurdles elementary girls, Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110-meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100-meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1, ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls.
2: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa report mula po kay K5 Sandro Salazar. Yan po mga kaganapan mula po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon ng balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
4: Nakulog sa itong high school Negros sa Island Region, nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pambansa 2026. Nanalo ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. As sa second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
5: Try na mo, amon nga best nga ipatagon gitne. And thankful man ko sa mga teammates kung ara sa ko nga gaguide man. And thank you again kay Sir Boy nga gasupport sa amon. And thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa tulad sa amon.
4: Mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang ikalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
6: Sa mga supporters ng NIR, hindi nyo kami mag-sawa na mag-suporta sa volleyball team ng NIR at ng Taytung.
4: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Salamat po K5 Red Salgado, pinakulikulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second

0: round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball. Eastern Visayas, sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampiyon na balitang ito ay ating pungtangayan kasama si K5 Lang Chavez.
1: Malaking sorpresa ang yumanig sa hardcourt matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa palarong pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan. Sa simula ng laro, dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamangan na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hardcourt kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauhin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pagitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Soccsargent, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte ang mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa palarong pambansa update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
2: K5 News FM. K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Special coverage. Special coverage.
0: K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat. Mula po dyan sa venue sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
3: Wala rin kumpiyansa ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na panampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Pantok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 78-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos talunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw, bakbang naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon na panampaman sa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Vacation Center, Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex, may kapi ka na, nakalitox pa. Ito si K5 sa Real DTX 5 Rep para sa special coverage sa Parumpa Bansa 2026. Para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Cyril Repe sa inyong ulat mula po sa basketball venue ang AOC Evacuation Center dito sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive, nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM Andoon si Kip Alberto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampyong balita ito, hatid ni Kip Alberto Gatit.
4: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa Palarong Pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang 9 na mga naiwang manlalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa, ako si Kip Alberto Gatit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, Kip Alberto Gatit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kapinagdako naman, double gold for Negros. 2 mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit kahapon ng 2 mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Tuquero ng Escalante City. Sa kabilang dato, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras na ito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling flat at ang medal tally tali po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR sa para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna po na pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang pupunat. Ang Negros Island Region or NIR ay may 3 gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may 2 gold, 2 silver at isang bronze. Calabarzon, 2 gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, 2 silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, 2 bronze. Wala pa silang 2 silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, 2 gold. Ilocos Region, 1 gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold. Habang ang Davao Region, may isang silver at 2 bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa Palarong Pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM Palarong Pambansa 2026 coverage team sa panguna ng ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy. Ako, si K5 LJ Castillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw, Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.